0: minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun?
1: Mm-hmm.
0: Kaya't masasabi
1: ko. Ipundor ako diyan. Balikin ako ito kamay. Ito siya nga, wala kang instruction, sir. Ba't namin gagawin yan? Ibalik ako kamay ka na lang. Oh.
0: Tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir.
1: Okay. I-take note ninyo na ha, kamong naminaw ron. May buntag diyan ni ako sa nga timbayoon mga katropa ni atong mga kahigalaan diyan sa Health Zone Marketing. Kauban si Sir Nash Rioja. No, good tanaw mi sa imong live karon. Gubot na gyud ag kay gusto kambyuhan ang Senate President. Hadlok sila ma-open ang flood control. Pa-shoutout sa akong kauban si Randy aka Dimple og Kinit. Good morning niyo diha, kauban ni Sir Nash.
2: Good morning.
1: No sa tawag ni Health Zone Marketing. Makaayo na tanag og Y2H. No sa Health Zone Marketing mga katropa, may gundag ni mo diha Sir Nash and Ampings kanunay. No, padayon ta. Take note ninyo na ha. Okay, nasuko na ba ya si Lady Morina Dria? Nga, balikin gab kay para di ta malimot.
0: Ay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir.
1: Kaya, okay, kanara.
0: But,
1: pasabot, ana, mga katropa. Sa, tama, sa, hilom sa diabong. But, pasabot, bay. Timanin ninyo, ni. Matag lakang karon si NBI, bay. Si BBM na may niingon, no? Wala kang instruction, sir. But, pasabot. In every step himuon karon magala, in every action himuon karon sa NBIDI o whoever the law enforcement magala or agent of the state nga muanha di magala sa building sa Senado na ay blessing ni BBM.
2: Usay!
1: Kaya kani karon iya man ni magala undi ada ani man siya nga wala ko nagsugo. Ang NBI magala ay nagingon ko nga wala sir, no, wala kang instruction. But pasabot di nga mulihok sila. Pag may instruction kabong. Sa to pa, unsa tong ilang presence the other day nga gigukod ni Las Bato. Nganong naa sila dito? O, kana. Kamu na i-conclude. Kinaaman sila atong Lunes. No? Dito man sila, gigukod ni Las Bato, Miguel. Sa to pa kay, kuhaan man yun to, confirm man yun lang presence nga to, kaya ni Anto Maganis Matibag, but pasabot bong, nga gikan to si Imo, may instruction ka. Kuyawa, o Shaggy na magkikagbuhok.
3: We
1: Hawa na! Mura na magkag si Iskubido. Duya nagdagway ning kini atong presidente ba? Kini ra may galay luuyog dagway ba nga perting mangtasa. Tinuod lang mga katropa. Imuha man ning kagagawan o dili. Takla gyud kang klase sa pagka-presidente. Ngano man? Nahitabo ni, tanawa ni karon. Naunsa na ni Pilipinas.
2: Usay!
1: Gisalig ba yung tanis sa mga tao sa imuha? 31 milyones sa mga tao ni salig ni mo. Naunsa na ni Pilipinas. Padayon na sa nangyahang kuhan gab. Kinapa na siya sumpay.
0: At masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news.
1: Sa loob ng telebisyon.
0: Ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Na andun sila
1: kabalo
0: para bantayan ng Senado.
1: Labayon na mag-remote
0: ron.
1: Kabalo man may ana. Sige, para yun.
0: Para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila.
1: Mm.
0: Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado.
1: Kabalo,
0: so lahat ng nakikita ninyo ang naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila.
1: Ala,
0: kaya nung kausap ko si Derek,
1: imo lagi yung instruction na ito.
0: Nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, mapaalam na.
1: Atras gamay gabi, atras gamay mga kwan. Ato na i-confirm nga ang presensya sa NBI during niyatong Monday, Miguel, ay instruction ni BBM. Because ikaw nagsugo nga ikaw nagpahawa. Hawa niya. Oh, inay mong giingnan, ikaw sa day nagpaanha anak nila. Oh? Sige, balik ka na to. Sige, tingog.
0: Umalis na kayo diyan.
1: Oh.
0: Nag-confirm. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Derek Timatibag, sabi niya mo ng NBI doon.
1: Ikaw yung kasugo yun. Sa ato ba ang presensya nila atong Lunes, hangtod gabi, gahapon alas 4 sa hapon, ni reply magod, unay pagula magod, may galag kining hukom ang Korte Suprema nga hatagan og pilatok ano mga 72 hours yata nga makatubag mga gala ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kalabot sa ilang petition for temporary restraining order sa ICC warrant of arrest.
2: Bullseye!
1: Pagkalas 4 sa hapon, igula na may gala ka desisyon sa Korte Suprema, matod bang BBM, umalis na kayo dyan. But pasabot, ang presensya sa NBI from, excuse me, from Monday, purbida, hawa na! Ikaw ubuha ka. Kulataho na. Sato, may gala niya itong Monday until gahapon, mga kaisuunan, ang presensya sa NBI talagang may blessing mo, Bong. Tama? Sige. Padayon!
0: Kami sa opisina. At ayun po, dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan,
1: magpaalam na ka!
0: Kung nangyayari na ito, tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito.
1: Okay.
0: Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Alamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Mga gandang gabi po, mga
2: men. FM Katropa!
1: Ay! Ayaw! Inyo na batay, mga igala. Ang pamahayag, no? Official nga pamahayag sa presidente. Pero, naalang ko'y gusto i-take note sa dugang mga igala. Gilitok niya ang word nga disturb. No, sa manang disturb katropa nga rin. Sa manang disturb katropa. Destabilization. Mahadlo ko anang word mga igala kay basta i-introduce na ang word kanang disturb. Kay bawo mo kisay pasangin lang ni Auntie Claire, anak. Ibaw na mo. No. Kay bawo na mo. Katong tuas Netherlands na sad, may gala mo ay kalingaw maglitok, anak. No? Gi-mention ni Bongbong ang word niya disturb. Unya kanang word niya disturb, mga kaigsuonan, delikado na. Ngayon naman, pwede nang i-introduce, no? Bisa pag ilahan ng pagkanabay, bisa pag kapila na, no? I-introduce na ng word niya disturb, mga katropa, pwede na ta magmarsyalo. No? Naaman ko na sa konstitusyon nga pag na state of lawlessness and state of rebellion, mga kaigsuonan, na igahom ang pangulo nga magmarsyalo. Sama sa gihimo, may gala siyang amahan, sama sa gihimo ni former President Rodrigo Duterte sa una sa Mindanao. Kay in relation to sa Marawi, Marawi siege. O, karon mga igala, kay naapagyod mismo sa building, delikado ni, o nagbasa kag history ba, murag makadumdum ka sa mga Plaza Miranda bombing, kanamay nga na ba? No, nga, at the end of the day, pakanaara na ito mga igala para suko lang si Kuan Gunuhay, si Apo Lakay, o mudiklara mga igala ag marsyalo. Dili lang unta ni mahitabo karong mga panahona. Unang kamudiha, mga DDS, sa baboy tawag sa inyo, no? Kanang ayaw mo pabadlong sad. Okay na nang diha sa social media nga makapagula mo sa inyong kaligot-got. Alas 8:13 na ang tag na may gala sa Kabuntagon. Eman Moreno, klaro kaayo ilaha trabaho sila o siya sugo diha sinado. Mga kurokong ho nga hugas kamay. Mga ako lang ning ilunggo ning imong gi kuan di ha. Mga sapat. Senador Aime, ilis din ang imong apelyido, wag. Oh. Ronald Pacania, unsa man do umuanha midong? Ha? Naimo ani dire? Sa may nagsugo na BBM? Paniya kay ilabon wa bisudan. Eh, paksiwo na ko. NN Aratia, hanginan rana og itom nga hangin, singag, og iyang alipuris. Oh. Burot na may galang aping. Bunggat Judith, naunsa maning atong nasod, Sir Arnel? Na, wasag ko kasayon. Mausag siya din ako bangutan na diha, Judith. Ronald Lim Sacco, hadlock yun sila nga mabalik ang flood control issue. Ato na masayran garon mga kaisyonan. Masahosan ako ning good morning di ay sa ato ang 1,186 viewers no sa atong YouTube channel karon. Good morning. Grant Edmiston just got my punch. Wow, ay unsa man ni? Ano naman ni mga kwada? Product din eh. BBM kanunay. Sir, pag mag-press con si Auntie Claire, i-off dayon ang TV. Pero ako'y mahimo may gala. Basta nagtrabaho may. Pero og Sabado, di joke ko mo tanaw. Bahala na di. Talon niyo. Naara ba sa nasos BBM? Naara in taon. Silin Duero, sa laktod sir, kining pangitabo ro sa Pilipinas, dili sila magpapuli para salod ka dito. No? Ano mga katropang dito gustong mahitabo? No? Kinahanglan nga madayon yun ang eleksyon na mga kaigsuunan. Na kulbaan ano ang ko kay ningon ba si BP Sara ato nagpa-interview siya ba nga kung madayon ang eleksyon kana ba nga na bitaw nga kuan nga kani magung administrasyon karon mga katropa hindi mo masaligan eh no hindi mo masaligan kanagang Senador Ronald Bato de la Rosa makaingon lagi tag may pagwabugawas kay di ka assure may gala nga ang usay to'y hangyon ni Senador Bato, ay lang ko ipada dito, kasuhi lang ko dire sa Pilipinas, sugot ko anak. No, mo siya di, hangyo may gala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa una. No? Idiri ko itaral sa atong gipaminaw ba? Wala. Mga kaigsunan. Unya, mga supporter ko no lagi karon di na mo sugot nga, napay ikaduha may galang madala dito sa Dahig. Unya, sakto kayo, gumikan kay ang ICC, nagpagawas na mga higala og public notice, giapil na may gala sa wanted o public wanted may gala o sa wanted list nila si Senador Ronald Marapon Bato de la Rosa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Na nakapait niya mga kaigsunan.

0: kapulisan karong adlaw. Ilagyan ni basta alas 9 buntag ilahagi ng programa mga kaigsoonan. Alas 8:17 na sulayan na tong kontak. Kini may galang tong kaubanan dito sa Senado mangutan na ta og unsay kahimtang karon sa Senado human mga higala nining allegedly pag-atake kagabi mga kaigsoonan. Romy Haka, kadropang Boss Arnel, makauulaw kaayo sa laing nasod ang panghitabo dire nga nahitabo pa gyud sa Senate. Dili na katuuhan si BBM kadropang Arnel morning sa Tagay Bohol nga nagpiesta karon. Buntag sa mga taga Bohol nga nagpiesta. Si Ninsa Sipulbida, maayong buntag si Arnel watching from Dalagete, Cebu. Sunod ang charter change na bod ang ilang tiradahan ana. Likado na. Nesrin, maayong buntag Melvin Gabangpangan. Og si kisabay di si Michaela Almabes Romero ang nagpakita na hindi sinusunod ng NBI ang presidente. Oh, sumpay ko na unya mga katropa ha. Munta share sab pa. Good morning po Sir Arnel, ang tanang live viewers sa imong program, ang number one bulls ay amping po tatanan. Taliwala sa mga panghitabo sa atong nasod. Nga wala na jud ni na mao. God bless po. Ayong buntag kaninyo tanan. Santo mga mag-uuma ha. Ayong buntag kaninyo, una problema kadia gusto ka mga higalag kanang ining dakong abot sa imong kaumahan. Mga katropa, gamita ang 10 minutes, okay. So, taod-taod mga katropa, tama pa po. No? Nasa sa Senado. Ha? Bisaya ba na? Bisaya na siya. Nagtagalog ka pa, Bisaya yan. Baka nakadlaw to sa imo, baka iga. Bisaya yan. Pero nada sa Luzon. Nada sa Luzon nagpuyo. Pero Bisaya daw yan. Ha? Pinagpawisan ka ng maraming singot, ha? Ay, nako. Mga katropa na ito, mag-uuma niya. Sa mga gusto niya, may galang makaingon. Boss, amo! Nga dako kay mo haga abot, mga higala. Magamit na niya, may gala o kining Latimgas G. Foliar Fertilizer, mga kaigsoonan. Makahatag may galang kaligon sa imuha. Matingkas kay imong ani, mga. Basta mo gamit ka o Latimgas, no? Mapalit na lang bigla sa ng Agribet Supply or Stores nationwide. Bullseye! May buntag. Now, matod pa mga higala ni BBM? Kaya ako, lain-lain man tanin niyo. Pero mangutan na mo sa akong personal, mutuo ba kong BBM? Sorry to say, pero di niyo kumutuo. No? Murespeto ba ko niya? Murespeto ko niya isip Pangulo sa Pilipinas, mga higala. Kaya di man ko dukirok na tao, law abiding man ta, mutahod ta. Isip presidente siya sa Pilipinas. Pero mayong kag mutuo ka ng ingon niya katropang Arnel, dili. Personally ha, mududa ko ngano man, daghan naman kog mga kuan, daghan na kay mga igalag na kahitabo nga siya ni istorya nya. Ma kuan di ay. Now, adunay video nakuhaan may gala ni Attorney Israelito Turion. Kasi una di si Turion o si Senador Amy Marcos. Ha? Turion, oo. Dunay video nga na-zoom mga higala ni Attorney Israelito Turion. Nga dunay mga tao nga naa sa vicinity sa building sa Senado nga naka-vest og NBI. Note ha, ingon si BBM, hawa niya may higala taga-NBI alas 4 pa sa hapon. So, but pasabot, mga katropa, wa ko na siya gasugo. Kung wa siya kasugo, kahit sama na yung mga tawhana. Ang ato ng tanawon, be. Di man ni nato mapaminaw. No? Ragoan naman eh. Video rin eh. Walay audio yata ni. Naman siguro, pero hinay. No? Ato ng tanawon, sa mga nagtanaw karo sa YouTube. No? Good morning dia sa atong 1,020 viewers atong YouTube channel. May gala, katropang Arnel Cortez. No? O sa atong mga naglantaw din karon sa atong FB Live. No? Mayong buntag. Diya, kana nag flashlight. Kasi paminaw na to, naman na day audio day dagab. Sige, go.
1: Ayan, no, may mga flashlight pa. Naka-uniform NBI pa.
0: NBI?
1: Sila masyado.

0: Okay.
1: Ayan, no? May mga flashlight pa.
0: Oo. Oh. Kining video may gala nga ipaambit ni Attorney Israelito Torion sa Facebook, makita nga, although layo siya, but somehow, makita mo basa may gala nga ang tatak sa vest is NBI. Nabuang sa investigation. Muna na yung meaning nila ron. Mm. No? Doon na mga igalay naka-vest. No? O niya, ingos BBM wala daw. Kasi kasultig tinuodan eh. Muna yung mga igalay itong pangitaon karon. No? Now, dugang paniini, si Senadora Amy Marcos, doon na sa information. Oh, doon na sa information siya, mga igalay, paminawan sa nato. No, si Senadora Amy Marcos.
2: Bullseye! Kakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusugin yung Senado at takipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na
0: okay
2: CA.
0: Na. Alright, so based may gala sa information yung gishare usab ni Senadora Amy Marcos, dunay matud pa, nadakpan, allegedly may gala nga usa ka CA or confidential agent nga under kuno ni certain Attorney Bomediano gikan sa NBI Transnational Crime, no? NBI niya ang dito sila sa division sa transnational crime, mga katropa. Now, wa pa na subayon kung doon na ba'y Attorney Bomediano diha? Oo. Nagkalaglaga na. Kay hupta na to ang unang ingon sa presidente nga wa siya gisugo. Sa to pa, kung wa siya gisugo, may galang mo ato dito, nailaing kasugo. Ang pangutana, kinsa man eh. Masig nailaing amo, nailaing presidente aning Pilipinas, bay? No, basig nailaing presidente aning, ha? Trillanes? Sos, ginoo ko. Ingon-ingon pa mga igalas Trillanes nga. Si Bato ni tago ko ng Senado. Otro po siya ba sa una may igalas tulog ka simana siya naglublob anong Senado. Ay natatarililing. Otro po kang bakakong kang nako. Gabudlat na imong mata. Alas 8.26 na. Ang tagnas bunda kung 10 minutes na. Wala pa? 7 minutes pa. Gitahiman yun ni mo ha. Eh, maki-update kita dito sa Manila karon. Oh, aron mga igala nga makabaton sa update ang ato ang mga tigpaminawan dere sa Tagum, Davao del Norte, sa Davao de Oro og dinhi mga igala sa Bukidnon. No, kung unsay update karon, nabay kuan da Senado kay niabot na baya kagabi iha ang articles of impeachment. So dapat ting trabaho ron. No? Ting trabaho nila karon mga katropa, ting session nila karon kay ilan na ang desisyon ano kanon sa magsugod ang impeachment trial. Musamot ni kalangan. Ha, musamot ni kalangan kay og ako senador ay di ko musod. Di ko musod karon. Sud, bangko isa ka semana di ko musod. Total. Bisag di ka musod, mo ra man gyapon swildo ba? Oh, delikado ko na. Oh. Kagahapon niabot kagabi niabot ang Soko, niabot ang tagad EOD, gi sweep mga igala ang sweep meaning pasabot mga katropa silhigon sa matanawon sa na sudlo sa ng building diba sina ay mga delikado niya mo to ni nakita tong mga kuan naman sa bumbong mga igala ang mga bangag sa kuan kining tawag ni ini mga bala. So unsa man nagira gito sila o gipang kuan ra, no? Sa bungbong ra lagi igo. Drama? Bullseye! Bullseye. Josefina Tinumbanan, good morning. Watching from Malaybalay City, good morning. Good morning. May buntas sa itong mga katropa dito sa may Malaybalay. Good morning. Ay magbalik kay CK ninyo diha, no? Arang-arang siguro sa Malaybalay ron, kanira kayo mga igala init. Tuad rin, migalas del Norte matay. Johnny, paong-paong pong adlaw ay. Tongli Omeres, he inanaw nagsini ng nadakpan. Pakaron ingnon mura marong isalvage na human musuka. Oh. Ato ni may galang ilahon o kinsa ning nadakpan. Masigi name drop diri nga attorney Bumidiano kuno sa NBI Transnational Crime. Oh. Wala mga katropa importante di ato na mailhan. Kay para may bawa na to kung si Bongbong bagyo gasugo o kung wasa siya gasugo, may gala, magpamatuod na yun niya. O, naging takla na yun kayo niya itong presidente na unsa naman taong kadbong. Hawa na lang siguro diya. Kaya murag nagubot na magmaayon ng Pilipinas sa imuhang panahon. No, dugaya po na ng eleksyon. Dugaya po mahuman ani mga igala ng termino ani para mabalik ni Pilipinas nga kuwat. Kapoy antos. Napay daghan may gala mga problema ang nasod, no? Okay, na istorya na ni mo? Bisaya siya. Wala, hindi mo sinabi, ha? Alright, mga katropa. Mag-i-update sa kita, mga katropa, karon. Ano ka dito sa Senado? Magkakasama natin ngayon ang ating kasama natin dyan, no? Sa Senado, si katropa ng Silvestre Rambo Labay. Kung ano na ngayon ang pinakahuling kaganapan. Pwede na magyabog ko magtagawag yapa, no? Mga pinakauling kaganapan, mga katropa, tungkol nga sa nangyayari sa Senado kagabi kung saan umano'y pinasok ng mga kalalakihan at nagkaputukan kasama itong USAA at ng mga sakop ng Philippine Marines. Sa linya natin, katropa natin sa balita, katropang Silvestre Rambo Labay. Live report.
1: Katropang Arnel, ang inaantabayanan ngayon dito sa Senado, itong mga buto-butong mga dokumento ng Article Open Fisco. Bukod doon sa nangyaring putukan, no, sa Senado, sa ikalawang kalapag, itong building ng Senado, yung buto-bultong mga dokumento na mahigpit na binabantayan ngayon ni na House Secretary General Chelo Villicaria Garapel kagabi at House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz yung mga dokumento ng Article of Impeachment. Ito yung binabantayan para matiyak na siguradong intact yung dokumento. Ito yung sa cart. Tatlong card yung ginamit pa nito eh.
0: Oo.
1: Kagabi, actually, ito yung binabantayan.
0: Oo.
1: Kagabi, ng mga kasama natin sa hanap buhay dito sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: Bago yung nangyaring putukan.
0: Mm-hmm.
1: Yung putukan kasi nasa ano yun eh. Nasa DSIS, ikalawang palapag itong Senado. So, ang nangyari ay balikan natin yung tinapanggit mong putukan muna. Tumating yung SOCO masado mga alas 9 na alas 10
0: ng gabi
1: para tingnan o kagabi. Alas 10 kagabi para tingnan kung anong klase ng bala ang ginamit dahil mga ilang minuto rin eh.
0: Oo.
1: Siguro mga isa o dalawang isang minuto yung tumagal. Hindi naman sunod-sunod yung nangyaring putukan
0: Katropang Arnel. Okay, katropang Silvestre ano, katropang Rambo na lang. Ayos na ba 'yon?
1: Rambo na lang.
0: Okay. Rambo. Can you give us yung larawan ba ng kasi live tayo ngayon dito sa XFM Tagum at sa KXFM Bukidnon, naka-simulcast tayo. Give us an idea kung paano nangyari ito kagabi. No, kasi ang nakikita namin video lang, ano lang, gaano katensyonado yung nangyari kagabi.
1: Kagabi kasi, habang inaantabayanan namin yung ang istorya talaga, ang inaantabayanan ng ating mga kasamahan sa hanap buhay, itong article of impeachment.
0: Oo, na ipapasa nga ni Sec. Gen, House Sec. Gen Cheloy Garafel.
1: Tama. Kasama na nga ni House Sec. Garafel yung bolto-bolto na dokumento. So yun ang inaantabayanan. No? Nung mangyari na, nung inaantabayanan, ay bigla na lamang sa second floor, una merong narinig parang may ginagrinding. Parang may ginagrind sa ikalawang palapag. Dito malapit lamang sa press office. Tapos mayat-mayat, biglang nang namatay yung ilaw. Pagpatay yung ilaw, biglang ano yun, naputok na. Sunod-sunod na. Pak-pak-pak-pak. Tapos suminto ng ilang tulad, pak-pak-pak-pak. Sunod-sunod na yung putok. Tapos, nagtakbuhan na. Yung mga exhibit ito, nagbansakan na yung mga exhibit, takbuhan na pababa. Tapos sinlockdown. Nandoon kasi yung mga police, PNP na may baril din, ang Philippine Marines na armado rin, ng matataas na kalibre at naka-bulletproof pa yung mga Marine na katropa ng Arnel. So, nung mangyari na yung putukan, ay nagtakbuhan na mga kasama natin sa nabuhay. Hindi na malaman kung sino nagpuktok. Pero una yan, inamin yung head ng Office of the Sergeant at Arms na mayroon daw NDI. Papalapit.
0: Nakapasok.
1: Papalapit.
0: Papalapit.
1: Nung nakita ng NDI na mayroong miyembro ng USA na nagpapansay, habang papaatras, nagpaputok. Yun yung inisyal. Hindi pa natin kumpirmado yan. Kung yan ang talaga. Na habang papaatras, nagpaputok, ayun na, ang nangyari, sunod-sunod na nangyari. Pero una ng pinapulaanan ni NDI Director Melvin Matibag, sinasabi na nasa isa silang hotel. Nasa hotel sila daw sa Quezon City at nagpupulong. Ngayon, ang nangyari nung putok, tumawag si President, tumawag si Senate President
0: Cayetano.
1: Alan Peter Cayetano kay Pangulong Marcos para alamin kung sino yung nagpaputok
0: yung
1: ng NDI.
0: Yung
1: pero inamin naman.
0: Yung sinasabi mong hotel na kung saan naghahapunan sina Matibag, napunta na ko diyan sa Sikoya yata yan sa Sikoya.
1: Sa Quezon City yan.
0: Sa Mother Ignacia yan, sa Mother Ignacia.
1: Mother Ignacia, correct. Malapit lang sa isang malaking TV station, Mother Ignacia. Tama ka. Diyan sila naghahapunan. At sinasabi, wala siyang pinapapasok. Pina-pull out niya NDI. Yun ang sinabi niya, bayag niya. Pero, ang sabi naman ng USA, yung NDI nagpaputok. At meron din nakakita na nasa GSIS, nasa likod. Naka-pull battle 13. Bulletproof din, best, ang NDI.
0: Okay.
1: May tatak na malaking NDI. So,
0: katropang Rambo.
1: Nangyari.
0: Katropang Rambo, i-confirm lang namin. Salamat sa pagbibigay sa amin ng itong update dito. I-confirm lang namin kasi may mga si Senadora Amy Marcos kagabi ay nagpalabas ng video na umano'y may nahuli na isang NBI CA or confidential agent na umamin na siya umano ay galing sa or under kay Atty. Sa GSIS. Ito ba'y totoo?
1: Yan ang kukumpirmahin pa natin. No? Para langan malaman pa natin yung official statement ng PNP. Dahil ang nagsasagawa ng investigasyon nito, Katropang Arnel, ang USAA, Office of the Sergeant at Arms, Philippine National Police, pati Marine na rin, nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigation. Inaalam talaga nila yung buong katotohanan. Malaking istorya nito kung anong uunahin. Yung article of impeachment pa o yung itong nangyaring putukan. So, yan ang antabayan natin at alamin din natin dahil dumating suko kagabi. Since of the crime operative, alamin natin kung meron pang nangyaring casualties sa nangyaring putukan kagabi. So, yan muna. Magbabalik kayo. Pagpapaluwa, patalamin natin kung meron pang mga nasaktan at anong klaseng barrel at meron pang nahuling NBI ang nangyaring putukan kagabi. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa Senado, ako si Silvestre Rampulabay ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Live report.
0: Maraming salamat, katropang Rambo Labay mula sa XFM 99.9 Mega Manila. Parang mga kaibigan, pwede na akong magprograma pala doon. Pag ako talaga mga katropa nagkomentaryo sa Manila, isang araw lang. Ayaw! Uwi ka agad! Isang araw lang mga katropa, ang lahat ng NBI nasa labas na ng istasyon. Adlaw-adlaw, ang ginakos BBM lagi. Oh, naarabat na din may gala sa Mindanao. No? Di ba na sila mamansin na to? Kaya, ayaan mo na yan, mga ano lang yan, mga pipitsugin lang yan. Pag nilagay ako sa Manila, siguraduhin ko talaga na araw-araw, mga isang linggo lang, sirado na yung istasyon. So, huwag nyo na akong ilagay doon. Mo, sirado na agad. Ayaw! Alas 8.38 na may kalandag na sa itong pagpanagubanuban. Baliktas Bisaya. Ay, okay na kayo Bisaya. Ang Tagalog, gabno, kay kinanglan nyo nga pinamodulate ka ba, no? Maraming salamat. Magkakapanayam natin ngayon, mga kaibigan. Nasa linya natin ngayon ang ating correspondent mula sa Senado para magbigay sa atin ng pinakasariwang ulat. Pinakasariwang ulat mula po sa loob ng Senado kung saan nagkakaputukan na mga kaibigan. Sinadya nang lituin tayo sa mga pangyayari. Hoy, alas 8:39 na may gala. Ay, huwag kalimot niya mag-Santon plus Gold tama para dito mga HB in town. Pag-maintain mo, ako gani may gala nga batanon pa. Maintain gani ko. Ang kamo pa, mga katropa. Kay, kining abini mo, kining high blood, way edad-edad ni. Bay, labi na kamuriha. Mga kaigsunan, inibang nai-inheritance ninyo. Sos, ginoo ko, ayaw mo kumpiyansa. Kay, traitor pa na siyong ex may gala ng high blood. Oh, traitor pa na siyong ex na. Traitor gani ng ex? Dila. Dili po doy. No? Expression na gano'n, masuko si ning uban ba? Kailangan mo kasuko ba? Ito? Okay, labi pa ni mo may galang kaong kaon, labi pa ni mo ngising-ngising niya, mugahi ang tangkugils ni mo, no? Mga igsunan. Muna nga pag, kamudiha nga, labi na, red flag yun na, pagka, naamoy kaliwat, well, kana isa na na. O niya, pagpakuan ni mo, muhangad ka, lipong man, mudungo ka, lipong man, dili na may gala, kuan. Kanang nana mga sintomas na na. Pero o oh, kanang malipong ra ka may gala nga way hinungdan ang kuan na kwartay kulang ana. Kwarta ang kulang. Now, pagka taas na imong BP, mga katropa, mag-optimum BP monitoring ka. Labi nagnakas borderline, mas maayo na every week, once a month mga katropa. And then usab yung kag lifestyle. No, ayaw yung kumpiyansa nga. Awa man, okay ra man, ayaw. Gusto ba ka mo dawat o centenarian, ayaw. Ayaw, no. Para mo taas ang atong buhay. Makatabang di abay, no, Santon plus Gold. No, kay doon naman good ni ahos. Kining ahos, mga igala, dugay na kayo nang gigamit sa mga inchik pasuna. No, gigamit ni Maygala, makapaubos yun, makapanormalize yun ni siya. No? Ang Santon Plus Gold ba, ilado na ni Smerkado? No, mapalit ni Maygala sa naguna mga butihiga sa lugar na pamatuda na? Oo, oh, nasubukan na ni mga kaigsunan. Kung ikaw wadi ang pagkakasubok, subuki na. Ito mga kaigsunan ay. Ang Santon Plus Gold, mapalit ka na Maygala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Dako kayo nagkatabang, alang sa atong panlawas. 8:41 already!
3: Bullseye!
0: Agaan pa ko ninyo tama ng alas 12 din mo. Sugot yung istorya may gala tama ng alas 12. Pulso ng Pilipino sa taksiunaw na to. Bukid nun. So, nang pangutanon karon mga igala, kung siya ikasultis mga tao, no? Hindi may gala ang panghitabo karon. Sabi niya to ang mga igala nga hastilan. Kailang ka muna po kay human naman ko. No? Kaya mga igala nga itong pulso ng Pilipino. Kung ato mga kaigsunan gusto saan mo pasibaw, sa ilang may galang panglantaw sa pangitabo sa itong nasyon garo. Nakaroon may galasong linya, si katropang Jonathan Lee Soriano.
3: Live report.
0: Katropang Jo.
1: Yes, katropang Arnel, nagkaroon dire sa provincia sa Bukidnon, particular dire sa siyudad sa Malaybalay, katropang Arnel. Nataroon din he sa may mga driver sa Baobao, katropang Arnel, dire sa toga siyudad sa Malaybalay. Kay atuan ni sila pangawaan o pulso karon sa katauhan o katrupa na uyon ba sila o nga i-impit si Vice President Sara Duterte o unsa pod ang ilahang komento kalabot sa kagubot dito sa Senado
3: kagabi katropag Arnil.
0: Mm-hmm.
3: So karon before ta nag-ire katropag Arnil, nakagigis istorya ta sa itong mga katropa diri nga mga drivers sa babao.
0: Mm.
3: Kami po day kaluoy atong sitwasyon sa itong mga drivers diri katropag Arnil kay mag-ali og alas 12. Karon nga to nakita, kaduha pa ni larga ang baobao katropang Arnil.
0: Agoy.
3: Padulong diri sa may usa ka barangay sa siyudad sa Malaybalay katropang Arnil.
0: Mm.
3: So karon di ta maglangan ato aga hinabion kini nga usa wa pa pud ka larga amot lang usang orasan ni Sir nag-ali to sa pautan-on katropang Arnil. Sir, maayo ka buntag live ta XFM Tagog Gitni o sa XFM Bukit Mon ni Sir kauban karon si katropang Arnil XFM Tagog Sir atong angkor sa Bullseye. Pangalan no Sir?
4: Milo nga Odino.
3: Dino. Usa ko nga nag-ali diri Sir.
4: Bago-bago pa ko kay nagnapakigi at paso sa akong balay na ali ko gani at rin mga alas nito yung bigya na.
3: Oo, nga hapit pa alas nito. Pa, kalaraga Sir.
4: Wala pa, kay gagang pa man yung galing niya rin nga ka hulat ko maabot ang kasayro nga musakay.
3: Mm-hmm. Okay. Sir, dili bago ko ron, nakalabay na Mayo 11 ni Pasado sa Tamara nga i-invest si Vice President Sara Duterte. So Sir, uyon ba ka nga i-invest si Sara Duterte? Sir?
4: Kanang istorya Sir, bigod ko uyon ang kay panahon nga ma-impis din si Sara, samot nagka-ila-ila ito mo na sa kalisip na ligit ko gusto na ako ma-impis.
3: Kanya Sir, sa nahitabo karon sa Senado Sir, kung sa imong komento, nakita mo nila ito gabi, nagtubo ito, kung naman talaga tanaw sa lidang, kagawin sa mga balita.
4: Katong nga balita, kaya mismo ako naka-monitor siya sa gabi nga, nag-buto-buto na dito, umot sa bakato o nag-usilay bakato. Para mura ko akong na yung gapon niya na igabuto-buto eh, nakakubot na gila.
0: Mm-hmm.
4: Na sana siya but ipasabot yun na nga ang atong nasud karon wala na yun mismo sa Senado that pinusilay na sila dito.
0: Mm-hmm.
4: Na muna nga wa yun yung atong nasud.
3: So lakton kung istorya Sir wala na ayo ang atong pag-gobyerno karon
4: sa akong kabahin Sir kurang akong kabahin yun, wak nagi ayo. Kurang samut lagi sa ka bubot sa runo panahon na.
3: Okay. Katropang Arnil, Sir, doon kay Duga kung tala ni Sir.
0: Okay na, Katropang Jo.
3: Okay. So, Sir, daghang kasalamat sa mong panahon ng oras, Sir, naghata ko sa pambukid noon sa Sirang Tago, Masito, Sir.
4: Salamat, Sir.
3: Okay. So, mauna, Katropang Arnil, no, ang kuminto po sa ato, kay sunang mga driver din, eh, sa bao-bao Katropang Jaffrey, disipan sa Malaybalay. Sila ko yun, kay impet si Sara Duterte, kaya wa ko sila malipay sa kay tabo kagabi sa Senado katropang lakto niya pag-istorya wa na masabti ang pang-gobyerno karon sa Senado sa Pilipinas sa tropang Arnel. Sa tumang katropa niya, pagpabilin tang na neutral, bilin tang healthy, dapat kagunay tang magtumar mga produkto sa Youth Support Incorporated, labi na kini High Blood, katropang Arnel, sama sa mga ganiya nga, trader pa ni sa ano nga, mag-Santon Plus, global kakulta. Mga katropa. Ikan din sa XFM Bukid Noon, 101.7 sa Bukid Noon. Katropang Sunatan, Denise Soriano, kung graba ka full time.
5: Live report. Live report. XFM Katropa.
0: Ayan, salamat katropang Jonathan Lee Soriano. Samtang doon ka pa mga ikala sa itong pulso ng Pilipino sa Katropang Lar. Ato sa ning live ni? Lele, okay. Atong Siron, mga katropang report o kinimaygalang pulso ng Pilipino. Nakauyon ba mos? Nahitabo, Senado kagabi. Eh, mga katropa, iyon pa si Kuya Andre ba? Kuya Cards nga. Good morning, sir. Pareha lagi mo tingog ni kasangga mo ang kasangga mo, Ray Langit. Ray Yuta ni ako, di ni Ray Langit. Kasangga mo, Ray Yuta. May itong yuta kay matamnan kay paglangit megala patay na tana. Alas 8:46 na. Si Katropang Lar Sanyol, nasa niya katropa mo sa balita Katropang Lar.
5: Live report. Live report.
6: Mga katropa live ta karon diri sa may bus stop ya kanuputan sa Dakbayan Stagom National Highway. Alas 2:04 og reaksyon no sa mga tagumenyos og ato ang mahinabi karon diri ang pipila ka mga tricycle driver na katurno sa nasangpit nga bus stop mga katropa. So dito man lang kaya itong isigutan ng garong katropa kung atong kawin ilang punto, kung sa ilang tanaw, kinsa ang pakana o utok aning dunay buto-buto sa pusil kagabi sulod sa Senado mga katropa.
3: Pangalan sir?
7: Tulits.
3: Okay sir, nakatanong ka balita kagabi sa buto-buto sa Senado. Sa imong tanaw sir, kinsa yung utok ani o kinsa yung pakana sa dunay buto-buto sa Senado kagabi? Sa imong tanaw lang, ano opinion ni mo?
7: sa ako lang kanang dili ito pasangil kay pasin makwanta
0: hadlok
7: wala lang po kay wala lang ko opinion anak ko usa
8: sir pero kagabi dunay mga nanggawas nga mga isyu nga pakana matud pa kini no sa mga kalyado sa mga Duterte aron nga matawag nato nga kinigani nga malis ang ilahang kanang imbestigasyon sa imong tanaw tinuod sir
7: ang sa ako po sa ako lang pangagpas turo kay nahibalaan mo nila nga si Bato mo muboto sa Senado so murag takihid mo sila sa boto muna ang ilahang iplano nga si Bato dakpon para di makaboto
8: pero
7: na balas lang naunan sila nga si Bato nakasulod na sa Senado.
8: Okay. Sir, matod pa sa to ang presidente nga si Marcos, iyang ipanghimakak nga wa gyud si mando nga dakpon si Bato. Pero giangko niya nga siya ang mimando nga sa mga taga NBI nga hawa na mo diha. Sa imong tanaw sir at tinuod ni.
7: Bro, abi nimo wala may kawatan no mangkon nga ako'y mangawat.
8: Oh,
7: iya na gyud.
8: Okay.
7: Muna bisag klaro na. Klaro na kayo pero mo lagi ang kawatan di gud mangkon nga siya nangawat para di sa prison.
8: Okay sir, first time sa history sir nga dunay kagubot karon sa Senado sulod mismo no yan. Duna na gani buto-buto sa armas. Sa imong tanaw sir, kini kaguliyan karon sa mga kadagkuang leader sa Pilipinas, makaapekto ba ni sa to ang kinabuhi diri sa ato?
7: Oh, makaapekto kayo ngano kay makahatag makalibog sa mga tao.
8: Okay.
7: Kay kung makaingon sa nga kung tinod yung nga leader ang usa ka tao, ginala nagay kahapsay ug kalinaw.
8: Okay.
7: Iya di ipatuman. Dili kay ang mga tao iyang libogon.
8: Okay, dili
7: sa ilang mga kaugalingon lagaling nga pagmando nga dili nila kanang dili pantay ba? Dili pantay nga pagmando.
8: Okay, sir. Nagugat kining tanan ng kagawbot sa Senado tungod sa pagdesisyon no sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Sa imong tanaw ba sir, kinahanglan nagbagid nga magbuhat og kanagani nga balaod aron nga ang katawhang Pilipino ang modesisyon kung i-impeach ba ang presidente o vice president?
7: Tama gitong gi nakoy na balita po nga tama tong gi propose ni Alan Peter Cayetano nga ang makatawha na imong magbuot kay siya man ang makatawha may dibuto.
8: Okay.
7: Si makatawha may dibuto sa usa ka leader. So ang katawhan po imong magbuot kung ipa-impeach ba ang usa ka leader nga nakabuhat og mga anomalya.
8: Sir, kung maabot sa panahon sir no nga katawhan ang mabuto sa imong own opinion dili ka mabutbaying.
7: Oh, dihan na po.
8: Abot dira sa lokal.
7: Dihan na po.
0: Mga po na, doon income na to.
7: Possible din na siya.
8: Abot buying na po.
7: Possible
8: para maboto sa impeachment.
7: Possible din na siya. Kay, siyempre, sa election lang, daano, nagay binariyan ay karapag ka.
8: Nga mas importante kayo.
7: Importante.
8: Ayan nga. Sir, mensahe niyo mo karoon, sir, sa to ang katagko ang leader sa Pilipinas, sir, nga nakaroon niya sa Senado.
7: Mensahe ko na po sa ilahang. Mensahe ko na sa balaod. Ilang ipatuman niya ang kining kapasay kalinaw. Importante po ganin niya. Okay, pagsulbat sa mga kanang pagsulbat sa problema sa kadaghanan, dili kay ilaha lang kaugalingon ang ilang sulbaron.
8: Ayan, sir. Salamat
7: kay sila. Mga kwartahan man sila. Yan kita, publika ito.
8: Apektado ta.
7: Kita, apektahan sila dili.
8: Ayan, sir. Salamat okay, sa imong reaksyon, sir.
9: So, ito mga katropa, ito mga reaksyon sa Tugumenyas, kapag ito ang isulanan, mahitungod doon kagabi, nga doon ay buto-buto sa Senado. Mga katropa, o kapag usab, sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ikan diriya sa bus stop sa Kanukutan, Tagum City. Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lars Sanyol, XFM News. Live report.
0: Salamat Katropang Lars sa itong pulso na Pilipino nukad mga katropas kaos kawain sa may barangay Kanukutan. Alas 8.51. Ikan kang Katropang Bong at Katropang Lars. Ato sa Antabukan, may galang linya ni Katropang Bong Algabre. O kini may galang balita, hatod kaninyo sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Katropa mo sa balita, Katropang Bong Algabre sa report.
5: Live report.
0: Bong!
10: Okay, mga katropa, mayong adlaw ni Akita Ron Himutan Rizapit sa may Kanukutan na Tagum City, Davao del Norte.
0: Gwapong jacket mo.
10: Sa atong papulusuhan sa pulso ng Pilipino karon. Kagabi, adunay nahitabo nga buto-buto. Murag ingon ang pinusilay kuno din ha sa Senado mga katropa. Unya na yan nagpagawas og istorya usab ang part sa admin nga katukunong nahitabo diversionary tactic kuno to sa baga Duterte aron kuno nga malugaw ang sitwasyon unya mapagawas si Senator Bato de la Rosa din ha sa Senado gumikay kay naa sa sulod sa Senado si Bato de la Rosa aron kuno mapagawas og masibat kuno mga katropa. Atoy pautana sa ato mga igsoonan karon kun unsa ang ilang opinion usab niini.
11: Di ada si Kwanda, si Sir, akong gibalikan ni
0: Ligay. So, di ka niya?
11: Yan, kalukutan ng inabuhi, mga katropa. Sir, ba yung adlaw, sir?
12: Ang mata ko, sir.
11: Wow, kumusta ba ito pag inabuhi ka ron?
0: Uy.
12: Kinaya po, sir. Bahala. Ati, kinasal.
11: Hinahinay?
12: Oo, oh, hinahinay lang.
11: Oo. Oh. Sir, kagabi, nakakita ka sa kagubot sa Senado, buto-buto.
12: Kung nakakuha ko rin sa concert sa
0: Facebook,
12: balita, sa cellphone.
11: So, nakakita ka. So, sir, adunay nigawas nga mga opinion usab ngadto sa admin, wentag admin diri sa Malacañang nga bahin, no, sa admin nga katuro ni hitabo usa kuno kuto kato ka diversionary tactics sa mga Duterte aron kuno nga si Senator Bato de la Rosa nga naa sa sulod sa Senado nga mapagawas kuno mas sibat kuno sa Bato de la Rosa. Sa imong tan-aw sir, tinuol kani?
0: Oy.
12: Dili sa na tinuol, sir.
11: So di sa tinuol usa lang to ka mga
0: kaibigan kay
11: Nakita man nato nga medyo adunay tension sa Senado.
12: Actually, nalaga pala ka kumikan sa murag kusog yung kayo sila si Inday Sara.
11: So, about niya po ni sa impeachment Inday Sara Duterte, Duterte. So, ato na isaka nga to sa Senado. So, sa tanaw ni mo, sir, sa pagsaka ni sa Senado, ma-impeach yung si Sara Duterte, sir?
12: Dili na ma-impeach, sir. Kaya umay sala.
11: Huwag isala. Sa iyo tanaw, huwag isala si Sara Duterte.
12: I-impeach sila kay aron nga murag hadlok ni sila daan, kakabalo ni sila daan, kung mudaog mong si Inday Sara.
11: Kung mudaog si Inday Sara Duterte Carpio, sir, unsay mo tanaw, daghan ka mga kulong ni inikaro panahon na?
12: Daghan niya, sir, kaya nagbuhat o mga Dimayo.
11: So ikaw, nagtuo ka nga kung si Inday Sara Duterte Carpio, mahimong presidente sa Pilipinas, aduna yung daghan mga dautan ng mga elemento ng mga magtang?
12: Mahal yun, sir, anak niya, sir.
11: Specialist corruption.
12: Ngayon pa rin kumutan ng impit, sir. Isla kay impit sana, kay maayo man, binuhatan.
11: Sir, mensahe ni mo alang sa itong panggobyerno sa kasamtangan, sir?
12: Murag wala i-klaro sa kakaroon, sir. Murag sobra na kayo ang pagkuhan sa mga panggobyerno ito karoon kay sumala po sa presidente. Murag wala ka ni Mao.
11: Wala ka ni Mao sa apil na presidente. Sir, nagkaya salamat sa mong mensahe, sir. Okay, pangalagay sa mong palihog, sir?
12: Nawil ka stador, sir.
11: Okay, salamat. Okay. Okay, mga katropa, kung gisturbo rin mga katropa na itong Taguminyos, gumikan kay Kwanagi. Nandun siya panginabuhi, nasa dalan mga katropa, na marigya po rin. So, ang iyang opinion mga katropa, di siya mo to, na usang katong ka diversionary tactics sa mga Duterte ang nahitabo kagabi sa Senado o nabostanan kung si Sara Duterte kung mahimong presidente, nasayod siya nga daghan ko mga preso ng mga tulibagbag na akaroon sa panggobyerno. Gikan sa tunay hutangan, Alan Skiro sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Dagan salamat!
5: XFM Katropa!
0: Dagan salamat Katropang Bong, oras sa Dubai, 55 minutos na ang nakalabay o 5 minutos na lang ang nahibilin o namudang ating alas 9 sa buntag. Leo Nari, mura magdili ganahan si tatay Katropa. Oo, nagsigpamustak, nanghugas magutog plato. Sani, Albarico Vlog, mayong buntag katropang Arnel. Naunsa naman ni atong nasod ubos sa pagdumala ni Bongbong? Wala naman kuno siya mando, wala kuno siya nagmando sa NBI nga ipaaresto si Senador Bato. Pareho adtong pag-aresto kang Pangulong Rodrigo Duterte nga nang manghunaw magida siya. Lang alang naman. Mayong buntag po sa itong mga katropa diha sa may DMs Rent a Car. Mga kaigsunan, good morning.
13: Good morning.
0: Si Yuyo Cards, suko na kay Yuyo Cards rin. Siya but-buton si Marcos. Lani Waga, Sir Arnel, lang utahan na lang. Asa ba garo na asa ba si Senador Bato? Naasa sulod sa Senado gyapon. No, kay under protective custody man siya, mga kaigsunan. Alas 8:56 na ang takna mga higala sa atong pagpanagubanuban. Ato ning subaybayan mga katropa and kita isip mga Pilipino di lang tamuhimo bay og kinibang lakang makasupak tas balaod sa atong gobyerno. Labi na kitang pobre, no, kay wag gitay laban. Ang ato gid ani bay way problema na mo padayag ta sa atong katungod. Ang problema lang ana kung pananglitan di natatugtan, no? Kana na dako na gyud ang problema. Malasong mulaib ta di natapalaybon. Pero samtang naapan ni mga higalang kagawasan nato sa pagpadayag, we will use it responsibly mga kaigsuunan. No? Gamiton ta ni mga higala sa responsable nga pamaagi. No? atong ipadayag kung wata kauyon. Ipadayag na to nga wata kauyon. Kung kamo na kauyon, ipadayag sa nakauyon mo. Di man sad mi, di man min sabi mang hilabot ninyo pro BBM mo. Pero di sad mo makabasol ani mga tao nga nawad ang nagpagsalig mga higala no sa atong panggobyerno karon. Gumikan mga kaigsuunan sa mga panghitabo. No? Labi na nasigundahan pa gyud nga doon ang mga igalay kagubot nga natin kayon, sood may igala sinado. So ang mga tao makaingon nga naunsan. That question by nag-describe sa kahimtang sa atong nasod. Naunsa naman ni karon. No? Nga kanabutanga mga kaigsuunan, tama na gintas pagpangutana. Ang atong ang makatubag ni anak bay, kanarag yung naa sa atong naghupot sa atong panggamhanan. Problema lang kay naibakakon, naimusultig tinood, o kasagaran sa musultig tinood mga kaigsunan, matabunan. Manginaot ta may gala sa objective patas ng investigasyon sa naitabo sa Senado. I think isa sa ipangutana nila, nga nung dunay upat ka mga senador nga nasayod sa panghitabo daan. I mean, giasa gikan ang tips nga ilan nakuha. Ang tip, no? Asa kisay gaingo nila? Di asa'y video may galang ni Gawas karon. Gikan sa usa ka tipster bagay igsuon nga gabang nga GDI, nya naka vest og NBI dito may gala sa may GSIS nga building banda palusot kini mga igala sa Senado. Duol may gala sa opisina sa usa. No? Kay mura magmusumpay karon ba? Ingon ni Senador Amy nga dunay nadakpan gitudlo may gala ang NBI transnational crime. And then ay nakita video karon mga katropa di gini AI, no? Dila na to maapas nagpakita sa atong programa ron kay hapit na buta mo man 8:59 na gani. No? Nga makita nimo may gala nga dunay gyud drilling dito sa likod. Napay gapanawag unya dunay mga tao nga naka vest og NBI pati ga picture may gala naka jacket og NBI. No? So, ang upat ka mga senador, makaingon ka nga nasayod sila. Kuapo to may galab, apilon to kimbestiga sila eh. O asa nagika ng ilahang impormasyon? No? Asa nagika mga igalang impormasyon kaya nga matod pa, dakpon yun kuno unta si Bato kagabi eh. Ubisag unsa kuno'y mahitabo. Bullseye! Bullseye! Pero, ingon naman ni mga igalas BBM, gawa niya sugua. So kung dinuon gawa siya nanugo sa NBI, basin ganito may galag, nanihapo na to si Matibag kay mag-celebrate nag-una-una. Ako sa kong kabahin may galag og mapriso, mangguni akong pagka magsisibya. Awagin tayo mahimo mga kaigsunan. Taman na ganda sa hiwi-hiwi ane. Well, tapos hilom di abong. Ay, sige, istorya bong.
13: Ay!
0: Kung mapriso, maganda gumikan may gala sa atong pagpadayag ani ato ang kahimtang sa nasod ron, ikalipay na lang sa nato na, mga kaigsunan. No? Kay, nilika, kada si, ayo, gara-gara ni Matibag. Delikado na. Ay, magagising hagan, ganit niya si Senadora Pia Cayetano. Oh, anong gawin namin? Pinalis nyo kami dyan. Ha? Yan ganit mga igalang kasabaan si Kwan. Nagpatabang na sila, Lorin Ligarda, Pia Cayetano nga. Grabe, nagira na dire. Unsa ingon ni Kwan, unsa ingon ni Matibag. Oh, anong gawin namin? Pinalis nyo kami dyan. Ngang pasabot unta ito, kaya ilalaging nadungog ng impormasyon, NBI ang nisood. Muna yung nadungog may galang impormasyon sa mga senador. So, Matibag, kung napa, gino ko. Ay, komentaryuhan na ka balagma, priso ko yati. Kung napa magkasaktong pangisip, mo ba niangay ni mo itubag, senador man na, no? Ma, pwede, muingon ba ka nga, oh, ano gawin namin, pinalis nyo kami dyan. Ana bay tama nga tubag dili tingali. Siyempre, nabalaka na mga tawhanak, kinabuhi na dihang nasugal, naratol na sad na sila. Isang pagkwartahan na sila may gala, mahadlok sad na silang matay. Ay. Oh, mahadlok sad na sila may galas bala. Patabang gani mo ba na tama nga tubag? Oh, anong gawin namin? Pinaalis nyo kami dyan. Kuya, mura man hinuunog, planado tanan. E nag-dinner-dinner naman mo dito si kuya.
13: Pinawa!
0: Naranas kanto di agab sa Mother Ignacia ng si Kuya Hotel, no? Duol manas EBS o duos GMA. Silingan na na diha. Nagatubangan ang dakong, kuan diha, dakong kondo diha nga. Nadias kanto. Sa Quezon City na. Kuan na, kanang, nindot na nga hotel. Yan na anay, kuan sa sulod ba? Kana bang murag catering, lapad nga restaurant ba? Tapad na imnanan. Oh, so murag nag-celebrate mo dito? Saba.
14: Bullseye!
0: Alas 9:03, may galantag na siya itong pagpanagubanuman. Oh, apilon tong ubat ka mga senador. Nganong kasayod man sila? Kung kasayod sila mga higala, it must be from the government. Ngano man, kung gikan ni may gala sa mga grupo nga, utang nato may gala, grupo ni Bato, supporter ni Bato, ay walay senador nga pahibaw una na. Og naaman maigsoon, unahon tong mga kaalyadong Bato, si Bunggo, si hawa na mo diri, kinay mahitabo, kwaon ko diri. Di ba? Hawa na mo, lakaw na mo, kay mahitabo ginanggon. E ako na nilakaw, may gala sila tulpo. Mulo na magyulakaw sila tulpo, kaya huwag mong kay problema sa kabit-kabit, good. Yaro mo tingog ni sila, kinanglan, og na ay, nagka-problema diya sa inyong silingan nga, na ay bana diya, may galang, na ay banakon diya. Banang bakakon. Nga, nasakpan mag-igsoon sa asawa, ay padana dito sinado, may nalang may galang, ay kalingawan si, kuan, si Tulpo.
13: Pinawa!
0: Oh. Kisa may una nilakaw, si Soto. Oh. Diba, wala man sila nilakaw. Kaya gusto man karon i-introduce aning budlat ug mata nga trilyanes. Kayo may galatos loko ng kalimutaw.
13: Aya!
0: Oh. Nga, pakana ko nun ni may gala nila sa kuan gyapon diversionary tactics ni Bato. Kung pakana na ni Bato, dapat giunag pa safety ng iya mga amigo. Kana iya mga kaalyado, giunag dapat o safety na. Yan, nauna malagig safety itong mga... Oh. Awa naman sila Kiko di ang time. Huwag ka nilito lapid. Isa na may senador nakita na ko dito, JB Hercito. Napas Wingat Salian. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, mga bilyar, na dito. Kisa pa, Bunggo. Nabali suto nito nga nasuko pa mga ito kay Kikalampag doon sa kenan. Kaning upat ka mga senador nga ingon nga nakabalo sila sa Mahitabo, dapat pangutan-o na sila. Kaya kung nakabalo na mga senador sa ito pa, dakong posibilidad, it must be from the government. Ngano nagpabuang-buang maning presidente ron.
13: Pinawa!
0: Ha? Kalma lang daw. Noong anong murag nagpa, nagpabuang-buang maniro. Nga daw ay nahitabo. Kani karon mo tingog si Auntie Claire, sigurado ni. Nga pasangin lang ani may gala, Duterte na pod.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Lisoda aning Pilipinas, ispilingon karon ay. Alas 9:06 na may galantag na sumuntag, lapas na tag 6 minutos. Sensya na, nalangan gamay. Naglami. Wala ko yung oras bahay nga makaginod pa sa unahan. Sa nga, may exons kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. XFM 107.1 Tagum. XFM 101.7 Bukidnon. O sa itong mga kaubanan sa gawas gabahin, ang ugyapon ninyong katropa, alas na nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez. Nagkasalamat, maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa! X-M-

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kabalo kadong, kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karon di pa?
1: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
3: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya na kanya, salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
9: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
14: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
12: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
16: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
15: Ngano man?
16: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
15: Mali na nga kape ang imong giinom.
16: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3
17: Coffee Mix nga adunay mangustin makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mapibili sa mga butika.
19: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
21: Available sa mga butika.
22: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
23: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
24: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa dyan kini.
23: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
25: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
26: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
27: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
28: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, nausa mangka nga sige mangkagtungo, galuya mangka. Abtig, oy!

0: Tagum City, Davao del Norte, maayong buntag. Ani anasabad kita karon sa atong programa sa 107.1 XFM Police Davnor katropa mo. Adlang Webes, petsa Mayo 14, 2026. Maayong buntag no sa atong mga katropa, bisan asa man mo karon sa kadalanan, sa inyong panimalay o sa inyohang mga opisina. Ubani ninyo sa paghatag kaninyo og impormasyon, balita o pahimangno nga naay kalambitan sa ato ang kahapsay o kalinaw sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Og syempre kauban gihapon ninyo ang inyong kasaligan nga tingog sa kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office, inyong lubos na alagad, Police Lieutenant Vanessa H. Quebel, Public Information Officer. Og karong adlaw, ang kauban na ito ang atong kapartner sa akong tapad walay lain, si Chief Renante Balakwe. Chief, maayong buntag.
1: Maayong buntag kanimo, ma'am, og sa atong mga katropa nga nagsunod kanato, no? Live kita pinaagi diya sa 107.1 XFM Tagum City, and of course diya sa atong Facebook live streaming, no? Pinaagi diya sa XFM 107.1 Tagum City, no? Og diya usab, no, sa Davao Norte Police Provincial Office official Facebook page, no? Pwede kanyong ipadangat ang inyong mga pangutana, mga suhestyon, mga reaksyon or mga pa-shoutout sulod din sa itong programa. Ato ka ng tagaan o pagtagad din sa itong programa. Daghan kitang panag-iskut-iskutan, ma'am, no? Sulod din sa itong programa. Medyo dunay mga daghang mga paghitabo, ma'am, no? Sa atong nasod na medyo nakapakurat o nakapatandog, no? Sa atong mga gipangbati din ha, no? Kana lang yun, no? Ato lang yung hinumduman kanunay, no? Atong hinumduman kanunay nga, when the heart is troubled, be still, pay and allow wisdom, not emotion, to lead the way, no? So atong bantayan kana, and with that, ma'am, no, atong sugdan kini atong programa diha sa usa ka pag-ampo, no? Atong sugdan sa usa ka pag-ampo, pag-ampo atong ninghalad alang kanatong tanan, no? Atang kanatong tanan, especially sa mga nagsunod kanato dinhi sa atong mga katropa nga nagsunod kanato dinhi sa atong programa.
0: Yes, partner.
1: Atong pag-ampo, no, Heavenly Father, in these challenging times of our nation, when division, anger, and uncertainty fill the political landscape of our country, we humbly come before you seeking peace, wisdom, and unity. Touch the hearts of our leaders and our people. May truth overcome deceptions, respect overcome hatred, and love for the country prevail over personal interest. Help us remain calm, discerning, and united as Filipino family despite our differences. Protect our citizen, every public servant, and every member of the law enforcement who continues to serve with honor and courage. May your guidance strengthen us to uphold justice, integrity, and compassion in all we do. Let peace reign in every home, every community, and every heart. This we pray in your holy name. Amen.
0: Amen.
1: So hopefully, no, hopefully kana magagiya og atong kanunay nga pag-ampo nga bisan pa nining daghan nga mga issue nga atong giatubang karon gikan sa flood control scandal, sa impeachment, sa kagubot din ha sa Senado, no. Ato kanunay ibutang sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing ang kahapsay o kalinaw, no? Dili kita magpadala sa atong emosyon, ma'am,
0: yes,
1: no? Dili
0: partner.
1: Dapat magpadala sa emosyon.
0: Oh,
1: dili ta maghimo og mga desisyon nga nakabase diya sa atong emosyon, no? Atong pamalandungan ang mga

0: reaksyon nato before nato kana i sa publiko,
1: yes.
0: No, so kana no atong pahinumdum kanunay and sa atong pagpadayon din sa atong programa ato nang magtimbaya, ma'am, no, sa atong mga lideres din sa atong probinsya sa Davao del Norte, no, of course sa atong gobernador Kuya Gob Edwin Ay Hubahib, sa atong vice gobernador Madam Clarice Hubahib, and of course sa atong duha ka mga kongresista, ma'am, no, sa
1: yes.
0: atong first district ang atong abtik usab nga congressman Congressman Uyuy, and sa second district Congressman
1: GM
0: Lagdameo, ug ang atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan, no, sa first and second district. Good morning usab sa atong 11 ka mga mayor gikan sa tulo nato ka mga syudad ug sa walo nato ka mga lungsod dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. And of course sa atong ano pud, ma'am, sa atong mga barangay captains,
1: yes,
0: no, ang atong 223
1: yes, ka barangay captains,
0: yes, ma'am. And of course atong pagtimbaya sa atong mga kawanan sa mga kasundaluhan, no, partners nato sa pagpatunay sa kapsa kalinaw dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Good morning, no, good morning kanya, ma'am and sir.
1: Yes, partner, no,
0: yes,
1: dili nato kalintan o pagpatimbaya, no, ang ato ang kapulisan, no,
0: yes,
1: gipangiluhan, no, sa ato ang regional director sa PRO 11 si Brigadier General Leon Victor Zamora Rosete, ug ang amahan, no, sa kapulisan diri sa ato ang probinsya sa Davao del Norte, walay lain si Police Colonel Glenn G. Cristines.
0: Yes, kauban, ma'am, gusto kay to siya mo
1: appeal sa ato
0: ka,
1: a partner
0: sa ato dinhi karon apan tunagayo sila importante,
1: yes,
0: rayo pod nga conference nga dapat tambungan, no, with our regional director, ma'am, no, so
1: yes,
0: apan ingon pa niya, ma'am, magga-monitor gayud siya dinhi sa atong programa, no, so pwede kanyong ipaabot ang inyong mga pagtimbaya usab sa atong provincial director.
1: Yes, partner.
0: And yes, ma'am, ato sa pagtimbaya sa tanan natong mga katropa, no, nga nagsunod ka nato atong mga katropa nga nasa Kabukira, no, atong mga kaigsuonan diha sa revitalized police sa barangay, no, kaway-kaway diha kauban sa atong mga kaigsuonan diha sa Kabukira, no, maayong buntag kanin diha, nindot ang atong klema karon tungod kay nagulan-ulan na, no, so makapananom na ang atong mga kaigsuonang mag-uuma, no, and of course atong mga kaigsuonan diha sa mga palengke, mga tindahan nato, mga security guards, no, atong mga security guards, ma'am, good morning diha atong mga ka-partner sa pagbantay sa mga establishmento nato, no, and of course ang atong mga drivers, sweet lovers diha, no, good morning
1: diha sa mga kadalanan karon,
0: yes,
1: partner,
0: ma'am, no, while nagdrive naminaw ka nato pinagi diha sa 107.1 na Tagum City. Yes, no, dapat i-share din nato kanunay ang mga ang dalan, ma'am, no, ang atong sa atong mga drivers, no, ato painumdum kanunay nga sa kanunay bugnaw ang atong una-una og baon kita og dugang-dugang nga pasensya. Yes, no, so kana, no, atong mga pagpanimbayan, of course karon, ma'am, duna kita yung mga bisita, no,
1: yes,
0: bisita nato gikan sa San Isidro,
1: Isidro.
0: Dili na San Isidro, ma'am.
1: Sawata,
0: no? Sawata, I don't know kung nabago na ang pangalan, ma'am, no? Sawata Municipal Police Station, na ba? Kay sa una San Isidro man ang atong naandan karon. Nabago naman ang pangalan sa lungsod, dahil mo ng Sawata, no? So na atong bisita gikan sa Sawata, and of course gikan sa atong lungsod sa Asunción, atong mga kapulisan dito. Unahon na to, ma'am, no, ang atong pagpatimbaya.
1: Yes. Pagpatimbaya usab sa ilang katawan, yes, walay lain, no, gikan sa munisipalidad sa Sawata, walay lain si Police Captain Colis. Ma'am, maayong buntag, ma'am, imuha ang pagpatimbaya. Yes, ma'am.
0: Yes, ma'am, good morning, ma'am. Welcome, ma'am, dinis atong programang Police Dabnor katropa mo.
2: Maayong buntag sa tanan. Pagtimbaya sa ato ang host Drea, si Police PSMS Rinan Ibalakwit Chief.
0: Yes,
2: nag-abot na po ta. Tapos sa atong gorgeous og na sexy,
1: wow,
2: na. Police Lieutenant Vanessa Cabel,
1: yes,
2: man.
1: Good morning.
2: Pagtimbaya usab sa ato ang uptake og supportive nga mayor sa Municipality of Sawata.
0: Mm-hmm.
2: Si World Mayor Silvano Papabanot Gahi. Kauban ang mga opisyalis sa sangguniang bayan, ang 30 ka barangay captains, ang ato ang mga silent supporters, ato ang mga stakeholders, ang atong RPSB. Hello, hello guys.
0: Good
2: kumusta
0: morning
2: na mo diha? Usab sa amo ang energetic ambungan og buutan nga officer in charge si Police Captain Manuel D. Aspiliaga Jr. Sa akong kauban diha sa Sawata Municipal Police Station nga nagatang daw sila karon. Good morning, guys.
0: Yes, good morning.
1: Good morning.
0: You know?
1: No?
0: A shout out there.
2: Shout out daw nila. Kay excited po sila diri ang i-shout out daw sila. So good morning, good morning. Tapos sa ato ang workaholic og buutan nga provincial director sir, yes. Police Colonel Glenn G. Cristina sir, good morning, good morning. Sa tanan natong mga lumulupyo sa Municipality of Sawata, maayong buntag sa tanan.
0: Yes, ma'am, daghan kayong salamat, ma'am, no. Ug again, welcome, ma'am. Nindot kayo nga makauban usab kamo, no, diha sa atong bag-ong lungsod, no? Bag-ong pangalan, no, bag-ong pangalan. Bag-ong pangalan nga lungsod dato didi sa atong probinsya sa Davao del Norte, ang lungsod sa Sawata, no. Ug ma'am, mubalik mi kanimo niya, ma'am, alang sa pagpakigsayod sa kahimtang sa kapsay ug kalinaw ug sa mga gikabisihan sa atong mga kapulisan diha sa Sawata Municipal Police Station. And of course, kauban usab nato karon, ma'am, ang atong municipal executive senior police officer mespo lagi. Tama ba, Chief? No? Executive Master, Police Executive Master Sergeant Bautista. Sir, good morning. Kanimo, sir. Kauban nato ni sa buhat sa Police Community Relations Zona, no? Sir, good morning. Kanimo, sir. Welcome, sir. Dini sa atong programa Police Dabnor Katropa mo. Naglanog-lanog. Yan kita, sir. Diya usab sa atong lungsod sa Asuncion, sir.
3: Okay. Dangang kayong salamat, Chief Balakwit, no? Ato ang host karon sa atong program diri sa 107.1 XFM Radio. Unusab sa ato ang PAO, ma'am.
1: Yes, sir.
3: Good morning. Atong host po si ma'am, Police Lieutenant Kibel. Of course, una sa tanan, magtimbaya ko sa ato ang halang doon o gabutan kayo ng provincial director, si Police Colonel Glenn Cristine. Sir, good morning kanimo, sir. Inubanan sa ato ang mga tibuok kapulisan sa Davao del Norte. O usab, diha sa ato ang, of course, ako ang tawagan ng Municipal Executive Senior Police Officer, MESPO.
0: Yes,
3: so, nagsilbi kong mga
0: tatay
3: dito sa ato mga kaubanang PNCO sa ato, yes. Asuncion Municipal Police Station. So, di, so na ako kalimtan.
0: Hindi siguro tatay, Chief, kuan ng kanang kuya.
3: Kuya. Pwede rapot kay... oh, depende rapot sa ilahang tanaw sa ato, ano? Kuya ba o tatay. Anyway, before ito makalimtan, ato pagtimbaya sa tibuok katawhan sa Asuncion,
1: yes.
3: Municipality. Most especially sa ato ang halangdong mayor din ha, si Honorable Mayor Chari Dayaday. Ma'am, good morning.
0: Ma'am, good morning.
3: Sa atong vice mayor din ha, si Attorney Yuri Dayaday. Inubanan sa iniyahang 20 ka mga barangay captains o atong mga maabdikon din ha, ng mga sangguniang pang... Galawi at
0: pangsod
3: SB mga sangguniang bayan members, okay, yes. Ukusab sa to ang mga police members sa Asuncion MPS, no, most especially ang ato ang very active kay din ang Chief of Police, mm-hmm, na si Police Major Colin Ramos. Sir, good morning, sir.
1: Yes, good morning.
3: Inuburan sa to ang Deputy Chief of Police na si Police Lieutenant June Brian Polinar, no. Of course, ang tibuok nagapanubay diri sa to ang radio program. Good morning, good morning kaninyong tanan.
0: Yes, Chief, no, good morning. Og nindot kayo, ma'am. Si Chief ni ma'am, dugay po ni ma'am nga nahimong anchor sa atong radio program dito sa Santo Tomas, no. Kanhi pa nato ning ka-partner dito sa Police Community Relations sa Santo Tomas Municipal Police Station. Sir, mubalik mi unya nimo, sir, para pagpakigsayod usab, no, sa mga katikara nato dinha sa lungsod sa Asuncion, especially des atong pagpatunay sa kapsay ug kalinaw. And with that, ma'am, no, atong ihatag ang update, ma'am, nato sa atong mga katropa nga nagsunod din sa atong programa. with regards dia sa atong kinatibukang kahimtang sa Kahapsay ug Kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte. Of course, nakabase kita dia sa atong kanunay nga pag-monitor sa atong crime statistics. Yes, ma'am, sa atong 8 focus crimes.
1: Yes po, no? Ma'am. Ang kaning 8 focus crime, Chief, mao ni ang mga krimen, no, nga
0: yes,
1: ginatutukan jud nato, isa jud ginatutukan nato pirmi, no, kauban na ini ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping, ug karon ato ang ihatag sa ato ang katawhan no, itong mga katropa ang comparative nga
0: yes,
1: crime
0: ma'am.
1: Statistics, no, so gikan dito sa April 30 hangtod Mayo 6 og ikumpara nato na karong si Manuha sa Mayo 7 paingon sa 13.
0: Mindot na ma'am nga makomparative nato para makita nato kung dunay pagsaka, dunay pagbaba sa atong krimen ug makita po nato ang gibuhat sa atong mga investigador
1: yes,
0: kung,
1: no?
0: Kung nasulbad ba,
1: nasulbad ba
0: yes,
1: na cleared ba ang kuan ang ato ang 8 focus crime.
0: Yes,
1: so ni atong niaging semana, maabulan sa April 30 paingon sa Mayo 6 tip, no, naatay total nga 4 ka 8 focus crime nga nahitabo diri sa ato ang probinsya. Nay usa ka murder sa Asunción og physical injury usa, og sa Carmen nay usa ka homicide, og sa Igacos na ay isa ka physical injury. Og pinaka good news ni partner,
0: yes,
1: 100% ang atong crime clearance efficiency og crime solution efficiency,
0: wow.
1: Meaning so, nasulbad sa atong mga investigador ang kining mga kasuha. Kung ikumpara po nato ni karon sa atong semana, gikan sa Mayo 7 paingon sa Mayo 13, naalang kita'y natala nga usa ka buok nga 8 focus crime.
0: Sa isa ka semana, ma'am.
1: Yes,
0: pito
1: sa isa ka
0: adlaw sa 11 ka mga police station.
1: Nato. Naalang kita'y usa ka kaso nga murder dira sa Tagum City Police Station.
0: Mula ko na sa'yo, ma'am, katong dito sa may Nueva Puerza, tama ba ko
1: naman? Karon 100% po,
0: wow.
1: Cleared and solved. So dako kayo na partner, no, gikan sa upat ka 8 focus crime nga atong natala, ning baba, no, og tulo nahimo,
0: yes,
1: na lang usa karon si Manuha. So tagaan i-comment po nato partner ang ato ang mga kapulisan sa kadalanan, mga nagapatrolling,
0: yes,
1: no, dako kayo og tabang, no, para makita sa ato ang katawhan ang presensya sa kapulisan og mahadlok ang mga krimen,
0: yes,
1: ang ato ang mga gabuhat aning mga krimen partner. Og dako pud og pasalamat sa mga investigador nga walay tulog,
0: yes,
1: para
0: ma'am,
1: masulbad lang jud, no, ang mga kaso og ma-file sa court.
0: So nindot kayo, no, nindot kayo nga masayod kitang nagpabilin gayud nga hapsay ug malinaw nang atong probinsya sa Davao del Norte,
1: yes,
0: no, na ay mga ginagmay nga mga insidente, very minimal, kuan very isolated, no, ug makita nato wala gid pasagdan, no, sa atong mga investigador, no. Dako pud ang pagpasalamat, ma'am, gyud sa atong provincial director ni Ana nga sagi pa latag nga mga plano,
1: yes,
0: sa resulta sa weekly nato nga managing police operations nato, enhanced managing police operations.
1: Ma-monitor nato.
0: Yes, ma'am, ma-monitor gayud nato. O ang atong provincial director Hans Ungid, ma'am, no, nga,
1: yes,
0: nagahatag og instructions ngadto sa atong mga patrollers, sa atong mga chief of police, sa dapat gayud hinumduman kanunay, especially sa atong mga patrollers on the ground, kasama si mong giingon, ma'am, no, nga para malikayan, ma-prevent nato ang krimen, no, dapat ang kanunay niyang hatag nga instruction sa atong provincial director kanag yung presensya nga nararamdaman gyud sa atong,
1: yes,
0: katawhan, ang presensya sa atong kapulisan dina sa atong kadalanan. So dako kay na nga kuan nga ako as a police officer, dako kay na nga ika-proud nako nga sa atong probinsya sa Davao del Norte nagpabiling baba ang krimen ug nangasulbad pud kining maong mga krimen.
1: Yes, so, partner.
0: Yes, ma'am, no, daghang kaayong salamat. And of course, to support that, ma'am, no, to support that. Atong sabasay ron gikan sa atong
1: mga bisita,
0: ma'am, kung kumusta ang ilang assessment sa atong peace and order situation, especially diha sa ilang area of responsibility. Unahon nato, ma'am, gikan sa lungsod sa Sawata, no, ang ilang general assessment sa peace and order dito sa ilang area of responsibility. Yes, ma'am.
4: Once again, good morning. Ang peace and order situation sa ano sa municipality of Sawata, malinawon gihapon, hapsay og kontrolado.
0: Yes, ma'am.
4: So para sa mo ang operational accomplishment, as of April 21 hangtod May 13, naamin na tala nga ano isa ka duha ka ano duha ka reported na katong campaign against lost firearms so duha
0: so,
4: ang na
0: oo
4: oo tapos ano na sila with kuan sa mga RPSB so wow. Tabang sa RPSB gikan og barangay gi turn over sa RPSB tapos yes. Ang RPSB na nag-adto sa station
0: so mura ni siya og mga voluntary surrendered bang voluntarily surrendered nga mga loose firearms.
4: Oo, so, gikan sa barangay. So, mao nay murag dako ang tabang ang RPSB sa mua kay mga lagyo mga nga barangay usually yes, ang nag-ano sa mua nag-surrender. Tapos napod mi isa ka ano nadakpan sa kaning most other wanted person. Tapos accomplishment pod sa kaning smuggled cigarettes na to, violation of RA 10643 na ay isa nga natala tapos kaning sa ano abandoned gambling paraphernalia katong booth sa katong
0: nakadagan
4: ano,
0: no nakadagan
4: dilibot lang to katong mga paraphernalia lang sige turnover gyapon gikan sa ano barangay
0: gikan gyapon sa barangay
4: oo kay sila man ang amuang kumbaga dako ang tabang sa mga katawhan sa barangay
0: yes,
4: para mahimong hapsay o kanang tawagan ni safe sila tapos sa ano na mo sa mga local ordinances napod minatala nga half naked
0: yes, ma'am.
4: Dosi kabuok kani sila puro lang ni siya ano warning kay consider na though na ay mga citation pero saka crisis ato ang panahon karon so na humanitarian consideration pod so more on warning lang sa me karon tapos
0: salamat sila kay pulis ang nakadakop ma'am kay basid kung taga munisipyo ang nakadakop automatic
1: isuhan citation partner
0: salamat sila kay pulis ang nakasakop sa ila
4: tapos napod may urinating
0: yes.
4: Isa tapos smoking sa public places nya napod biya na siya ikuan so warning lang gihapon mi
0: yes ma'am
4: tapos nami upat tapos curfew wala mi na kuan karon kay amo ang mga minor so naamang good mi katang isa sa amo ang best prak nga
0: yes,
4: o plan mano lamano so kutob sa mga bata dito nga makita og pulis magmano jud na sila na, tapos yes. Bisag asa mi mag checkpoint mi or mag pulvis ba basta makakita jud na sila maadlaw or magabi pag makakita jud na sila og kuan pulis magmano jud na sila so mo na isa nga mga best prak tapos while nagamano gina ano pod namo sila nga o kani mo ni ang mga bawal curfew though natadriya sa kaning lugar nga Mingaw, dili pareha sa karang syudad. Pero ato lang gihapon kuan kay para gihapon na sa ilahang kaayuhan nga wa ta kabalog na masag dito nga dili ingon nato yes, ba nga makuan sila, ma-exploit sila.
0: Yes, ma'am. Nindot kay na ma'am nga mahimong batasan sa itong mga kabataan-unan nga close sila sa kapulisan para kung dunay mga mabiktima sila o krimen, mabiktima sila o pang-abuso, dali ra sila.
4: Dili sila mahadlok
0: pod. Dili sila mahadlok sa mga kapulisan.
4: Tapos, napod mi kaneng uplan lamano sa mga ano ni mga hingkod na ni kay dili lang yung simple nga mag-high lang ta. Mas may yun ang lamano kay wa mangguta kabalo sa kanang gi pagdaanan anak nga tao gani
1: yes,
4: walay nagkumusta sa ilaha kanang bisag sa to ang mismo sa akong sarili makalimot ta tong sa tong kabisi nga oy kumusta ka self kanang ana gani so yes, at ma'am. Least kita masugat nato maistorya nato oy kumusta ka basig throwing anak nga action sa mga pulis kanang mag open up sila
0: yes,
4: kay mo na mga basig gusto ka og kanang nay maminaw sa imuha kay na may ubang tao nga dili gusto nga istoryahan gusto lang nila nga nay maminaw sa ilaha
0: yes, ma'am.
4: Labi na karon sa atong panahon nga crisis gani so ang mental health jud atong gina-consider pa jud na siya
0: yes.
4: So pinaagi ana nga kuan nga action somehow makatabang nga makalighten sa ilahang gi
0: yes,
4: kuan gi
0: dala so, yung nararamdaman
4: gyud oo so, nararamdaman jud siya
0: nararamdaman nindot kay na siya ma'am no para sa ako ma'am no kana siya nga best practice makaingon pud ta nga kabahin siya sa crime preventions gyapon nato
4: yes,
0: kay katong imong gilamano maulaw man to gimo og dautan
4: kay kailan
0: ano gyapon sa pulis kay ninaw nga karon
1: magkaano sila partner nga uy kanang kana nakighalubilo ang pulis sa ila amigo na nila ang pulis
0: yes ma'am so nindot congratulations kaayo ni Ana ma'am no so nindot kayo no mga katropa, nindot kayo nga masayra nato ang mga gipangbuhat no sa atong mga kapulisan, especially no gikan sa Sawata Municipal Police Station, ang mga efforts nga gibuhat nga magpabilin gayud nga hapsay ug malinawon ang atong lungsod sa Sawata, no ma'am. Congratulations ni Ana, ma'am. Ma'am, balik mig unya sa imo, ma'am, alang sa pagpakingsayod pa sa ubang mga detalye, especially no sa mga programa sa PNP nga atong giimplementa usab din ha sa atong kapulisan sa
1: Sawata.
0: Yes, ug usab ma'am atong sayron usab no gikan sa atong bisita gikan sa Asunción.
1: Yes.
3: Okay. With regards sa to ang peace and order situation sa lungsod sa Asunción, no, maingon na to nga normally peaceful and orderly ang ato ang lungsod, no, ug hapsay ang sitwasyon sa ato ang lugar. Gani ang lungsod sa Asunción naay mga ginatawag nga bukiran nga dapit, pero aduna kitay mga ginatawag nga RPSB.
1: Yes. Mm-hmm.
3: No,
1: yes.
3: Nga upat ka mga barangay sa Asunción adunay mga presensya sa to mga RPSB, wow, personnel. Og maingon ginato nga manageable ang ato ang peace and order situation sa ato ang lungsod. Mm-hmm. And then sa mga kung aduna may galing ng mga krimen nga nagapanghitabo dito sa ato ang lugar. Mm-hmm. Medyo talagsa lang yun.
0: Very isolated.
3: Maingon ta isolated cases pa. Mm-hmm. And then kay tungod kani ang ginaingon nila nga ang lungsod sa Asunción anaada sa lugar nga maagian.
0: Yes.
3: Maingon sa mga kasigbit ng mga munisipyo. Ang ato ang latest nga na-accomplish dito sa ato ang lungsod, no? Atong May 11, yes, na atay nadakpan nga sa ka drug suspect, no? Ang gumikan sa pag-implementar sa search warrant.
0: Search warrant, yes.
3: No? May 11, mga alas 6 sa buntag, ato ang mga personahe sa Asunción Municipal Police Station, gipanguluhan ni Deputy Chief of Police, Police Lieutenant June Brian Pulinar, no? Ato ang kasamtangang OIC karon dito. Og inubanan usab sa joint effort sa ato ang mga personahe sa Davao Norte Police Intelligence Unit, first DNMP MFC and second RMFB 11, nag-conduct og joint implementation sa search warrant number 337-2026 nga gipaguwa ni Honorable Judge Sharon Rose Saracin, Executive Judge sa 11th Judicial Region sa Tagum City. Tungod sa paglapas sa Republic Act 9165, no? Comprehensive Dangerous Drugs Act, yes, no? Nga gi-issue atong May 7, 2026. Na may resulta sa pagka-aresto sa suspect nga ato lang itago na nato sa alias nga alias Bulkay, no? Usa ka lalaki, 36 anyos, minyo, way trabaho, nagpuyo dito sa Purok 4, Sitio Mabuhay, Barangay Kanalan,
1: Kanatan.
3: Asunción, no? Ug ang iyang pagkasikop ato na lang i-summarize di kaning mukabat sa
1: kantidad,
3: no, ang nakuha nga mukabat sa ang timbang mukabat sa 5 gramos, no, standard drug price of 34,000 pesos. So ang naasuing suspect kasamtangan karon nabalhog dito sa ato ang selda sa Asunción Municipal MPS, nagatubang karon og kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Ug usab nakuhaan po dito siya og kanang kalibre 38 revolver na nga armas, no? So na siya paglapas kagi atubang sa Republic Act 10591. Okay, so ang uban pa nga mga na-accomplish na mo base sa mga nakalabay nga bulan,
0: yes sir,
3: no, ako ato pati i-share, no,
0: yes sir,
3: gumikan sa pagpaningkamot sa to mga kapulisan sa Asunción MPS, ending sa atong nakalabay bulan kay karon, yes, present pa man gyud. In fact natay ginapaning kamutan karon nga within the next 10 days period nga kanang ginatawag ka sa Cleo.
1: Yes.
3: Nga atong ginamonitor karon ang pagtuman o pagkabot sa target nga naka baseline sa to ang tagsa-tag sa ka police station. So ato na lang ning i-share ning sa ending of April,
0: yes,
3: no?
0: Sir, yes, sir.
3: Sa Asunción MPS nakadakop pa og tulo ka suspek sa RA 9165 at ay isa sa Republic Act 10591 sa most wanted na tay isa, other wanted person isa sa loose firearms na itulo. And then sa search warrant katong latest na karon nga nakuha kay medyo kadiding search warrant accordingly sa to mga kauban ng pulis no kanang bitawng yes, medyo dili sa yun.
0: Yes,
3: pag apply ang search warrant no
1: grabe no
3: pero kag nang apply bitaw kanang trabaho nga mura pwede ka ma-reject ano
1: una gisa-gisa na partner sa mag
0: at least duha ka witness ang pangayoon sa judge no
3: so medyo maagi gid og medyo kan gid lisod-lisod yun ang pag-apply. Agi yes. Pag-interview, evaluation, uguban pa. And then, mo ni karon nga, ningkamot ito kapulisan, salamaton ta sa latest na mo na accomplish ka tong search warrant, itong May 11. And then, to continue, no, ang atong local ordinance, na po tayong mga nakuha ng mga katong, nag-issue na tag-warning, half-naked, 935, drinking in public, 93, curfew, 96, anti-smoking, 88, sa itong mga TOPs na itulo, citation 237, o kaning sa confiscated cigarettes na tayo usaka operation.
0: Sa bulan tanan sa Abril.
3: Okay. So, ang kasagaran, mabisi itong mga kapulisan sa itong lungsod. No?
0: Yes, sir.
3: Gumikan sa mga conduct of lectures sa itong women's and children's o sa itong family juvenile gender
0: sa mga barangay sa eskwelahan. Karon wala kay klase sa barangay.
3: Natin mga seminar sa mga kababaihan. And then lakip na din atong mga general public.
0: Yes sir.
3: About sa mga paglikay sa mga anti-criminality yes, mga lectures, no? Inubanan usab sa to mga personnel sa police community relation. Yes, maunay murag nagsilbing tulay sa ato ang mga kapulisan nga to sa mga katauhan para sa ma-increase ang ato ang trust and confidence. Okay.
0: Ako lang itong balikan, sir, no? Katay mong giingon nga pag-service sa search warrant.
1: Search warrant.
0: No? Nga, namagoy uban karon nga mga nagapayuhot sa illegal na droga nga di nagin sila magkumpiyansa, ma'am.
1: Yes.
0: Di sila mabaligya sa dili nila kaila. No? Di gin sila mabaligya sa dili nila kaila. Dapat kaila lang kay basig na malutsan sila, mabypass sila.
3: Mm-hmm.
0: So, naay mga pamaagi po ang kaming kapulisan. No? Sama niya ng atong search warrant. Nga dili nato ipaagi o bypass apan ipaagi nato sa search warrant. Applya nato dito sa judge para ang judge mismo magmando nga i-search ang iyang area. So kana no pamaagi na namong kapulisan kung murag lisod gyud ang bypass operations.
3: Yes.
0: So congratulations sir no ani anang accomplishment sa atong mga kapulisan na pinangluhan sa atong OIC karon dinha sa Asuncion Municipal, Municipal Police Station.
3: Okay. Oh,
0: yes sir.
3: Okay, idungan lang pud nako pagpasalamat ang ato ang mga katauhan no nga gumikan sa ilang mga sumbong og reklamo.
0: Yes.
3: Diha kita makakuha og mga lead na natay natay makuha ng mga
0: yes,
3: nga ma-accomplish.
0: Especially sir, sa pag-apply pa lang daan na to sa itong search warrant sa masigingon niyo, ma'am, no, nga dili gayod sa yun, no? Tungod kay kinahanglan gyud na siya og witness, no? Na ay mag-require ang judge og witness, at least duha ka witness, two or more witnesses nga require ang judge og witness, at least duha ka witness, two or more witnesses nga kunay sa ilang na witness nga kanang maong balay or kanang maong tao naagi illegal nga gibuhat
3: nila.
0: Yes. So kana no daghang kaayong salamat niya na sir og
3: yes.
0: Ma'am atong tan-aon karon sa kinatibuk-an nato sa atong probinsya sa Davao del Norte ang atong mga accomplishments no so far no nining bulan sa Mayo atong silipon probinsya sa Davao del Norte ang atong mga accomplishments no so far no nining bulan sa Mayo atong silipon kung kumusta na ang mga accomplishments nato diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations.
1: Yes partner no so sa kinatibuk-an kini no sa Davao Norte Police Provincial Office atong accomplishment sa atong anti-criminality law enforcement operations sulod ni sa Mayo 1 hantod Mayo 12
0: yes,
1: no ning bulana no sa illegal drugs na nakita 25 ka operations og 28 ka person nga naaresto with a total SDP of 408,812. Sa illegal gambling partner, nanatay 15 ka operations, 11 ka buok nga personahe na naaresto og bet money nga 9,560. Og sa firearms regulation nato sa tong RA 10591,
0: yes,
1: nanatay 24 ka operations og 4 ka personahe nga naaresto, natay 4 ka na confiscate na firearms og naay 20 ka voluntary nga gisurrender jud mismo sa ato ang police stations. Og sa RA 4136 partner, nanatay 1,080 ka operations og tingog pigikan sa LTO, natay na issue nga 428.
0: Ubay-ubay na.
1: Ubay-ubay part

0: partner og citation na na-issue na 1,230. Oh, good news, partner, no? Karon lang, buntaga, nahibalaan na to, gikan sa atong warrant in charge nga ang tanang top 10 most wanted person sa ato ang probinsya na
1: sa bulan sa Mayo.
0: Sa bulan sa Mayo.
1: Sa kakorusi pa lang karon.
0: Nakompleto na, partner. Dako dyan na itong, i-comment po na to, itong mga operatiba.
1: Yes, kudos.
0: Kasi sila dyan ang walay tulog, no? Nag-monitor,
1: nagpasubay. Pagpasubay. Asa na sila, no? Kaya yes. Kining mga naiwaran doon bares, panago pang kini ma'am, no?
0: Tinood.
1: So, congratulations, no? Congratulations sa tanan, congratulations sa tanan kapulisan sa Davao Norte.
0: Yes. Course,
1: pinangluhan sa itong provincial director, no? Police Colonel Glenn G. Cristines. No, nahurot, ma'am, sa bulan sa Mayo, no? Sa bulan sa April, last natong mga pagprograma, dadakpan po ang tanang top 10 nato.
0: Yes, tinood, partner. So,
1: inanaka-aktibo, inanaka- kuan inanak kuan kaniyang determinado ang ato mga operatiba.
0: Yes
1: og ma'am, no, before ta magpadayon sa unahan nato ng tagaagpagtagad ang atong mga nagsunod kanato sa atong Facebook live stream, no, pa shout out diha, no, good morning kanyo tanan diha, no, atong pagtimbaya, no, kang brother Milan Olog, no, ingon pa niya good morning po, nag panubay sa station program from Asuncion, Davao del Norte. Yes sir, good morning, no. Ato magkaigsunan din na sa Asuncion. Kang Kay Sir Balbig, good morning PNP Dabnor. Kang Iraniver Salang, good morning sir from Arcad Pro 11. Good morning, no. Good morning sa ato magkaigsunan din. Especially sa atong Chief Arcad, no?
0: Yes.
1: Kanina atong provincial director usab din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Kang Zerip Ting, good morning, ma'am, sir. Salamat sa inyong walay puwas nga serbisyo alang sa katawhan. Kang Donski TY, sir, ma'am, sa information. Kang Ma'am Bibineth, watching from Tagum CPS. Hello, Ma'am Alana Colis, good morning, ma'am.
0: Hello, ma'am.
1: Imong fans, ma'am.
0: Ma'am.
2: Special mention.
1: Kang Seri Ridiger, blessed morning. Yes, dagang kaing salamat, ma'am. No, dagang kaing salamat sa tanang nagsunod ka na to.
0: Yes.
1: Dini sa atong programa, sa atong 17,000, no, ka live viewers na to. Dini sa atong programa karon. No, dagang kaing salamat. And of course, no, padayon kita sa atong pag-isgot, especially sa atong isgutanan sa Kahapsay o Kalinaw dini sa atong probinsya sa Davao del Norte. Ma'am, atong isgutan na... mubo lang atong oras, pero atong kining importantong isgutan usab kining atong implementation sa atong Safer Cities Initiative.
0: Yes.
1: No, tungod kay kini mandato magini sa atong DILG.
0: Mm-hmm.
1: Og kita, no, ang kapulisan usa sa partner sa atong mga local government units sa pag-implementa nini.
0: Mm-hmm.
1: Ma'am, so atong ihatag, ma'am, ang atong kinatibukan sa bulan sa Mayo gikan sa May 1 to 12 kung kumusta ang atong mga pila ang atong mga nadakpan, ang atong naisyuhan ng ticket, or atong na-reprimand. Yes, ma'am.
0: Yes, no? So, sa kinatibukan ni nga effort, no, sa Tanang City Municipality Station sa ato ang probinsya. So, sa number sa violators nga ato na pahimangnuan, no, sa drinking and smoking in public places na ay total nga 830. Roaming the streets without shirts na 184.
1: Yes.
0: O urinating, no, in this inside street littering, mm-hmm, dumping garbage anywhere na 95. Minors violating curfew hours na tay 443.
1: Mm-hmm.
0: Sa city ordinances traffic code na 1127, nagtotal kini sa kinatibukan og 2679. So ang natagaan og fine ini 1231, ang natagaag warning 1448, a total of 2679. So ako ni tagaan og diin, partner,
1: yes,
0: labi na sa kaning curfew on minors, no.
1: Yes,
0: kailangan jud na to nga i-implementar ni pag-ayo, no, sa kabatanunan, kay considered ni ato mga kabatanunan nga most vulnerable.
1: Yes, vulnerable,
0: no, pwede mabiktima
1: o
0: pwede maimpluwensyahan nga maghimo. Yes, og daotan.
1: Yes, ma'am, no. So importante kayo, no, makita nato ang accomplishment, ma'am. Ba 2 weeks lang, no, 2
0: yes,
1: weeks time lang makita nato ang kadaghan na sa mga accomplishments sa atong kapulisan. Nagpakita lang gid na, ma'am, nga ang atong mga kapulisan naagid sa kadalanan.
0: Yes,
1: naagid sa kadalanan tungod kay nakita og na accomplishment nato kining maong mga kuan mga
0: local or pag-implementar sa local local ordinances.
1: Yes, ma'am, no, exactly. Og of course kana pagpasalamat nato sa atong mga kapulisan gikan sa atong mga police station. Ma'am, atong isgutan kining kining atong pag-implement no sa focus agenda sa atong chief PNP no
0: yes.
1: Na may lima no lima ka focus agenda sa atong chief PNP wherein kitang tanan no ang tanang kapulisan tanang police stations gi mandato nga mag-implementa gayud niini tungod kay kini naka sentro diha sa mahimong epektibo nga kapulisan diha sa pagpatunhay sa kapsay ug kalinaw. Siguro ma'am atong i-run down ang lima ma'am no ang lima unya ato lang isgutan una ang isa. Sa sunod na pod ang uban no
0: yes.
1: Para na patay isgutan sa sunod.
0: So natay lima no ka focus sa ato ang gikan sa ato ang amahan no sa tibuok
1: yes.
0: Pulisya jud no gikan sa ato ang chief PNP.
1: Yeah,
0: so pinaka una na partner is ang management of resources.
1: Yes ma'am.
0: So mao ni proper allocation partner sa human resources, equipment, mga budget sa logistics.
1: Yes ma'am.
0: Ikaduha, moral and welfare sa ato mga personnel. Ikatulo, enhance managing police operations sa permi na to ginabuhat
1: yes,
0: every week. And ikaupat, integrity monitoring no ang integridad sa ato ang pulisya. Ug ang ikalima ang active community support.
1: Yes.
0: So karong buntaga partner,
1: yes, yes,
0: tagana tong focus ang management of resources.
1: Yes, ang number one. Kung unsa man para masayod pod ang atong katawhan ng atong mga katropa nga nagsunod kanato. Kung unsa day ni gipang buhat no sa kapulisan with in terms din ha sa atong kining focus agenda sa atong
0: yes.
1: Management of resources. Siguro ma'am atong
0: unahon
1: na to
0: sayro
1: na to gikan sa atong mga bisita kung giunsa pod nila pag-implement kining atong management of resources nga focus area sa atong chief PNP.
0: Yes, ma'am. Sugdan nato gikan sa atong bisita sa
1: yes.
0: Sawata Partners si Ma'am Collis. Ma'am, kumusta man?
2: Ang kaning sa ano namo management of resources among ginabuhat ani sa ano sa station is number one, nag-observe mi anang ko Enercon.
0: Yes.
2: Mojud na kay gawas nga krisis karon ang ano pod ang kanang kuryente ginamo so sige fluctuate. Dito. So daghan og mga gamit namo dito nga magguba. So among gina-observe na lang na ay specific nga oras kung kanus-a. Pag walay tawuan ang opisina, ibuton jud ang katong mga saksak.
1: Yes.
2: Tapos mga kuan mga tawag ning kuryente para dili siya maka-consume pagani. Pati ang sa tubig gihapon kay mura og limited lang kayo ang kuan pod dito ba. Tapos paggabi na po nagagamit mi og kana nang solar panel na.
1: Ah, ay ma'am, kailan mo ay solar power dito?
2: Oo.
1: Solar energy.
2: Mo na imong gina ano ka in case nga mag burn out at least dili kay siya ingon nga ngit-ngit jud.
1: Yes.
2: Tapos in kuan pod in terms pod sa kanang among mobility so gina kuan namo nga murag isa na lang gani ang among mobile patrol mo on board namong foot patrollers tapos drop dito sa ilahang kuan para dili na magkalas o
1: krudo
2: na. Oo, so iisa na lang tapos after kuan pick up pwede man pod mabakta sa pod nila kay uso naman karon ang kanang walking so at least makita ang presensya sa police dito considering nga gamay pero pag outside na gani ka ng mga barangay na so mugamit na dyan may ana o ka ng patrol. So same
1: katong suok na gina mga tong horse patrol.
2: Naghapon mi horse patrol.
1: Katong suok na gina ma'am di na maabot og motor o sakyanan.
2: Kanang wala na yung siminto nga
1: May to kay libre ma'am no?
2: Sagbot lang. Sagbot lang o kining kuan asin ang katapatan.
1: Yes.
2: So muna nya sa amo apong sa amo ang personnel pod nga kuan gina-observe na mo among 1090 nga deployment.
1: Yes.
2: So bisan og kanang gamay lang ang personnel dito compare sa kanang population sa Sawata pero gina-maximize gihapon ang paggamit dito after sa ang kanang mga office personnel namo is gina ano gihapon na siya nagapon sila kanang time nga mag patrolling gihapon aside atong mga na kuan gani na yung mga detail nga foot patrol o kanang mobile patrol.
1: Wow.
2: Para makita jud ang presensya. Siguro murag napulaan na siguro ng mga kuan na katawhan nga mora jud ni. So maila-ila na tapos yes, ginakuan po namo nang katong tickler gani nga gina yes, ano nga kwaon ang mga contact number sa katong mga kuan dito establishment mga tao yes, dito
1: especially kanang mga business establishment.
2: Oh, business establishment. So kanang mga kuan pod kanang mga moagihay pod nga mga motorista pod amo apo nang ginatagan og mga hotline in case ba kay nawi mga mas daghan ng area mong dito nga kanang way signal.
1: Way signal. Yes.
2: So dili jud namo makuan ang katong mga hotline sa so, mga ginahatag kay na may mga peso wifi sa mga barangay barangay.
1: Yes,
2: so ang amo ang katong FB page
1: na. Oh wow.
2: Diha ang amo ang muraog direct nga murag contact nila gawas aning sa hotline kay
1: tinuod gyud na ma'am dito sa Kabukiran mas naa pa internet kaysa
2: sa baba sa
1: cell site sa signal no. Naa pa internet.
2: So mao to ang amo ang kuan para aning sa management of resources.
1: Wow, nindot kayo ma'am no? So makita na to ma'am no nga gi-implementa gyud no sa atong mga police station. Of course diha usab sa Asunción atong siren pod ang ilang mga pag-implementa niini. Tungod kay kini nakapunting man gyud dinha sa pag maximize gayud sa atong resources no both sa atong human resource ug sa atong logistical kuan resources nato sa atong kapulisan. Sir, diha sa Asunción sir.
3: Okay, hisubay sa ato ang mandato sa atong GPNP no. Sayod man ta nga karon panahon na medyo crisis gyud.
1: Yes sir.
3: Tapos daghan ta ginasaguba nga mga problema sa ato ang taas nga gasolina, mga panalito, luguban pa. Sa ato ang Asunción Municipal Police Station, kanunay na itong ginapahinumduman itong mga personnel, no? Nga i-practice yun ng kaning mag-save, magtipid, economic wise.
1: Yes,
3: so, makita din yun sa ato ang police station nga natay gagamit kamot ng mga solar lights. And then naatay oras sa ato ang paggamit sa ato ang like, for example sa atong aircon no 9 a.m. to 4 p.m. pwede tayong makagamit og aircon and then afterwards ana i-off na siya para at least kung medyo igang naman tayo katong murag pamaagi like mga electric fans nga medyo minus o konsumo sa kuryente.
1: Yes.
3: Sa tubig po, no, atong kanunay, sa mga tubig kasi gilag-agas, no? So, makakita ta nga na ay mga kaning extravagant kaya nga spending sa kuan, atong i-prevent. So,
1: itong mga personal na gano'n. Ikaw, may siyempre, po, no? Pahinumdum sa itong mga kapulisan.
3: Atong mga personal, kanunay na ito, pahinumduman na nga mag-ano gyud, kaya ron, mabak-firm kaya po na sa ito, okay, hapon,
1: yes,
3: kung
1: sir.
3: Laku, tag-magasto.
1: Yes,
3: so, sa ato ang mga mobile patrollers no like for example static ang atong patrol cars nag-standby sa isa ka lugar gina-practice po namo ng palungon ng aircon eh
1: nakapuso
3: siya kuan sa gasolina.
1: Gasolina
3: and then atong mga personnel gawas sa ilang mga patrol cars presensya makita pa sa mga katawhan
1: yes,
3: nga ma-feel nila ang ato ang pagserbisyo diha sa ila
1: sir.
3: Okay so far mga basic lang pero hinaot nga maka save po tagamay sa ito ang kalisod ko ng panahon na.
1: Yes, no? Daghan kayong salamat, sir. No? Makita na ito, ma'am, no? Nga, ang ilagayon nga pag-implementa niini, no? Both
2: yes.
1: Sa itong human resource o sa itong kining atong logistical resources na to sa itong mga police stations. Gi-implementa gid kining kuan, kining focus area sa atong GPNP ang pag-manage sa atong mga resources, no? Ingon pa sa atong GPNP nga ang importante gayo dinhi nga mabutang nato ang atong right personnel,
2: right
1: equipment o right nato nga mission, no?
2: Yes.
1: Preventing waste and corruption in resource management.
2: Ilabi na karon partner no na
1: yes,
2: gakakuan kita sa crisis no sa ato ang nasod no na atong kakulangan jud sa mga resources
1: yes,
2: na ginagamit labi na dili pa kayo ingala jud ang pagbaba sa ato ang mga fuel
0: So kailangan jud nato nga right management jud, yes, kung unsaon nato nga magpatuman gihapon ta sa ato ang mandato sa pagserbisyo, pagprotekta sa ato ang mga katawhan.
1: Yes, no. So inana gayud no mga katropa, makita ninyo ang pagpaningkamot sa inyong kapulisan nga unsa man bisan og inana lang ang budget nato, no.
0: Yes.
1: Limitado lang ang budget nato gikan sa ato mga MOO, apan gi-maximize gyud na sa inyong kapulisan, of course in line sa mandato sa atong GPNP, kining unang area, no, focus area sa iyang 5 focus agenda, ang management of resources. Ma'am, medyo bubo na lang itong ura.
0: Yes.
1: Nilampas na kita, ma'am. No? Nilampas na kita sa oras. Ato na lang pangayuan o sigdo na pa idugang ang mga impormasyon. Ngayatag sa
0: binsahe atong, nila, partner.
1: O, binsahe na po, ma'am. No? Nga to sa atong katawhan, especially sa nang nagsunod ka na to, o most especially sa katawhan nila sa ilang constituents dito sa ilang area of responsibility.
0: Yes.
1: Now na to, kang Police Captain Collis. Ma'am, yes, ma'am.
2: So, ano?
1: Kang Police Captain Collis. Ma'am. Yes, ma'am.
2: So, ano? Amo lang i-kuwan din ano nga. Karong Saturday is parokyal fiesta sa Sawata. O tapos, ano? Amo lang reminders lang sa mga katawhan nga mag-igmat ta. Kay naamanggoy mga tao nga maglabas-pasok lang sa ano, tapos para ma-prevent pod nato kung naamoy ano, naamoy ka ng nabantayan nga kang sa ano, tapos para ma-prevent pod nato kung naamoy ano, naamoy ka ng nabantayan nga kanang mga kadudahan, free mo kay naaraman natong kapulisan sa kalsada, free mo nga mo dool nga mo sumbong sa ilaha kung naamoy kadudahan para ma-prevent nato ng mga krimen. Tapos naapoy ko na mo sa katong mag TPD na mo, pero propose pa lang to nga magkandak ang kuan mag TPD og ang LGU kanang fun run.
1: Wow.
2: Pero by next month na to siya, oo, fundraising. Oo, nagaprepare na pud mi para ingano, so sa tanan nga mga runners or kanang mahilig og gusto mo suroy og Sawata.
1: Yes.
2: By next month po ho, na ami ginakuan nga katong fun run.
1: Kasi siguro sa usa sa mga kuana na ma'am, ano, naanay si Kwati ba?
2: Yes, murag mo dyan na.
0: Biscapi partner.
1: Oh, Biscapi. Si
2: Kwati.
0: Murag mo appeal di ko na ilahang padagan partner.
2: Dili na siya water station, si Kwati station.
1: So,
2: muna among ginakuan dito. Free mo nga mo, suroy sa amo ang lugar sa Sawata Police Station. Tapos magpasalamat na lang po ko diretso in behalf sa amo ang OIC, magpasalamat mi sa katawhan sa Sawata nga permi nagasuporta sa amo sa ano sa tanan namo. Kung wala mo, wala inyong suporta, medyo ma ano jud mi kanang murag maglisod pod mi.
1: Yes.
2: Kay dako kayo inyohang tabang, simple lang ako. Tapos sa among mga silent nga supporters pod, mga stakeholders nga no need na i-mention ang inyohang mga pangalan. Kabalumi nga, naalang mo permi, anytime mo dool mi sa inyo ha, kabalumi nga, diligid mo balibad kay, para mani sa katawhan sa Sawata pod. So,
1: para sa ilang mga anak po, ma'am, ilang mga kapalitian. No? Akong pagsaludo ni Anang imong ipangtawag, ma'am, nga mga silent supporters. No? Akong pagsaludo ka ninyo. Na no need to mention, no? Paghatag lang yun o suporta sa kapulisan. Sir, imong mensahe o kung doon na pakaidugang mga impormasyon, sir.
3: Okay, medyo mubo lang ni ako. Ano? Ako lang, yes, ang giyawag ato mga tanang katawhan sa lungsod sa Asunsyon. Na kung aduna ka mo'y mamatikdan ng mga personalities, no, in relation sa atong illegal drugs, illegal gambling, most wanted persons ug uban pa nga adunay murag hulga sa ato ang peace and order situation sa atong lugar, please cooperate and coordinate with us through our hotline number 0998-598-7107. Usa pwede sa atong Facebook account, no, Asunsyon Police DNPPO o ang PNP Dabnor Asunsyon MPS. Katulang dangay, salamat.
0: Yes, yes, partner, no. Og dako po na tong pagpasalamat sa pagbisita sa ato,
1: yes,
0: paghatag sa atong higayon, no, sa fiesta sa
1: Kampiyesta
0: na to, no? Atong bisita walay lain, no? Ang director sa PNP Chaplain Dili Service.
1: Alang, ma'am,
0: no? Yes, si Reverend Father Police Brigadier General Jaime Consolacion Serenia III.
1: Yes, no, naagid gahapon, ma'am, no? Kanhin ato po na siya nga chaplain officer diha, yes, sa atong regional headquarters og nibalik it siya din himam sa atong probinsya sa Davao del Norte og siya gid mam ang nag-officiate
0: sa atong Eucharistic,
1: yes,
0: celebration.
1: No, atong pagpasalamat gayon.

0: blessed kayo ta, no? Blessed kayo ang Davao Norte Police Provincial Office nga nakadungog pud ta sa iyang mga words of wisdom, ma'am, no? Iyang habilin sa atong tanang kapulisan diya sa dinhi sa Davao del Norte, no? Sa iyang talk to men nga yes. segment sa iyang pagbisita dinha sa atong kapulisan, no? Especially iya gayon gi emphasize, ma'am, no, ang kining atong usa sa atong mga kuan kining pulis na makadios, no?
1: Yes,
0: ang kaimportante gayud, ma'am, sa pulis makadios, no, nga importante kayo nga bisan unsa pagkakaisog, unsa pagkakasnapi din ha, no, pero kung wala kay Dios nga gigunitan sa imong kinabuhi, murag lisod gyud, murag lahi ra gyud kung na kay
1: natay Ginoo,
0: Ginoo nga gigunitan. Og ingon pagalin niya, ma'am, kung unsaon na lang kung ang kapulisan daw walay wala niya nang pulis makadios, basin pareha ra daw ta sa mga criminal gang, pareha ra ta sa ubang mga kuan, mga organisasyon nga nagbuhat og kuan dili maayo.
1: Yes, so, partner, no, nindot pud pa malandungan, partner, no, yamin sa nga we do not need police men, we
0: yes.
1: need good policeman.
0: Good,
1: so importante jud nga naa jud tay Ginoo kay natay kahadlok nga mabuhat mm-hmm. og mga daotan. So kung natay Ginoo, partner, mahitabo mm-hmm. nga good ang ato ang serbisyo
0: yes,
1: pod sa katawhan.
0: Exactly, exactly. No, so kana no atong mga hisgotanan ning adlong Huwebes, no, nahimo sa produktibo ang atong Huwebes karon, buntag kabuntagon sa Huwebes, og dako among pagpasalamat, no, sa inyong pagpakiguban kanamo din sa atong programang Police Dabnor Katropa mo, no. Magkuyog-kuyog ta sunod Huwebes puhon, no,
1: yes.
0: alang sa pagpakigsayod na po sa mga update nato diha sa isgutanan sa Kahapsay o Kalinaw. Ma'am, imong mensahe, ma'am.
1: Yes, partner, no, kay tuod sa kalibutan nga puno sa pagsulay o temptasyon sa daotan, piliin gud nato pirmi ang pagbuhat sa maayo. Ang Davao del Norte Police Provincial Office, siguro nga luwas ang ato ang probinsya o magbintinar ato ang malinawon nga probinsya. Kung kita tanan, kaapil ang atong katawhan, magpadayon sa pakipag-alayon sa pagbintinar sa Kahapsay o Kalinaw. Kay tuod sa Davao Norte Police Provincial Office,
0: your security is our priority.
1: Yes. Kay, o sa atong mantra, sa bagong PNP para sa bago ang Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Daghan kayong salamat, og kita-kita ta sunod Huwebes puhon.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!

programa kayo, mga maring, sa inyo ang pagpaabot sa tuang programa. Kasi si Hai kayo, mga maring, kaya medyo na-late me. Na-late me, maring, na-late. Ikot guys, gapili-pili pa midiya sa mga bestida today. Welcome mga igala sa tuang tulumanon diriya sa XFM Dagom. Kung ako ikaw katropa live, gikan diriya sa Studio X. Ako ni mga maring ay inyong kauban karon buntaga. Ako si Maring Inday Erica, dili makopiansaan. Dili gwapa, dili mistesa, apan dili makopiansaan tungod kay mangunay o silingan. Exciting!

0: Misaka is a capital Lodi. So is a bus. Oh, din he. Ka, sa mga kagahinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Kunya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko. Wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
2: Mga katupa, exciting!
3: Yes, maayong buntag. Manuktok mi sa inyo ang mga balaybir. Mangayo mi o doon na ba'y mga pasaw diha, mga marin? Doon na ba'y mga lamaw-lamaw diha sa inyo ang mga balaybir? Mangayo mi o doon na ba'y mga pasaw diha, mga marin? Doon na ba'y mga lamaw-lamaw diha, mga igalang? Kay... Yawat na lang matigom na sa mga uyu tarts today. Yes, mga katropa, adlaw karon nga Biyernes. Adlaw karon nga Huwebes, mga maring, it's Mayo 14, 2026. Kamusta na inyo mga nagadaiya diya ang mga kinabuhi? Eh naman, kung doon na may mga problema na na-stress na mo diyan sa mga naitabo sa balay, ano siya nga, tawag sa balay sa kuwan? Balay tagbalay? Sa balay balauranan, di po na mauoy. Mga nga balay nan sa Senado. Balay sa mga trabungko. Diri akabot, tune in mga maring sa tuan na mga nakaraiya ng mga XFM station diri sa Tibuok, Isla, sa Mindanao. Kaaban kini mga bayot nga... Mga way, mga kaugmaon. Pero at least man lang maugmaan, mga maring, kaysa sa di maugmaan. Balay sa langit, nagasidlak-sidlak. Sakto, no? Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Uy, masayaw ta na karun, mga tiya Daria. Mga katropa, tangi ako ang sparring partner kay nakuha pa rin siya na busy pa rin siya, kamulo pa rin siya taon sa mga paraphernalias. Kay gusto niya mga maring mo hubag din siya tanawon. Pero bisan pa rin siya mo butang maring sa mga paraphernalias, hubag naging guwapa na magiging tanawon niya ako ang sparring partner. Ganyan, gikagubta niya sa mga lalaki niya sa may Bisayan. Sa kanto Bisayan, mo ni ang gikagubtan sa mga lalaki niya. Niya sagad sa Osaka, sa usa sa kausa sa kasimana ginapuli-pulihan niya. Muni nga ang yahang kuan ang portal sa Helica. Wangwang nakaayo mga mari. Kuan na gi sa pagwala gi abanti ni gimaw na mga patsing mga mari. Mga katropa, kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health mga mari. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga higala, dapis kini siyang tumaron sa mga dunay mga balatian. Siyempre, kung wa kay balatian, magtumarsap ka aron nga, dili ka makabaton o balatian. Si Papa Gerald Anderson, maya kay gusto na siya mong lugar. Gusto na sa kami niyo una ang uyutar, Mari. Kaya karon kay sayang kayo ang ilang relasyon ato ni katong si Marie Julia. Kaya nasayang lang ang unom katuig lang ni Julia Barreto. Kaya nikalita sila bulag mga Mari. Unsa kay mga hinong danay na wako sa Pasing ko unsay mga steeping anak mga Mari. But anyway mga Mari, live gikan diri sa studio sa Studio X sa 107.1 XFM Taguan. Mabati sabda mga maring diri sa to ang mga sister station sa XFM sa 99.1 sa XFM sa Mati. Maayang pagkisi-kisi mga taga Mati, labi pa sa mga taga Badang Public Market. Maayang pagpabuto-buto mga maring sa inyo mga nagkadaiyang mga radyo diha. Og sab diri live na mabati mga maring diri sa ato sa

0: Ngalain nga mga istasyonan. Sa ya da kadali ang kaya mga maring kay laruhon gid ato ni basi makabanggit tag lain nga frequency ani advertise unya maring. Live sa mamati karon diri sa 95.1 sa XFM General Santos City. Ug diri asab sa 101.7 sa XFM Bukidnon. Gani ang programang Bullseye na dungog ganina maring diya sa may Bukidnon mga maring ha. Ang siyempre, pilihalan sa live sa mabati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3. Mga katropa, mga maring ladies and gentlemen. Nananing banggitang burikat. Halos tibok barangay, nakatilaw na ani-ni-iya, mga maring. Taas na kini sa kasinatian sa Burikat Group of Company. Wala lain, mga katropa, atong i-welcome sa naglagubo ng mga palakpak. Tia Daria!
1: Ayaw ba?
0: Ya, pamunta kaya? Kana.
2: Kana.
0: Mura makaga mama ni Pokemon.
1: Ayaw ba?
2: Pokemon.
0: Kaya na stress nga Pokemon. Oh, lain na takaron mga maring ha sa to ang Facebook page, i-search lang ang 107 XFM
3: 107.1. Mo na no ang akong gitabot ninyo. Kuya ang akong anak ninyo gikoy-koy.
0: Ay, mas lain ka maring sa...
1: Ayaw naman.
0: Hindi ka muna na sa lain pa rin. Kailangan ka...
1: Yaw!
0: Nako. Ayan, so pala ilan
2: na... Lain na ka maring. Sige lang kakatawa ay...
0: Ila formal go.
2: Yes. Well, welcome sa mga programa. Kinilingya po ninyong iyaan sa kanunang panabang.
0: Apil ka ato nasunugan sa pantukan?
1: Yan! Ayaw naman.
2: Ito ba ito ng respond ni Marie? Kami ito ng respond ni ba?
0: Ay, ikaw ito, isa. Ah, daku gali nga sunog ito, no? Kaya grabe
2: daku pagka... Daku kayo. Uy, pananinitag yun.
0: Nakuan man ka, Marie. Namurag na akuan ka.
2: Nausin mo ko ni ay.
0: Murag, ah. Sabuka. Murag, ikaw man siguro itong ipamusil sa Senado, Maring.
1: Ayaw naman.
0: Ay nako, mga igala. Una ito mag-kya-kya. Hantod ta, alas 12 sa Udto. Ato ang programa.
2: Yes.
0: At tangin ninyo ato ang tila greetings taon-taon. Pag ato ang mga checka di, at tangin sabi ninyo. O syempre, ato ang live nga drama diri sa XFN Tawgong sa Kung Ako Ikaw Katropa.
2: Yes.
0: Tia Daria, unsa imong bit-bit nga produkto karon di ha?
2: Wala na inyapon ang pangbangil sa bao-bao.
0: Unsa?
2: Ang Turbo Male Enhancer. Yes.
0: Muna ka itong sa salida ka rin natin kulikta sa boarding house.
2: Ay! Ay, Lord! Analigi! Analigi!
0: Muna ka na... Ikaw, parinti, ikaw...
2: Lain lagi kayong mga... Lain kayong mga comment sa gintara. Lain mga comment, oo. Oh.
0: Ikaw itong kuan ba? Katong tigpaningil nga ligid pahangiyo, gani?
2: Ay!
0: Okay. Oh, iawag sila nga i-share ato ang live today kay this is the day grabe ka sadya ang ato ang day karon mga maring.
2: Inaot ko nga inyo ang i-share na no. Palihog kong share mga katropa, mga maring, mga paring, i-share na ang ato ang live.
0: Inga na may ka-happy diri ang mga maring.
2: Eh lako nagukuhay.
0: Bisan naman o gapon pa ang sweldo niya karon na may mga kwarta. So happy lang gapon ta diri.
2: Igo lagi ang sweldo ming agi maring. Kaluoy na to ane.
0: Stress sabi ako ane maring. Uy, kaba na ko ikahantag kang Edgar.
2: Lain lagi niya ko ang bra. Okay, nalus-lus lagi ay.
0: Oh? Hey, bra na yun na.
2: Wala na kay bra.
0: Abi na ko cancerous na.
1: Ayaw di ba?
0: Abi na ko ka ng ovariansis na, Madi.
2: Ay, di.
0: Adi, di ay. Ay nako mga katropa, ito ang text line 09663069569. Usbon ko mga katropa 09663069569. Yes. Ag basahasaon na ito mga greetings pika basi bawa na taod-taod mga
2: na rin. Okay, ito yung mawala na. Oh, kaya mo kayo gilahang mga kuan, oy, mga kuminto.
0: Gitamay na po.
2: Juice color! Ay! Mga bayot!
0: Ang sa ingo nila.
2: Ay, mga bayot. Ikatakaw ang among hanilotabyo sa inyong attire.
0: Ang sila?
2: Kuan na, gikatauan.
0: Ayaw na may katauin ninyo. Oy,
2: kagwapo mo yun sa mga tao, ano mga tawa man mo.
0: At rin, pasalamatan ito ang mga stylist karon.
2: Yes. Ako ang hair nga si Gab Alas.
0: Mm-hmm.
2: Ang ako ang outfit nga si Bongal Gabri.
0: Ayan.
2: Ang ako ang makeup artist na si Kenneth. Oo, diba? Kailangan akong makeup artist na may adlay.
0: Pasalamatan pa rin ako sa ako ang hair salon ako maring. Si SM Arnett. Gisa pa ito pasalamatan.
2: Napo dahil siya. Ay, pati ka. Walay laing ang kuwan ni Kuminto ni kuwan ni Paring Ray. Ay, Maring Ray di ay.
0: Gisa ba si Ray Surabasquez o si...
2: si Ray Pirat.
0: Gisa nga rin
2: ba? Si Ray, si Maring Ray Alinton.
0: Aba.
2: Puro lang katawan siya ay.
0: O, di sa kakuwan ba si nakakuwan na siya man.
2: Apila po nagpaputi ang dugan para patas. Lahay magunay ang mong sabondre kay naong ramay ni puti. Og naong lang sabunan, naong lang.
0: So, ang magkuhan ng sabi na magkuhan na may mga disclaimer daan. Yes. Hindi ka mag-uminangaon o ganang ginagamay.
2: Mura man kag sa clown, mura kag clown, Maring Daria. Uy, lain natin si,
0: Maring,
2: si Nancy, uy.
0: Ang kulang sa imong, ano, at saan na lang, Maring.
1: Ayaw naman.
2: Ah, operty na nang mga pangitan, sorry. Mangitan na kwarta ni Tia Daria.
0: Ay, wala lagi. Ay, alam, pordoy nakaayo may mga Maring ay.
2: Ay, napod si Paring Bong.
0: Antaga
2: solid.
0: Ay, si Paring, ay, si Kuan, si Bong Alvarez.
2: Nabuang na.
0: Mga taga, hi, good morning, mga taga solid.
2: Taga solid, FM.
0: Labi pa si Master Inday Taninig, ang young wig niya kay Built In. Kinsa pailangan niya. Kaya una tamo ato sa unahan mga Maring, Tia Daria. Birahin sa mga ka-comment din na.
2: Yes. Ang last direct literal good na yung di lali mong warta.
0: Ayan. Isa pamandi ay.
2: Isa pamandi ay.
0: Oo.
2: At hindi mo po ni pangwarta pakauaw naman yun di, oy.
0: Lagoy na. Nakuha ka Maring ha.
2: Naulaw ko. Maring, dili ang akong naulaw. Ang makeup sa ko ang maulaw ani.
0: Mapasailo mo kata sa to mga anak ani Maring.
2: Makasal ayaw naman. Makasal ayaw naman.
0: Makasal ayaw naman. Makasal ayaw naman. Makasal ayaw naman. Makasal ayaw naman. Mga parinti ani Maring.
2: Kasi akong hinahan ani Maring. Manili na kailan sa kuwa ay.
0: Basit pag sorry mo si Mambay. Sabihan kang hinugas tiyak. Tiyak na riyak ay. Muragwa na makailan sa imo ha.
2: Ay. Ako nagkatawan ng ako. Ang naong nagkatawan ni Maring ay.
0: Unsa daw?
2: Nagtawa sa kung naong sabi. Kagwapo sa kong makeup.
0: Ay, alam ba si katawa bi? Kaya malain na ba dahil may anang katawan mi? Oh,
2: okay, katawa na dito ni Hanilo. Mantay lang na si Hanilo Tabios ba? Ikaw may straha ka, na.
0: Ayaw na ba pag-ana, Abi? Kay...
2: Oo, kani si... Kina si ma'am?
0: Ay, kisa man nga ma'am na siya si...
2: Si Ma'am Hanilo.
0: Hoy, si Ma'am Hanilo. Ay, naku. But anyway, mga Maring, mo patukar sa tag-usa kakanta aron nga malipay sa muli ang mga namati karon sa inyong mga nagkadaiya nga mga panimay. Samtang kini ato ang programa mga higala gipaluyan sabi sa aron nga mas mugwapa sa mo ka gwapa dapat naka clear skin beauty soap.
2: Yes.
0: Ang sabon nga herbal nga siguradong mapalami sa tuwang. Turbo na lang atong i-endorse, Maring.
1: Ayaw na ma.
0: Ay, mukha ba kay Balik, mi? Ang taon. May tatsa, mi.

0: Well, balik ta mga maring. Diri sa to ang i-expose na ako na akong kuwan. Kaya makuha na akong Itmi Games ay...
1: Ano ang sabi rin ng Itmi Games?
0: Maipit. Uy, mamayo pagkagaid, maring. Pero ang sa'yo magdali lagi ta kasi ma-late ta ba niya?
1: Lagi maring ay, ha?
0: Niya, lahi na ito nagaid, maring.
1: Tapos mo kaya kung ilok maring. Kapit mo na ang garter niya, kagahi kayo ay.
0: Oy, ato na yung magpasalamat ay may kangkuan kaya maring ganggang sa iyahang mga bestida nga gipahirang. O nakikana ko mga maring kana imong gisuot maring muraga. Gikan po siguro na kang Hasmin kung ako masayop maring.
1: Ay, nilis yan.
0: Kanang
1: yun. Pagkagyang saktuha ay.
0: Sakto na siya maring kung... Mas nibagay sa imong itsura day ang imuhang kuan, imong bestida today.
1: Yes! Murag, tinuon?
0: Kuan ka ika kanang
1: imo mo ko paganahan maring oi.
0: Kanang you are so very kayatable today.
2: Ayaw ba?
1: Imong ka guwapa kayo po ang tanawang ilang mga comment pero man lagi katawa. Ayaw
0: na, pasatil na mga kuan niya kay kuan na sila kanang di nila makita ang tong tinuod nga mga hitsura. That's the reality. Dili na makita ang kuan kay kita nagay man kasinabtanay no kay kita ra baya parehas parehas ba tang mga oyutar. But anyway gali na ingon si Kenneth sa kagapahan ninyo oy
1: ingon si Kenneth
0: masabtan sabtan niya ma feel niya nga to ang gidangatan today.
1: Lain makapaminaw to masabtan sabtan mo kao ba naman sa way dili masabtan maring
0: sinakasabot siya oy ano siya kuan ko ng
1: at tinood yun ay maring
0: ang sa ingon niya
1: kaya na si Nair Pontesilio kapahag ko din yung duha mga DJ
0: ay unsa pa man di ay
1: dili magumi DJ oy mga
0: angkor woman magumi
1: angkor woman magumi
0: kami ang mga angkor woman.
1: Yeah.
0: I am the woman in love.
1: And I am the angkor woman in love.
0: Sa laktod nga pa kayo niya, sige na tanka in love.
1: Yes.
0: Pero wag kayo may in love sa tua. Ano man ang
1: sa nilay... Ato po na itimbayaon niya nga tua nga kuwan nga layo kayo nagtanaw.
0: Asa dapit?
1: Sa Canada.
0: We?
1: Yeah.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Kinsa ka na?
1: Ato aban ng solid nga follower.
0: Sige daw, bit. Imbiya ako, no?
1: Ato nabayaan ni si Manita nga, Valderosa. Hello, ma'am. Ayaw ko katawin, ma'am, ha? Kailain nag ikaay. I-missus lang siguro, oy. Ayaw na ismile.
0: Asa napit sa Canada?
1: Ay, sa Canada ko na ika?
0: Mama ko'y parinte niya.
1: Asa napit, ha?
0: Sa Canada 1, Canada 2.
1: Sa Forocres ng Canada.
0: Yes.
1: Ay, sa Canada, ganyan siya, ma'am.
0: Hoy, dahil kung ano niya, may naminaw rin si...
1: Paayon pagtanaw sa'yo mga diya, ma'am, ha? Ma'am Nita Valderosa. O ginabangan pa ni Nards. Ni Alvin Gook, hoy, mga maring. Kilatan niya aksa ni Lord sa inyong dating. Uy, ano mo kilatan, Manguta? Ngayon, dahil kasi na...
0: Ken ba, butangin na nag-tarpulin din sa kuan Ken sa amin. Kaya...
1: Dahil lagi kayo ay...
0: Mabulgar ang mga beauty diri aay. Adjustable man kaayo ang yuyots tiya dariya.
1: Siyempre, anak man na siya. Pwede pag-uot, pwede paluag.
0: Yes, we are adjustable. Anak siya nga... Kaya gini si Maring Ray ay kagipasahan ko picture diri ah. Mo ba ni ang mga actors sa Mista? Ano sa si... Oh, na.
1: Sa Mista gina si Gika ay. Kaya
0: gini si Maring Ray ay.
1: Manilood lagi na si Maring Ray.
0: Oo, mga kami, mga kuan, magbibig mga karaang kuan, magbibig mga karaang damang.
1: Mga kuan ka kanang dili damang marin. Anang kaang anang karaang mga mangay.
0: Kitaan.
1: Iring mo na tawag ka na marin, iring.
0: Mao ba di ay?
1: Iring sungkaban.
0: Well, kami, kita gihapon diya dari ang mga tibay.
1: Yes. Grabe, tibay, tiguha ba?
2: Ayaw naman.
0: Ay, 4 months lang magpailailaw. Yes. Kaya ba si, nakalimot sila kinsa ta?
1: Gani,
0: kami ang mga official na mga membro sa Gabi Group of Company.
1: Yes. Kung kinsa man tong gusto mag-join sa mga namin mga form, Kung asa mo karon dapitang gilugar sa mga hugno inyo ang mga liguranan nila kasi mga tawa.
0: Kung asa mo dapit-dapita ron, diha na mo ha?
1: Diha lang mo. Kung nakakadiri sa Mati City, sinahat ko na mag-enjoy lang mo diha. Kung diri po sa Jinsan, sa General Santos City, ang mga atong may... Ano sa'yo nagpangutot diha, oy? Di kalibang nga mo siya.
0: Ay, kumusta ha ang mga pamitay sa mga taga-Jensan?
1: Yes! Kumusta man ang mga pitos niya? Kau ba ni Ate Aybilin?
0: Mupakpak pa ba?
1: Yes! Si Philip!
0: Basta yung nagpakpak o buntag hapon si na mo ba?
1: Si Dr. Richard! Kanan si Dr. Richard na niya?
2: Ayaw ma!
1: Close pa man ang period.
0: Kasi close, mga abri mo kunda all the time.
1: Yeah, ang period na close niya ka mo, nanggawas sa malagi mo!
0: Ay, may minus ang customer kay samo ko sa Senado Maring.
1: Napinosila yung mga dito.
0: Na-stress ang kuan, na-stress ang mga amo mga customer, mga balwid customer naman. At ang mga balwid customer.
1: Ana po si Dwayne GC. Ito na yung pagbasa. Buntag mga Inday.
0: Ay, salamat.
1: Asa na mong maayo? Nawa na mong maayo.
0: Mapakpakin ano? Akong pinanang tawag kong Inday Marie.
1: Ay.
0: Oo. Ito pong itimbaya na yung mga Maring at mga gwapa o mga misteso. Mga misteso ang namati ka natin sa mga sa bukid nun. Mga tulid kay mga titans.
1: Yes. Mga... Ang walay lain din. Sige, kakawa. Nga si Ma'am Hanilo.
0: Sabi yun. Si Kuan, si...
1: Katuwang SM din ha.
0: Si Birya Franca, si Rustom Bilya Franca Maring.
1: Oy!
0: Namati sa Brun.
1: O sa pati iyahang mga Kuan Maring?
0: Nakakropa.
1: Sabi ko ha, gini mo Maring, no?
0: Wala yung mga banggita ng mga reporter sa bukid noon na rin. Kana siya niya.
1: Unsa na iyahang intro, Maring?
0: Nakalimot man ko Maring. Assignment alam na Maring. Ay, dari asab sa mga taga San Franz ato silang ingnon nga.
1: Hubagang tiya, oy.
0: Si tiya na good na. Hoy, maklaro na ko ang imuhang kuan. Piso wifi diri ah.
1: Ay, hulugi daw mo sounds ba?
0: Dili kay luag. Marin, kung bindo wifi ng imuhang klibids, Marin, diya, dili kit pamatiyon ang piso.
1: Ano ba, Marin? Mudretso lang.
0: Dapat ang iyong di ako tukaraan nga, Dos. Tukaraan nga, Dos, yan na. Nagani, Lubi.
1: Ihuta na timbaya niya, Maring ang taga-bukid.
0: Mga taga-bukid doon, si Ali, bukid doon, may atong giingkutan di ay. Si Liz Suryano, si ato ang saktok barog nga SM diya, si yes. SM Inday Mari. Good morning. Yes.
1: Good morning. Inawad ko nga, na-enjoy po mo din ha, no? Ayaw mo kago-all sa inyong mga problema.
0: Pares man tawa na tayo, Swildo. Gapon pa nakuha, karun wa na Maring.
1: Ah, tinawag yun na Maring.
0: Kisa balain si Rustom Bilya Franca, si Prince Obra. Kisa pag nagkuha, gamay na lang sa diya Maring. Uy, gamay na lang sa diya ba?
1: Bura pa nakita, kanang nagkuha na lang siya eh. Kanang gamay kanang, na lang
0: po sobra kapin na lang.
1: Yes. Anyway, dari na po sa Jinsan, Maring. Ikaw Maring, ikaw.
0: Kisa kaya sa Jinsan. Ako yung itimbaya si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn, kamusta ito mga pamitay diya, ma?
1: Kamusta mo ng mga pitas niya?
0: Ano sa pang?
1: Ang labi natin.
0: Si Paring Ray, pwede ba mo rin yun?
1: Si Paring Ray?
2: Ayaw naman.
1: Paring Ray, ha? Sinubi niya Paring Ray? Ang labi na ka rin si Imuang...
0: Kinsa na?
1: Imuang amiga nga si Pilipa.
0: Oh, si Philip Olegario. Kamusta mo na ito ang mga kuhan niya? Mga hubon? Ato mga bugon sa suso ovariensis? Yes. Tumor sa matres?
1: SM kay basing masuko na si SM. Oy,
0: aba, itimbaya na yun dia, Maring.
1: Hello dia si Moas, Sir Ruel. Hinaot ka nga ma-enjoy po mo
0: dia. Kisa nga Ruel?
1: Ruel na kuan, kanang sa MN.
0: Habi na ako si DJ Ruel.
1: Ah, si
0: SM Ruel, dia sa may XFM Jensen. Good morning mo dia SM. Kamusta man ato ang mga kuan diha?
1: Hinaot ko nga ka naman kasakupan ni mo, nag-enjoy po. Inaad ko ang kakambuturan ng tanagtiyan.
0: Ihagit kita ni Maring Ray. Tainig rin si Maring Ray ay mga kuha naging siya ay... Anyway, welcome mga Maring sa tuang tila greeting!
1: Apilang po siguro na sila kaya masuko ang nagsamot!
0: Ay, sa ko.
1: Ang San Frans, oy.
0: Hoy, mga taga San Frans, kang Junzi Librias, kang yes. SM Ray Sura Vasquez,
1: yes.
0: Kang Ray Alintun, kang
1: Kuniloy,
0: kang
1: Milani,
0: kang Limuel Okay,
1: kang Kiano.
0: Nato isa ba nga uyo tersab? Kalimot na ko sa pangalan niya, oy.
1: Si ko pud ang iyahan ko ang tamani.
0: Dako sab sa Gargada.
1: Oo.
0: Ano ko yang
1: nung kasabay ko sa katong nag-apil mo sa search?
0: Ito na pagkauwaw mo dito.
1: Apil mo sa search in rescue operation?
0: Duol-duol lang gamay kang Luis Trosi Daria.
1: Mura man nabuntagan man mo diya, mga iyaan. Ay! Mura na itong nabuntagan.
0: Murag buhok.
1: Ingo ni si Kuya.
0: Gisa mo na nga si Kuya?
1: Si Kuya. Kung nila ni si Kuan, si ate ni.
0: Kasi si ate na.
1: Si ate si Gordon, nila ni si Kuya.
0: Ay nako mga maring ha. Kini ato ang tila greetings karon hatod ni kanato sa Turbo and sa Creatory Food Supplement for Men. Ang Turbo papagahi ni sa
1: Tabadids.
0: Lai pa mandi ay ato.
1: Pagmatod pa si pagmatod pa ni Coniloy.
0: Si Coniloy.
1: Pangdangil sa bao-bao.
0: O diri sa tagom kay 15 daghan nag bao-bao diri dai.
1: Pero gusto na ko na matry na diha ba? Kanina diha ba? Musaka man ako sa ibabaho diha. Kaya magpanako.
0: Nag-atras.
1: Mag-atras mo lang. Taas mo kayo na flyover.
0: Mga ganyan, ano? Diha magin mo.
1: Kinahanglan na ay kalaso.
0: So mag-atang daan diha na kayo na mag-turbo.
1: Katotara na kayo na mag-turbo. Mag-atang.
0: Mag-atang. Kaya
1: kalasuhan mag-dun na.
0: Kaya na yung mag-atras, ikalaso dahil na.
1: Mga ganyan.
0: Kisa pa yun na diha, kaya katilao na kayo ko dahi ay.
1: Ay na, si Eldrin de Guignon.
0: Aba, si Eldrin de Guignon. Yes. Ang giagihan gahapon sa imong area of responsibility. Waka, kaga duty dahi ka, maring Eldrin, ha?
1: Walay tao.
0: Kumusta man ato mga form diya? Naghana ba na-fill up sa tuang Gabi Group of Company? Kaya diri asab sa kuan sa San Frans ato sa Binlan og form diri as si maring Ray. Kaya basin doon ay mapamembro din ang mga taga-agusan. Pangita alam si Maring Ray.
1: Mga Maring, asa man si Paring Lark ang kay nadako magunang tabay di Joyce? Uy!
0: Uy, kasi may nakakita ko na anak niya.
1: Nakakita niya siguro ni si Mark Gregory kang tabay di Joyce ni Paring Lark?
0: Wala, uy. Gara dito na, narado dito kay hindi nakadaog siyang tabadidoy na
1: ato pati ni Bayawan ni Tagamatis. Hindi ka yung tulog ka tulog ka Maria di ha?
0: Basi bang, basi bang luod sila.
1: Ay, basi masukot ni Maring. Ang si Inday Tato din ha? Ang si Inday Kiana, ang si Inday Bipa. Ay, basi masukot. Abi na lang, wala sila ilabos.
0: Sakto.
1: Ay, na ba na sila Maring? Kay mahiubos na yung pikas ngabil.
0: May nag-api ang pikas na. Duha ka ngabil kay mahiubos, Maring.
1: Duha na nga. Puro sa naubos ilang ngabil. Wala kayo taas.
0: Sakto, Maring. Ay, naman, tila na tayo mga igala kay...
1: Napag-ipahabol, Maring, ay.
0: Napag-idiay?
1: Haskang angayanan yung duha, Maring.
0: Oy, ayaw mo pag-anabi.
1: Sa broadcaster, Kuya Job. Uy, si Digilab.
0: Uy, si Digilab.
1: Digilab.
0: Si Kuana, mga amigo na ni Paribubong.
1: Alam mo, Paribubong niya?
0: Si Kuana, si Kalimot, magkuana niya.
1: Ang ngayon, nag-inokay ka.
0: May na ba na sa magkita mi nga, huy, ikaw dahi ba? Kumusta man ato ang mga pamitay? Ay, nako. Salamat kaayo, ha, sa inyong pagtanaw, sa inyong paglili, yes. Mga higala mo. Tila nami, kay sa mo ang pagbalik, ato na rin, basahon din suwa, tampong, ang ipadangat diri, ha? Ani-ana, mo, tila nami, ani-ana.
1: Da. Isa pa?
0: Kabalodjud ko tiya dari pagkain ng tila na tulod hang kaayo mo alas ang kuan.
1: Ang kalimotaw dili na makita.
0: Murag ano sa unsa jud kay ko ano kung personal.
1: Ayaw diba?
0: Ayaw diba pag-anak eh, kaya dilip yung mga easy girl.
1: Yes. Ayaw mo pag-anak, kaya dilip abayang mo magpa-anak.
0: We're not easy girl.
1: Yes, we are easy boy.
0: Sakto ka.
1: Ay, napag-i nagpuan ka.
0: I-share na ninyo itong live eh, para daghan tayo makakita.
1: I-share ninyo para daghan makakita.
0: Uy, tiyan dali, ang imong tutoy, may kanaaw na sa puson.
1: Saka.
0: Ayaw, badlungan na, Bi, kay lai.
1: Lai na ganyan yung tali, ay, kay way kusog.
0: Uy, dapat mo nang ipatali ka ang Kenneth.
1: Ana si Loe de la Cuesta na puno.
0: Ang sayo ni Loe.
1: Naana po na yung mga guwapang wakwa. Shout out po sa mga asawa ani nila. siya ang asawa di ay.
0: Binako kita ka, we are single.
1: Yes. Ana siya. Oh, shout out sa mga akong asawa nga si Jesse de la Cuesta, nga bagong ligo.
0: Halay!
1: Bagong ligo pa daw.
0: Kasi pamila nga yan, bigyan na.
1: Morang magpabagdok.
0: Hala, oy.
1: Ana siya nga morang magpabagdok. Ay, bagdoki na na, oy.
0: Ay, bagdoki na na, oy. Basi nga...
1: Kaya basi ikaw ang makabagdokan.
0: Santang wapakay. Sige na, oy. Ato na na yung... ato na special kang de la Cuesta.
1: Ha? Huh?
0: Antong tila, dungaga na ito. Kaya naman siya, naibit lang siya.
1: Napon si Kuya. Atong apila si Kuya. Sa mukha ninyo doon. Ay, makalina. Kamay lang, kaya masing magsilo si mong asawa.
0: Mayroon niya, masing mga kuwan. Mayroon si... Makalimong si asawa niya. Dari, kita na po doon. Kaya humana, mas lasaran.
1: Gani. Sige, so di na nag-ugbok.
0: Ayan.
1: Login na nag-PS.
0: Alas 11. 7 na nga itong oras, mga higal. Ay, hawa ha? Kaysa mo ang pagbalik mo, basa na mi og suwat yes. Tampo dari sa to ang tulaman o.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
2: Kaplodi!
3: Uy, tita!
2: Tugnaw ka ayan, no?
3: Piting, tinawas tubig ba?
2: At look ang balita diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
3: O ba?
2: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiis ako?
2: Oo, oh, asa magkakap?
3: Mangiis ko para muda ko po rin ako.
4: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: dan Lodi.
1: Oh, metla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metla. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Balik sa ning mga uyotar karon sa kahanginan nga medyo
3: yes.
2: Saka ng oras mga maring alas 11:15 na atong oras mga higala. Namati gyapon kamo diri sa pinakalami o pinakasadya nga istasyon sa Mindanao. Kini ang XFM. Oh, daku, alin mo kargada tiya dariya, oy. You are so blessful.
3: Yes.
2: Yes.
3: Ino na nalang na, Maring.
2: Ako, ipot gano'n na niya ako. Nalang
3: yung mga Maring, buram na nagitakluban lang lagi o karang kuhan.
2: Bisang sao ni kuhan ni Edgar, di magin siya mo dako, oy.
3: Mura lang siya ganang pangtaklop sa lumpia.
2: Mura man ka ng kuhan, mura man ka ng... basyo sa lapad nga kuan ya wag na
3: mga katropa matud pa ni Jing
2: Kensana
3: Jing Pigarido ana sa
2: si Maring Jing Jing
3: hay mga katropa
2: aba hello Maring Jing Jing
3: yes. Hello sa mga nagtanaw din sa tuang kuan sa page palihog ko ka
2: share
3: na diha sa comment section ang link
2: oy ana sa link di ang question ana ang kuan di libot mo ko ani nasa comment section ang link di ay.
3: Yes. Kato mga mahiligon ni na og mga gold medalist.
2: Ala ay.
3: Nasa comment section na i-share.
2: Hoy na di ha di ay.
3: Yes.
2: Sige lang kay muli li sab go unya.
3: Lili ana unya.
2: Bueno, live sa ta karon makit-an sa Facebook page sa XFM Mati og sa XFM Jensan. Lili yes. Asab din yung mga maring niya. Pag kumanyo Lili, bigwasi din niyo diyan.
3: Pwede, live po ta madunggan dire sa XFM Bukid doon sila mga radio.
2: Sa mga taga-ipasugun.
3: Yes. Abisan pa dire sa San Franz.
2: Oh, sa Trinto.
3: Sa Trinto, Agusan.
2: Sa Torinto.
3: Yes.
2: Sa Bunawan, Libertad.
3: Yes. Pero sa Esperanza.
2: Sa Patinay.
3: O mapatulong ka, padulong kang Bisli.
2: Oo.
3: Umuatras ka, padulog ka diri sa may Cruising Cuevas.
2: Diri sa may Santa Josefa,
3: Santa
2: sa Beruela.
3: Yes.
2: O paingon diri sa lugar ni Paring Lar.
3: Padulong sa Rizal.
2: Oo.
3: Sa Pasian.
2: Oo.
3: Padulong sa Mungkayo.
2: Sa Mungkayo o yes. Iya.
3: O muna, ato na lang diba sa muna. O muna diri sa Nabunturan, Montevista. O sa Mawag.
2: O sa lugar ni Ma'am Philly Feliciano. Good morning, Ma'am Philly.
3: Yes. Good morning diya sa imo, Ma'am Philly.
2: I hope nga you're doing good.
3: Yes, doing well.
2: And very good.
3: Yes, very well.
2: And okay.
3: It's okay.
2: And ugma daw, sabado daw, ha?
3: Saturday,
2: waiting ka, waiting. You're waiting.
3: I'm sleeping not.
2: You're sleeping.
3: Beauty. I am, but every Saturday I was...
2: sleeping.
3: Lavender run after. I'm sleeping beauty.
2: I thought you have katabang.
3: No.
2: You don't have katabang?
3: No, because day off of my katabang.
2: Anyway, me too.
3: You too? Okay.
2: My katabang is...
3: day off.
2: Every Saturday is my katabang is gone. Because she is scared about me because I am tirayo.
3: You're tira maid.
2: Yes, exactly. That I want. Yes. I want. Sa ganon yun.
3: Pass.
2: Hoy, ani-ani gid sa tuang kamot ang usa ka suwat papel nga ato ang taga ang pagtagad karong higayuna o samtang kini ato ang programa.

Doon naman ko kuha yung motor nga Reader 150. Tuhod man. Aron niya mga tuhog ang kinailagman sa konswat kaagi. Sugdon ko sa kuang kinabuhi. O giniini ang mga nahitabo.

0: Unsa man ang pangupaw ni mo niya, Parts?
1: Motor na ko ba? Magduha ka buwan ang wala mabayari.
0: Asang may motor ni mo ato katong kwan, katong nindot?
1: May motor na ko, isa may motor na ko.
0: Mataipit ka ng lakiha, babi bargoon ko na sa kumpanya.
1: Naku, kay mga sideline niya, pre, nga, kuan na to, kay piki kay pinabuhi, eh. Gamay king sweldo. Dahan kayong mga bayro nun ba?
0: Matiwa magkilibawaan ng mga sideline. Maghuna-huna sa ako, ha? Ino mo, sinako na yung Santon Plus Coffee Mix, aron nga makahuna-huna akong tarong.
2: Bangas ka?
0: Sakto, pre.
1: Sa minahuna-hunaan mo?
0: Nakoy kailang at tibay ba?
1: Sabot-pasabot, anong tibay?
0: Tiguang bayot ba?
3: Ah! Ayaw bayot? Ba?
0: Sakto, pre, mo hatag ito siya.
1: Hindi ko eh, luura po na niyong plano eh. Pukasuway, ano? Ayaw siya. Ah, wala.
0: Ayaw nagloodloo. Di ako siya, sugot ka ma-ibargo na sa kumpanya mong motor ni mo. Mukuan ka sa kong mga diskarte.
1: Taga-asa po.
3: Ah! Ayaw na ma.
0: Taga-kuan. Malayong-hong na ko sa'yo mo, ha?
4: Usa ako kahuham tong
0: morning balaya, pre.
1: Ah, dakuag balay, no? Ngayon sa manis siya, kanang, kuan eh? Kanang, siya na isa gapuyo ng dako kayong bahay?
0: Siya na isa gapuyo kay maminyo ni kay Tibay God. Tiguang bayot ba? Kay manok, manok tok sa tadiri. Ayo.
5: Kinsa man na?
0: Ay, nana siya, pre.
5: Ay, kinsa ni siya, ay!
0: Ay, Boss Gregorio.
5: Ay! Kamusta, boss? Karanong di ka kalaad ni, ay. Kinsa man yung kauban na lagi. Ay, wapo.
0: Nakoy, amigo, si...
5: si Louie,
0: si Louie.
5: Ah, si Louie?
1: Hi. Boss Gregorio, may kontak din mo niya.
5: Ako si Mark de ko.
1: Lainag na ako ni. Bangason ka ng dako kintaw mo ug mistiso Kastila.
5: Sa sige dako ni mo Lowi.
1: Wala boss kanang nawaw lang ko.
5: Dayon ay ko law. Dayon
0: mo dayon boss Gregorio mo pasin ako.
5: Uy, asa man dai ko.
0: Basta kabaw na ka sa ituyo na kumigo na ko.
5: Hindi ay mo ka-indoors?
0: Ay, nakadaka kinatin.
5: Dali, Lowy! Lowy, dali. Dali, kintama-tama, Lowy. Nagluto kong adobo, Lowy.
1: Adobo? Adobo? Pa rin bahay
5: niya. Lingkod sa kadali kayo maghugad ko, Lowy, ha? Kadali, Lowy.
1: Sige. Kapuha niyong bahay ni Lowy. Si Gregorio na isa nagpayo, dali. Mga mahalo nila mang gamit, oh. Napailamisa nga nara. May mga figurine nga mga mahalon kayo. Pila ka kabo kwarto ni ilang bahay nga pati padakuha ni. Pero Ginoo ko, mas dakong tao pa man sa kuha ni si Gregorio. Kung hawiran ko ani, hindi ko makabaliban kay dakong tao man.
5: Lowy, naran na Lowy, magugat ako dali. Mangaon sa bayi ko kaon Lowy.
1: Oy.
5: Taga-asa man ka Lowy?
1: Taga Torel.
5: Torel? Asa dapat sa Torel?
1: Di lang ako itugan na sa dapita. Basta taga-turil ko.
5: Ano man ka, oy? Ay, nakaulaw-ulaw. Lowy.
1: Dol sa Eden.
5: Ah, sa Eden of Harden. Lami ka yan niya king guluto kay adobo ba yan ni Lowy?
1: Ginoo ko. Gipig-in na iya. Kamot sa kong kamot.
5: Tapad-tapad. Dali ako na.
1: Uraan niyo.
5: At sa may imong gusto, kamayan ka. Magamit pagkakutsara.
1: Naanad mga.

0: Halloween, nabusog ka?
1: Oh, salamat kayo busa sa imong pagkaon. Paghuman ako kaon sa mga lamian nga pagkaon, gipainom pa dyan ko niyong mag-wine.
0: Siyempre, bisita ko ka, Louie.
1: Lahyo rin
0: kini ko ako maka-amo ka date o kanang bisita.
1: Salamat kayo, boss, ha. Sakong kami kong tuyo ni si Hawi. Bahala na, pabaga ko naong tungkol kay may bargo ako motor.
0: Unsa pa may imong gusto, Louie? Masi gusto pagka masyat, mag-gusto. Na mabay chibas regal na nabutang.
1: Boss, kanang baga lang
0: ayaw sige ingog, boss, oy.
1: Kasi may kitawag doon ko si mo, ha?
0: Kuha na lang, just call me Key.
1: Boss Key?
0: Yeah. Ayaw, Ma'am Key. Ma'am, kuha na gogo sa tinuod lang, akong pangalan is Mark.
1: Ah, oo.
0: Pero lain mo lang, good job, hindi bagay sa kuha ang kagwapa.
1: Kini, di mo, ang diya sila din mo ng Gregorio.
0: Kuha na kanya, muna na ang taas na pangalan.
1: Ah, sige, sige.
0: Ayaw gibon ba? Olawan man butang anak ni mo.
1: Boski, okay, kanang. Namagod ko yung problema, good. Kabalo ba ka, dahil ko kayong problema na ko.
0: Ano sa may problema ni mo di ay? Basi pwede tayo ka matabangan.
1: Imbargo na kong motor.
0: Unsa?
1: Imbargo na kong motor.
0: Nga naman.
1: Duha ka buwan ako, wag ka bayad lagi.
0: Uy! Murag medyo wag bitay-bitay na ginaim mong motor, embargohon na na siya.
1: Matabangan ba ko ni mo about ana?
0: Matabangan?
1: Oh, tag 3-5 man ang monthly niya, 2 kabuan, City Mail.
0: City Mail? Dali lang ka, dali lang, kaya na ako itang awon.
1: Hindi kuha siya. Maintag muhatag siya. Ay, nagbalik niya unta. Unta muhatag siya, rin makabayad ako sa kong motor.
0: Pila ka nito yung muhang bayroon nun sa imong motor?
1: Kuan, bitay ko o duha ka buwan, 7,000 niya.
0: 7,000?
1: Pakapin nila po siguro isa ka buwan, kaya basi din po ko kabayan.
0: Ay! Anara, Ay, 15,000.
1: 15,000? Sobra naman ka ini, Kay. Sobra
0: na
1: ka ini.
0: Ibang allowance ang sobra para na kay pang gasolin. Mahal ba yung gasolin na ron, Louie?
1: Salamat kayo, ha? Thank you kayo.
0: Ayaw ka goal na sunod, ha? Anytime ka, pwede ka makabisita sa akong Lowy.
1: Ay, kiduo ko. Itagaan ko niyang sapi nga.
0: Oh, welcome ka ka sa akong mga Lowy.
1: Wala ko niyang gichulala.
0: Ikaw lang po na ilaay mo ang amigo ang malunoy mo. Wala problema na aram ko.
1: Sige, Kay, salamat ka kay ha. Salamat kayo.
0: Pahag siguro kamay lang niya.
1: Oo, ahag raman ka.
0: Dali, bita.
1: Gigigigap ako eat me games.
0: Amping sa imo pag-drive.
1: Ato na ko, abot na ko kay.
0: Sige, amping.

Kadali aras bulan eh. Tulo ka buwan namin nagkalabay humana ito itagaan ko ang kinsimil ni ni Gregorio alias kay ang usakatibay. Maulaw magpumbalik ito niya eh. Basig biingong sige pangkortahan ako siya. Warabag siya mihangyo nga ihakong ko anon siya nang ihatag niyang kinsimil. Igo oras ang hiccup sa kong It Me Games. Bahala na ni. Di ko mauhaw. Bahala na magkinaunsa. Huwag ko'y laing choice. Kung di, maato ko sa iya harun nga mga hayat na pagkong sapi. Basin di ay, basin magmuhatag di siya. Maato ko niya.

0: Μου κάσει το καλή μου.
1: Όχι, Λολόουιν! Την πάλι κλείνει η Καλούι!
2: Την πάλι κλείνει η Καλούι, μου κου καλή μου.
1: Μόρτι, αϊ, σαλάματ καϊού! Γνάει μου που κάνω, αϊ! Γνάει μου που ζήτα σ' ακούω,
2: αϊ! Και είπε σε λίγο ακούω, αϊ!
1: Ο μένα να μ' πούν!
2: Του να πω κάποιο πρόβλημα, μαγκόν!
1: Σε γίνε να κάνω πρόβλημα, Λολόουιν! Όχι, έτσι δεν έχω να είμαι πρόβλημα, καρόν!
2: Σε καμπούαν την πάλι τη μου τώρα, κοκαμπάγιαν! Basik makatabang ka na ko. Ako lang kung ilisan, bayaran ako.
1: Ikaw sige, mo eh, basik na kakalimot si mong bayaran nun diya sa iyo, mga motor.
2: Baita mong gulo. Eh, nakuha ng minus.
1: Pero usap pa. Nakakao, nakalowi.
2: Ah, wako lagi. Ula,
1: dalay lowi, dalay. Kinay crispy pata, ah. Dalay lowi.
2: Oh. Lami, ano eh.
1: Oh, dalay kaon, kaon, sa kaon. Kaya ako sa tanahon sa kuang kaban nga maroon. Dugay,
2: kaya. Paabot sa ko diri, samtang kaon ko ha.
1: Okay, okay, yun, son ako, ako ang kuha na. Napa.
2: Ay, mayong tagmatag siya eh. Sa di, kaunon siya na ako ng mga pata din blamia.
1: La la la la.
2: Nana siya.
1: La la. Pila kaya ito kabulan ni mo ang bitay, Loe?
2: Isa kabuhan na ba itong giingong ganina? Ako inang tulo. Ah, tulo kabuhan lagi, tulo.
1: Tulo?
2: Tulo kabuhan mo.
1: Ah, barang ni, dako lagi pinakalit, Loe.
2: O, ni, kuan man, mo kabayad atong kuan ko. Pebrero, Marso, Abril. Kabayad.
1: Ah, kaon sa Loe, kaon hundas na nakay. Na ako yung istorya po ni mo.
2: Oo, oh, oh, sige na, isulti lang. Usama na siya.
1: Ah, ayaw, ayaw kagol sa imo ang bayro nun. Ako na bahala, anak Loe.
2: Ah, buot pasabot, ikuan ni mo.
1: Itagaan
2: ko ni mo.
1: Yes, ayaw lang to ba? Ikon anak ko kayo ka ikaw ka importante.
2: Apan basin og dunay kanay kuan.
1: Unsay dunay?
2: Basig dunay kining mga kabayaran.
1: Ingon ani ni Loe. Og ihatag man ako ni kanimo. Kinahanglan pod machula ka.
2: Unsa?
1: Yes. Sakto ka na imong nadungog.
2: Ginoo ko.
1: Og musukol ka, ay siyempre, ihatang na ko ay mong ipangandoy.
2: Iyay
1: ka. Nga tulo kabulan nga bitay.
2: Ginoo ko.
1: Pero diri sa kasakuha mong bitay-bitay.
2: Agoy. Masig diri ragid mo, luwag ang dalan sa Street of Hormuz ng kalagayan.
3: Ah! Ayaw naman.
2: Pero ako kay mahimo. Wa mong kay mahimo.
1: At saman, Loe.
2: Ikaw bala. Ikaw bala.
1: You decide?
2: Oh, ikaw bala. May kwarta ba? May kwarta.
1: What? Dili sa after na after na rin na. Sunod na ito sa kwarto.
2: Agay.

0: Sakto juga ayo kalau we or sama kayak pemarok ay arbi pasal
1: gay sakita itikang sukung paa we
0: ikan apa ayo we ikaw na kita ko ang customer, ha?
1: Sa customer?
0: Ikaw ang number one akong customer.
1: Di na ko mabalik diri, oy.
0: Magbalik-balik, Jugalawi.
1: Di na ko mabalik, kaya na ko'y trabaho, magkabayad na ko sa kong motor.
0: Hindi ka mag-anak, Lawi. Kay gihatag ba yan? Nagutanong sa imo, Lawi. Sobra-sobra pa akong gihatag kanimo.
1: Hindi ako doon akong gihatag po sa imo akong pagkalalaki. Ay, kulang pala,
0: Lawi.
1: Unsay kulang?
0: Kulang ba to?
1: But pasabot, gusto pa kang mausap.
0: Gusto na ko, every day, every week, every month.
1: Bangas ka.
2: Bangas ka?
1: Di ko, musugot.
0: Kamalo ka, Louie. Sa imuhang motor, piminti ka bitay. Tagtulo ka pulang mong bitay. Pero dire ka sa ko, ah. Kanunay kang magbitay.
1: Saon ka man, eh.
0: Sige, Louie, ha? Balik-balik, Louie!
1: Madto na ko!
0: Oh, etas! Di ka mo dawatan yung sobre?
1: Nay, sobre.
0: Baga,
1: kayo
0: na!
1: Parang sobre
0: ni... Apil na nahan to, Disyembre! Unom ka muna na, Louie!
1: Sige, ato na ko!
0: Ating! Mamiyani, ato na!
1: Kita sa ko ang... Kuan, sakit ka kung paaitikang... Agay, sakita...

0: Ayo.
1: Ay, siya Marda.
0: Ay, hello, Tay.
1: Ay.
0: Na si Lowy.
1: Kayo na, pagkasya mura-mura magkabayong tingog. Kesa ay...
2: Ayaw naman.
0: Si Lowy ako kayo, Tay.
1: Aw, oh, si Lowy ang imong ipangitangan
0: ako. Ikan sa mani na... mo si Lowy, Tay.
1: Apo na ako.
0: Ay, imong apo.
1: Ayaw
0: asa,
1: na.
0: Asa ka sa karon, Tay?
1: Yun na, pwede man ko makakita kayo kung sa hitsura.
0: Oo.
1: Daot naman akong mata. Ay. Kung siya man babae ka ba yun?
0: Babae ko, Tay.
1: Mura man.
0: Babaeng kabaw.
1: Ay. Bangas.
3: Bangas ka?
1: Bosya mo. Yun na pa ko sa malimog toyo diri yeah. Sa konga po.
0: Asa mo ganti ay si Lowy, Tay?
1: Si Lowy?
0: Oo.
1: Tuwa siya Dabaw na malit.
0: Uy! Kabalong ka, Tay. Si Lowy na ay atraso na sa ako, ah.
1: Ayon sa may atasyo na buntis
0: wala na siya napakita sa balay.
1: Nga naman.
0: Nakuk, ay na siyang utang ka na ako.
1: Uy, yun siya. Takong utang ako nga po siya.
0: Yo, tinood na, Tay. Wala na siya napakita.
1: Una on siya may atong takong utang.
0: Kinala siya magpakita sa kuha para makabayad sa siyang utang.
1: Uy, on siya. High blood ba ako? Basig makuyapan ko.
0: Tay, hinayo na ako, Pangingon.
1: Hinaya.
0: Naayutan si Lowen sa kuha, Tay.
1: Oo, unsa. Naayutan si Lowen sa imo.
0: Oo, Tay, naayutan.
1: Sus, Ginoo, kadagtang mautangan. Diri pag yun, kabayo. Ba?
4: Tia Daria o maring Erika. Muna pa problema karon. Ay matago-tago naman ko nga mato sa bahay kaya si mabalik-balik si Gregorio dito ah. Si Kay. Ginaadto ko niya sa bahay na matunong po nga ko dito. Pero ako ang tatay. May permente niya may istorya. Gabahad lagi nga. Maningi lagi sa mga kwarta ang yang nahatag sa ko ah. Niya kay maulaw na ako tiya Daria og maring Erika kay iya na ibandilyo sa mo ang purok ba? Nga nag-adto na ako dito kana ako kumumotor iya sana ko nga monthly ana. Nalipo ko sa kuang problema karon sabi ang na kong buhaton. Pwede ba na akong ikihan ni si alias K? Sayang gibuhat ka na ako nga iyahang grabe jud kaayo si maring Erika og tiya Daria. Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. And yun swat magtatampo. Louie. Taga-Turiel.

0: mo kato mga maring ato ang gibasa nga kaagi today kaagi ni Louie nga kana ganing medyo na ipit ang yahang itmigin sa Yadaria.
1: Nagtakian na gud si Louie ay.
0: Nagtakian siya.
1: Kaluway ni Louie.
0: Murasagi ahandusan o
1: ga. Ano mo buka Louie nga? Di mo buka siya miduol nga. Tibay baya na ay gaito.
0: Dapat dito sa miduol atong mga mamasan.
1: Yes.
0: Kay kuan siya di sa maipi. Pero kanam sing ana nga tiya dari nga mga kuan no kuno nagadepende ra gid sa kalalaki nga kung di gid mangita discarding nga makabayad sa mga bayro noon.
1: Dili na mari.
0: Ano kay mga pamaagi nga tinarong?
1: Ako gay kaniya. Eh, wala siya nang tinarong ato.
0: Ay di man na sa tarong na mangayo ka kwarta sa lain ay bayad sa imuhang kuan oy, imuhang mga kadtangan. Ako gay kanato katong undecided pa ko. Ay. Nakasuway ka di ko tiya dariya o ka ng namunot na lang ko og lubi para kay makasugakod ko sa kuang mga
1: anong namunot naman lang ka?
0: Mga panginang lang, nag-hornal ko ba?
1: Ay, okay. Yeah,
0: pero ito, pagkit ang sweldo ka ni ato, napas sa mga 180.
1: Ay!
0: Oo, oh, niya ang niya hukukan pagita. Una siya tiya dariya no nga nagkadepende na sa usa ka lalaki nga makakita og mga diskarte. But anyway, ato ang tagaa pagtagad kay kapadalaman ni siya og suwat kaagi. So ato ang tambagan gihapon ni si Louie. Yes. Unsa angay na buhaton? Pwede ba ako na siya mukiha kang kang K?
2: Paano?
0: Kay murag gibahad-bahara na siya, nga gibalik-balikan na siya tiya dariya. So kuno angay na buhaton aron nga maundang kini ang pagpangita ni K nga to di kaniya. Mamasingil ba kuno siya sa mga nahatag ni Kay? Ha? Masingil ba ko na siya? Kaya ang ingam ko na itong U-tar nga. Ako naman yung motor. Ako may gamantli anang motor. Alabi, ang inyong mga lantip nga mga panghuna-huna, mga maring. Ay, padangat na dali sa tuang text line sa 0966309569. 0966309569. Papadili ka mong comment mo sa karon sa tuang live sa Facebook. Lili, alam palihog, paki-follow, sub, o paki-share ang XFM 107.1 Tago. Ang siyempre, tiya, Daria. Ato ang balikan, taod-taod, ang suwat kaagi humandang.
1: Sa mga ganahan, magkuan, magtambag ka nga. Louie?
0: Yeah. Hello, Louie.
1: Kasi Louie, manggun.
0: Masa gini mga Louie, mga kuan gini sila diya.
1: Oh, mga brother ko na sila. Mga brother na sila, maring.
0: Mga kuan niya sila.
1: Brother Louie-Louie.
0: Modern tokong rin sila. Members lang sa mga modern talking.
1: Modern talking.
0: Ay, nako. Siyempre, katotong gibasa nga suwat kaagi ganina, mga maring, hatunto ka na to sa tatuang gikamis na kaayo na to, ang kape. Ang Santon Gold Coffee Mix. I miss him so much. Ha, ha, ha.
3: Ayaw naman.
0: Nami-miss ko talaga siya. Tito Boy, ha ha ha.
1: Ganun ba crazy?
4: Kung tikakan, hilotong imong piang.
0: Gunggung ha? Sisin mo ha?
1: Ikaw talaga crazy ha?
0: Ganyan talaga Tito Boy, nami-miss ko siya.
1: Ah, nami-miss mo talaga crazy?
0: Ay, gunggung. Hoy, balik mi human lang sa pipila ka mga awit, mga maring. Dili dili awit ay panginabuhi dai ni. Kini ato ang programa hatod ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dunay collagen o glutathione.
1: Yes.
0: Siguradong mo pahamis sa ato ang mga pamanit.
1: Dili lang kay mo hamis, baka puti pag yo.
0: Sa imo ha. Ako si Maring Erica. Kinsa ka?
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: O sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
7: Mga katrupa, exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo og diabetes ka og imayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit man sab ko og Santon Vitamin D para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po.

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Well, mga maring, balik ta karon diri sa tuang programa. Hinapos nga programa. Alas 11:48 na nga itong oras.
3: Paspas kayong oras maring.
2: Paspas kayong oras. So, hindi na ito mamalayan. Yes. Karang ganina. Warag presko pa ta. Karon di na.
3: Yes.
2: Warag ganina. Warag virgin pa ta. Karon di na di. Ay. Oh.
3: Like a virgin na lang ta.
2: Like a virgin na lang. But anyway, mga maring, labi akong takramabati diri sa imuhang radyo. Diri sa Radyo X. Kami inyong mga X. Ako ni si X, maring.
3: Okay, X, tiya.
2: Pero ayaw ko piyansa kay mga lamion gihapon.
3: Yes, tinood ka na, maring.
2: Dahan gihapon, ang gusto mo tilaw apan, we are hard to get.
3: Yes. And hard to believe.
2: And hard, hard cake naong. Mga katropa, ato ang tambagan kining suwat kaagi ang gipadangat diri mga maring ha kay basin og masuko tong ato ang nagpadala sa suwat nya dinanon tumo mo otro padala kay yes. Nasuko na di ICA. So mga maring ato ang pagtambag karon hatod ni kanato sa Santon Vitamin C aron nga mas maligon pagmaayo ang atong immune system inom ta adlaw-adlaw og Santon Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Asa yung matambag tiya dari atong sugdan sa imo? Ay,
3: para kay Louie.
2: Oh, naaba, now showing.
3: Bakit? Hoy, naaay. Bakit mo tanawa na parin?
2: Ay, butan si Kenneth sa tunga. Yan, now showing threesome. Ay, nako. Ay, kaluon.
4: Ayaw, di ba?
3: Wala ka dahil. Mura pag nasipaan sa kabayo, maring.
2: Marami kaayo, muraga. Mura lang ka ng kuan ba? Mura lang ka ng mga...
3: Lain na kikig si Mordi, maring, oy.
2: Mura lang kita ng mga kuan, mura binuangan ang kita nila. Sige, ay, matambag din mo ni Amerik, umdangon ta ni, oy.
3: Kita namin nagpakawaw rin, pero sila, sige, pangatawa lang.
2: Dapat pakatasto ang purok chairman, ani.
3: Ultimo pabotohon, ilang kita kabotohan sa tuwang barangay... Sa barangay na itong eleksyon.
2: Saan mo tagi na dito ilistaan eh? Hindi mo na taga-diri ni mga nagwaya na. Hindi mo na naman taga-diri. Ay, loko. Sige na.
3: Ano ka nga rin, dili na maupin akong phone.
2: Mauba niya kayo na sa imo, ha?
3: Paano na face nga, Juan?
2: Mauba?
3: Pag-aaral ako, dili kasi maupin sa kulawang. Ay, nausap ko kayo.
2: Nag-worry ang imong phone kayo. Kinsa ka naman gila-kawat siguro
3: sa... Gila-kawat ang siguro. Dahil mo, dili naman maupin.
2: Dahil naman eh, mura mo na yung taga-Florida. Taga San Diego, Florida. Ay, kuan? Ay, nako. Anyway, ato ang pagtagad kining kuwaswat ni Louie.
3: Yes.
2: Although nga, dili mo kainin ako kayong problema, kay tapulan nun, siguro si Louie. Kay...
3: Magdawat limpyo lang siya.
2: Gusto siya, bahala na.
3: Bahala nang lubihon. Basta kayo na si Queen
2: pero,
3: Samil.
2: Pero kanang ing anak karon nga mga hitabo, tiya Dariano, kanang daghan yung mga ing anak ay...
3: Adi,
2: daghan kayo mga yung anak.
3: Sa ato pa na uso, naging siya.
2: Uso, sa una pa man.
3: Ay, sa una pa. Ikaw, Mari, kapila naman ka ata.
2: Ako wala pa, ako ikaw. Wala mong kumarin, kayo ako ikahatag.
3: Pero,
2: sa una,
3: Mari, marumarap lang ka. Ay, wala mong kaikahatag. Free lang mo, free.
2: Free, oy. Pero sa una, katawa, undecided ba ko, misuway ko, Mari, ako, manguan ko ba? Pero, lain man sa kanya ato maring, kaya tanawon man daan maring.
3: Hindi
2: kayo dako imong kargada, dili kaya kung ano, di ka pa.
3: So, alkansi sila.
2: Oo, oh, di ako.
3: Kasi may presyo. Kaya kung abdan maring, itimbangon man.
2: Timbangon?
3: Oo.
2: Pila po kagramo imo maring.
3: Pwede gaan na rin maring, kagramo lang. Sa ato, pampating nga maya, ay!
2: Mara nagtimbang sa katong ihid nga atsal.
3: Sinala pa, taklupan man eh, usapin taklupan na. Taklup, tansan!
2: Ay na nagtaklubi, kaya di magyapon na makitaan sa lamok. Ay, nako, oy da.
3: Sabi ta, Louie, akong may istorya ni mo ka, Louie, no?
2: Sige daw.
3: Pangita og trabaho.
2: Pagtrabaho
3: o kumaradi ka gusto, magtikangkang, tikongkong. Kaya ang panahon karon lisod na kaayo. Di mo imong pambayad sa motor, di turnong ka mo adoo kang kuan. Di, tiyo, tangawa, nakatila rin ng kagbuna.
2: Nakay mestizo daw ni si Kuan Marin.
3: Nagkiyang-kiyang, mayroon ka.
2: Sige ni si Miss Kay, mestizo daw ni Marin.
3: Ay, mestizo. Mestizo ka, pre.
2: Ma. Muna, kamula ba ka ng mga mestizo, Marin? Betina ko ang mga kargada na sila, Marin.
3: Ay, yan ang mestizo, Kuan.
2: Oh, mestizo ko kay kargada na sila.
3: Ano ka na yung basahon, Marin? Kaya naay nag...
2: Lenny Hagit?
3: Kinsa na. Kaya si Mark Gregory.
2: Siya na po?
3: Siya na, ano siya ang
2: ako. Siya siguro yung kuhan siguro. Ni Tsulala siguro.
3: Siya siguro. Nama si Tambag po.
2: Sige daw, go.
3: Ano siya, ako pa ni mo, Louie. Mantenere lang na siguro yun. Kaya ang dugayan na, maanad na ka. Inuminumin na lang santon vitamin D para din ikalitra ako.
2: Madugay, kompetensya na mo. Ala.
3: Pagani.
2: Doon na sila mga atang na sa kuan.
3: Kaya naman, papramahalin na nga ito ang santon vitamin C.
2: Doon na sa mga atang na sa kanang kuan, ganin sa skedanti dos.
3: Ay, doon ka nairiya, Mari.
2: Amot, diha mo ko sa unang hapit mga kuan eh.
3: Bago kaya rin ba ito diyan naging posil, Mari?
2: Ay, naku, hindi na ko diyan, Mari, kaya narin mamusil diyan. Ay, wala na yung matambag niya. Kita na yung manambag niya. Kaya yung manambag pa yan.
3: Ikaw na yung matambag sa lahat siya, Abi.
2: Kung namati, if you are listening, Loe, you better stop and help. Undangan na ba? Lagot ito kayo ko nang yana.
3: Ayaw, di ba?
2: Undangan na imong kaagitirada, Louie, kay mabalik na si imuha. Tanan-tanan nga imuhang gibuhat karon, replika na siya sa imong mamahimo nga kaugmaon buhon. Kung ing ana imong binuhatan karon, may ana na pud ka buhon. Kay matakdan man ka ana.
3: Mamembro na po siya.
2: Mamembro na po ka si Gabi. Siguro makabasi mahimo na po kang kuan kanang
3: mga one of these days, you're Gabi.
2: You are Gabi Tai.
3: Ayaw naman.
2: So, karon pa lang, samtang kuan pa, pero sa ang iyang pangunta na marin ito matubag na pwede ba siyang mukiha? Kay, we are not abogate.
3: Yes.
2: Not abogate.
3: Saan mo na abogate, Marie?
2: Abogado ba?
3: I told you abogar.
2: We are not abogar.
3: Bato abogate.
2: Di mi ka tambag ni mog taro. Pero salamat talaga mang kaayo, Louie, ha, sa imong pagpadangat sa imong kaagi. Pero amo na ikasulti. Dagay na, we. Daghan kay mga discard.
3: Yes, daghan kaayo.
2: Hindi ka mauban kang Dunix mag-deliver og black rice.
3: Hindi mo ka mag-online selling para kay Dunix. Nga mabalik ka na at sakyanan.
2: O dili pa ka mag-kuan ka, mag-uban-uban ka kang kuan. Kang paring Ray Maningil. May mga collector ni paring Ray. Paring Ray Pirarin. Ano lang? O di ba ka, mag-imo ka kameraman ni Maring Ray.
3: Hindi pwede kaayo.
2: Bueno, wala naman tayong oras. Tiya, Daria Hunter, magpapon kita mag-auban. Ako ni si Maring Inday Erika. Dili ko pa, dili mister sa apan, dili makopian sa antong kundi mangunay usilingan.
3: Kanilang nga po ninyong iyaan sa kanunay panabang. Si Tiya, Daria, higong maalang ko sa mas lami pa sa kumbaog kinilaw. Ay, ako na'y bahala, ni Mumutila.
2: Daghan kaing salamat, og thank you for watching!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Iput-put. Exciting.
0: XFM.
4: Exciting.
1: Exciting.
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma. isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men.
16: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
17: Mga katropa, excited!

0: Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte tinanggap na ng Senado. Senator Aime Marcos Binaticos naman ang pagkantala ng impeachment transmittal.
2: Senator Aime Marcos nanawagan sa Pangulo na pansamantalang sibakin ang ilang NBI officials.
1: Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado.
2: Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. posibleng hindi na bumaba sa pwesto dahil sa isinusulong na charter change ayon kay VP Sara Duterte.
1: Department of Energy, mga katropa, inatasan po ang NGCP na resolbahin ang transmission constraints sa Luzon at sa Visayas grid.
2: Balitang regional, 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwalang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard.
1: Balita international naman, Hanta virus. Hindi po panibagong COVID-19 pandemic ayon niyan sa World Health Organization.
2: Sa balitang showbiz, kasani na Bea Alonso at Vincent Ko kansilado umano dahil sa prenup agreement.
1: At sa sports, tambalang Alex Ayala at Hailey Baptiste laglag na sa doubles ng Italian Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Pananghalian po ng Webes, katropa, 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: At ako naman si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garafield itong Wednesday, ngayon o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 989 kasama ang mga mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa nakatakdang paglilitis sa Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, tinawag na Senator Aime Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohana. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyaka ang due process sa gagawing paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague kaugnayan ng tensyong nangyari sa Senado. Binitikos ni VP Sara ang anay kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ang Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang international tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kalyado para magpaabot ng suporta kay De La Rosa.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC detention unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang namomonitor nito, partikular na ang tangkang pagkuha kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni VP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni De La Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inaresto po ng mga otoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Oragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalam pa ng polisya naging motibo sa pagpapaputok ng baril.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Aimee Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ayon sa senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali. Gait pa niya, layunin ng pansamantalang pagtanggal ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng impluensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang liham.
0: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad ang naganap ngang pamamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinwestiyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng mga otoridad at ang ipinatutupad na mahigpit na protocol sa seguridad.
3: Kasi ang daming tanong, may barilan, maraming CCTV doon, hindi man naman nakita kung sino bumaril. So yung nakita ko yung picture, puro dinding yung tinamaan. So what is there? Mm-hmm. Ang heavily guarded, di ba? Mm-hmm. Andun yung PNP, andun yung USAA, may militar pa, may marine pa, tapos may nakapasok. Mm-hmm. I don't want to plan any malice, but it sounds too good to be true. It sounds too staged.
4: I
3: could even say it's a badly written script.
1: Binigyan din pa ng political analyst na ang daming kinakailangang sagutin sa nangyaring insidente, lalo na't hindi dapat basta-basta Nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
4: Kinumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa isang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay naka-alerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Katropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
5: Nakaalerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga kumakalat na impormasyon online patapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, may ikpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magbudyok, nakaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platforma ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, mariing pinuna naman ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniyay isang desperadong hakbanga para takasan ng pananagutan sa batas. Aniya handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands, na ang isinusulong naman na charter change ay maaaring magindaan daw para manatili sa kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. Dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Tropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Biyaheng Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad dito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan inaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Naghain po ng resolusyon ng mga Kabayan Black sa Kamara para paimbestigahan ang umano'y red tagging, online harassment at disinformation activities ng PGMN o tinatawag na Peanut Gallery Media Network. Sa House Resolution Number 1009, binanggit ni na Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at ACT Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN na umano'y nag-uugnay sa mga Kabayan Black at mga progresibong grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ng mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na nai-repost at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCAC.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inatas ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakaka-apekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garina nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung tent ID nilinaw na ligtas bisitahin ang AOR nito. Pagpapaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
7: Nilinaw ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
8: I can only speak sa 10ID area of responsibility which covers the whole Davao region and parts of the adjacent provinces like Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur and Surigao del Sur. First of all, ato ang ginatagagrespeto ang sovereign prerogative sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga citizens.
7: Ayon kay 10th ID spokesperson Major Ruben Gadot, ginagalang nito ang decision

0: Chon, kaugnay umano ang nasabing travel advisory sa matatandaang nangyayari sa nakaraang buwan ng Disyembre taong 2025 ng kumitil ng nasa 15 katao ang nangyaring mass shootout sa Sydney Bondi Beach kung saan napag-alamang tumira ng halos isang buwan sa Davao City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Bahay ng dating Vice Mayor sa Emlang North, Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
2: Niratrat ng bala bahay ni former Blang Vice Mayor Jose Lito Piñol kaninang alas 5.15 na umaga. Ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ang bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pamamaril. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
3: Bangkay ng 13 anyos na taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Oriona, XFM, Tugigaraw.
4: Natagpuan niya kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunod sa karagatan ng Sitio Carillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilala ang biktima na si Ramdolph Salvador, isang gold medalist sa larangan ng taekwondo. Ayon kay Joviter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre ng ilang residente ang wala ng buhay na katawan na binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahagi ng Barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng mga magulang ng biktima na ang natagpuang bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuluyang natagpuan ang biktima. Nagpahatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
1: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwala ang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu. Live!
5: Nasamsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng ilegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa pantalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa panayam, ayon kay Station Commander Captain Jerome Lozada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatiba dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalaunan ay huminto umano ang mga ito at iniwan ang mga container sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid, ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang beripikasyon, tumutugma ang mga container sa listahang unang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnay ng Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang humigit kulang 1,100 master cases ng umano'y ilegal na sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos, kaya umabot sa humigit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng nasamsam na kargamento. Patuloy pang imbestigasyon upang matukoy ang mga mga nasa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone, vitamin C, ang alkaline-based vitamin

0: Asia para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almimata XFM News.
1: At mga katropa, may gigit sa 1,500 na mga PUJ drivers dyan sa Iloilo City. Nabigyan po ng 5,000 cash relief assistance mula sa DSWD. Katropa natin sa Balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
2: Higit sa 1,500 ang mga public utility jeepney drivers sa Iloilo City ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawang releasing ng ayuda sa dalawang mga covered schemes sa Distrito ng Haro at City Proper. Napagalamang ang naturang ayuda ay first tranche ng assistance para sa mga jeepney drivers sa syudad. Lubos naman ang pagpapasalamat ng ilang mga drivers dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatanda ang Abril 8 nang unang nabigyan ng kagayang cash assistance ng DSWD ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iloilo, Pasi at Rojas. Hindi bababa sa 8,000 ng mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Melanie, na tili na lamang bilis ang LPA ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers silangan ng Biran, Catanduanes.
4: Katropang Buddy, dahil dyan, wala ng direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
1: Katama ngayon, 47 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur, habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa Naiya at sa Science Garden sa Quezon City.
4: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang alas 6:16 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold. Nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng hantavirus sa Tenerife, Spain, ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang panganib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bagamat seryoso ang Andes strain ay kinasawi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Tinatanggap tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain, kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa pantalan para ma-check na walang magaganap na transmission sa mga komunidad.
3: Showbiz News!
4: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Usap-usapan sa social media ang naudlot na kasala ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Bea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
3: Balitang Sports.
1: Segway tayo katropa sa balitang sports. Satin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambalan ni na Pilipina tennis star Alex Ayala at American partner na si Hailey Baptiste matapos silang patawabihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. Score ay 6-2, 6-1, sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam double champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila po ng pagkatalo sa doubles, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament matapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ay inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
4: Sa ngala ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat! Mabuhay!
4: Exciting Pilipinas!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Isang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po nito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ating pong CEO, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ating pong partner dito sa Kahanginan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hias, mga kasama ng live muli dito sa ating pong talakayan. At welcome po muli ang mga kababayan natin, ang mga katropa natin sa inyo pong mga inquiries. Nakatanungan nyo about your health? Nakitext nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasaya ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At huwag kalimutan, ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, ha. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ha, pumunta sa atin pong mga wellness clinic, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Dominic Sela Barak Valdez. Saka San Mateo Isabela po. Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung minum po ako ng Santon Gold at Santon Baserbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon. Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katrawa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Soap at Clear Skin Glutacogic Soap with VCO. Itong mga herbal soap natin ito, nakakatulong ng malaki sa pag-iingat at pagpapanatili ng healthy ng atin pong skin. Lalo na ngayong panahon po ng tag-init at ramdam na natin at talagang patindi ng patindi ang init, pati yung singaw, ayan. Eh talaga naman, ano, maalinsangan palagi, ayan. Ingatan po natin ang atin pong mga balat, ang atin pong skin. Yan po ay pinakamalaking protection ng atin pong pangangatawan. Ano? Eh, part yan ng ano natin, eh, immune system natin. Ano? Yung pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan na humahadlang sa mga pathogens na makapasok agad-agad sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya mahalaga po na mapangalagaan natin ang atin pong skin area. Ha? O, gamit kayo ng atin pong Santone Plus Herbal Soap. Ang ating Santone Plus Herbal Soap, ay meron po yan siya mga herb extract na nakakatulong para isaayos yung moisture ng ating pong skin area. At the same time, mga katropa, ay isaayos din ano, yung immune functions or immune response dyan sa ating pong mga balat. Para if ever meron mga nakakapunta dyan ng mga bacteria, mga fungi, ano, na madalas nagudulot ng mga skin problems, eh maalis ka agad yan sila, mga kaibigan. Ha? Yung ano naman natin, yung Clear Skin Glutacogic Soap natin, meron yan siyang VCO na nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong mga balat, mga kaibigan. Ha? Mamaya, ating ipapaliwanag, paano nga ba ang VCO nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong skin area? Ha? Eh, pag-usapan muna natin, itong mga napapanahon ng mga karamdaman, itong mga skin problems na nagsisilabasan sa panahon po ng tag-init. Ayan. O, marami na naman na nakakaranas ng samot saring mga skin diseases na associated sa hot weather. Ha? O, number one na dyan, yung mga heat rash kung tawagin. Ano? Yung mga rashes, especially sa mga anak po ninyo, ha? Bantay-bantayan nyo. Yung skin rash, lalo na sa mga singit-singit na area. Ha? Pagka medyo malusog-lusog yung anak nyo, pansinin nyo lagi yung liig. Ayan. Madalas po kasi nandyan tumatago yung mga skin rash na yan. Ha? O yung tinatawag nila ng mga heat rash. Ganda rin sa mga kilikili. Ayan, sa singit. Ayan. Ayan, nandyan madalas yung mga skin rash po na iyan. Ha? O yung mga infant as well as yung mga children, pansinin nyo palagi. Eh yung mga areas na yan na kung saan ay maaaring tubuan ng mga rashes, mga kaibigan. No? Yung tinatawag nila na prickly heat or miliaria. Ayan. Ito pong mga ano to, itong mga heat rash na ito, mga makikita mo yan siya, visible naman yung mga small red bumps na yan, ha? Na makapansin yung all over the body or especially doon sa mga laging mainit na area ng katawan. Yun, no? So, mapapansin nyo yan sila doon. At yan ay may kasamang pangangati, stinging sensation, no? Kaya pagka meron nyo yung mga bata, nako, alos hindi mapakalipo yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Kasi masakit na mainit, ano, na parang may sting yung pakiramdam, ano? Now, kadalasan talaga yan, leeg, yan sa chest area, sa likod, underarms, yan, sa mga singit-singit, ano? Para maiwasan yan, mas maganda na huwag nyo munang basta-basta lang pinapalabas yung inyo pong mga anak, especially sa mga oras na kung saan ay matindi na yung init, mga kaibigan. Kasi mga bata, sa dahil nai-enjoy sa paglalaro, hindi na yan nararamdaman, ano? Pero pagkagabi, nako, yan. Sila hindi makakatulog, pati kayo ay hindi rin papatulogin yan dahil sa nagre-reklamo dahil nga doon sa mga rashes po na iyon, ano? So mas maganda daw yung mga suot kasuotan ng mga tao ngayon, lalo na mainit, ano? Ay yung loose na cotton clothing, ano? Huwag silang pagdamitin ng mga kakapal, tapos yung mga fitted na mga suotin, ano? So ganda yung mga loose lang na ano, para air-cooled kung tawagin, ano? Tsaka hindi ano, direct sa skin yung kanila pong mga ano, or kumbaga hindi nakocompress ng gusto yung skin nila dahil doon sa mga masiskip na mga suotin po na yun, kasuotan po na yun, ha? And then, mas maganda yan, meron silang mga ano, may mga pampunas ng pawis para hindi laging ano, napapawisan po yun, ano? Kasi yung pawis minsan po ay nagiging ano, tirahan ng mga bakterya yan, ano? So yun po ang ano doon, problema doon, mga kaibigan, ha? And then ipa-shower yung atin po mga anak, mga kaibigan, ha? Para mag-cool down yung kanila pong pangangatawan, ha? Sunburn din madalas yan ngayon dahil na kung exposed kayo ano sa direct sunlight, nako. Eh madalas-dalas ang sunburn, ano. Kaya nga mas maganda eh yung kahit ako minsan kahit na hindi talaga nabibilad sa araw, lagay pa rin sunblock, ano. O lagay kayo ng mga sunscreen, mga katropa, ano, para kahit papaano, kasi yung singaw napakatindi talaga, ano, na kinakailangan. Eh meron din tayong prevention po doon, ano. Lalo na pagka tayo ay mabibilad, ha, sa sikat ng araw ay kinakailangan meron talaga tayong mga protection. Kasi pagka hindi, nako, mararamdaman mo yan, pamumula, panakit, pagbabalat-balat ng mga skin po ninyo. Minsan yung iba, nagkakaroon ng mga blisters. O yung mga severe cases ng ano, sunburn, nako. Eh, parang na literal na napaso talaga, ano. O dahil po doon sa sobrang tindi ng init po na yun, ha. So mas maganda yan, meron kayong mga ano, mga pang protection sa init. Lalo-lalo na kung ang work nyo, eh talagang nandun kayo sa initan, ano. So, protection sa ulo, mahahabang mga damit na hindi fitted, ha. Yung mas maganda, yung medyo loose, ayan. At pag sobrang tarik na talaga, tindi na talaga ng tirik ng araw, mas maganda silong na lang muna ang mga katropa, ha. Kasi mahirap na. Bigla tayong matumba dyan, mahilo po, mga kababayan, ha. At alam nyo ba, ha, itong mga fungal infections, ay mas dumadami po ito sila during hot season, ha? Dahil yung sweaty and humid environment, nako, yan yung gustong-gustong pamugaran ng mga fungi, ha? O, kadalasan yan, yung mga athlete's foot, ringworm, jack itch, yun na yan, ano? Yung mga fungal infections, yan sila ay madalas, ano? Nanalasa pagka, o, laging yung area na kung saan ay pawis-pawis, ano? At kulob. O dyan sila mabilis makapagpadami, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pag nakakaranas ka na ng pangangati, tapos marang may bilog-bilog na na nag-create sa skin mo, mga circled rashes, ano? Tapos na medyo na nagtutuklapan. Ayan sila, mga fungal infections po yan, ha? Yung Santom Plus Herbal Soap natin, maganda po yan dyan para sa mga fungal infections po na yan. Dahil meron siyang medicinal properties, ano, na kumokontrol doon sa pagdami ng mga fungi po na iyon, ha? At yung pagkalat po nila, ha? Acne breakouts, nako, ito. O sa mga mahilig mag-skincare, kaso, nako, laging tinutubuan pa rin ng mga pimples and acne. Ang acne kasi mas malaki yan, ano? At yung iba nga, parang pigsaan na kalaki ng mga acne nila, ano? Mas alam nyo ba na ang hot weather ay nag-i-increase ng oil and sweat production sa ating pong skin area. Bakit mas marami nakaka-acne? O dahil yung mga oil na yun na nare-retain sa ating pong skin area, and then yung pawis, tapos natatrap yun dun sa ating pong mga pores. And then nalalagyan ng mga alikabok, mga bakterya, halo-halo na, pollution, ano? Eh dun po tumutubo na yung mga acne po na iyan, ha? Pag nagkaroon ng clog do sa mga pores ng ating pong skins, ha? So, nandiyan na yung mga pimples, blackheads, whiteheads na yan. At dumadami pa sila na dumadami. Kaya nga, maganda, lalo na kung exposed kayo, ano, sa mga alikabok, mga air pollution, huwag talaga makakalimot. Maghilamos, ano, mag-half bath, ayan. Especially warm, ano, yung ating pong, ano, i-wash, ano, para matanggal, ma-wash out yung mga ano na yun, mga dumi na nandyan sa atin pong pores, mga kaibigan. At huwag kalimutan, lagay kayo lagi agad ng Santone Plus Herbal Oil po natin, ano? At gamit kayo ng ating ano, Santone Plus Herbal Soap. Lalo na sa mga kababayan natin na madalas ang pagtubo ng pimples and acne sa kanila pong pangangatawan at maging sa kanilang face area. Gamit kayo ng Santone Plus Herbal Soap. And then yung Santone Plus Herbal Oil, wag lang sa mukha kasi medyo baka ma-irritate yung skin area nyo, lalo na kung medyo manipis na, no? Yung balat sa mukha. Sa katawan, pwede po yan yung Santone Plus Herbal Oil po natin, ha? And then, allergies, ha? Parami ng parami ang mga kababayan natin nakakaranas sa mga skin allergies pagka mainit ang panahon, ano? So, para mabawas-bawasan din yan, ganun din ang kinakailangan gawin, ha? Yung, alam niyo ba na, itong hydration ay nakakatulong para po mabawasan yung allergy na nararanasan po natin, mga kaibigan, ano? Kasi yung water, of course, ang tubig, yun yung tumutulong sa atin pong pangangatawan, sa buong katawan natin, hindi lang sa ating balat, napaparatili yung moisture niya doon, especially sa skin natin. So dapat maging, maintain yung moisture ng atin pong skin para maiwasan yung dryness, ano, yung flakings ng atin pong skin na pag ganun ang condition kasi ng skin natin, mas ano siya, nag-a-attract siya ng mga infections sa pamamagitan ng mga bacteria and mga fungi. Pag ganun ang condition ng atin pong skin, ano? So, keep hydrated. Kinakailangan nyo yan, yung water, enough water para sa moisture ng atin pong skin. And of course, pag nagpapawis tayo, kinakailangan din talaga natin ng water, mga kaibigan, ano? At yun, para mabawas-bawasan ang mga allergies, skin allergies, keep hydrated. Kasi alam nyo ba na ang immune system natin, nagdedepende rin yan siya sa water capacity ng atin pong pangangatawan, ano? O yung level ng tubig sa katawan natin. Mas nakakapagtrabaho ng maayos yung ating pong immune system with enough supply of water or enough level of water sa ating pong pangangatawan, ha? No, kaya wag na wag po kayo makakalimot uminom ng tubig, magdala lagi ng mga tumbler and mga bottled water, no, para lagi kayo nakakainom ng tubig, mga kaibigan, ha? Ayan, sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas, gusto po ninyo, ano, na mapatibay, ayan, ang inyo pong skin area, yung nabanggit natin kanina, ano ba ang naiutulong ng VCO sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong skin? Well, ang VCO, for many years, ano, sa matagal na panahon, ginagamit ito ng atin pong mga lolo at lolo, mga ninuno po natin, ano, ginagamit na nila itong VCO or coconut oil kung tawagin, no? Itong VCO ay napakaganda dahil isa sa mga content or half of the content ng VCO ay lauric acid, mga kaibigan, no? Ang lauric acid po, pagpasok sa ating pangangatawan, kinoconvert yan into monolaurine. Ang monolaurine is isang component na nakakatulong para palakasin ang atin pong immune system at tumutulong yan mismo, ano, para supuin yung mga bacteria, viruses at iba't iba pa ng mga pathogens sa atin pong pangangatawan. Sa skin naman natin, ang ginagawa naman ng lauric acid, binibigyan niya ng protection. O kumbaga parang binibigyan niya ng shield yung atin pong skin area, mga kaibigan, ano? Binibigyan niya ng ano eh, parang protection na layer yung atin pong skin para hindi basta-basta maapektuhan ng mga mikrobyo na pwede pong magdulot ng infections sa atin pong balat or maka-irritate sa atin pong balat, mga kaibigan. Ayun ba na ang VCO din, ano, ay tumutulong sa atin pong balat na mas makarecover na mabilis after sun exposure, ano? Lalo na yung mga nakakapagpainit, ano? So, pwede kayong gumamit ng VCO, mga kaibigan, ano? O bago kayo magbilad sa araw or pagkatapos na mainitan kayo, pwede kayong mag-apply ng VCO, ano? Meron mga maraming mga product ngayon, maraming mga panglagay sa ano, sa balat na merong ingredients na VCO. At kung mapansin niyo, halos karamihan ng mga cosmetics na para sa skin area eh meron silang taglay na VCO, ano? Kasi ganun na lang kaganda at malaki yung benepisyo, ano, ng VCO sa atin pong skin area. Kaya ngayong ating ano, clear skin ay meron din po yan siyang VCO extract, mga kaibigan, mga katropa, ano, na napakaganda para sa atin pong skin area. Alam niyo ba ang VCO din? It reduces water loss from the skin. Tinutulungan niya na hindi basta-basta ma-deplete yung water dun sa atin pong balat, mga kaibigan. Ano? Nagbibigyan siya ng light protective layer sa atin pong skin area na tumutulong para mapanatili yung moisture. Ano? Kumbaga malock in yung moisture dun sa atin pong balat. At ginagawa po niyang softer and smoother ang atin pong skin area, mga kaibigan. No? So, ganun. Kaganda ang VCO sa atin pong skin. Ano? At napakarami pang iba. Ano? Kaya nga, ang napakaswerte tayo. Ano? Dahil ito, isa tayo sa mga tropical countries na kung saan very common ang VCO dito po sa atin, mga kaibigan. No? We can apply it topically. We can take it internally. Because internally and externally, malaki ang benepisyo ng VCO sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan. No? O sa mga kababayan natin dyan na meron pong mga skin rashes, apply kayo ng VCO sa inyo pong skin. Ano? Pwede kayong gumamit ng atin pong clear skin. Pwede rin kayong gumamit ng ating premium D3 kasi meron talaga yan siyang potent extract mismo ng VCO. Ano? O, in soft gel form yun, pero pwede nyo yun siyang butasin at pwede nyo i-apply directly sa inyo pong skin area, mga kaibigan. Ang ganda nun, hindi lang yun siya purong VCO. Ano? Meron pa yun siyang moringa seed oil at meron pong vitamin D3, mga kaibigan. Ano? Sa mga kababayan natin, ha, na gusto mapanglagaan ang kanila pong skin area, yung VCO, pagka ini-intake natin yun siya, ano, or iniinom natin internally, yun naman ay gumagawa sa loob ng pangangatawan po natin sa pagpapatibay ng atin pong mga kaugatan or yung mga blood vessels po natin. At the same time, inaayos niya yung kondisyon ng atin pong bloodstream, ano, para maging mas maganda yung daloy ng dugo po natin. Dahil the more na maganda ang blood circulation sa pangangatawan natin, nagiging maayos yung bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Even the way how you cool down your body, nagdepende yan sa ganda ng blood flow sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kung maayos or normal yung blood flow sa katawan mo, di ba? During time na ikaw ay nagiinit, ano? O umiinit yung katawan mo, lumalakas yung blood circulation sa inyo pong pangangatawan, yung body, ano natin, thermostat kung tawagin, ay na-activate po siya, ano? At yun nga, it drives our sweating process, ano? Na mag-create ng sweats para ma-cool down yung atin pong pangangatawan. At ang blood circulation, malaki ang kanyang tungkulin para dun sa atin pong pagpapawis, mga kaibigan. Ano? Imagine, init na init yung katawan mo, tapos ang bagal ng circulation ng inyo pong dugo, mga kaibigan. Alam nyo nangyari? Hindi kayo basta pinapawisan. Kaya meron mga tao na hindi pawisin. Meron din tao na sobra-sobra yung pawisin nila, hindi naman nakokontrol yung pores, ano? Yung sweat glands sa kanila pong mga skin area, ano? So problema din naman yon. Problema din pagka hindi ka napapawisan o hindi maganda yung paraan ng pagkapawis ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Kaya nga nagdepende yan sa maayos na blood circulation ng katawan po ninyo, ano? So sa mga kababayan natin dyan, ha, make sure na yung blood flow natin ay maayos, ano? At para maging maayos yan, kinakailangan mapangalagaan natin yung daluyan na ito, yung tubo na dinadaluyan ng mga dugo po na yon, which is yung atin po mga arteries at the same time yung atin po mga veins, mga kaibigan. At yung mga pino na klase ng mga ugat natin, yung mga capillaries na nandiyan sa mga dulo-dulo ng atin pong pangangatawan, eh mapangalagaan po yun sila, no? At doon naman tumutulong yung Santon Gold

oras sa inyo ang Santone Plus. Dili ka survive og way kape sa matag adlaw kay magpangita lagi ta og ginatawag na to ang coffee is life lagi. Well, the only thing that I could recommend. Produkto sa Yes 12 ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder ug mangustina. Laing-laing epekto nga masunsa itong lawas. Munang make sure to choose the right partner on your daily coffee time, mga katropa. Ito ang produkto ang palis ng butika nationwide. Sa ito ang physical store at natin sa obo sa stasyon. Sa may Z Plaza building, tanan na itong mga produkto na adiri katropa. Labi na ito ang Santone Plus Coffee Mix. Diha si Mamuela, tumabi-abihon ng mga staff din ha. Plus Coffee Mix available po online sama sa Shopee, Lazada og TikTok sa Shopee. Aduna tay account din ha nga Yes to Health 2011. Ana po tay account din ha sa TikTok nga Yes to Health Cebu.ph. Aron door to door ang inyong mga produkto katropa, og di na mo kinahanglan mo lagyo pa no. Pili ada yon nga maka-order mo ani nga to ang mga atong mga account sa atong online platform. Santone Plus Coffee Mix. Morning, ingon nga na nga, pinaka nanambal pa.

0: Countdown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaran ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipa.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa retired ni sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:34 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santone plus coffee mix. Kapi nga makapanindot sa inyong panit. Tungod ka adunay binipisyo nga makuha ni katropa. Tungod ka adunay mangustin, soya powder o malunggay. Di palang daan, malunggay palang daan. Ginatawag na to siyang queen of all vegetables. Tungod sa klasik-klasing epekto nga mahatag ni katropa. Labi na ang malunggay katropa ha. Adunay 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas. Muna kung mamili mong partner sa inyong matag-adlaw, pilian na ang Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Mga katropa, magsugod na ang X-rated live drama. Lingkuri na og pakusgi inyong mga radyo ha. O taugan ninyong mga silingan. Kaya pa sinyag maulahin na sad mo. Again, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Dear DGRC. Wala na, di na lang yung intro. Kaya na pa akong, wala na naon ang mic. Dear DGRC. May hapon din mo din ha. Labi na sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. Kay ba akong nagha nag-atang karon kay tibuok Visayas Mindanao ang nagpaminaw nimo. Palihog tagu ako lang ko sa pangalan nga Danny. 24 anyos ulitaw. Kining akong sugilanon nga ipaambit na ako dinhi sa inyong programa. Mahitungod kini sa akong gibati karon. Gusto man ako isay-say pinaagi sa pagsuwat. Pero mas maayo man siguro nga hataga ninyo og kinabuhi kining akong sugilanon. O gani ah, mao kini ang nahitabo.
1: Bay Danny, muta na lang ko nimo.
2: Oh, gusto man na bay?
1: Abi nimo, itsuraan ka. Pero nga lang huwag pa man kamong uyab.
2: Sayop ka. Doon ako'y uyab sa una. Pero karon, huwag pa. Uman ko binuangin ni Erica. Nga labihan na kong pataya sa una.
1: Mauba?
2: Oo. Oh. Una. O, huwag pa maabot bay. Ang hustog babae nga igugmaon ko pagbalik bay. Pag kumakita, magayin ako siya. Ako gusto pa kayaman.

si Milba. Siya na gyud ang babae nga akong ipaabot. Gusto. Panguyaban ko na siya. Siya na gyud.

0: I love you so much, Milpa.
1: I love you too, Daddy.
0: Salamat nga. Wa, kunin mo pantusa.
1: Tungod kay nakita na ako nga seryoso ka.
0: Ingon ani, gud ko may gugma.
1: Salamat sa imong gugma. O ginaot ko nga di ka mausab.
0: Di, gud na may tabo, Milpa. Dili.

0: namin pa.
1: Juan, asa ba? Ayaw. Ayaw pa.
0: Melba, kung tinood ka na ikugman ako, ihatag ang ako di pa ngayon.
1: Huh? Ayaw lagi.
0: Melba.
1: Ayaw lagi.
0: Melba. Kisagpa ko ni mo.

0: Lynn, I love you.
1: Tinood ka, Danny?
0: Yes! Tinood na, Lynn, oy. Tinood ang gugma ko ni mo.
1: Palikiro gini mo, oy.
0: Ha? Huh? Palikiro? Di ko inaana, oy.
1: Nahikibaw ko, oy. Uyab mo ni Belba. Unya, nanguyab sa ganako.
0: Wa naman ko'y gugma niya.
1: Patuwa na imong mama.
0: Tinuod lagi. Usa man ka. Usa man. Yeah. Gusto ka nga akong buwagan si Melba? Wa naman ni klaro. Usa man. Ingna ko kay buwagan ako siya. Ug ako nang buhaton. Aron magpamatuod lang nga gimahal ko ikaw.

0: Wa na ilang biyang atong relasyon.
1: Oh.
0: Maong ato na lang ning tapuson, Melba.

0: kadang imo kong gibuwagan. Kadi ay, kamo naman dahi si Lin. Nga nung imo kong gingunani. Abi kay wa man ka magkakuha sa imo gusto na ko. Imo na kong gingunani, ha?
1: Ah, basta. Mao na to akong desisyon.
0: Gabahan pa unta ka sa imo gibuhat na ko, Nan. Gabahan pa unta ka!
1: Milba!

0: Ambot sa nganong atong tungura DJ. Ngangurso magid ko nga makibuwag og babay. Nakahibaw kong gisakitan og maayo si Melba sa akong gibuhat. Og butang kini nga wala gyud ikalipay sa akong ginikanan. Og unya, mao kini ang nahitabo.
1: Unsa gud taon ka, Dani? Ikaw ang may buwag og babae kay Dona kailain?
2: Ma?
1: Anak, ayaw ana, uy. Di man na maayo.
2: Wala man sa'y klaro ang among relasyon, ma, ni Melba. Mao nga ako na lang gitapos.
3: Ayaw ana, anak, uy. Di yun na maayo ibong gibuhan. Ha? Og nakapil ko si bati ni Melba tugon sa imong gibuhat niya. Paita.
2: Oh!

0: Mahal yun ay kalimu.
1: Nga na nakasulti ka man, ana, ha?
0: Tungod kay, huwag man ko ni mo hikawi siya kung gusto may tabo.
1: Ingon nila, basta love ni mo ang tao, ihatag ni mo kutub sa iyang pangayoon diha ni mo.
0: Oh.

0: Bay, nagka-istorya mi ni Milba.
1: Unya?
0: Nagilak na nagsultin ako. Gisakitan daw sa gmayo tungkol si Mugihimo niya. Nalukoy manong ko niya, Bay. Nakonsensya man ko. Ako biya nagsultin ni mo sa una nga kung laab ni mo siya, imo siya ang kunon.
1: Bay, ayaw pagkasandahin mong kagulingon, ha? Huwag kaysa.

0: susah keadaan ni.
1: Ma, ngelarut lagi ni aku bohong.
0: Unsa?
1: Ngalu kak ni? Ma, mangan naman ni. Apit lang maupo ni akong... akong buhok? Nanglarot naman ni.
0: Anak.
1: Ma, mangan naman ni ma. Maunsa may natabo na ko.

0: ngayon ni. Naupo na yun ko ma. Reaksyon ako ang daot.
1: Anak.
0: Ma, sa minatabo na ako, ma. Ganun na kung anima ko ini. Ma, kano manima.

0: Ma.
1: Anak. Ang imo gibati karon anak. Mausag ka ng gibati sa una sa kuiksuod. Nga tuas tabaw. Ambot. Ambot, anak. Ambot lang. Kung may kwarta pa lang yun unta ta. Mapatalaw yun tigas doktor. Pero wabag yun tay kwarta, anak.

0: Ay, naluoy kay kong nagtanaw ni mo na.
1: Pa, unsa may agad kung buhat? Buhat to.
0: Ay, mangita mi pagis mama ni mo kung usaw ni nato. Karon ini uli atong inahan ni mo.

0: Ma. Ma. Daot na kayo ko. Wa na ko'y buhok yun. Ma, nga naman eh. Unsa may mag-aayo na ko, ma.
1: Anak.
0: Labing sakit, ma. Nagibihaan ko sa babae nga ako, gimahal. Mauwaw na siya na ko. Ibihaan ako ni Lynn. Sakit kayo, ma.
1: Anak, huwag yun siya magmahal ni mo, anak.
0: Mama.
2: Kung nagmahal ba siya ni mo, hindi ka niya biyaan.
0: Ako pinagsama.

0: andam ka na ba, anak? Manglakaw na ta, aron ipatanaw ka na musabularyo.
1: Ma?
0: Pagpuron lang anang panyo, ah. Kanang dako, aron di ka mauwaw mo gawas. Kay sukat baya nga, naingon anak, ka? Tagsana lang kay kang mugawas sa bahay. Sige na, pangandam na diha.

0: Matod pas tambalan nga atong giadto ganina. Gipadautan ka kuno anak.
1: Ma?
0: Babay ang nagbinuang nimo. Usa ka babay.

0: aba ba gid to in tawon dani? Anong masasabi niyo? Gigabaan o gidautan, asa man dinhi? Kaya may nga mong kagigabaan. Dili sa tinuyuan nga ni abot, nagabaan jug ka, nakarma jug ka. Pero kung gidautan po galahi po na kay tinuyuan man na, ni Baos man yun, anak man. So, gahapon, nahimot ang kuan. Take advice sa gugma karong doktor ta today. Doktor ta nat nay nako ta na ngano daw nag inani nag anti nag nag anchus anchus daw ko actually ako matamugod silaw ka Aisha. Tungod kay lack of sleep ka ayo ko. Padung nagro ko madato kay busy na magkaiko eh, di naman ko katulog. Ano ako yung mga igong tulog mo nang sulaw kay ako mga mata. Ya di pa mula lim-lim ni kita tulog ka computer nasa nga tubangan. na nangadaot na itong mataan. Mag-Vision X, nagyug ko. Ay, murag dili naman. Nagsalibong ko ako nag-Vision X itong mga ni Agi. Kay, ito pa mga kumbata pa ko ba? Karoon ka murag kinahanglan na ganyan ako Vision X. Putang pag-in akong naong sa screen. Eh. Kasi ako po rin na-desolod pika sa room ba? Ay, yeah! Murag nagyikong mangkuan-ani. Murag nagani ko direk ko ano. Ay, nako. Anyway, no, basing makalimot mo ba, open na nga itong linya. Ang dama na yung mga kusog manambag, diha niya, utro pong tambaganan. As in, ay, na yung... Pwede pa ko mabuta, uy, ba-ba, ha? Nga ba-ba din yung murag na nga pasmusad. Hinay-inay lang sa kunin nyo, ay, ipukun nyo yung nanaa. Open na itong linya, 0995-994-6868, mga katropa. Ayan, balik ko na ako, ha? 0995-994-6868. Hello? Hello?
1: Yes, hello.
0: Hindi na ko mangutan na. Correct. Kano? Huwag na akong ganahan mo, kaya natuod yung kang guwapa ko. May buntag, may udto sa imuha na Miss M, all the way from Dalaget. Kumusta naman Dalaget? Inet ka ayaw. Okay ra ka?
1: Okay ra ko, murag. Masakitan gamay.
0: Sakit. Adlo-adlo ka na naman masakitan. Uy, basig. Nasakitan baka nga, na-stalk ni mo si Doc JJ nga. Aduna da siya. Ayun ako sinood. Katong na una, pagtanaw ni mo sa ako, ti Doc JJ, kung sa may gibati ni mo nga, minyo day siya.
1: Ayun
0: sa?
1: Wala.
0: Kabaw baka nga, maikin ni siya mo wiki-wiki. Kabaw ni siya mo kuan mo da o ganang
1: kuan. Yes, guwapa kay yan kabayo ay.
0: Kiri ako ang kuan eh. Kiri ako ang kumaring nga taga Dalaget eh. Kumusta di ka karon oi nakapaniod to na kadi ha?
1: Uma na oi. Hapit na ko mag-snacks gani.
0: Uy may pa ka. Ako ka nagdali-dali di kong tulon sa kong paniod to kanalit di kong paniod to sa kabisi. So busog pa ko ron.
1: Ano ikaw... man sa alas 12 ang gabi eh. Pwede man sa mag-paniod to. Ako sa man ay.
0: Bright ikay ka. Ka-bright yun, di mo. Pero kung sa may matambag, kung sa may matambag ni mo sa ato ang letter sender, gigabaan o gidautan? Nasa duha.
1: Gidautan. Ako ha, pagbubnaw sa mga utu-utu, ha?
0: Mm-hmm.
1: Pero experience na sa among pamilya, ako, si father, ba, sa mananambal nga binisaya, ang gidoon. Ika-23, doktor. Kaya ka na, maulag ina, mahadlok na makaresto siguro o mahadlok sa doktor kaya hindi ang kawadon ang maglabi kay gagmay pa ang akong mga manghot. Pag-abot sa doktor, di kasapkan na grabe na kayo siya. Hindi pabuto na ang iyahang sanang tinaid ito si sa tinaid.
0: Agoy!
1: Kailang may lang naman itautan. Ayaw di mo totoo, anak. Di ko matuo, anak. Experience na sa among pamilya. So nakaingon dito ko, di na kumuto. Tambal na binisaya.
0: Kaya usa dito, usa balik ka gano'n sinahitabo gani?
1: akong stepfather, sige nang gisa kita kitiyan, sige gisa kitiyan, sige lang magpabini sa'yo. Oo. Oh. Kaya lagi, apit sa kwarta, may tayang kung ano man mo ba sa anak nila ni mama. Kaya yeah. Sige na pabini sa'yo, abot sa mga bukit sa Alegria, abot sa pitirang sa Aldaw, na isang asa na lang. Mas labaw pa, may lang gigasto sa pakritikriti o sa ilang dipang lamang ginayahan. Mas ako pa. Nagasto sa doktor.
0: Mm-mm. So, kumbaga, parani mo, kung giditso nalag doktor, saman?
1: Mas mayaw pa, giditso nalag doktor. Ipakita na may doktor sa gobyerno, okay bayan.
0: O nga nang wala abot nyo gidiretso sa doktor to, Mads?
1: Gagmay pang mga bata niya, ang panginabuhi, balisot sa tayo, ang mga bata, makasakit-sakit pag yun. Sa'yo man nabiyod ako, mama.
0: Ya, para ni mo to'y mga hinungdan nga kung mas kung nakuan pa lang nasayo pa lang.
1: Doon kasi nga nani papasikat ka og doktor. Kung mo ka og aba, mas may ta mo duol kag mga tanang mga hiling bitaw sa simbahan mas mo to ka ko ana kaysa miingon ka nga papatambal ka og mga binisaya. Kay wala laing nagdalas kung kinabuhi ang Ginoo oras.
0: Correct. Ayaw mo agree ko ni Modi.
1: Sa padiya.
0: Pero kung unsa may galing,
1: pero kape over ka sa simbahan. Dai dagan mga pandiya, mga pari na muhiling. Yan ikumpisa lang imong mga saladin. Ikanseling kanila. Una kanila ihiling. Kana kung di ila makakagaba.
0: So, mas maayo nga magpa-check up dit siya. Dili niya ibutang nga na gidautan siya, ana.
1: Ayaw gyud.
0: Kaya basig naagi siya sakit, no?
1: Sakit na. Kanang
0: takang-takang, ina. Sige. Grabe, how da ni Doc? Ano yung Doc Miss M? Out kasi Doc Miss M. Maginang ganahan niya. Doc Miss M! All the way from Dalagit. Daghang salamat kay Doc Miss M, ha? Nakaipa-shout at Doc?
1: Ay, wak na lang mo eh, kay...
0: Ano man?
1: Murat, ma-emotionalize at kuhali ba?
0: Kabalo ko nga, no? Kabalo ko nga, no?
1: Eh, imam siya, dili siya kakontak na ako. Tulubod ka number na ako, ang naaniya niya.
0: Dili daw ka mo tubag.
1: Misikon siya na ako.
0: Anong di mapunin mo to?
1: Ayaw! Hindi ka naman siya nanawag niya. Yan naman di unirian number. Sige na lang, okay ra?
0: Di man daw ka makontak. Di po daw ka mo tubag.
1: Nakasulat yung tawag. Eh, pagka man niya tawag, nag-miss ko siya, tulubod ka number akong gihatag niya. Ako.
0: Nga nung di masag ka mong...
1: Doon sa kape
0: in. Nga nung di sa ka mong tubag, Mads?
1: Nga sa imang mo, gisay na pa na ko ang cellphone, yung bar, mabutan na siya sa drawer.
0: Na mo, o naro. Nga naman pong ibutan ni mong drawer, usaon niyo paglabidabing sa ani.
1: Ayaw! Nga nang gabi, ako nang ibutan sa ko ang tilid.
0: Na mo, o na. Dige, abin ni mo, Miss M, no? Di na kumabaso si katropang Idnil. Eh, sige man doon siya.
1: Sige na lang, okay na.
0: Ayaw! Unsa man yun? Kasi magigusto ni mo, si Idnil o si Doc JJ?
1: Ayaw! Kasapantaman ka, Tiana.
0: Kaila, nag-stalk kita siya ni mo, Doc JJ, kaya kaila siya sa iyong asawa. Salamat, kaayo, Mads. Thank you, kaayo. Mads, Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Lami kay Mudag ago akong kumari. Kapagahi gid ni ba? Anyway, open, balikon na ko. Panawag lang mo, kay andam na kumutubag din eh. Kaya bisag naka-antipara ko, makadungog pa man ko. Butoy. Alright, mga katropa, alas 2:15 na sa kahaponon. Ako sa gisiguro tagaag panahon niya to, pipila ka mga pahinumdum din hinon niya. Mabalik na taon niya taon-taon, mga katropa. Andama inyong mga tambag din, ha? Kaya mudawat gihapon ko sa inyong mga tubag. Sa karon, ako sa niwasahon ni mga comment section diri sa tuang lean, tuang Facebook Live. Bago ta mo biya, no? Hi, DJ Reyna! Gwapaha, jud nimo oy, ibigin man kita pero malabo yun mangyari. Kasi po, nasa taas ka, ako naman po ang nasa baba lang. Si Doming po ni sa kadap agan di miyaw buhol. Uy. Wala de ka Duming eh. Kaya naman ni chat na ko Duming Ana siya. Andam do siya magpaubos. Basta ako lang daw ang magpababaw. Ay! Lagi ka Duming. Hina ka diri. Uy, Visayas Mindanao. Daghang salamat sa pag-tune. Daghang salamat ha. Pasalamat ko daan. Dili ang tadiri sa Visayas madunggan. Apa na dito po sa Davao, Tagum, Jensen, Bukidnon. Zamboanga, Cotabato. Station ito sa XFM diya sa nakalang-laing dapin. So, Jepoy Balasabas, namino karon diya sa may SMC Motor. Focus gin yung mga radyo ha, kaya magchika-chika pa ta. Dan, share hi katropang DJ Chinita. Nice ka imong outfit ng Green Sando. Please ko pa shoutout diri sa kaluwaan na pinanila DJ Reyna. Kusog ka imo diri. Walay kompetensya akong radyo DJ. Dili mabalhin og laing istasyon. Tungod kay solo ra ang cha... Wala di kapitin siya, kaya di man na iba ba? Ayaw! Di kina mabalhin, kaya di man na iba balhin sa laing istasyon, kaya isa raman dahi, 88.3 ragyod. Ah, shoutout to kay Justin Loy. Silingan ning Justin Loy yung ko, diri pilara katikang, pamaraygan ko to siyag Santon Coffee. Para katilaw sad ko, kay wapa dyo ko katilaw, bisag kausa sa Santon Coffee. Gikan kay Ray. Hello, Ray! GR out, Tommy! Good evening, DJ Reyna. Gapa kayo, Ma'am Reyna, o Chinita Pagyud. Ana, good. Rodrigo Antepuesto. Jonalyn Imia. Hello po sa inyo, ha. May pagpaminaw diha, mga mads. Daghang salamat. Kinsa, may naadiri. Bililiyo na today, may bililiyo. Ana, tanaw na to, B. Ana, sinatnat arong DJ Chinita Fortuner na lang kulang nimo. Anong Fortuner man? Ang sanday problema. Kunahan man kuog ka ng Jimny. Masyarat DJ Joseph o Jason o Arvin nga nag-plaster diri sa may nag-plaster diri sa may upon lapo-lapo. Kasakit ba sa imong drama, DJ? Ana, si Elmer. Karma ra na si Boy DJ RC. Katarong sabay nga nung yung ngita siya nga laing lami. Padauton no, padauta noon, da uroy. Pangayog pa sa'yo ni Melba Dani. Murag ipabarang juga niya. Murag ipabarang juga niya. Grabe, huwag kamandag si Lynn. Ay na, grabe daw pamandag si Lynn. Kay na, masa ba ni? Kay makaupaw man. Bitaw, uy. So, mas maayo nga magpatambal na lang siya. Nagani ko'y kay Ilag, ibarang pod, nalibang og kampana, naguna. Sorry. Nikto. Nada siya kay Ila, si Milbert, gipadautan. Gipadautan po daw. Nalibang og kampana, naguna raw ang PC. Ayaw!

0: na sorry sa imong higala. bye pa lang ga, I go for our group chat in high school batch 1970. Grabe na ning kuha naman ning group chat nila no. Na-exist pa ang group chat ni Mami Lorna nga gikan sa 1970. Southwestern University. As one of our batchmate passed away. Okay, condolence. Basta na'y cancer, manlarot ko no ang buhok. Prayer is the best medicine. Pa-shoutout from Gihulngan City kay Himorsada Joey, DJ Valds, watching from Liluan. Unsaon lagi na ko pag nego nimo for product endorsement ba? Seryoso baya ko, Sir Nine ko an di mo message ka sa ako ang Facebook, sir. Dili naman ron ka sa ako ang ko ano an. Samang gig kag yod. At sa tagaag oras ug panahon to pipila ka mga pahinondo mga katropa mo balik ta tawd sa programang X-Rated. XFM.
1: Sundown Plus Gold.

0: Coffee Mix ng akong kape. Kinagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa dami na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Mike, usara konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto o miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan o sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y sa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gikay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 2:24 in the afternoon. Sa programang X-Rated, mga katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna diha ang atol, Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Ayaw kalimot, papaligod sa inyo ang immune system. Labi na karong panahon ng nagkahan kaayong sakit nga nas palibot. Well, the main thing, o ganon dapat paligunan pa atong panglawas. Tungod kay lagi, kung kita dili himsog og immune system, dili kita ubhon, sipon, o muna hinungdan nga magluya ganita, ganoon tayo mabati nga pag-init sa lawas, infection ka na mga katropa. Wanna make sure to choose the right partner on your daily routine. Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: Yes. Saka Chinita, oy. Anak si Yaman lamang. Ano na tayo-color din sa Pikazlinya katropang Doc JJ? Buhi pa siya? Ayan, buhay pa.
1: Ayan!
0: Hello, may hapon. Kumusta ka man, oy?
2: Kapalong na model ng
0: eh. Oy, taga-Kapalong. Hello po. Naminyo, rin ba kong taga-Mako sa una?
2: Amo na gusto yung mga kapuan ni
0: Kaya. Ay, balik-balik ko dyan ako. Balik-balik ko dyan ako. Eh, kayo, amang ka-move on. Sakit pa mo.
2: Move on yung taon. Iwa na, ibo sa kayo pa na akong gubat ng Malacanang.
0: Ay, tama niya. Sorry na, sige-sige. Tama din, nagpinusilay naman na yung salita na. Lagi.
2: Sige. So, din tayo pala, para ni Mo DJ.
0: Cancel. Cancel na lang sa nako. Di na, cancel. Alright. Ay, salamat sa pagpahinom dum sa ako. Sige, pangalan ni Arnel Alvin.
2: Arnel.
0: Oh. Ah, di ba? Hapit na ko mo kailan yung tanong.
2: Ay, yeah.
0: Oh, hello sa imo nga Alvin. Arnel. Ito, Arnel, oy. Oo, oh, nakadungog magkas ato nga. Paminaw ni mo, gaba o gipadautan?
2: Para sa kuwadigay, daghan ba yung address ng Mindanao ng ipadautan o ng nana pala binagabinuang ka ni Gidilgado ng lugar na rin. Pero para na ako, ipatiksa niya, Dr. Lidia, kay nangalarot, magkano yung buhok, masig cancer na ba?
0: Kay kinsa, cancer?
1: Ayaw!
0: Ah, cancer. Oo, tama to.
2: Bitipot.
0: Bitaw pod. Oo.
2: Ipatiksa niya, Dr. Eh, binuang ba yung pwede sa isa kababae kung basi pong di kuwan siya mapadautan ko.
0: Maose.
2: Ano, binuang magkabay?
0: Unsa may buhaton na niya. Unsa may buhaton ka ha? Unsa may maayong buhaton? Magpatambal na lang siya o. Magpa-check up siya o. Okay, ana man siya diri o. Mangayo ba daw siya pasaylo kay Melba? Kay mahug man niya gipasangin lang. Mahug man gud gipasangin lang niya si Melba.
2: Oh, bitaw. Basigi ko ang siya ba mga isa pa ko. Basigi ko ang siya. Basigi ko ang siya. Basigi ko ang siya.
0: Itutuan or gay ka na? Oh, sa mga kalahi man. Kanang gipik-pik. Sa mga kay pik-pik man.
2: Oo, napo na ko rin.
0: Kay kanang imulang dapik-tapikon lang. Muna nang bagbot. Muna mamista.
2: Ipagira sa pagkaon.
0: Oo, dito pa ko sa Mako sa una. Kay ang magdada sila o kanang nangka sa ilang bulsa. Isa man.
2: Durian.
0: Agoy.
1: Ayaw!
0: Isa man, usaw man ang durian.
2: Itulog sa bulsa, itulog ko naman
1: ah. Ayaw!
0: Binuang.
2: Iga,
0: wala ba ko yung tarong giingon din sa radyo? Sulti lang ko niyo, Arnel. Pailis na, nabakunin niyo? Sulti lang mo, hanga.
2: Basta na kayo. Wala, may pinakagwapa doon sa
0: KFM. Ay, ito.
1: Ayaw.
0: Ito, gaya.
2: Indot ng doon ng itatay sa doktor ba kayo? Mga mga ipo siyang patahilo at kayo napasakit na po.
0: And then?
2: Mura po din yun.
0: Pataasa sa itong istorya ay mura rin. Ikaw ba? Aron yung sikanigin si Arnel. Ay, shout out niya doon. Sige na kayo, shout out. Ha?
2: Shout out na ko ang mayor din na mo si Edgardo Timbol sa may Kapalong na Bodin Norte.
0: Ah, Timbol na po din ko, Andy ha? Mayor di ay?
2: Pabigol,
0: di ba sa Mako? Uy, bang, Mako? Ay, gobyerno. Kisa asa gining, uy, sa tago?
2: Dahil man niya mukha. Dari man, kapalong
0: isang dami. Dabo, di oro man ninyo, di oro man ano?
2: Del Norte.
0: Ah, Dabo, Del Norte na, kapalong?
2: Oo, Del Norte sa
0: akin. Ah, sa, so Dab Norge hapon day mo?
2: Oh, Dabnor ka
0: po. Ah, sa kauban eh.
2: Abroad din nata sa Dabnor ko.
0: Abi na ko Dabo di Oro na ka abi na kauban dagi apo mo stago. Okay.
2: Sakop gyapon.
0: Sakop gyapon sa an. Davao, Dabnor. Ayan.
2: Pero dati, masaysa mo ko si Bodra ko dati nagtrabaho sa tempo diton. Training ni ulit lang ko ba kay.
0: Ano naman, yumingaw ka?
2: Bagyo, bagyo. Katong napsan ni bagyo diha ba?
0: Ah, ni uli kan hadlok ka maanon.
1: Ay.
2: Oo, wala nga di. Wala nga di ta kabalo mo lang oi.
0: Ay, may tawsad po. Tama po ka. Tama ra po na imong decision, Arnel oi.
2: Pero kung magkulam di di nadara masaysa magud di.
0: Asa ba? Asa Thai massage?
2: Blind massage.
0: Blind massage. Oh, asa man ka ngadiri nga kuan?
2: Nag-start 10 hours di kay dati, pero nag-stop na ko. Duman here po, nasudlan ako. Dara-dara, fire trees, o sa juwan po.
0: Alright. Thank you so much. Dagan sa laman ko.
2: Ay, amping kayo.
0: Ayan. Amping-amping mo diya, ha?
2: Amping po mo diya, Sisi. At ang inita, may panahon.
0: Itaw, init yung bitaw na binadis sa sudad. O, grabe, maka... Na, ang akong liki.
2: Ako, ember na lagi kayo.
0: Di makaya. Ang akong liki, ni samot ka liki.
1: Ay,
2: Ganagan,
0: inaughan pa. Ating likya, daghan salamat katropang Arnhel. Katropa mo.
2: Excited!
1: Excited!
0: Naapas yun yung ago. How da yun? Okay. Actually, balik ko na ako, no, ang pangutana mangod siya. Mga wala kaapas. Ang nahitawa mong gusto itong letter sender. Palikero mangod siya. Ano, hilig siya magbinuag babae ba? Niya, karon, niya, abot sa punto nga na siya gibinuang nga babae. Itago na to sa pangalang Mel ba? Nagtuo siya nga. Muni nagdaot niya. Kay tungkol na pasakitan lagi daw niya. Niya, nakuha pa ganyan ang pagkababae ni Mel ba? Karoon, naana siya sa tanan na babae nga binuangan doon ni Danny. Kinsa man ang binuangan ni Danny. Inaot daw nga, mapasailon yun si Danny. Wada niya tuyo ah. Nga, ugbukan mo niya. Karoon si Danny, ninipis na yung buhok, nihog no yung lawas. Duda siya nga gidautan, gipadautan daw siya. Totoo, nangutana po siya din eh kung tinood bang gidautan din siya. Angay baka nga pangitaon ako si Melba og mangayo og pasaylo sa akong nabuhat. Mura magnaog ipasangin lang ni Ms. Melba aning mandautay. Asa magikan ni si Janry? Kahit na magsulpot? Pwede mo manawag sa Picas linya na to ha? 0995-994-6868. Okay, ang dama ang papel. Tambagi na ninyo ato ang letter sender samtang naapatay oras. Gamay na nagiging oras, ani. Kaya totoo ako na yung mutambag, ani. Tawa tag isa ka caller na lang. 0928-5508-2727. Isa ka number na to. 0995-994-6868. Mga katropa. Mata isa ka caller. Ah, sige. Para interview pa gani. Isa na lang ka caller niya mo. Di na kumudawat. Hello, may hapon.
3: Hello, may hapon. DGRC.
0: May hapon, sad. Kinsa pa niya kong ka-istorya?
3: Nani mo tali ka na, James?
0: James?
3: Nang samal.
0: James, doon ako yung nasairan, James.
3: Nang samal ka na.
0: Tinuod ba? Ako na sahiran, James. Di ko. Ado na ka ba? Ado na ba mo'y kagahapon ni... ni M?
3: Hindi ka na tinuod.
0: Sulti ko sa tinuod. Sulti ko sa tinuod, James.
3: Dili ka na tinuod.
0: Nagluib ka ba dinhin ako?
3: Ano na magkana yung muna dumigan ka na? Mga humihok lang magkana.
0: Kung imo ganin buhatan na dinhin ako, James. Timan inga maparihas siya ka ni Danny. Maupaw ka! May nga po sa imo diya katropang James diya sa Samal
3: May
0: Island.
3: May nga po katropang.
0: Ayan. Kumusta? Ay, murag wala na ka nadunggan kagahapon.
3: Actually, bago lang kung naabot, gikan ko dito sa Surigao niya kay Wabia Signal ito nga kung gantuan ba yan ko ng kanina lang kung buntag naabot.
0: Nibiyahe day ka di ay. Alright.
3: Nagibinin mo po na ko akong cellphone. Kaya hindi ka mga nagatawag dito. Nag-asad ako. Kaya nung wala daw kong move on.
0: Nga na masad. Anong gibilin masad po ni mo?
3: Binigyan po na ko magamit. Iwa mo po signal dito.
0: Ah, kaya pala. Sige, I understand. Nadunggan man siguro yung mga ato ang ko ano.
3: Kaya pala.
0: Ayan, dito lang. Oh, nadunggan man. Lagutan yung James, oy. Nadunggan man gindi mo, James. Sure, jug ko. Unsa may maingon ni mo ani kay Danny.
3: Oh, siguro. Murag makatuupod ko nga ginautan po ni si Danny ni Emil ba, no? Kay... Sahera magpuna. Doon na magpuna yung mga babae nga kung hindi magpasakitan mag daddy DR saying mutong lang na ipalabay lang tapos ilubong na lang.
0: Uy, inana na ba po ay?
3: Doon na po yung mga babae po DR saying pag once na imukin yung ginapakasitan hasta pang tumulti mong buhok nila ginang panimaklan.
0: Di na lang ko muingon nga ako na. Pero dili ba na maayo ay. Ako muangkon jud ko di gina maayo ang pamatasan. Pero naagid sa ko muangkon ko no na jud ko ina nga heart ay labi nag nasakitan ko ayo ko. O kira nga palamian ko o kira man. Pero kung puro sakit la ko naagi ay murag ay di gyud. Di ko makatulog man. Daman-damanon man ko. Char. Asa may angay buhaton ni Danny ani James nga nang mayat na mayat man siya. Ayun na. Gipadautan o gikar asa man gipadautan o nagabaan.
3: Murag naguba na lang duha na ni Jersey. Murag naguba na gina.
0: Mahog man gud gipasangin lang niya to si Kuan kanang kanang gipa, murag nahog siya ba nga iyang gi iyang gipasangin lang si Melba ba nga mo day ko an murag I don't think it's the right thing to say no ambot lang unsa man pamir ni mo tama ba nga mo ka na iyang gipamulong nga si Melba ang iyang gituuhan mo na mangayo daw siya og pasaylo tama ba
3: kung sa kuha lang siguro ni Jersey daw si Melba wala na kabalo ko ang itunguban pa niya ang ipasakitan. Basta nibuhat po itong mga sikrito ng mga lakang bang
0: betaw, oo. Dilitungod kay si Melba po, lang, ayan nakitaan niya, naghilak siyang atubangan.
3: Ikanawa po ni Jersey, once ganay nga magbuhat o sala sa itong isig kay Ingon, di ba na may ginaingon nga, di ba nagaingon man si Jesus Christ nga, kung unsa man ang imong ibuhat nga ito sa dating obos, ibuhat pa niya mo dininako, di ba? Tama na?
0: Oo.
3: Mauna nga, ibutang na ito kung wala mang ginisig kinautan ng midba. Pero makaingon po ta nga, sa ko nagkikaingon, once na magbuhat ginit ang mga butang na dili maayos sa tumisig kaingon, mukukli, ginamubalik, ginanaturan.
0: Correct. Da.
3: O na nga, ikaw, kung ako pa ikaw, Brad, mintras dili pa ulay ang tanan, gawas na mangayon ka pasaylo nga ito sa imong nasadaan ng mga binuhat. Labaw na ang pangayon na itong pasaylo ang atong buhi nga Diyos kay siya ang labaw na itong tulong Diyos kay siya matagikan nga ito niya.
0: Yes.
3: Muna nga, ikumpisal po na ito kung ano saman ang mga sala na itong nabuhat kining kalikutan.
0: Ayan. Amen!
3: Yeah, amen.
0: Ayan, grabe mo rin mag si Brother James magkulong Doc GJ. Daghang kay salamat sa imong mga pulong diha katropang ko ano, katropang James no. Thank you so much.
3: Mag-greet na ko, mag-greet
0: na. Of course, oh, greet lang diha go.
3: Okay, happy listening to Ate Elsa Lacson. Ingon manasad sa mga Punteros family din sa may Barangay Kugon, Babak District. Ingon manasad sa akong mga kabarkada po din sa Barangay Tambo, mga katropa na ko diha. Kumusta naman mo diha? Alam mo, kabalakan na ko mga bro. Kaya naharap ko din eh. Kamu, naharap mo diha.
0: Nagkagwapo oh, gihapon doon siya.
3: O, sa tarantanan lang ang mga friends na naminaw ka ron, nabinagin dato nila ni Miss M, ni Sinaida, o ni Kinsa Pato diha. Sa tanan-tanan na lang yun nga
0: naminaw
3: na. Na ginimong si Kanobay karon nga naminaw pa.
0: Salamat kaayo anak nila ay kinapabilan din sila.
3: Amping-amping lang kita kanon ayo. Kani mo po na idea ni JRC. Amping po na ako.
0: Thank you.
3: XFM Network Philippines.
0: Thank you so much Katropang James all the way from Samal Island of Davao City. Na, grabe. Maabot
3: kita. Patrapa mo. Isiting.
0: Ana, wala pa gani? Ako rin ingon, Ana. Katropang James, katropa mo.
4: Exciting!
0: Diba? Ay, si G. James, oy. Lastos 44 na mga katropa. Wala ko igong oras mo nang ako nang isulti. Ang tambag ni Chinita. Dani. Dinan ako lang ngayon ngayon ni Dani. Oo, pero una sa ato sinibasahon na diriyo kasi magluod sila before de kumuhatag sa kontambag. Ako di ko gusto nga mahimong ko ano, di ko ganang nga magtumutumo lang ta din he, pero as much as possible, gusto na ko Dani nga muadto ka sa doktor. Duolog siyensya Dani ha. Lawas ni mo, mugna gyapon na og siyensya. Subay ta og kuan. Pero wala po'y daotan, Dani, kung ano na kay pagtuo sama ni ini nga, gidaotan ka, katungod man na ni mo. Pero isiguro yun, ipatanoy mong kaugalingon sa doktor. Kaya tungod ka ng pag-ibot sa pagpangalaga sa ibong buhok, basig na ano na'y pahilaing pang complication, Ana. Russell Funa Milano, hello po, good morning, good, hello DJ, shout out ko kong Remy nga, na amang, di na mo tingog. Ako din nanakit ng dilay tinabi, ikaw di gyapon mo tingog. Gerald Lombab Bitoine, good afternoon DJ. Regards daw si Richie, si Palay Nemo. O ina lang nga rebound, kita-kita rabi tao din eh. Gaba gito DJ ni Dani, nangayon siya pasaylo sa una niyang uya DJ. Gwapahad ba ya, jud ni mo DJ, oy. Sis buyag in town, oy. Salamat kay diha Domingo, oy. Ayong hapon di kay katropang Tristan Wyatt Vigulay. Sige nisa ako ang mga matawag yung pirmi. Gina ako makita ni siya. Basta kay programang bisag asa nga programa na agin ni ako ang amigong si Kung Ang Tristan. Arlene Placibe, naminaw ko rin sa May Kanduman, Mandawi City. Lynn Horoline. Tapos si Ami Mata din, gisagit-sagit sa gawas. O, oh, sa kay problema ani niya man. Shout out po dito kay Ma'am Almi. Lina Roland, watching live, basak ba dyan si Boom? Balik ko na ako katropa, labi na kay Dani. Dani. Sa pagkakaroon, Dani, mas gina-encourage na ako ka. Nga paliguno ni mo ang imong immune system. Ilabi na sa pag-inom sa itong mga produkto diri sa Yes to Health. Ingnon ka, Dani, magkatabag yun ni. Labi na karoon nga doon na kay ginabati. Kinahanglan yun di mo paliguno ng imong immune system. Aron batukan kung unsa mang naanda sa imong lawas ng mga viruses and bacteria nga mo. Hinong na nga na abot ka ni Ana nga punto. Wala po kuning ingon Dani nga dili ka pwede mo tuong ang gidautan ka katungod nimo na kung paminaw na mo gidautan ka. Yes, you have the rights to check dool sa mga taong expert ni ini. Kung paminaw nimo gigabaan ka ay nagkatingala. Actually, ang dili lang question diri kaning gaba. Ang gaba bang gud naman kinatagna-tagnaon. Basta gina kabuhat ta tag dili mao na ginagaba immediately. Diba? Na magay good karma kung buhat og maayong butang. Unsa na lang kag mubuhat og di maayo. Expected naman na mga katropa. Kung mubuhat niya ni kag di maayo, kabaw na ka. Whatever pa moabot sa imong atubangan, but pasabot it's either bunga na sa imong mga nabuhat kaniad. Ano lang nga kinabuhi? Sakit man pero atay mahimo. Naadyo katumbas ang tanan. Una gino nga everything will boomerang. Ras ni mo ito, kipasakita rin mo.

0: fer manca. Nagibaw naman ko nga, nagmahay ka diha. Lamay. Ang imuha na lang ron, libot pasabot, nagigabaan ka, imo na lang pasagda nga, mamatay ka sa gaba. Prangka-prangka nga pagka-istorya. Pangita na lang pamaagi nga magpadayo na imong kinabuhi. Lamay ba yung mabuhi sa kalibutan? Labi nag-anaanan na anak ka sa punto karo nga nagmahay ka, pilian na lang ang mabuhi nga tamang, sa tamang pamaagi ba? Huwag kay masakitan, huwag kay tamakang tao. Patungan, oh. Pero dapat patong well with responsible. Patong responsibility. Muna kong maingon sa imo ha, Dani, ha? So nga parehas ni Dani nga mga palikero. Padayon lang, samtang wapay gaba. Pero sa tinood lang, no, ayaw po, tuntahan ko. Sabi na, matungnong yung mga tao ba nga wala ganing gibuhat? Mga tao ganing ka ng mga dili susama sa ato ang pangbuhat ba? Ato ang mangin. Anabi tao. Seryoso nga na kuan, serious note sa inyong mga katropa. Expect yun nga there always be a karma. Anything nga atong buhaton, aduna ginay karma. Ayaw ka tinga, o kung sa may masinati nato sa dalan nga atong dalagian. Kaya mo ginakinabuhi. Monang, being kind is not expensive. Choose to be kind. Alas 2:50, wala ko igong oras. Dihan salamat sa mga katropa nga niuban nato sa programang X-Rated. Gikan alauna hangtod karong orasa, alas 3 sa kahaponon. Og mapuhon adlaw Biyernes. Mag-uban-uban na punta sa lain na pong hugna sa kinabuhi. To ang mga saksihan, madunggan. Og problema nga sulbaron nato. Wa man tayo labot unta sa sugod pa lamang. Dili mag-all katropa. Ay kahibaw ko na ko kung pagsalig ninyo kay bisan pa ng utro mong tambaganan, kusog mo manambag. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated lang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold, naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik, pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, excited!

0: sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Subtle
1: Ako di ay si Robert, kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga na akong bukulo, ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sigyog pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientists, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pud ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo. Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapipili na sa inyong mga suking butika.
7: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato gold town. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from
12: DM Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, excited!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
5: Ako dai si Nilson Timpo,
6: taga Samal Island.
5: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
6: Ako na assign sa field.
5: Ang akong trabaho hago kayo,
6: pero nakabati ko sa radyo nga naay
5: kopi daw nga
6: premium
5: D3 coffee mix.
6: Ya camera kong trabaho,
5: kapoy yo kay pag-uli.
6: Pag-testing na ko,
5: tulog ka adlaw na kong gamit.
6: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
5: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
6: nawala sa
5: usa epektibo dining
6: coffee day
5: dining premium D3 coffee mix.
6: Kamo mga kauban akong trabahante sa water district.
5: Nasa field na sign
6: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
5: istingin yung inom ning
6: premium D3 coffee mix.

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
1: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
2: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion of heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalintano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
2: Oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
1: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghanana ha. Kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: ang vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige! Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sa sangkap nito ng mango Gustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Pahin sa mong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Tagum.
9: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung puni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: 107.1 XFM Bagum.
1: Exciting!
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
10: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
11: The Secret of Health.
12: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan og bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon. Apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
12: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
13: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
14: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The secret of health.
15: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: This is 107.1 XFM Tagum.
19: Exciting!
18: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
20: Mga katropa, excited!

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pinagali ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Capitan Lode.
1: Acik.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskate ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling ni mo ang alami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Mga katrupa, exciting!
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Kung maminaw ka sa XFM.

0: na, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
1: Wow.
0: Bidaw be, pinaganil kayo yung chess nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay nagkami kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Isakai, sige pa tayo lundi. So, sa kabas. O, dinhi. Ka, sa mga nga hinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Ha? Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Both pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na itong anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
5: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, excited!

Mayong gabi, kanatong tanan, labi na dinhi sa istasyon sa XFM 107.1 sa tanan nga mga staff o sa tanan nga mga nagdumala dinhi. Ako pasalamat sa ato ang mga kaigsuunan o sa ato ang mga nagdumala dinhi niining dapita. Sa labi na sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon. O dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Og sa tanan nga naga hook up nini. You raise me up so I... Sa tibuok nga dapit sa Davao XFM. Ingon man usab sa XFM Mati, ako naga pangayo og maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon, ingon man usab sa XFM Sambuanga, o sa XFM San Frans. O sa XFM Bayugan. Maayong gabi kaninyong tanan sa mga kaigsuunan o katawhan nga nagapatalinghog karon. Ako nagapasalamat diha kang CEO Doc Remilito oy. Ingon man usab ang ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy. You raise me up, so sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing. Maayong gabi usab diha kanimo. Sa ato ang Station Manager si Sir Arnel Cortes. Maayong gabi usab diha kanimo, sir. Og sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batokan, Tagupa. Og sa tanan nga istasyon sa XFM. Maayong gabi kaninyong tanan.

0: ug sa ato ang mga kaigsuunan sa tanan nga mga kahanginan sa nagapatalinghog o nagasubaybay sa ato ang programa. Kami nagapadayon sa pag-greet kaninyong tanan. Atong ihatag ang panahon sa ato ang igsuon usab nga magapanimbaya kaninyo, Brother Marlon Buhol.
1: Okay, maayong gabi sa tanan, mga kaigsuunan. Labaw na sa itong nagdumala nining istasyon. So, maayong gabi kanyo, sir, o ginusab sa itong mga kaigsuunan usab na nag-subaybay sa itong programa sa Tingog sa Reformasyon din sa Tagom. Maayong gabi no, sa tanan, mga kaigsuunan sa Tagom. Ginusab sa kaigsuunan nato sa Abiud, no? Maayong gabi nyo mga kaigsuunan din ha, no? Mga Royo family o Bukaling family. So maayong gabi sa inyong tanan, Ayaron family. O ginusab sa tong kaigsuunan sa Laak, Mabuhay, no? Maayong gabi sa inyong tanan, brother, no? Dumagit family o Royo family. O ginusab din sa Tigasa, Laak, atong igsoon des Brother Edgar Formentera, no? Maayong gabi sa inyong tanan, Formentera family. O ginusab sa ubang mga dapit dinhi sa Davao de Oro o Davao del Norte, ginusab sa Davao Oriental, no? Sa Mati, no? Maayong gabi sa inyong tanan diha, mga kaigsoonan, no? Brother Nodalo, Brother Sister Autida, oh, maayong gabi sa inyo. Naot nga anaa mo, no, sa kanunay nga sa maayo nga panglawas o nagapadayon, no, sa pagsubaybay sa ato ang programa. Inusab din hi sa Maragusan, no, aduna tay mga kaigsuunan diha, mga Inohales family. So maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan. Inusab sa Nabunturan. Doon na tayo mga kaigsunan din hausab nga nag-subaybay, no? Maayong gabi sa tanan, hinusab sa Mawab, mga Saris family. So, maayong gabi, no? Sa inyong tanan. O, hinusab sa tanan nga mga kaigsunan, no? Dili na ko mausa-usa, no? Ang nag-subaybay sa ito ang programa sa Tingog sa Reformasyon, no? Diri sa Tibuok, Mindanao. So ako magaingon nga maayong gabi sa inyong tanan o sa gihapon ako maga panghinaot, no, nga anaa mo sa kahimsog sa panglawas o anaa sa maayo usab nga kahimtang. So maayong gabi sa tanan. Salamat usab sa inyong pagsubaybay sa atong programa. Kana lang brother, no, ako ika great.

Okay, salamat sa pagpanimbaya ni Brother Marlon. So, ako nag-greet usab sa ako ang mga mahal sa kinabuhi. Ingon man usab ang ako ang pinalangga nga partner. Maayong gabi kaninyong tanan diha o manghinaot ko nga naamo sa kalinaw o hapsay nga pagpanikaisikay nining kagabion. Akong gi-greet usab ang ako ang mga kaigsuunan din ha sa Maragusan, sa mga Brother Edwin Inohales family, yung manusab sa iyahang mga kaigsuunan, Sister Ali, uban sa iyahang mga kabataan o iyahang partner. Og nag-greet usab ako sa ako ang mga kaubanan din sa realty, sa mga kaubanan ako sa trabaho, sila Ma'am Wing, og kambal na sila, silang luha ni Ma'am Wing, og si Ma'am Lisan Narbasa, og sa Trono Realty ako ang mga kaubanan, sila ni Sir Ayi, si Ma'am Rose, ako ang supervisor. Mayong gabi kaninyong tanan din ha o sa mga nagasubaybay karon sa ato ang tingog sa reformasyon sa live, no? Ako ang mga classmate, ako ang mga kasilinganan din ha sa nabumturan. I hope nga naamo sa maayong panglawas o ang Ginoo magauban o magapanalangin kanatong tanan. O sa dili pa ta mo

0: Ang pangutana mga kaigsoonan, nagkanayon, unsay kahimtang sa tao, nganong nagkinahanglan siya o kaluwasan. Ato ang paminawan ng tubag, makita sa Salmo 51, versikulo 5.
1: Nagaingon sa Psalms 51 verse 5. Ani akaron ako natao sa kasalanan o sa sala gipanamkon ako sa akong inahan.
0: Salamat sa tubag, no? Mga kaigsuunan o katawhan sa kahanginan. Tungod kay ang tao nakabaton o kasalanan o diha pa sa una ng mga tao, no? Gipanam ko na ang kasalanan o klaro mga kaigsuunan nga ang usa ka tao nakabaton gayod o kasalanan.

0: Ato asab nga paminawan ang Psalm chapter 58 verse 3.
1: Psalms 58 verse 3 nagaingon, ang mga daotan gilain sukad pa sa taguangkan. Nang hisalaag sila dayon diha sa ilang paghimugso, kabakakan ang ginasulti.
0: Okay, salamat no sa tubag sa gibasa sa ato ang igsoon. Ang mga dautan daw mga kaigsoonan sukad pa sa taguangkan nang hisalaag diha sa ilahang pagkahimugso sa kabakakan. Klaro mga kaigsoonan no, ang tao na ulipon gayod dinha sa kasalaanan tungod kay sa taguangkan pa nakadawat na og naka himo na sa gitawag og kasalaanan.

sa padayon nga bersikulo mga kaigsuonan ato ang paminawan ang dugang pahayag diri sa Isaias 48 bersikulo 8 kung unsa ang

0: namatay ba diha sa kalapasan ang o sa kasalanan ng tao, mga kaigsoonan? Ato ang paminawa ng tubag, pahayag dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 1. Alihu kog basa igsoon.
1: Okay, Ephesians chapter 2 verse 1 nagingon, o gihatagan kamo og kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas og mga sala.
0: Salamat igsoon sa pagbasa. Sa diha di aing kita patay pa, gihatagan kita og kinabuhi sa Dios. Gihawas kita diha sa kasalanan. Mao na ang katinuuran sa kasaysayan sa usa ka tawo.

busa ato ang tinguhaon, mga igsoon, higala, ang pagbag-o, ang pagreporma sa ato ang mga kinabuhi, diha pinaagi lamang kang Kristo. Ang pinakamaayo nga buhaton, mga kaigsoonan, mupaduol kita sa Dios og mangayo kita og kapasayloan sa atong mga sala og maghinulsol sa tanan natong mga kasalanan.

ako magapangamuyo sa Dios nga siya maga panalangin sa tanan nga mga naga subaybay o nagapatalinghog o nagapaminaw sa ato ang programa o sa nagadumala niini sa ato ang tanan nga mga staff o sa kang ato ang CEO kang Doc Remelito oy sa uban sa iyang mahal sa kinabuhi o ato ang pasalamatan ng Diyos nga sila gigamit usab alang sa pagmugna o pagpasiugda niini. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan o maayong gabi sa ato ang nagasubaybay ng mga kaigsuunan karon. Maayong gabi usab ka ninyo din ha kang Brother Vincent King Dumagit ingon manusab sa mga kaigsuunan din ha sa Nabunturan o sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Mawab kang Sister Arlene Bagnaan

0: YDH Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Atangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Sa ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan na doktor o albularyo na ang akong natuhan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
5: Isa sa secret rito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
0: The Secret of Health.
5: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
0: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
0: The Secret of Health.
6: Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nag
4: Nagkaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Sa kalihan.
12: Kalahian?
11: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
12: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang mga unta sa gawas.
11: Oo.
12: Pero kanang supper.
11: Sige, unsa man na?
12: Kanang luto sa imong mama. Unang supper.
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting! Tay, tong sa kalihan.
2: Kalahian?
1: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
2: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
2: Pero kanang supper...
1: Sige, yung sa man.
2: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
1: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggod sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santon Plus Gold. Akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark

0: pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy, Maji! Kumukha o ang ganita? Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni Mugtulon. Exciting!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting? Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas. Hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
4: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sa kanan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix. mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Kapitan Lodi!
1: Archie!
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudaga ng mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
8: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katrupa, exciting!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko na Mino og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na Mino og XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Yerkomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin, ugasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Ug nangita akong kape nga herbal, ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya, wala pag-inito ka rang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, kami na kayo ako paminaw. Jubert Denison, tagamatan.
9: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas, nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto, nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
15: Aida Cordero. Taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumya. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, bumili ko pa yun din.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
2: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga doon sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghan na ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. XFM time. It's 9 o'clock.
8: Kumusta imong klase nimo?
9: Ay, ganiya ka, Bloody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
8: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
9: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
10: Exciting!
11: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh. Pero giganahan.
12: Mga problema sa gugma. Ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
13: Baby, putahe sa gabi na.

0: exciting.
1: Gipang-igang na ba mo? Igang, no? Alimut kayo ang panahon. Gano'n ni? Ha? Kinsa na pudang ko andiha? Kinsa may nagsugba-sugba diha? Kinsa mo ni practice? Practice on say feeling ka nang naaka sa impyerno. Lord! Charla. Gabi po, pag binuutan sa lagi mo, ay tanawan ninyo lain na kaya to ang earth. Practice na ba ni? Bita, maayong gabi, baby. Maayong gabi po sa mga bibi na ito nga naminaw karon sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Inyohang makauban sa programang Putahe sa gabi. Gikan alas 9 hangtod alas 11 si Emedja. Karong gabi una at ang ininyo taod-taod ang atuang mga pasabog. Try lang. Ito, oy. At ang ininyo ato ang mga programa o inyo taod-taod ang ato ang Sir BB question. Mga pagahisgutan ng mga butang nga usay wala mga kwenta. No? Unya-unya po taod-taod ang ato ang live Putahe confession. Kung nasa o sa kabibi na ito. Huwag natin nakaschedule for this day, no? Manawag na ito siya unya taod-taod. Kung ganahan to siya manawag balik sa tuwa unya kay magusto siya mag-confess sa iyahang mga gipambati-bati. Walang kamo din ha, Abi. Kesa naman sa inyuhan ng ipangloom-loom inyuhan mga kasakit din ha, it would be best kung inyuhan na siyang ipadala sa tuang programang Putahe Confession. Unya taod-taod. Live kita sa tuang mga official Facebook pages. Palihog na lang ko search 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko ha, pa-follow, pa-like, o pa-share. Live usap kita sa XFM Bukidnon. News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City. XFM Cotabato City. XFM Ipil Zamboanga Sibugay. And ingon man sa official Facebook pages o sa radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Alo eh. Pasailuan ninyo yung Disney Princess ha. I may have to like speak a little slower than usual. No, kaya hangak. Kaya gabiigin ko ginahangak. Ano man eh? Kuan mag-good. Kanang ambot. Uy, nga nung kada gabi ilami, magiging kami uksod. Hindi gina ko maiwasan, binga. Di ko mukha o naglami. Usaon tapay nga, kanang pinasagdaan matas kusina. Ipunta ka dili sa sudan. Ang lami, magiging kaayo. Muda ko, ito to ang tiyan per me. Ay, nako. Kini ito ang programang Putahe sa gabi. Gipaluyuhan sa to ang mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na karon sa panahon being grabe gid kainit no. I'm not really sure for the heat index of each of the cities or provinces or it could be sa mga munisipyo pero sa napansin ako I think naa nag-range sa 43 ang pinakataas nga heat index. Batasanon gyud nato nga mag-inom ta og tubig para hydrated gihapon ta at all times tapos dili ta magsigi og painit. Ay namo sigla agla kung wala man la importante nga lakun ha. Kaya basig madaot taan na. O niya ayaw kalimot. Kaning sobra kainit na. Ano siya yung mga dala nga mga sakit-sakit na. Ayaw yun magpagkumpiyansa ha. Mo nang kinahanglan din nga managang kita. Pinaagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Inubanan sa pagmahal sa presyo sa gasolina. Nairollback lagi. Piso. 4. Kagamay. No? Sige na lang siguro, at least ka nang tungod sa pagmahal po sa gasolina, nagpuyo po ng uba, di na magsigig laag-laag. O, pagpuyo na mo din ha. O, magpuyo sa taninyo kay di gid makaya. Ato ginang ato ang tagaan og pansin min karon ato ang pansin ha, dili pansit. Tagaan ato og pansin ang ato ang mga kaugalingon. Bahala gulat na kaniya ang pingi, bahala na og kanang wa na klaro inyong relasyon basang importante healthy lang gid gihapon ikaw. Para sa tuang Sir BB question for tonight. Very wrong. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod kanato sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa inyo ha, mga gasolina, mga lubricants nga kinahanglanon sa inyo ang sakyanan nga mapamintin na to nga nindot gihapon o ka na nga dili dayon magdali maguba or naay ka nang gitawag na kanagong maampingan ng imuhang makina both sa imuhang motor o imuhang sakyanan, manigurado ta magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Ngano daw, nganong mas matinuod man ang atong mga duda kaysa sa atong mga wish? Ano ka ha? I also wonder why. No? Nga, kanang ganatay mga wish. Like, example, wish na ako ang kwartahan kay ko. Wish na ako nga unya, kanang sugdon na ko niya. Wish na ako nga inguna na inguna na. Pero ang imo mga duda, naguna nagkatinood. Pag gani isa ka, ito, tinood na. Yung mga komento, pwede na ninyong i-text 0975-474-9153 o pwede po ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages. May gabi po, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Yeah, sa Hong Kong, akong manghod, ginagtanaw karon sa ito ang live si L. Jane Adaya. Thank you! Salamat kaayo. Si John Rambo sa Mindanao, maayong gabi din ha, sir. Salamat kaayo. Spartan RC. Thank you! May gabi, and thank you so much yung pagsilip sa Facebook Live, ha? Silipon po nato ni ato ang ubang official Facebook pages. Kiba, siguro nyo, mamiss po na ako na inyo, ha? Mga mensahe di rin, ha? Hindi ko gusto nga mag-ingon mo sa ko ang basing gina-ignore ta mo kay to be honest, wala gid ko nag-ignore sa inyong mga mensahe. Karon man god, kaning mga messages na to, for some reason, kapag ka-displayed siya sa computer, mura dili kay siya updated. So, ang inyong mga komento, kinahanglan pa na ako silipon sa akong phone kaya para makitaan gid na ako mo nang walay mang luod, ha? Maningkamot ko nga mabasahan na ako na siya tanan-tanan kaya para dili gid magtampo-tampo. Sa mga texters po na ito, ha? Again, once again, 0975-474-9153. Yung panahon bito, no? Ambot lang ani yung maka-dry. O, pag comment mo din, ha? Ayaw mo gaulaw. Unya, taod-taod, ha? Again, atangin ninyo ang ato ang live putahe confession. Kay live gid ni siya. O, mag-expect mo sa inyo, ha? Bi, sa mga naminaw karon or nagtanaw sa ato ang live, mag-expect mo sa inyo, ha? Mutabang mo sa amua, ha? Nga kaning unsi tawag ana inyo haming tagaan og mga katinawan sa mga panghuna-huna. O, wala exemption sa ani pati si Kuya Joven Jimenez. Yeah? May gabi, ide, asay mo, Kuya Joven! Thank you! Salamat kayo, Kuya Joven. Naminaw ko sa radyo o nagtanaw ko karon. Wala. Mo ba? Oh, red na red man kaya to ang profile pic. May gabi din na, sir. Salamat kayo. Naminaw, pag-itsa niya, nagtanaw, pag-itsa sa to ang live. Nalimot ba ako pang lipstick mo? Gini ako ang realidad na face. Wala ko nagkuan, wala ko nang, nakalimot ko pang lipstick BK. Giuna na ko hilabot ilang litsyon manok diya sa gawas.
0: Midot, midot, midot!
1: Kagwapa man di ay ni Moody dyan, ako ginuo ko. Dili biya kay kumudawat o mga igunaan ng istorya ka ng ingnan tagwapa. Alam, uy! Mauwaw man ko. Bitaw, uy. Sa mga mag-asawa ron, ha? O, muraga, sobra kainit sa panahon, muraga, mas init pa man ang inyong mga ulo. No? Ayaw baya ninyo ko, anabi, ayaw baya ninyo, anada inyong kaugalingon nga, perminti na lang init ang ulo, labi na sa mga asawa. Kapag kainit ang ulo sa asawa, usually about na siya sa ano, eh. Kulang lang niya sa lambing, eh. To baka na Kuya Joven nga kulang lang sa lambing ang asawa nga sigira sa puton. Kulang sa lambing or basing kulang nas libido. Kapag kagani inyong asawa sige lang sa puton, unya sa panahon nga makiglabing-labing ka mo balibad, I love ye, panahon na para imo siyang painumuan sa atong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo B, this was originally, gihimo siya para sa mga kalalakihan. Pero kay curious man tayong mga babae, moto ni na ay usangan ni Derg inom sa Turbo Man Enhancer, ug maoka na siya ang resulta, pampadugang sa libido. What? Maunang B, diligid ka malugi ani, kay pwede mo both mo inom sa to ang Turbo Enhancer. 30 minutes o sa mo maglabing-labing sa imuhang partner. Pampadugang sa kusog, pampadugang sa gana sa pagiglabing-labing mo. Nang ayun na kuha na kayo, tag 75 pesos lang niya siya per capsule. Ayun na paglangay-langay pa. Pag-ato na sa mga butika o palita, inuma ang atong Turbo Men Enhancer.
0: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
3: Pormada gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
0: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan ni Kalona, Senyor Citizen. Burn skin.

0: Papa ko kaagit over sa kanta ka, First Love Never Dies. Halang yun. Oh, grabe na ka ngayon, no. Tinood na. Tinood na. Ibu ko matuwa na, First Love Never Dies, we. Chismis, bro, di mo na tinood. Kay, di ba? Amot lang po sa inyo. Kasing, kasing tambo din ha, gatuog ihapon mo alang First Love Never Dies. O yan siya, nakalimot na ninyo. Lain po. Ay nako, B. Balik kita sa toang programa karong gabi una. Siyempre, hatod gihapon ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hilabi na sa mga panggabi ang mga shift, ha? Kinahanglan dyan na ito being kapag panggabi po ang ato ang mga trabaho. Importante nga, dili kita magduka. Wala man kita choice, di man kita makapili sa ito ang trabaho. Kung diha kita na-assign, diha man kita ma-assign. So, ang imuha lang gidin ha, paliguno ni miwang kaogalingon nga dili ka magduka, dapat sa adlaw tarong ang imuhang tulog. O, dili magsig scatter, ha? Magsig sugal. No? Okay, aside sa mahutan kagwarta, mahutan pod ka og kusog. Ginoo ko nimo. Kung kinahanglan nimo og saktong kusog, kinahanglan pod nimo og kapinga isog, ganang kapinga isog, isog siya tuod. Pero makatabang sa imuha nga, matambalan imong mga balatian. Strongly recommended po nako. Nato ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Aside sa nangapika, aside sa natambalan kasi mo mga balatian, mugwapo pag yun ang imuhang pamani. Sa mga wala pa nakasulay, available kini siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, available usab kini sa The Generics Pharmacy. And of course, sa Generica Nationwide. O kung gusto niyo mga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, available kini sa Lazada, Shopee, o sa mga butika. Actually, sa mga butika, sa inyong mga lugar, nationwide. Balikan gihapon na itong ato ang Sir BB question for tonight. Oo, na medyo nakakaloka. No, anong mas matinuod pa daw ang inyuhang mga duda kaysa sa inyuhang mga wish? Sama na good na bisa, di ba naman siya ibang din haang kanang kanagong mag-ampo, gani mo nga na, naghimo o daotan sa inyuhang, i-ampo ninyo nga, uy, unta mo, kung anong taka, uy, mana. Ang ilang suggestion, B, ayaw daw na siya i-ampo nga, ingana. Ang imuha din ha, ay itunglo man ang term anak good. Ayaw na itunglo. Iampo na lang siya nga magmalipayon siya sa iyang kinabuhi, nga magmalipayon siya sa iyang gibuhat sa imuha. Kay, kabaliktaran daw na. No? Pero bitabi, sa tinuod lang, ang ninot mangin nga balo sa anang mga ingon anak nga tao, kanagong hilabtan ka niya, wakaw mang hilabot, paghilom na lang. Ginoo na'y bahala, ana. Okay, sa inyong tumag sa tuang Sir BB question for tonight, ha? 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Happy, happy, happy tuning in and happy viewing po sa ating Facebook. Maraming maraming salamat po. Pit-pit digal. Hello daw po kay Chini May Monte Alto. Thank you! Si HG Castro. May gabi din po. Hello din daw po kang Love May Gonzalez. Namino daw karon ingon si JM. Oh, ako sa i-decline kadali inyong tawag, ha? B, Cinderella, tinuod na BB, First Love Never Dies. Ingon si Armand ng Cebu. Dili, Cebu ba to? Bohol. Armand ng Bohol. Di ko matuwa na Arm. Alam, First Love Never Dies. Kaya og tinuod pag na siyang Arm, oh, nga First Love Never Dies, kami gihapon karon. Ingon sila, nga nang ingon na ganito nga, may ingon mga First Love Never Dies. Up until karon love, gihapon ni mo. Ambot lang ha? Siguro, sa mga feelings, love, wala lang ako habal o. Kaya wala naman ko ka-relate, ana. Halim din na lang inyo yung mga first love. Eh, part man asa yung mga puppy love. Diba? Bao lang sad. Pero bitabi ha, oo niya, taod-taod, at tanginin niyo ato ang putahe confession. Usa na pud kabibi nato ang magpagawa sa iyahang hinanakit. And this time it's a live potahe confession. Tubago na to ni Bi kung bakit kaya ito sila tumatawag. Hello, may gabi. Hello, may gabi.
1: Yes, ma'am, may gabi.
0: May gabi po, kinsa ni palihog?
1: Ah, si Mike ni ma'am.
0: Yes, Mike. Unsay akong matabang sa imo harong gabi una?
1: Ano mo, tubag lang ako sa mong question.
0: Oh, pwede ka. Yung taga-asa si Mike.
1: Hindi naman. Cebu lang.
0: Cebu. Cebu lang. Unsa di ka. Cebu!
1: Cebu. Cebu nga ba? Cebu nga.
0: Cebu nga, ah. Sige daw. Ngano daw na, Mike, na mas matinuod pa man daw ang ato ang mga duda kaysa sa ato ang mga wish?
1: Ang wish dugay maabot, ang duda dali kayo maabot.
0: Unsa daw?
1: Ang wish dugay maabot.
0: Ah.
1: Yang duda dali kayo kay manginita matag witness, evidensya, witnesses.
0: Uy. Murag sa tono sa imong pananalita, Mike, murag naka-experience na ka ani.
1: Natural.
0: Murag unsa man ni gibinuangan ka?
1: Mukumpis lang ko puhon.
0: Puhon. Puhon. Sige, wala'y problema na siya, Mike. Ako na siyang paabuton imong saad sa kuang mag-confess ka, ha? Kinsa man imong kauban di, ha?
1: Ako rin taon.
0: Nag-radyo ka?
1: Wala.
0: Unsa man na imuhang, murag kusog-kusog lagi na imong background di, ha? Unsa na, live?
1: Ay, ma'am, cellphone na may gamit na koron.
0: Cellphone imong gamit, Keron. Mike, naa kay mga gustong ipang timbaya ay hati kabuhian?
1: Greet lang ko, ma'am, sa akong mga kauban po to work. Sa TNT KBD Group. O sa tanan-tanan na lang na naabot ni imuhang station. O kay Christine Abarico. Kung paminaw mo siya karon.
0: Hopefully naminaw siya karon. Salamat kayo, Mike, ha?
1: Okay, ma'am. Salamat.
0: Salamat. Oh, si Mike nga nag-share sa iyahang a little bit of knowledge ngano dong ingon ani nganong mas dali daw matuman, nganong dali daw matinuod ang mga duda. Tinuod bitaw na siya. Ika nagung naakay ka ng mga proofs, oh, mga evidences. Di ka na maiwasan. Kailan pa ba ang first love never dies na yan? Naku talaga, Ate Fatima. Ako ate, hindi ako naniniwala sa first love never dies. Eh, siya yung unang nakalimot sa akin. Aray ko. Oy, 0975-474-9150. Atangan ako unya taod-taod ang inyohang putahe confession. Na ato'y manawag unya taod-taod no. Ako to siyang paabuton. Oh, kay niingon mo ni saad man siya sa kuwa nga iya kong tawagan. Well, hopefully mo tawagin siya sa kuwa kay ganahan kiko nga makadungog sa iyahang istorya karong gabi una. Maulag gibi bi amping diha nindot. Ha? Oh lagi. Ay nako be, pero bito oy. Ayaw mo kalimot ha sa mga ginasmaganahan ka mag-confess sa ilaha mga hinanakit na or anything na gusto ninyong ipang pagawas. Di lang man ang mga kasakit, di lang man pud ang kaning mga kahiubos. Pwede pud mo nga mag-share sa inyong mga kalipayon, halimbawa ikaw gikasal na karon malipayon na imuhang life. Gusto nimo nga maghatag og maayong example sa tuog mga katropa nga naminaw karon. Pwede mo nga mag-message ako sa itong official Facebook pages ha. 101.7 XFM Bukidnon. Inyo lang na siyang i-ano, i-care off sa ko at like care off Cinderella kay para ako na'y bahala. Oh, uga lahi ang maka-open, at least ilahang i-address diretso sa ko at. Or kung maulaw, bati unog ka ulaw, dili ganahan sa Facebook page kay mabasahan sa uban. Pwede ko ninyong i-text 0975-474-9153. Ang ato ang putahe confession niya taod-taod hatod gihapon nga nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branch sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Diri sa Malaybalay duha ka buok. Ang ako ang ganahan na stop is diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. Kay pwede kang mukaon usab sa taas sa Burger ETC. Naapog kitay mga lamian na mga chicken wings sa Wingmaster and mga lamian na fruit juice sa Frutas. Ayaw kalimot every transaction. Kinahanglan ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Kaya ka lang imo mga points pwede ni mong gamiton pag-gasolina puhon-puhon or pang-grocery sa Shell Select. Pag human sa pipila ka mga pahinumdom, mubalik kita para sa putahe confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay ito man good, sir. Hindi ko akong dinuran niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Gabukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napag-ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Zaton Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Zaton Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Zaton Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Oh. Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
1: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Tara lang. Char lang. Ikaw lang to, practice lang to. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Ang lugar, ang inyong programa kung asa pwede mo nga makapagawa sa inyong mga hinanakit. Ang Putahe Confession hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po baho sa ilok ang atong istoryahan, excuse me po sa mga gagaod karong gabi una o karong orasa, o ayaw mo galimot na pinakadakong turn off good na siya. Kung namisita ka or ikaw ang ipamisitaan tapos nanimaho imuhang kilikili, problema gitaan na abi mo. Unang dapat imuhang solusyonan, kinahanglan nimo og sabon nga naay antibacterial effect, kanang legit nga antibacterial effect. Strongly recommended po nato ang atong Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen nga pinaka main ingredient ani, dako kay na siyang tabang aron usab nga maalibyuhan ang mga bugas-bugas nga gapanubo sa atong now. No? Isod kayo na pagla kay mga ano ni eh, mga ingana sa now niya. Kanang di ba nag-try na ka og maskin unsa na lang imong ina pang apply sa imong now tapos digi apon ka kaayo. Ay nako, simple ra gid kay na bi. Palita ang ato ang Santon Plus Herbal Soap sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang atong Putahe Confession is a rated SPG program. Hangyo lang mi sa mga ginikanan nga nagmatapakaroon. Kung kauban ninyo ang inyong mga anak na naminaw sa toang programa, basig na ate mga maingon nga mga words na basing dili pwede sa ilaha. Not suitable for them, so we strongly recommend na parental guidance is a must. Ay hatang padayon sa unahan, ay hanako ihatag ang ato ang number, ako usang i-welcome ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri na po ang ato ang linya. Tawagi lang may sa 0975-474-9153 kung isa ka karon sa gusto magpagawas sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kalipay through live Putahe Confession. Ayaw lang kaulaw. Sabot na ba yata, ha? Hindi mo mag-ula-ulaw. Kabalo mo, Bi, nga nung importante mangindang mag-confess ka sa imuhang gibati o sa haymang good na manguti ka ng gitawag na. Oh, lagi, daghan man tag friends. Pero dili beta ng friends ni mo, willing maminaw sa imo. Diba? Usahay, na ato ganahan maminaw sa to ang mga friends na to, pero ang ending ana, pag umani mo share sa imo ang problema,
5: mapriso ka!
0: Diba? Pag umani mo share sa imo ang problema, pwede na, kung pwede palang prisuho na to siya, kaya yung ipagawa sa imo ang marag ka ng invading the privacy. Lisod na po daan no. Cinderella, pwede bang magpagawas ko sa imo ha? Sa kong problema, dito lang sa Facebook. Pwede ragit kayo. Oh, atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Kung nangita mo og mga textmates, ayaw ko nyong i-text. Pwede ko nyong tawagan diretso. Mas gawa pong magandang tawagan ko ninyo. From there, madungog sa to ang mga listeners ang tingog sa mga nangita og ka-textmates. Sama ni Monski, o, oh, nag-send si Monski sa kwad. Gika ni siya sa Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City. Ngita daw siya single mom. So, diligya po na ako ni siya i-air, ha, Monski. Mas ma-appreciate na ako kung mutawag ka sa kuwa. Okay, para matagaan dyan na to, huwag ka ng hustisya. Hello, maayong gabi, eh.
7: Maayong gabi, Mam Cindy.
0: Maayong gabi, eh, po. Kinsa ni palihog?
7: Monski, eh.
0: Si I'm on ski ko tong nag-text ako nga nangayo og text wait. No, tama ba ko?
6: Tama,
0: Mirka. Oh, sige, Monski, nga nung nangayo mag-text mate si Monski, wala pag-ihapon ka na halin hangtod ka ron.
6: Ranap ko eh, ikaw pa sa kinabuhi, nangatang ako pala.
0: Nga nung wala pa mang kanamin niyo, Monski, pila na may edaday ni mo? Ha? Aha, mang ka nakasakilid sa dalan?
6: Ha?
0: Nakasakilid sa highway?
6: Akin po yun.
0: Naaba ka sa kilid sa highway kay kadungog na ako ang mga agi sa Gaglag, di ba? Oh, saba ka imo. Saba ka imong background. Sige mon, isulit tong imuhang giingon sa kuagay na nga nangita kag single mommy. Announce na lang pod.
6: Nangita ito fix media kanang utang na babae.
0: Ayaw ko i-loudspeak mo! Didi kay ka na mo madungog mo. Naka-loudspeak ka?
6: Wala.
0: Naka-loudspeak ka mo. Ayaw lang i-loudspeak. Ayaw lang i-loudspeak mo. Kay lahi among madungog.
6: Hello?
0: Kana. Sige, padayon mo.
6: Ngita rin ko single nga babae diha. Kanang pwede po single ma'am, siya naasa lang, basta Bisaya. Dili Maldita. O sinamdanan. Atong numero, 0963-485-1714.
0: Balika pa mo eh.
6: Pas po na ko?
0: Oo.
6: 0963-485-1714.
0: Sige.
6: Salamat kay Mom Cindy.
0: Salamat, Mon. Good luck.
6: Boys pa yan. Welcome.
0: Si Mon, so, di ba? Mas gapo kito bi nga inyo habitong inyong tawagan kay ngano man mas madungog sa mga bibi nato, ilabi na sa mga kababaihan nga nangita pod og kanang mga maayohon. Madungog nila kung unsa kanindot ang inyong mga tingog. Diba? Tama ba ko, Ednel Toy Dumagtoy? Diba? Ingan naman na siya, tanawa o, si Monski, nag-text lang siya nga, nangita siya single kagina, nangita lang siya single mom. Pero pagkadungog na to sa iyang tiyog, has ka mang yung lamyo, anong sa tawag na, ang sa tawag sa terma na? Hamluy ka iyang tingog, so ibig sabihin, lami kayo na siya ka-istorya. Diba kapansin mo kapag ka nag-announce mo og number kung i-text lang niya, ako lang siyang i-announce, walay ganahan kaya ga-text-text sa inyo ha. Alam mo to si Ryan. Hello, maayong gabi. Hello po. Hello, maayong gabi. Alo. Sige. Tawagin ko balik. Humingi ka na naman ng textmate Monski. Sobrang dalawang taon na ang nagalipas. Anong nangyari sa'yo? Pasing wala pa gina siya nahalin Ate Fatima. Sagdi ilang, Kay anak magina siya. Dili magid po na to. Wala, dili ba yat? Tanang nga, naabot sa to ang life permanente, no? Naagid ba yung uban nga? Swerte-swerte lang yun. Na yung uban nga, naswertean, ginaana sa ilahatanan, di nila kailangan mangita. Na yung uban nga, abinin mo og tinuod na, abinin mo og maunagid na, ni nadali na aspaman sa imong kamot, di gito para ni mo. Again, 0975-474-915. Hello po, may gabi. Hello? Si caller 024, may gabi eh. Ay. Tawag ko balik di, wala di man madungog mo ko ang. Mi, ako na lang niihang up di ha, pero kung ganahan katawagi ko balik di. Dili ko sure if ang among phone ang may problema. Hello, may gabi eh. May gabi po. Hindi naman ah. Okay lang naman yung cellphone namin ah. Kumusta naman tong nanawag atong ni aging Domingo taga Cebu man to? O, iyang ba na taga Cotabato? Nakalimut naman ko atong moon, oy. Hello, maayang gabi eh. Maayang gabi eh.
7: Maayang gabi eh.
0: Hello, maayang gabi eh. Kinsa ni Palihog?
7: JR to.
0: JR na? Tiga, asa sa JR?
7: Cebu.
0: Cebu, first time ba ni JR na nanawag sa tong programa?
7: Oh.
0: First time ba ni mo na nanawag sa tong programa?
7: Oo nga.
0: Ayusin mo daw ako, istorya, be. Nana. Ay, JR, unsa man ako ang maalagad sa imo karong gabi una?
7: Maghanap ng friend.
0: Ha?
7: Maghanap ng akong friend.
0: Uy, baka magalit ang asawa mo, ha?
7: Wala kong asawa, eh.
0: Wala kang asawa. Your girlfriend. Wala kang girlfriend. Girlfriend? Wala kang girlfriend.
7: Hanap na akong buhan. Ano?
0: Friends lang hinahanap mo.
7: Friends lang.
0: Hindi mo, well, sandali. Karuhin natin to. Ikaw ba may jowa o wala?
7: Wala.
0: Eh. Los-los ninyo, boys. Sige na.
7: May jowa na ko, pero...
0: Baka magalit ang jowa mo kapag ka-tinext ka ng friends mo.
7: Hindi. Ito. Doon sa abroad.
0: Ayun, kahit na. Maghanap ka pa ng friends, tapos may jowa ka naman pala. Hindi ba pagtataksil yun?
7: Yun. Friends mo lang?
0: Hindi. Ang friends kasi papunta din dyan.
7: Ano?
0: Papunta din dyan niya. Bakit ka pa maghanap ng mga kaibigan? Eh, yung jowa mo pala kausapin
7: para.
0: Mo.
7: Para. Sige.
0: Ah?
7: Para lang. Marami kang friends kayo.
0: Bahala ka. Oh, sige, mag-announce ka na number mo.
7: Ang ko sa number ko 09-750-723-530.
0: Ulitin mo daw.
8: Bago magagapa, morning na!
7: 09-750-723-530.
0: Good luck sa mga friends mo at saka sa jowa mo.
7: Doon, tumulis siya ang guwan ko.
0: Kahit na, I don't care. Yung jowa ka na, maghanap ko pa ng friends. Lulukuhin mo lang yung jowa mo.
7: Hindi, oy. Hindi.
0: Sige. Bahala. Bahala ka, ha? Bahala ka talaga. Jenggi, eh. Naku, kayo talaga. Kung kakati. Kakati ang kakatul. Ay, ito ba yan ako? Ang imuhang tawag ba yan, no? Si Kuan, kaning si Texter 1024. Sir, ginatubag na ako imuhang tawag, pero ikaw mismo ang ligatubag sa kuwa. So, sayang ato ang oras. Tawagi ko balik. Narinig ko pa naman sa kabilang station, di ba? Humingi ka din. So, what's happening? Hindi ko rin alam. Tawag mo usab ha, kaya nga ito ang linya, abri mo na ito ang linya. Kapag, sige ko, hello, ginatubag man ako inyong mga tawag, good no? Nag-effort ba ako na 0975-474-9153 kapag ka mag-announce mo sa inyo mga number, make sure nga wala yung mga suko ninyo, ha? Kasi kunya, Oro, yung ka nang ga-announce mo din na yung mga taken na DI mo, yung mga banay, yung mga asawa nila kag... Hello, maayong gabi, eh.
9: Maayong gabi, Hindi.
0: Ah, gitubag na ako imong tawag ganina, sir, pero muraga imong linya ang nai-problema man. Kinsa ni palihog?
9: Huh? Si Ramonita din eh, dito sa Mandayupan, Bacili.
0: Ah, sa dapit?
9: Mandayupan, Bacili, Cebu.
0: Ay, may gabi eh. Unsa man ako madalit sa imo harong gabi una?
9: Nag-meal yung gay ko kaling friend na girl. Then, no age limit.
0: No, ay, wow. Pila may edad ni mo?
9: 46.
0: 36? 46. So, if na yung mag-text sa imo hang sa isinta, okay ra?
9: Okay na tayo. Wow. What problema? Friend ka dito?
0: Wala mang kahay, asawa nga masuko.
9: Wala man yun.
0: Uy. Taro nga.
9: Sige.
0: Sige. Sige, announce mo ang number, B.
9: Okay. 0948 703-1024.
0: Balik ka pag yun.
9: 0948-703-1024.
0: Sige. Good luck sa imo, ha?
9: Okay.
0: Sige, bye-bye po. Ting-uyab man rin, no? Ang kapal ng color niya yan, humingi pa ng friends. Di ba, tried? Isa ba bitan rin, halimbawa, imo ang uyab. O, halimbawa lang, ha? Kung ako ang... Sorry, ha? GR. Kung ako'y mga uyab nga naa sa Malaysia karon, niya, nadungog na ako, nga nangayo ka o ka-textmate, klataho, nagbulagan, kitikadritso. Magkita pa kag friends, pwede naman ako ibong istoryaon, pwede naman ibong silingan ibong istoryaon, mga exo ni mo or mga ordinary friends ni mo. Magkita pa jud kag friends nga dili bi maasahan ang mga friends sa ang uban kay hilig bi na sila mang mga agaw. No, dili na ko makita ang point nga mangita ka pa lang textmate na or sorry mga friends tapos may jowa ka na. Ako ang jowa, magselos gyud ko. Diba? Wala akong salig ni ana. No. Kunuhay Tagalog pero taga Cebu. Oh, Monski sa dili lang Monski. Oh, Monski ba? Walang basagan ng trip. Sagdiin na sila kung unsa yung mga dialect bitaw, pag sulti lang mo ha. Kay basig, ako kasabot kong Bisaya, kasabot po kong Tagalog, kasabot po kong English, pero paistoryahan ko yung Tagalog, bakikaw, gid ko, so ayaw mo pang hinaway sa ako. Ha, maluoy mo sa kuha. Unya na lang kumudawat, anong tawag no? Unya na lang. Sige, tawagi ko unya, taod-taod. Sa pagbalik na to ha, ayaw mo kalimot. Padayong gihapon kita sa to ang putahe confession, sa mga ganahan mag-confess, sa mga ganahan gihapon mag-air sa ilang mga number. Walay problema. Ha? Basta kay tawagi ko niya taod-taod sa 0975-474-9153.

0: sa Aton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kapag ihi, kapag putol, ay bigay nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog na kayo ko. Kapag ihi, okay rin kayo. Pero wala kong kreatin, 94. Alam ko nga nakapaminaw sa akong ipanultikar. Sa akong nabalatian. Yun ang tulayan na huwag ko sa Yesto. Hindi mo kayo tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, ipakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala nagatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santon Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladalang akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto. Na paan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige og kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Og hatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santon Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdus akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kog paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom dayong ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
18: Oras, alas 11 sa gabi.
0: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
19: Mga katropa, excited!

Welcome na usab nito programa The Secret of Health. O ganyan na sabi yung health consultant at CJ ni Druda, inyong saya pong makauban. Inintag na sa kapuntagon mga katropa, alang gayon sa paghatod ka ninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas. O kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labirin taknas, kabuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika na to, no, alang gayud sa atong mga problema sa panglawas. Asa bang kakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga...

0: katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimu bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to, diyan na siyempre makaingon gudag maayong buntag usab. Tungkol kay nindot man ang atong pagtulog na. Kaya na siyempre, nintak na as kabuntagon. O ba nino, sabah ko ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 09-09-17-628-44. O gaganin ini atong programa, atong hatagan ng pagtagad no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Ilabi na sa wa na ito nahatagan ng pagtagad gahapon no, tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no, especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo mong padala sa inyo mga mensahe mga katropa bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No, you can text your messages and concerns sa ito ang text line number 09-09-17-628-44. And then na syempre, live observe kita karon mga katropa sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook app sa ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo mag-comment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning no, sa atong avid viewers and listeners, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, huwag sa mga nagapaminausap ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usab kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Kadiin madungog kita sa XFM 107.1 Tagu, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito, no, sa Jensan. Ayan, live usab kita karon mga katropa madungog no, sa XFM 95.9 no, General Santos City. And XFM 101.7 Bukidnon, syempre sa labi na din na sa Malay-Balay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa program The Secret of Health. And XFM 91.3 San Francisco. And XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag nato kwarta. Mawagid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no, kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mawagid ni usa sa pinakahinungdan nga diin aduna unta tay gusto buhaton apan nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag nato kwarta. Tinuod mangid mawagid na realidad mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na to ron, no, nang inahanglan na gayod o kwarta o budget na. Apan, mahitungod gayod sa atong panglawas, no, mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. Bot kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kayo pang pamasahe. No, kung kaya rani mo i-ato sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magidning libreng servisyo. No? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din, kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome ka nga mo bisita sa atong klinika, na? Apan kung ado na may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhay sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog og masinatian usab ni mo ang nasinatian soban. Nga din naayon sila in just 1 week, 2 weeks, no? Nasa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose, no, sa ato ang naturopath clinic, para guide sa ato mga katropang diin na may budget or wala. Basta't may problemas, pangkalusugan, welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail. Kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din diri jinsan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yestro Health Clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tugjan sa, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yestro Health Clinic din higayod sa tibuok kami Mindanao. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yestro Health Clinic. Pero sa karon, Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, din hagayod sa Jensan. Apa na ito mga produkto, ha? So panasayod, available sa tanang butika mga katropa ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. And then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre atong Vision X Plus, no? Available na mga katropa sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, nabalikon tayo mga katropa, Yes to Health, a naturopath clinic, your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? Tungod kay talagsaon ra ni nga diin human kamo na check up. Okay, labi na nakita nato ang mga hinungdan nganong aduna kamoy sama ni ana ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang diin himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, may tag isulat nato na, may tag pwede ba dok manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat nako. Tungod kay bisa doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisa unsa pa kamalamon or kanang dili malimtanon nga utak, mukuan gyapon na makalimot ginakadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta dirag mabasa masunog, di gina mawala, no? Mauna sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan. Balag atong agi, di kayong basa, basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli nila silang balay, di jud nila malimtan, no, kung unsay atong mga advices. Ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kay nila kalipay. Tungod kay natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Ipakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop na. So muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatang sa Gesture Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana, nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto, o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsagyan ang pinaka-root cause ni Ana, pwede gayon ato na matagan o complete and a perfect combination of herbal medicine. Kadiin mutabang gayud sa imuhang lawas, para gayon matuldukan ng imong balatian. Because that is the purpose of naturopath healing, no? A practice of naturopathy kinimutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayon niya sa iyang kagalingon. Huwag mo na itinood ng pamaagis pagpanambal. Watag at tudlo, huwag ka ng mga instant na murag silib ito, nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay. O mo na ingon sa oban. Okay, importante, tinuod na maangkon gayod kining gitawag na to o kaayuhan. Mauna ha, panawagan sa tanan. Yes, to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita'y branches din sa Davao Region. Kung kamo anaa din sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic, ana kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa Tagum Cooperative. Nasa highway ra na, mga katropa, dali na kayo nila malocate na. Shell Paul Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage na makita din na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung nga din ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, ana kita sa public market na. O, naaraputas palingki mga katropa. No? And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang naragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, o kung akong usubon at bang, ha? O, dililinyada, kabasig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then, at bang niya, ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? Then sulod ra mo gamay ikaw pat nga pultahan mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gihapon mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hunter de Bernas alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Adunay mga nagngutana og uban nga din naabot sa klinik mga tingal na sila kung nanong sirado man mudok pag Sabado. Sa radyo jud ta ha whole day tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang dinis Davao Region kundi tibuok Pilipinas, no? Nga diin na Yes to Health Clinic sarado dyan ta pag adlaw Sabado tungod kay mao ka na atong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usab para sa atong buhing nga Ginoo. And the reason ta Sunday until Friday and then atong schedule for check-up and consultation din agayod sa Tagum mataga Merkules, Huwebes and then adlaw Birnes kaban usab ang adlaw Domingo. Busa, para sa tanahan mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o atong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha? Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17 628-44. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala o inyong mga gipadalang mga text messages and questions, no, pinagi sa Facebook Live and sa atong text line number. Balik kita mga katropa human guide sa pipila ka mga pahinumdom sa atong programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, unsa kini pangalan nimo?
2: Romy Lacat.
1: Tagasa pa sir?
2: Yeah,
1: yeah, bago ka nandito din sir sa ato ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang piko.
1: Kailan ko na ka dugay sir nga din mong gipamatik sa kawas?
2: Dugay-dugay na po. Sakit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulot sa kitsi kataw. Kamusta yung paminaw?
2: Nalang-anam naman po rin yan. Nawa na po ng sakit sa ulo. Anapang likod.
1: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo rin, sir. Wala nang sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow. Praise the Lord. So, unsay mayon niyo mong karoon, sir, sa tanan. Hindi yung nagpaminaw sa atong programa. O ilabi na sa gusto sa musaway sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko yung sa itong nag-a- nagigibatik tungan po ang kistingan nyo natin. Huwag man mo ha sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong kistingan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nakata.
1: Ayan. From?
2: New Florida.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit pag-tusog sa Gino magpalabas ka.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Pag kining orasa hatod kaninyo, sa Santon, vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Diin kini ato ang santon na vitamin C mga katropa naghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot organic, no? Ato ang maginapagitaag pamagi labi nag nag-adto clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magudo ato ang santon vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo na itong ginahimo, gani ito, ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang na vitamin C sa lawas. Nang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kining ato ang santon vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan. Our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinanglan inom dyan mo pirmi ha, og vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak, no? Ay focus sa papers, or any unsaman nga mga magimbuhaton, din nanginalan kayo og pang klarado nga pangisip, no? So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available lang ang tuang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre, katropang Alan Abayes, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayes, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag kog pagtagad na katubagan sa mga nagpadala silang mga pautan na masigmang load, hilabi na kay kagahapon na wala na ito nahatagan o pagtagad lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, magjaging ko, dali ra ko mahutdan og hangin. Ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo mga katropa. Kana bitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Asa man duol man mo sa asa man nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, breath no, maglisod og ginawa or ginahapo. Either dunay problema sa kasing-kasing or problema sa baga. Gani mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tawo, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa circulation na sudugo. No? So, kinahanglan ato nang maisa-isa ma-pinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific nung tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So una-una ato i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka ha sa ato ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na jud nga doon na jud gitawag na to ga shortness of breath. Okay, kung pag-ubis magod ang usa ka tawo mga katropa, daghan na siya o gitawag na to ga fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy niya ining mga taba nga selula di na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no? Throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyog sa kinatibok ang lawas, na pinapag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Ngunang ang tao nga din sobra sa taba o obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So ang dapat himuan, tawag nini mag-diet, magbawas og timbang, and then ikaduha kining gitawag na to ga poor blood circulation. Og ang contributing factor ni ini kining gitawag na to ga diabetes, hypertension, no? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din makasinati yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na tuga pagginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba nga selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na tuga poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba kamo ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usagayod ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no? Halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kiwa lagi na ito makita, tungkol kinaman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan di ay kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para sa gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na. Imo ang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mixerin muna, 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pug-asa tela ang pure nga juice, mo inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukha ang kagtinapay biscuits, kara na lang inuma, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom diya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Kaya ang pag inuman ko nining mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Mo na sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mo ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadalaw pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, naminaw tagay na sa balita, no? ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Doon na po'y insidente na itabo nga diin wala ta na sa'yo doon sa hinungdan apan na doon na'y gituok. No? And then nagtuong ba kung nakainom ba roon sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom ug alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay nako po mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress og mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, mo nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tapos kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papaana and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure. And then sayot ni juice gihapon. Okay, ang sayo tin juice nga anong pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation kining sayo tin. Wala ta na sayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day dako kay nagtabang no para gayod sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang ato ang Premium D3 Awana soft gel 3 times a day 30 minutes before meal or bago gayud mo kaon. From 676 Doc maayong adlaw taga Pulumuloko tigpaminaw nimo. Tambal sa mata dili na kaayo dili na layo di makakita sa duol makakita pa. Oy ang iyang mata paglayo makakita. No, pag duol di na makakita. So ay pag duol makakita pa. So nearsighted myopia na. So para sa mga katropa na to nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses na. No? O giniginahimo dayo no para gayud matuldukan even far sighted or near sighted mo gini ang paggamit og eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata especially nining gitawag na to og nearsighted or farsighted ba? Ang isa gayud sa pinaka the best para matuldukan kini kining gitawag na to og eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, mawag na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan kayo sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang supplementation gamit kayo ng vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan na ito nga din adunay problema sa mata. Kung sa'yo angay inumon, siyempre mo gaya na itong Vision X Plus. Vision X Plus na ito, puno gaya gini o vitamin A and beta-carotene. Gidungagan pa o zeaxanthin lutein. No, nga diin vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado ga din madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus, ha? Pag-inom, ana, available na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And then, kung doro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imuhang mata. Na di na gin mutugot ang oras, mga katropa. Dagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, mga sagapong oras, mga sagapong stasyon, ang programa The Secret of Health. Kaoban sagapong ninyo ang health consultant, CJ Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc May Buntag, watching from Matina, Aplaya. Ugma, ubanin sagapong ako, mga katropa, sa programa The Secret of Health. Oga, wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ka nimo. Maimbutag sa tanan and God bless us all.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Buenas, mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4.32 na mga katropa sa Kabuntagon.
1: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning!
4: Ora sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
5: Exciting Pilipinas! Ang proklama nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

Good morning! Good morning, morning! Dosa pagkakatr...

Pa, Bernice na naman! Ay, nago po! Bernice na po, mga katropa, dalit aking panahon. Sama, mga katropa, niya ay mikalitlag kilab, mikalitlag wala, mga kaigsunan, niya napunta ka ron sa Bernice. Kamusta man, mga Bernice, sa mga katropa, pizza 15 naging mga katropa. Sildo na, mga katropa, sa mga taong anunay trabaho! Paldo na po, mga tropa, sa mga ginang. Kana, mga tropa, ko ng mga bana, muhatal sa sweldo, gato silang asawa. Masay, mag-away, lagi mga tropa, mga asawa, bana, mag-away. Si Mr. lagi mga tropa, maningil, mayod. Asa ba ako sweldo, gihatag dyan, ima? Kaya rin asawa, mga tropa, ikaw budget dire. Sunod, hindi na kumadawat, ikaw ni pamalit dito. Ano na, mahitabo sa'yo, mga tropa. Ang mga kuana, mga bana na usay, mamalit, mana, nga. Ang asawa, ikaw lang mudawat, mga tropa, mga items, mga good items, ano yun, mga katropa. Pinoa! Di lali mga katropa ay. Di lali mag-budget mga katropa ang mga ginang sa panimalay. Kadaadlaw ko na sila gahuna-huna mga katropa kung saan na po isudan mga kaigsunan. Banya, swildo ng mga katropa porting hinay kayo maginod mga katropa ang pag-uminto sa swildo. Kung mong trabaho, mga katropa, hinay po kayo uminto sa mong trabaho. Maningil ta mga katropa ka ng kuhan ka ng madugang atong swildo. Ito, mga tropa, nakita po sa employer, mga kaigsunan, itong trabaho nga ni uminto po. Pero wala. Isa may ganahan mo pa uminto sa sweldo, ana. Ito, ay. Hala, welcome na sa mga tropa sa itong programa. Inyong tablanon, mga kaigsunan, ng Adlaw ka Bernice. Adlaw ka Bernice sa mga katropa. Siyempre, Bernice na mga kaigsunan, pizza 15 na sa bulan sa Mayo, mga katropa. Nanungatungan na ito, mga katropa, sa bulan sa Mayo. Kung madayo ng eleksyon, mga katropa, bibo na po, mga katropa, ang barangay eleksyon. Na na po, mga katropa, pinalitay nini, bisag kagawad, mamalit, mga katropa. Mamalit o kape, mga kaigsunan, baka ay magbuntag-buntag yung mga katropa, pangumpanya. Pinawa! Ampo na lang tayo.

0: Alright, balik terima kasih terlepas. Satu mbak pada kawan, mbak kakek sore, kapan ngapain apa mau, aku apa? Wapan aku medala dari mbak terlepas. Nak kapan ngapain apa, gamit mbak terlepas, kaping mbak hata, kaligun satu ngelawas. Kaping mbak terlepas, mbak hata, kadasig mbak terlepas, ada dalam adlaw na itong pagi kinabuhi. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione, ang gamita mbak terlepas. Santon Gold, Santon Gold, Glutathione, unang sa panindilar to. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mawa ka na mga tropa ang atong palito. Noon sa baning naramag na milagruhan akong dila karo mga tropa. Ano milagruhan man mga kaigsunan? Ito! Ay, de kalimte mga kaigsunan ka na mapalit sa kanyang mga butik at parmasya nationwide. Basta gani mga tropa kapihisgutan, siguruha mga katropa ang kape nga magdalag kaayuhan. Yain ang kape mga kaigsunan nga nakahatag kanimo og kanerbiyos. Yain ang kape mga tropa nakahatag kanimo og kakulba. Ari na tas kape mga kaigsunan nga dako kay katabang kanato mga katropa. Sanson Gold Coffee Mix ug aduna pa toy Santon Plus Coffee Mix ug ang ato nga Premium D3 Coffee Mix ang anti-cancer nga kape mga katropa. Lahi pa tong anti-cancer kay 9 months sa to mga katropa mawagtang na to. 9 months sa to mga katropa al-ayo na to mga katropa. Muhiyos na tong cancer. Pero cancer gani, hasta imong kinabuhi, mawagin na din ha mga katropa. Pero cancer, 9 months na mga katropa, maduhan na imong kinabuhi na nakailaing kinabuhi ng ma-produce. Ikaw, historiang y-resibo mga katropa, paki-like share lang mga kaigsunan sa ato ga Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum City. Live na live kita karong nga inyo makita mga katropa sa ato nga Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum City. O siyempre mga tropa sa XFM 99.1 Mati City. O gato ka Facebook page sa mga tropa sa katropang Arnel Cortez. Tagapunta. O sa YouTube mga tropa, makita ta din he. Sa YouTube mga tropa sa XFM Tagum City. Yon sa mauna mga tropa sa atong YouTube. Paki-like, share lang po mga tropa. Paki-subscribe po mga tropa sa ato ang one. Oy, kada adlaw, mudugang og usa ka subscriber katropang Gabs 32 na karon kagahapon 31 ato na kalabay o duha ato nila labay nga asimana duha o 29 maton pagka Lunes nakita na to 31 mag anam-anam at least mga tropa nga isa-isa lang mabagal pero okay lang na mabagal mga tropa basta kanunay bitaw na kanin 32 subscribers karon mga tropa mauni mag message tanan o taas-taas na po na eh. 32 lang sa itang pahambog mga tropang abot ng 32,000 kaya ang katong usa ka YouTube ang katong katropang Arnel mga katropang YouTube ano man to 42 naman to hapito to 43 no o mga katropa 33,000 mga kaigsunan so malipay namin mga katropa nga naamo din ha mga kaigsunan kay kami ang pagservisyo na mo anha magandiha kaninyo mga katropa. Usa ning kabuntagon mga tropa, uban ni ninyo mga kaigsunan, uban mga tropa usab sa atong pag-inom sa mga kape nga akong gihatag diha kaninyo karong buntaga nga makahatag kinig alibyo sa atong gipangbati mga katropa. Basta sa ako nag-ingon, ang kape mga tropa nga atong gikinanglan kini mga tropa ang kape nga maghatag nato og pag-asa. Kape maghatag nato og paglaom. Dili tong kape mga tropa nga maka kuan na hinuon kanato. Balon na ka. Di na takabangon, di ba? Ramon Mangitngit. Uy, kumusta mga dia agaw Ramon Mangitngit? Na may buntag ni mo din ha. No, hinaot ko nga naakas kapiskay, kabaskog nga panglawas karo gabuntaga nga diha sa imong nahimutang ang asa ka man karong nahimutang. Naaba karon diri sa Mako o Mabini, asa may napitay ng imuhang nahimutangan karong gaw. Okay ra, unta ka din na gaw. Dari po mga tropa sa atong XFM 99.1 Mati mga katropa. Pwede po mo din ha mga katropa sa kuan kay naka-cross live man ta din ha. Kita ta din ha mga katropa. Naka-cross live ta din ha mga kaigsunan. So, diha po mo. Pwede mo pang message siya. Kaya ako rin ang duaw-duaw. Manag yung tabuk-tabuko rin ako na mga tropa maka-message mo din ha. Siyaro, upat mga tropa ka kuan din ha. Upat ka naasa social media. Wagay masaag din ha mga katropa na. Bita oy, saag lang mo mga tropa kay ato nahataga patagad kay inyo man ang magagisunan. Eh, good morning sa mga tropa sa masukin tig paminaw. Diri mga tropa sa Banay-Banay, Davao Oriental sa mga Algabri family din he. Labis panikian mga tropa, panikian. Banay-Banay, Davao Oriental, mga Algabri, De La Cruz family, mga Turmis family diri, mga Wakan family. Eh, kumusta man si classmate ako si Emily Saraom Turmis. Si Emily Turmis mga tropa, maestra naman eh. Si Lolita Wakan, maestra gyapon. Ano yung mga classmate na ako, mga katropa? Kanya, mga parente na ko rin napita, mga De La Cruz dere, si Nuna, sila si Kuan, mga tropa, sila si Sadaghan. Mga lugar ni Agawlando rin, mga Algabre. Dere sa Lando nga Birna, nga nanakaroon, Mamakaw, Kapalong, Kapuyo, sa dere napita sa Panikian, ilaha. Ilang William Algabre dito kini sa Kagangangan, Kaganganan, Mugbong Kugon, Banay-Banay Davao Oriental, o Boundaries Lupon. Dari na ilahad na pita. Kalaglaag po kunin the time, madri pa taga-eskwilas, Banay-Banay, mga katropa. Yan. O siyempre, mga kaigsonan, dari usap mga katropa sa Lupon, Davao Oriental, kumusta man Lupon? Dari sa piso, mga katropa, sa piso ka, mga kaigsonan, dari na pita sa mga si Mama Dolly Algabre, Edri, kumusta mo ka ma? Mama Dolly Umaki Algabre, Mangho din nanay, yang bana kaniya to mga tropa si Anhing Papa Pidring manghud po tatay ako magigagaw rin napita si Inko Anoy ang manghud pong nanay dre mga tropa Inko Anoy nga Umaki o Alferes Umaki na Alferes Banay-Banay Davao Oriental uban siya magin sa kupan maimbuntag kaninyong tren bugnaw ba ang kabaybayunan kaya naman si baybay sila kapuyo po mauni akong duawan po dito mga tropa kay kasi mabot panahon mag-outing po mga tropa dari mga mag-outing ka ng ganahan ko na mingaw-mingaw nga lugar ba dili makini kuan mga tropa dili banha ng lugar di ari ba pero daghang mga balay-balay mga tropa kay mananagat so dili napita pwede ta mag-outing rin magdadag mga kuan mga tropa porti ninduta kay kuan po bun-bun po mga tropa kining balas din hiba dili batoon dili lapok kining nindot dari mga katropa sa Banay-Banay Davao Oriental mga tropa alright okay pa sa alright exciting ato mga isgutanan karong adlaw mga kaigsoonan din istong pagpanag-uban adunay ni naka-standby karong mga reports mga tropa kay adunay 4.5 million mga tropa nga damyos human nga nasunog ang 40 ka balay sa Davao de Oro mga katropa sigon kini sa Armed Forces Bureau of Fire Protection mga katropa Armed Forces mangyud bay dino ang samtang sa pikas bahin wanted person mga tropa sa kaso nga paglapas sa wildlife Act, mga katropa, nasikop kina sa New Corillia. Kinibitaw ang way pagtugot, mga katropa, while certification ng gikan, mga katropa, sa ahinsya nga nag-atiman, mga katropa, sa mga ihalas, mga mananap. Wildlife, mga katropa. Kana, mga katropa, nga ginapamaligya, ginadakop, ginakuan. Kana ni mga kuan, pandakpon po mo, mga katropa. Mag-atuba mo kaso niya, kadunay, balaod ni anak, mga katropa, mag-protector ni anak, mga kaigsuna. Santa sa laing bahin, mga tropa, 135 kagasolinahan sa Davao City. Laki, mga tropa, sa fuel subsidy program sa gobyerno. Yan. Santa, the Bureau of Fire Protection, Davao. Matod pa, mga tropa, abot sa 2 milyones damyos kuno, mga tropa, sa baguhay lamang nga nasunog sa Davao City. Ikaduhang sunog, mga tropa, nga milyones ang damyos ning bulana. Grabe, no? Samtang sa lain pang bahin, mga katropa sa Balita Gikas Davao Region, weekly squading activity. Alang kini sa internal cleansing program, padayon gyapon karon sa Sawata Police Station. Samtang area security atol kini mga katropa sa Barangay Basketball Tournament, gipahigayon sa Kapalong Gym. Kapko Basic Military Training sa Samal Island, Nagmalampuson. 49 ka mga Samalinyo ang mitapos kini sa training. Sudugang bantay mga tropa sa isla. Samtang tulong donong program. Financial subsidy ipagawas mga tropa sa Kikas sa Karoga Mayo 20 sa Kapalong. Samtang delivery rider mga tropa sa nga adunay warrant of arrest. Tungod mga tropa sa paglapas kini sa RA9262 sa Panabo City, Sikopay. Driver sa mga tropa, gadunay kaso, ga reckless imprudence resulting in damaged property, nasikop usap sa Tibal Oak, sa Tibas. Aduna po'y top 2 most wanted person mga tropa sa provincial, nasikop kini sa Tibal Oak, Santo Tomas, Davao del Norte, mga katropa. Kaliupan pa mga tropa, mga XFM Mindanao Report. Ato kini madungog din mga tropa sa atong pagpanag-uban ng atong programa ang inyong tulumanon. Exciting Filipinas! Ako pa yung alala higalas kang ngayon ng katropang buong Umaki Algabri, kaabag po natos master control katropang gab alas mga katropa. Unahon natin mga tropa mga bulyadas balita hato ka nato mga kaigsunan nga to sa Sanson Plus Gold. Sanson Plus Gold Capsule ang pang palagsik mga tropa sa atong immune system, palagsik mga tropa sa atong kalabasan. Sanson Gold Herbal Santo Plus Gold Herbal Capsule for supplement for healthy body and stronger immunity, mga katropa. O siyempre, mga katropa, sa mga Exxon, mga magoma. Ayaw kalimot, mga katropa, ayaw na ko problema kung kamo mga katropa, sige na o ga failure. Sige na, mga katropa, wala na iklaro inyong abot sa inyong uma. Gamitin ka na, mga katropa, sa pang-spray ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na sila kanyang mga agri-store sa inyong mga dapit, mga katropa. Basta Crop Gold 3-in-1. Basta Foliar Fertilizer, Crop Gold, mga katropa, ang gamita. Isang-usang klase mga tanong, pwedeng gamitin pang-spray, mga katropa, maging gold-gold ang iyong kinabukasan. Basta maka-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, kabay. May paglangan, mga tropa, ato ng bulyadahan ang mga balita, mga tropa, gikan sa Davao Region. Kayo na 4.5 milyones kunog damyos, mga tropa, sa sunog. Ngato sa 40 kapanimalay, mga tropa, sa Davao de Oro. Sigon sa report sa pag-imbestiga, mga tropa, sa Bureau of Fire Protection, Pantukan. Kompleto ang detalye itong siren. Manukad gikan ng katropang laarsan niyo. Live report.
1: Live report. Giba na ba na among kabat sa kapin kung kulang 4,500,000 pesos ang damyos. Humanasunog ang 40 ka mga panimalay sa sitio Santa Cruz Baybay, King Pantukan, Davao de Oro, niyadong Mayo 12 sa buntag. Gikompirma kini ni Bureau of Fire Protection na BP Pantukan, Chief Investigator SF1, Rodney Saren sa XFM Tagom, nga paspas mantod pa ang pagkuyanap sa kalayo, sanglit gama sa light materials, ang karaghanan sa mga nasunog na balay, nga nagbilin og 35 ka mga totally damage og 5 ang partially damage. Luyo sa ilang paspas nga pagresponde.
2: Pag-report dere sir is smoke India. Pero itong naitaga dito nga nag-adto dire, nag-report sa mga dire. So, diha dayon, i-responde po dahil ni. Paano siya, sir? Light material siya, taran halots.
3: Okay.
2: Tapos, dikit ni kayo siya, sir.
1: Mato ni SF1 Saren, nga migawa sa ilang inisyal nga investigasyon, nga posibleng electrical short circuit ang tinublan sa kalayo. Kinihuman nila natultulan ang balay, di nasugod ang kalayo. Kung asa gikompirma sa tagya, nga doon nagalimdan nga appliances, nga nakasaksak, diha may biya sila sa balay.
2: Namin nakita nga mga nakasaksak dito na bihaan.
3: Okay.
2: Verify pa namo kung unsa gito.
1: Nagsugod matod pa ang kalayo alas 6:30 antak na sa buntag o gidiklara kining fire out alas 8:40 antak na sa buntag sa parehong petsa. Kahinumduman nga tungod sa alarma sa sunog, mitabang ang VP Mako o VP Banay-Banay sa pagpalong sa kalayo. Hinoon, ana sa luwas ng kahimtang ang mga namuyo sa nasunog nga kabalayan. Sa pagkakaroon, gipahinumduman ni SF1 Saren ang katawahan sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro nga i-secured ang mga panimalay. Una, kinibiyan, pinaagi sa pag-ibot sa mga appliances o pagpalong sa mga suga aron malikayan ang susamang panghitabo.
2: Before ta maglakaw sa balay, mixture lang nato ang kuan. Kaya mga nakasaksak na to, mixture na to nga ginaibot na to. Mas maayo gani kung ma-off na to ang tangka, ang mindset mismo.
1: Walang ipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy, kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagom City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsan Yol, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Larsan Yol. Sabi detalye sa mga reports, samtang sa pikas bahid, mga katropa, wanted person sa kaso, katropa, paglapas sa Wildlife Act. Nasikop kini mga tropa sa New Corilla, Davao del Norte. Katropas balita, katropang gab, alas mga katropa. Live report!
4: Live report! Nasikop sa kapulisan sa New Corilla ang usa ka wanted person atol sa pagserbisyo sa warrant of arrest sa Purok 2, Barangay Poblasyon, New Corilla, Davao del Norte, alas 7:40 sa gabi sa Milabayng Adlaw. Gilang dinakpan nga si alias Dexter, 22 anyos, ulitawag residente sa maong lugar. Nasikop kani subay sa warrant of arrest sa kasong paglapas sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act o RA 9147. Ang maong warrant gimando ni Judge Dato Nasir A. Pindaton Jr. sa Municipal Trial Court sa New Corilla ni adtong Mayo 12, 2016, ubos sa criminal case number 2519-26 nga dunay piyansa nga nagkatidad og 6,000 kapesos. Sa pagkakaron, ana-ana sa kusodiya sa New Corilla Municipal Police Station ang suspitsado alang sa hustong proseso. Katropa, kaping nga healthy doon nagluta tayo ng collagen ay magipangita ang mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
0: Teka sa mas katropa Gabalas sa kompletong detalye na kagika sa Tagum City, mga katropa Davao del Norte o New Corilla, Davao del Norte. At to nasab na ito, mga katropa, aga Davao City, mga kaigsunan, kung ikan kay muabot gato sa 135 ka mga gasolinahan sa Davao City, lakip ko karo mga katropa sa fuel subsidy program, katropa sa gobyerno. Katropas balita, katropa ga Jovet Espanyol. Live report! Live report!
3: Mikabat na sa 135 ka mga fuel stations sa Davao City ang opisyal nang nalakip sa 10 peso per liter fuel subsidy program sa gobyerno. Sumala ka na sa listahang gipagawas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11. Ubos sa maong programa, mahimo makadawat og diskwento nga hangtod 150 liters matag semana ang mga kwalipikadong operator sa traditional og modern jeepneys. Lakip na mga UV Express units aron matabangan sila batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Matod sa LTFRB, mahimong gamiton sa mga benepisaryo ang subsidiya sa bisan-asang participating fuel station nga adunay tarpaulin o pahibalo sa atubangan sa establishmento isip timaan nga lakip kini sa programa. Nasairan nga pipila sa mga nagkalain-laing oil companies nga nalakip sa maong programa mao ang Petron, Phoenix, Shell, Sea Oil, Flying V o Jetty nga adunay mga estasyon sa Matina, Buhangin, Agdaw, Toril, Kalinan, Bunawan, Sasa o Tibungko o pang distrito sa syudad. Gipahimangnuan usab sa LTFRB ang mga operators nga kinahanglan dalhon lamang ilang rehistradong public utility vehicle panahon sa pag-avail sa subsidiya tungod kay plate number ang basihanan sa verification process. Mga katropa, sugdin yung adlaw sa pag-inumog healthy nga kape. Batasan na sa pag-inom ang Xanthone Plus Coffee Mix. Nangapina ka, nanambal pa ka. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropa ka Juvet Espanyol na nukal gikan sa Davao City. Ato po nga dalikitam katropa ang report gikan ni Marvin Ibano gikan sa Davao City pagyapon. Kaya muabot ko nga ito sa 2 bilyon sa usab pesos mga katropa ka damyo sa bag-uhay labaga sunog sa Davao City. Nga matod pa, ikaduhan na ni sunog mga katropa ka milyon sa usab ang damyo na iniga bulan na. Katropa sa balita, katropa ang Marvin Ibano sa XFM Davao City. Katropa Marvin.
5: Live report. Gibana-bana ang mukabat sa 2 million pesos ang danyo sa pagkaugdaw sa duha ka panimalay sa Saturn Street GSIS Heights Matina Crossing Davao City ni milabayng gabi. Sumala ni Davao City Fire District Fire Senior Inspector Frances Marisendrijas, residential houses ang nalambigit sa dakong sunog nga dunay susamang gilap doon nga tig 200 square meters ug pulos kini gideklarang totally damage. Dugang niini nga nilungtad og oras ang operasyon sa kabumbiruhan aya kini gideklarang fire out gikan alas 5:44 sa hapon hangtod alas 7:03 sa gabi. Gibutyag sab ni Sendrijas nga duha ka pamilya o anaa sa 11 ka mga individual ang apektado sa panghitabo. Diin usa ka 53 anyos nga lalaki sa mga nasunugan ang nakaangkon og first degree burn kinsa anaa na hinuon sa luwas nga kahimtang. Nasairan nga kini ang ikaduha sa dunay pinakadakong danyo sa sunog sa syudad ning bulan sa Mayo 2026. Diin mahinumduman usab nga niini lamang milabayng semana Mayo 8 ning tuiga dihang naugdaw sab sa sunog ang anaa sa 150 ka mga residential houses sa barangay 23-C ning Dakbayan nga midanyo sab og 2 million pesos. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Thank you so much sa katropang Marvin Ibano sa detalye sa mga report. Mga katropa, matay ako yung nahinumduman mga katropa kini mga yung aning sunog ba. Kato 150 mga katropa itong sa mga sunog. Way back 20,020 no? Nga sunog mga katropa sa Barangay Ilang, NSB mga katropa. Kami, ubay-ubay gito. Basta sa watong i-appel to mga sibay-sibay mga katropa. Kanang mutag sibay-sibay, ang akong anak karon na minyo, may sumpay lang sa kuwa mga katropa. Pero usa na po ito, part na po ito sa usa ka pamilya. Kung panimalay, isigutan mga katropa ni Adto, kuwan. 300 kapin mga tropa ang buog yun nga balay. Pero kung apilon to mga tropa mga anak na gaminyo na mga kaigsunan nga ni kuan lang ni sumpay na po sa ilahang ginikanan mga katropa, muabot yung 500 kapin. Ito kadaghan unya, mura lagig impyerno mga tropa ang amuang palibot kay dagat ko to. Dagat ko na diya sa ilang mga tropa, murag impyerno. Berting kuan ang katulog yung pangkulong dito mga tropa nga nagkuan mga tropa adunay tawag na ito matro sintomas sa COVID. Ay, nangambak ko, nanggawas. Hindi ka manggawas matropa. Ma-appel ta dito matropa ang kaabot. Diba? So, manay, hinumduman ako kasunog matropa ang grabe. Pagbalik na mo sa mong panimalay, mga kaigsunan, waan na, puro na tuod matropa. Puro lang siminto na habilin ka ito mga haliging na siminto. Maulay na habilin matropa ang tulay na siminto. Wala na habilin. Huwag ang tubig matropa. May buhing saksi. Amo magamit na matropa kahit sing sweldo magito. Kuanto kana puno-puno pong rape ato. Water ay lanay ang rape mga tropa dako kayo. Naalsa lagi nako mga tropa kinirang motor mga tropa nga nahabilin. pa rin naalsa na ako mga tropa that time. O ang among mga kuan kining mga dokumento mga tropa importante kay giusab ni daga butang ni Mrs. na mga dokumento tanan nga sa mga credential ba nga gamitunon kayo. Mao na iyang napasan mga tropa sa pong Mrs. So, tanan mga tropa gamit mo wa gyud tibuay gyud tanan. Mao na mga tropang hitabo mga kaigsoonan nga di gyud lalim kun ikaw masunugan mas maayo pa kuno makawatan kay mabinlan pa ka mga katropa og balay pero masunugan ka hasta imo kinabuhi mamiligro pa igsoon. Hatog abahin mga tropa sa balita, mga katropa, unang bulyada sa balita gikan sa Davao Region, mga kaigsoonan, hatog kadato sa Sanson Plus Gold, malikayan mga katropa, diabetes pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold, kay dako kini mga tropa katabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold suporta mga tropa sa maayong paglawas. Sanson Plus Gold mga katropa, gamita na. Samtang sa laing bahin mga katropa sa atong mga balita. Aga padayon mga katropa karon aga sawata municipal police station sa Davao del Norte sa pagpalig-on sa gidisiplina mga katropa og integridad sa kapulisan pinaagi usab kini sa pagpahigayon sa weekly squading activity aktwal kini sa buntag mga katropa sa Mayo 13 2026 kani gipagunahon usab kini ni police staff sergeant Ace Ranyua squad leader sa team 1 ang mao mga tropang kalihukan nga gihimo kini alas 7:30 sa buntag sulod kini mga tropa sa istasyonan sa Sawata Municipal Police Station sa poblasyon Sawata Davao del Norte kabahin kini matud pa sa gitong preventive approach sa internal cleansing program sa Philippine National Police nga nagtumong kini mga tropa sa pagmintinar sa moralidad, disiplina o dedikasyon sa mataga police ngadto na sa mga tropa sa tinuray nga pagserbisyo publiko. Kani matud pa usab sa Sawata Municipal Police Station ang swim o gindagtong squading activity usa kini ka estratehikong internal nga programa sa PNP aron nga mapalimpyo ug mapalig-on ang hanay sa kapulisan pinaagi usab sa padayon nga pagmonitor ug paggiya sa mga personnel nga mahimo mga tropang ehemplo kini sa maayong pamatasan og responsableng pag-alagad sa komunidad. Gitutukan o gituuhan usab mga tropa nga pinaagi sa maong internal transformation mas mapalig-on pa ang kredibilidad o gapagsalig sa publiko ngadto sa kapulisan samtang gipaningkamutan usab ang mas epektibo o matinud-anong serbisyo alang kini sa katawhan. Padayon na usab mga katropa gipasiugda sa Sawata Municipal Police Station ang ilang suporta sa kampanya sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas pinaagi sa paspas matinud-anon o mabati ang serbisyo ngadto sa publiko mga katropa. Tag-moralidad, mga tropa. Daghang polis gapon karon mga... Ganoon, naihap-ihap na lang. Katumitang tag-kuan, mga tropa. Kuan ang ginaingon nila, mga tropa, nga kanin mo'y polis? Kay gikan sa iyang trabaho, uli rin si balay dito. Wala gay, pero pila ka balay ang ulian, mga katropa.
6: Pinawang!
0: Lain ang balay ulian mga tropa sa Lunes, lain ang balay ulian mga tropa sa Martes, lain balay mga tropa hantud abot og 5 ka balay ulian. Katapos ang opsyon mga tropa, katong 5 mga tropa niya ka panimalay nga lain-lain pong iyang asawa. Al katapos ang ulian ikauno mga tropa, antud ikauno mga tropa kun di na dawaton nga tong squad, ikauno nga ulian mga kapitong ulian. Ikauno nga ulian antud na si ang inahan mga tropa ginikanan pa uli. Mao na nga matawag ka tubag. Ngayon, tag-moralidad mga tropa. Noon, kung naka sa, kung kuan ka mga tropa sa religion ka nga, kuning sa, si tawag ni ka ng tribo ka mga tropa, gano'n yung pagtugot nga maka-create ka, pwede ka magbugnag asawa taglima. Ay, problema na. Basta kaya naman buhion. Kay dawat na sa komunidad. Pero naara ka sa komunidad mga tropa, naa ka sa tribo mga tropa nga gi-allow rin yun mga tropa din ha, ang pag minyo og usa lang mga katropa unya nagdasapaw-sapaw ni mo diha kana ang moralidad guba imong moralidad diha wa na kay moral diha bay ba ang loo diha mga katropa ang mga bata pero di mo ta perfecto mga katropa kay unsaom lang kita nga isa ray kasing-kasing pero may gugma makagdaghan mga katropa pandamay ng gugma sama ding anong gugmahan na pero believe ko sa akong partner mga katropa sa pikas lawak mga katropa di na gyud magpadala oy di na gyud magpadala og lain mga tropa sukad nga na siya ginahagwa-hagwa kada argi makapausab ni mo do. Magapausab yun na ni mga imong kuan. Matod pa imong hinaguan. Ano hinaguan ni mo? Sa pagpanarbaho, kanang kwarta, mawaara man na. Pero kanang mong hinaguan sa pagpanarbaho, nga imong pamilya mo, makakreate ka pamilya na inindot, magatropa inyong panag-uban. Mo na pinakanindot. Diba? Noon kita, di magita perfecto mga tropa, pero muagita din ha, tama ng mga experience mga kaigsunan. Ayon na ipadayon, kaya mahimo ni kang mas labaw pa ka sa immoral din ha mga tropa, imo pagyapo ipadayon, bisa og hebalo ka mga tropa, ang sayop na og nasayop ka na mga igsoon. Samtang sa laing bahin, alas 5:05 na goodbye, sa laing bahin sa atong mga balita mga katropa. Naghatag usab og area security ang mga kapulisan sa Kapalong Municipal Police Station. Atol kini sa ginahimog barangay basketball tournament sa Kapalong Municipal Gym niadtong nakalabay og kagahapon adlaw Mayo 14 tuig 2026. Kani gipamunahan kini ni Police Sergeant Police Staff Sergeant Donald Farala, Assistant Operation PNCO og sa baga bike patroller. Ang pagbantay sugod bato pa sa alas 8 sa buntag aron labaga masiguro usab ang kalina ug kaluwasan sa tanang partisipante ug mga nananaw sa maog torneo. Sumala po sab sa kapulisan kabahin kini sa ilaha matupang padayon nga kampanya sa pagpalig-on sa seguridad atol kini sa mga kalihukan sa komunidad ilabi na sa mga sports activities aron labaga balikayan ang bisan unsa nga pagkagubot o insidente. Gani padayon usab ang mga gidasig sa Kapalo ga PNP ang panaghiusab kooperasyon sa komunidad alang kini sa malinaw ug luwas usab nga pagpahigayon sa mga kalihukan sa barangay mga katropa. Importante gyud kay ni mga katropa nga adunay presensya sa adunay mga activities sa mga barangay. Ayaw ginyo kalimti mga katropa, hatagi po ninyo mga katropa og imbitasyon ang ato ga PNP for security na siya. Bahalag mo ato silang dili, basta naa sila kopya mga tropa nga naay nahibalo sila nga adunay kalihukan din he. Adunay mga activity din he. So din ha mga katropa, matutok na usab na sa unhona sa mga PNP nga kinahanglan atong presensya dito para usab mamalikayan ang mga kagubot. Kaya di man na malikayan mga tropa, kining adunay mga tournament, adunay mga dula, adunay mga activity, adunay mga kalihukan, adunay mga kalingawan mga tropa, matag barangay, unya mga hubog na mga kaigsunan, di gina mawala mga tropa, aduna gyud pagpanagbangi din ha. So mintras nga kuan mga tropa wa pagpanagbangi, makita ng presensya daan sa PNP, wa na mga tropa ma-prevent na siya, mapugna na din ha mga igsoon. So usbon ko ha, tanang mga activity mabatan-on man mga adunay kalihukan diha sa kabarangayan mga tropa, bisag unsa kalayo sa barangay, hatagig kopya mga tropa ang PNP sa inyong activity aron masayod sila mga tropa. Og sila na bahala, moadto pa sila dili. Kailan na ng kargo mga tropa, at least nakapahibalo mo nga aduna may activity o gikinahanglan ng security concerns sa matag lugar mga tropa nga adunay kalingawan mga igsoon. Alright mga tropa, samtang padayon gyud punta mga tropa, alas 5:08 na bay. Sa lain pang bahin sa atong mga balita. Kalampuson usab nga nakatapos mga tropa 49 kabaga sa Malinyo sa 45 kaadlaw mga tropa nga CAFGO active military o KAAT basic training o military training atol kini sa closing ceremony nga gihimo sa Kaputian District Hall building sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Ang mao mga tropang pagbansay nagasugod kini sa niadto nga Marso 23 nagtumong kini mga tropa sa pagpalig-on sa disiplina kaandam sa militar o kapasidad sa mga trainees aron lamang makatabang kini sa pagmintinar sa kalinaw o kasiguridad sa komunidad. Sumala mga tropa sa lokal nga kagamhanan ang tanang ni graduate nga mga residente sa Island Garden City of Samal, gilauman mga tropa nga mupadayon kini sa pagserbisyo sulod mismo sa isla mga tropa, isip kabahin kini sa pagpalig-on sa peacekeeping o community security operation. Mitambong mga tropa sa seremonya si Samal City Mayor Limuel T. Reyes. Kinsa mga tropa, mipadayag kini sa iyahaga mapasalamaton ng mga ngadto sa mga graduate tungod mga tropa sa ilhang dedikasyon o kaandam nga mualagad kini sa siyudad o sa nasod mga tropa. Gipasiugda usab sa mayor ang dako mga tropa papel sa mga CAFGO auxiliaries sa pag-suporta usab sa mga programa alang kinis kalinaw o kahapsay sa isla. Mitambong usab mga tropa sa kalihukan sila si Colonel Rodrigo Marinas Jr., INF Philippine Army Commander sa Task Force Davao o Lieutenant Colonel Jose Maria Adralix Gumba Philippine Army Commander and Task Force Group, IGACOS, uban usab mga tropa sa ubang mga opisyal sa militar, representante sa lokal nga kagamhanan o sa mga bisita mga katropa. Balo man tari mga tropa, basta gwapo gi adunay retraining mga tropa sa mga kafgo. Nahinom daw mga tropa to nakalabay nga mga bulan. Lakay balabay pa tong tuig o ning tuiga lang. Katong adunay nahitabo rin mga tropa nga adunay babae mga tropa ang gitigbas. Magtiayon nga gitigbas mga tropa, gipangkuan mga tropa, gipusil ba to tigbas? Na nangamatay ang tao mga tropa. Duol ras ilang detachment. Ang suspect mga tropa ni ato kafgo. Ba taud-taud na ito mga tropang enforcer mga tropa din ha sa ilahang lugar. Dugay na ka ito mga tropa, pero nga nun nga ito pagyapon, gumikan kay kinahanglan yun, adun nag tawag na ito retraining. Adun ay kanunay mga tropang seminar, ipahigayon, mga kaigsunan, refreshing. Aron mapabilis lang una-una mga tropa, ang mga ilang mga nakamuhuan kani ato mga kaigsunan, nung saka importante sila sa komunidad, mga ka-tropa. Exciting! Alas 5:11 na bayad regapon sa atong pagparaguban samtang sa laing bahin mga kaigsoonan. Ipahigayon usab karong umaabot nga Mayo 20, tuig 2026, alas 8 sa buntag mga tropa sa Kikas Gym ang pag-release matod pa sa financial subsidy ubos kini sa tulong donong program o TDP alang kini sa mga benepisyaryo sa Kapalong College of Agriculture Sciences and Technology kun Kikas. Sumala pa sa mga tropa sa pahibalo, gidasig ang tanan mga tropa benepisyaryo nga mutambong kini sa tukbag oras aron sab nga masiguro ang hapsay ug paspas nga distribution sa maong nga subsidiya. Ang tulong donong program usa kini mga tropa ka programa nga nagtumong sa paghatag usab og pinansyal nga suporta sa mga estudyante aron lamang makatabang kini sa ilang matrikula adlaw-adlaw nga gastuhan og sa pag-eskwela mga tropa ug uban pang mga panginahanglan isip kabahin kini sa ilang edukasyon matod pa sa lokal nga pagamhanan. Ang mao mga tropang inisyatiba resulta kini sa hiniusa nga paningkamot sa Municipal Government of Kapalong ubos kini sa liderato ni Mayor Edgardo Timbol kauban sa ang mga miyembro sa sanggunian nga bayan, Kikas Board of Trustees ug Kikas College President Dr. Rodrigo Licayan Jr. Gani gilauman usab nga dako kini matod pang tabang sa mga estudyante aron nga mapadayon usab ang ilang pagtuon o makahuman ang kabugat mga tropa usab sa ilang pinansyal o makunuran ang kabugat silang pinansyal nga panginahanglan samtang nag-eskwila pa mga katropa ni ining panahuna. Gani usapon mga tropa rin sa mga estudyante po ang ako mga pagumangkon no na adin hi mga tropa sa Kikas ta kuan mga tropa Kikas sa Kapalong. Murag mag-graduating nasab ni si Gonggong mga tropa, si KJ Gomez. Ako ni pag-umangkon mga tropa, anak ni sa mong kamuglangan usab. So naadri mga tropa, murag nakagraduate ng gagadong. Congratulations diyan ni mo. Uban pa na ako mga pag-umangkon report sa CSAT, o sa CSAT, no? Sa Santo Tomas mga tropa. Kuan po na sa, sa RO mga tropa, sa ROTC. Usap po sa Corps Commander ni, ako ni pag-umangkon si Christian Paul Argunsa. Christian Paul Algabri Argunsa. Ako ning pag-umangkon sa mga tropa anak sa Kumanghod. Kanining kamot pang tawa mga pobre mga tropa. Pagpaningkamot mga tropa dinas tong pagpaningkamot, mao kini mga tropa ang maka-create kanato sa nindot natong kaugmaon. Di ba? Dili ang kaming mga ginikanan mo ay maghatag ninyo sa inyong kaugmaon kun dili kamo ang mukulit sa inyong future mga katropa. Pinaagi sa suportas mga ginikanan, pinaagi sa pagpatungha kay dinas sa edukasyon diha mausab ang ato mga tropang pagkinabuhi. Alas 5.30 na bayad regapon sa atong pagpanag-uban mga tropa diga atong programa ang inyong tulumanon mga katropa. Katong kauna gabahin sa mga tropa hatong ganato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga tropa baik ni pang express sa tanang klaseng mga tanom. Mabasakan man na din mga tropa makamadaan Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagkadiya mga agri-store rin na sino mga dapit mga tropa. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ang inyong kinabukasan maging gold mga katropa. Samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita, mga kaigsoonan. Nasikop usab sa mga kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office. Pinag-usab sa Panabo City Police Station ang usa ka lalaki nga wanted mga katropa sa kaso nga paglapas kini sa Republic Act number 9262 atol kini sa pagserbisyo sa warrant of arrest ni adto ga alas 12:40 sa udto nakalabay nga adlaw sa National Police Clearance Office sa Barangay GP Laurel, Panabo City. ang nadakpan mga tropang ila lamang sa pangalan mga tropang si Jan, 31 anyos, Minyo Delivery Rider, o residente kini sa Purok Moncayo, Barangay Nanyo, Panabo City, Davao del Norte, o Purok Mingo. Purok Mungo dahin. Hindi mo kayo. Base sa report, mga tropang, ang pagdakop, himo kini pinaagi sa warrant of arrest. Nag-iisi usab ni Mylene Amirol Macumbal, acting presiding judge kini sa Regional Trial Court, St. Judicial Region, Branch 2, mga tropa sa Iligan City, Lanao del Norte, niatong Enero 13, 2025. Sa pagkakaroon, mga tropa, ananakaroon sa kustudiya sa Panabo City Police Station, ang sospechado alang kini sa husto ga pamaagi o formal, mga tropa, ga proseso sa balaod, mga katropa. Kini, mga tropa, aduna kay pending pending kaso, mga tropa. Bisa pag-asa kagapuyo, mga kaigsunan sa kalibutan, mga katropa, o sa nasod Pilipinas, mga katropa. Basta mukuha gani kaga police clearance in BI, sangit kay gidinha. Basta aduna kay pending warrant of arrest, mga katropa. Dakpan kay gidinha. Mauna nga, mitras nga layo pa, musurrender ng kadaan. Isurrender mo kaugalingo, mga katropa, nga aduna kay pending warrant of arrest, kay mas mugaan pa, mga katropa, ang imong kaso kaysa magtago-tago ka, mga katropa, bisa nang nasayod ka, nga aduna kay kaso, mga katropa. Alas 5:16 na bayad, rigapon sa atong pagparaguban. Samtang sa lain pang bahin, mga tropa, sa atong mga balita. Nasikop usab sa niusag operasyon sa kapulisan ang usa ka lalaki. Nagila mga katropa nga wanted person atol kini sa gipigayon usab nga Manhan Charlie operasyon sa Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Base sa report mga tropa sa Davao del Norte Police Provincial Office kundi NPPO, nahitabo mga tropa operasyon alas 10 sa buntag. Yato ga Mayo 13, 2026, May Feeder Road 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas. Ang nadakpan gila kilamang sa pangalan mga tropa usa ka ron, 33 anyos. Ulitaw, usa kini ka driver residente sa Purok 6-A, Feeder Road 2, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Gipahigayon mga tropa matupang operasyon sa hiniusag puwersa kini sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao del Norte Provincial Intelligence Detective Management Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, o gasikan Davao Norte Police Provincial Force Battalion. Nasikop mga tropa ang suspect, pinagisop kini sa warrant of arrest. Nagipagawas kini ni Honorable Janice Asperas Pipito Castaños, ang presiding judge kini sa Municipal Trial Courts and Cities, Branch 5, sa Davao City niadtong Agosto 18, 2025. Ang kaso mga tropa gagiatubang sa nadakpan mao ang reckless imprudence resulting in damaged property. Itakda usab mga tropa sa korte ang piyansa nga nakatendad kanis 40,000 kapesos alang kini siyang temporaryong kagawasan sa nisgot aga suspect. Sa pagkakaroon, anapa ubos mga tropa sa kustudiya sa Santo Tomas Municipal Police Station ang nadakpan alang kini sa hustong disis investigasyon o dokumentasyon sa nisgotang kaso mga katropa. Alas 5:17 na bayad, rigapon sa atong pagparaguban katapusang balita mga tropa sa Davao Region. Nasiko po sa mga tropa sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa level provincial mga tropa atol kini sa GAR si Gilusad nga joint manhunt operation sa may barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Base sa report mga tropa sa Davao del Norte Police Provincial Office, alas 5:30 sa hapon di ato ga Mayo 13 ning sa samtaga gatuig dihang na nagkahiusag operasyon mga tropa ang gipa sa mga operatiba sa Santo Tomas Municipal Police Station. Apil lang si IDJ DNFU o DNPFU, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o ga Davao o Provincial Intelligence Division o Detective Management Unit. Dito partikular mga tropa gisir-operasyonan sa may Emily Holmes, Feeder Road 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Nasikop ang sospechado nga gila lamang sa usa ka alias Rap, 32 anyos. Ulitawg, usa kini ka-laborer nga residente usab sa nisgutan nga lugar. Ang pagdakop gihimo kini pinaagi sa warrant of arrest mga tropa ng paggawas ni Honorable Minerva Pacquiao Castaños, ang presiding judge sa Family Court 11 Judicial Region, Branch 3, mga tropa sa Panabo City niadtong Abril 15 ning tuiga. Yatubag mga tropa sa suspitsado ang duha ka ihap sa kaso nga qualified rape. Ubos mga tropa sa criminal case number FC3-27-2026 o og FC3-28-2026 nga walay gitakda usab nga piyansa alang sa temporaryong kagawasan mga tropas akusado sa pagkakaroon ana nakaroon mga tropas kustodiya sa Santo Tomas Municipal Police Station og ipaabot na mga tropa ang request para mabalihin kini sa tama nga presuhan aron mga tropa iya sa bayaran ang salaon nga iyang nahimo mga katropa. Ani mga tropa, naglangkob sa atong balita gikan sa Davao Region mga kaigsoonan katong kinatibuk ang balita mga tropa hatod kanato sa mga produkto mga tabang kanato mga tropa sa mga produkto makapaligon sa atong lawas. Premium D3 mga tropa, your premium food supplement against viruses o bacteria mga tropa. Mapalit kini sa nagkaniya mga butika at parmasya nationwide produkto kini sa Yes to Health. Alang sa kasayuran sa tanan mga tropa ang Yes to Health Y2H Clinic and Pharmacy mga tropa, himutan kini sa may door number 8 first floor M Central Building. Dool kini sa may Mr. DIY paliko kini mga tropa sa Palengke Ganti Road Barangay Magugpo West Tagum City. Magpahigayon kini sa kanunay mga tropa adunay libre nga check-up. Schedule sa libre nga check-up mga tropa matag Miyerkules ngadto mga tropa sa adlaw ga Biyernes. Kauban ni mga tropa din na si Doc CG Nidruda. Libre ng check-up mga tropa din na mahibaluan ninyo mga tropa ang sugar count. Mahibaluan din na mga tropa pinaagin Doc CG kay high-tech na karon ang kagamitan mga tropa sa Y2H mga tropa sa pharmacy o clinic pharmacy mga katropa. Ayon po kalimot mga kaigsunan, mga mag-uma, nasayon ba kita mga tropa ang kining pagpanguma o sa kainantigo? O gano'n kaigmat mga tropa din sa pagpili sa mga angay o haom nga gamiton, aron lamang makabot ang tingos bawan isip o sa kabayan yung mag-uma ninyo tang saan. Tungod mga tropa sa pagmahal usab sa abono o pinagi usab sa pagdukiduki sa mga eksperto na mugna kining usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Adunay hiniusa mga sangkap sa kumpletong nutrients nga maoy kanunon aron lamang nga ang tanong himsog. Adunay hormon alang kini sa busok, bugat o daghan nga bunga. O siyempre adunay spreader sticker aron nga dali makaon mga katropa sa tanom. Ang Crop Gold ay epektibo, garantisado o affordable kaayo sa bulsa. Ang Crop Gold maayo kini gamiton sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak o uban pa. Magtimpla lang ka mga katropa sa 100 to 250 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede usab kini himuon imong one day treatment sa mais mga tropa humay aron mas dali usab gawgitib ang imong binhi mga tropa. Sa Crop Gold ang kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold mapalit kini sa inyo mga suking agri-store sa matag dapit nga asa kamuga puyo mga katropa. Alas 5:22 na kadiyot na mga tropa kay ato sa liliyon kining inyo mga mensahe dinhing gipadangat mga katropa. Naari si Chocho mga tropa Algabre, matupan Chocho Algabre mga katropa taga-asa Chocho. Mayog buntag gawbong. Shout out for from KSE sa KSE deka padali pugo dinhig mga mayon din nagikan sa kingdom sa KSE may muntang sa media Chocho. Unya si Marso Dos mga katropa. Good morning Sir Bong. Always watching here in La Filipina. Sige ko ga pangi sa sige ko pang pangini. Diha sa sige ko paminaw siguro. Diha sa una sige ko pangi unsa ni pangini? Pangini. Diha sa una sa Mugbong Kugon. Sige pangani sa Mugbong Kugon. Basta Samir, diha na kapirmi Mugbong Kugon sa una. Ito, kaya ako sa una, kayo 1994, mako na graduate po din na. Janet Cortez, maayo gabunta, gatropa gabong. Prepare na punta para sa kabuntagon. Yan, prepare sa kabuntagon. Oy, si Bro Milan Ulog, kumusta ka bro? Dari ka ron sa may, one, sa may Asuncion. May buntag na Bro Milan Ulog. O sa uban pang naakaroon din, he. May buntag kanin tanan. PPG. Cortes Jr. o si Elwena Diginyon, mayong buntag kaninyong hurot diri karong mga buntaga, mga katropa. Inaot ko nga kamo na karong sa kabasko gapis kay panglawas. Punos kadasig ni ining adlawa karong mga katropa. Napod rin sa tua mga tropang kuan na si Dante Caminadi. Oy, di ni basta-basta. Pasen out mo! Shout out, tata! shout out mo! Good morning! Salamat rin sa kimamon pa sa lungaog. Mayong buntag yung tanan rin lang Ati Baning. Ati Bani ang pinaka kagwapang ayaan ako mga tropa nga kapikas o sabi Dante Caminadi. Janet Cortez may panapod rin ay IB Balaba Flores teacher po ni anak ni Mans Inday Balaba rin sa kuan sa Barincia City Bukinong Sugod. Good morning Uncle shout out to ko ka tuol Balaba and Flores family. Uncle watching here from Sagun, Sambuanga. Dilsor, da ka ron dia. Thank you, Uncle. God bless. Da ka Sambuanga, dayron, Ibe. Asa mga diha ka nagtudlo o nagbakasyon. Si Chief Bibot po, mga katropa, nga Pascual. Nagtanaw sa pero mga tropa, gikan din ni Sakuan. Gikan rin mga tropa sa XFM Jinsan. Ang atong chief technician mga tropa sa XFM Jinsan, naglantaw sa karong panahon na mga katropa. Diri mga ka-exor. Chief Mads, Narcisa, Balaba, Flores, una po rin gatanaw mga tropa sa XFM 99.1 Mati. Kuan mao ni ang inahan mga tropa, kagawad ni siya sa Barangay Sugod. Inahan ni IB. Yun, maimbuntag ni Mads. Kumusta mga Mads? Hinaot ko nga, kamu anas ka basko kapiskay nga panglawas nining adlawa. Kadiyot lang kayo mga tropa ha. Kadiyot lang kayo mga tropa. Inahan mga tropa. Kagawad ni siya. Sabi ni. Naaman. Ay, na-open mga tropa. Ang atong open line rin mga tropa sa kuan sa XFM na Mati mga tropa. Na-open line di siya mga kaigsunan. Yan. Wa na ma-open mga tropa. Kadiyot lang. Standby. Oras mga tropa. Alas 5.25 na.

0: punta kanta ania takaron din hi sa barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
1: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
0: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
1: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
0: Kaya na kanya salamat.
2: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
0: Kaya upan pa ni mong nga na-experience sa paggamit sa Crop
3: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri supply.
5: Yes to health!
6: At nangi ang programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
6: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug manikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
9: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga

0: akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kanan. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Daghang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: The secret of health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
2: The secret of health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Katukoy ko, pasalamat sa Santon Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
6: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano'ng

0: Ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
5: Yes, to help!
6: Sister Pain!
7: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga buti ka.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
9: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
13: Exciting!
14: Alright, balik na rin mga katropa sa ito. Pagkakaroon, 40 minutos. Nagmilabay ko na sa alas 5 sa buntag, bay. Nagbakasyon na sa Ibin ay mga katropa sa Sambuanga. Sayahang apuhan. Nagbakasyon na rin diha, okay? Ayos bakasyon diha, Ibin. Samtang rin tayo mga tropa. Ito ng bulidahan ng mga balita. Mga tropa, gikan sa XFM Mindanao Reports. Mga katropa, unahon na ito. Gikan sa Jinsan. Balay mga tropa sa South Cotabato, Bagaigsoon, nahulog matud pa human ang makusog nga pag-ulan. Asa may nahulog, pang-pang? Atong sayro kompleto ni Tali, manakuan, gika ni katropang Ivan Pulonan. Ivan.
6: XFM Mindanao Reports.
15: nagmando dayon si Lake Cebu Mayor Antonio Ken Fungan alang sa inenaling pagatag o ginabang sa pamilyang Arellano human nga naguba ang ilang panimalay kaniadtong Miyerkules hapon tungod sa pagbundak sa ulan nga gisundan sa landslide sa Purok Proper 1 Barangay Tasiman sa nasabit nga munisipyo. Matud ni Mayor Fungan, nagpadayon ang assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management o kung MDRMO Lake Cebu sa nasampit nga lugar aron nga matino ug masusi ang mga panginang lanon sa apektadong pamilya. Muhatag usab ang maong opisyal o ginisyal nga tabang pinansyal o mga materyales sa pagpatukod sa bagong balay alang sa nasabit nga pamilya. Matud sa magtiayong Harlito ug Eden Arellano, kaniadtong Miyerkules sa hapon, kusog ang ulan, inubanan sa kusog nga hangin nga gisundan sa hinay-hinay nga pagkahulog ug pagkaguba sa ilang balay. Hinuon, ana sa luwas nga kahimtang ang tibuok ka pamilya. Sa pagkakaroon, temporaryong nagpuyo sa ilang inahan sa Barangay Tasiman sa naisgutang lungsod ang apektadong pamilya samtang nagpaabot sa tabang ug pagpahigayon og imbestigasyon sa mga eksperto. Mga katropa, dili na tumatagnaan ang mga kalamidad nga moabot sa atong kinabuhi. Ang ayon namang andam kita og lagsik ang panglawas. Inom kanunay og Sunthon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
14: Kasabas katropang Ivan Pulonan, gikan sa Jinsan, ato na ito mga katropang Bukidnon, batanon mga katropa na naghunos sa kiyang kinabuhi sa Quezon, Bukidnon. Ato sa airong kompleto ni Tali Manukar, gikan ni katropang Jonathan Soriano.
6: XFM Mindanao Reports.
16: Nadiskubrihang wala nay kinabuhi ang usa ka batan-od sulod sa CR sa Pinoy-anan niini sa Purok ka mabuhay sa lawagan Quezon Bukidnon. Pasado alas 10 buntag niadtong Miyerkules, Mayo 13, 2026, naila ang biktima nga si alias GB, 23 anyos, residente sa lugar. Siya pag-abot sa kapulisan sa lugar, ang biktima gibutang na sa higdaanan, gibutyag nga sa wala pa ang insidente. Ang inahan sa biktima niadto sa lawak sa iyang anak aron pukawon kini para sa pamahalaan. Apan nadiskubrihan na lamang ganini ang iyong anak nga wa na'y kinabuhi sulod sa CR. Sumala sa inahan nga ang biktima nag-anto sa depresyon o gadunay kasaysayan sa sakit sa pangisip. Dugang niya nga niadtong Abril 18, 2018, ang iyong anak gidala sa Happy Home Foundation Sumaramag, Bukidnon alang sa mental health medication. Samtang walay timailhan sa foul play nga nakita sa kapulisan dihang ipaigayon ang ocular inspection sa pating lawas sa biktima. Ang pateng lawas sa gidala sa Good Life Funeral Home sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Mga katropa, dili ta magpadala sa stress sa tong kinabuhi. Dapat chill lang. Unya kinahanglan, nakasanton plus herbal capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
14: Kisama sa katropang Jonathan Soriano, sabat detalis mga balita. Samtang arita ka alibis Sinte, kaya doon ay 31 anyos mga tropa nga lalaki. Sikop kini sa Baybasta hinatuan mga katropa. 34 male mga katropa. Kandidad kini sa Siabo ang nasakmit. Katropa sa balita, Ali Vicente.
6: XFM Mindanao Reports.
17: Ana-ana sa prisuan ang usa ka 31 anyos nga lalaki human kini madakpan sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan sa Barangay Maharlika hinatuan ni adtong milabayng hapon. Ang operasyon gilusad alas 3:47 sa hapon sa inuusang puwersa sa hinatuan Municipal Police Station sa pakigalayon sa Pedia Surigao del Sur Provincial Office. Ang maong malamposong raid gipanguluhan ni Police Lieutenant Cheryl T. Rindon, Deputy Chief of Police ubos sa direktiba ni Police Captain Joey si Monato, ang acting chief of police. Atol sa operasyon, nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang upat ka plastic sachet sa gituang Cebu. Ang droga dunay gibugaton nga 5 gramos nga mo balor 34 mil pesos. Bypass money ug uban pang drug paraphernalia. Gihimo ang inventory sa pagmarka sa mga ebidensya sa dapit sa nitabuan. Diin saksi ang mga opisyal sa Barangay Maharlika og representante gikan sa media aron masiguro ang transparency sa operasyon. Gipahibalo usab ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa balaod sa wala pa gidala sa buhatan sa kapulisan. Sa pagkakaron, ang suspect giditina sa hinatuan Municipal Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
14: Tiga sa mas katropang Ali Vicente sa detalye sa mga report samtang aduni kaso mga tropa sa disgrasya sa Jinsan. Maka-alarma matupa mga tropa sa report ni Philip Olegario. Katropa Philip!
6: XFM Mindanao Reports.
15: Alarming na matod pa ang kaso sa disgrasya sa siyudad sa Jinsan tungod sa nagadaghang natala nga mga nasamdan o mitaliwan tungod niini. Subay sa Traffic Enforcement Unit Jinsan nga miabot na sa 743 gikan sa bulan sa Enero ngadto sa bulan sa Abril ni kasamtangang tuig ang mga natala nga kaso. Sumala pa nga sagad sa mga nahitabong disgrasya ang may kalabutan sa human error kung sayop sa driver sama na lang sa sayop nga pagliko, kusog nga pagpadagan o hubog nga nagmaneho. Samtang ang bulan matod pa sa Enero ang nakatala og daghang namatay tungod sa disgrasya kun diin adunay 8 ka mga insidente. Nga gisundan sa bulan sa Marso nga adunay 6 og Pebrero nga adunay 4. Samtang sa bulan sa Abril ang nakatala lang og 3 ka kaso sa mga namatay. Samtang subliman usab nga nagpahinumdom si Police Lieutenant Colonel Patrick Elma, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit Jinsan, nga kanunay sundon ang balaod trapiko og bangamping sa pagmaneho aron malayo sa disgrasya og maprotektahan ang kinabuhi, lakip na ang mga kaptangan. Uyon man usab si Elma sa pagbutang og Center Island sa mga halapad nga dalan aron nga makunhoran ang disgrasya sa kadalanan, lakip na ang pagbutang og mga suga sa mga ngitkit nga lugar sa dakbayan sa Jinsan. Mga katropa, natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain o guban pang minor ache? Mag-Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
14: Thank you so much, katropang Philip Olegario. Samtang balikan na ito, katropang Risa Jean Aquan, kang Realinton, Risa Region 13, magkatropang drug suspects, ikop kini sa drug operation sa Bayugan City, katropang Ray Alboro Alinton sa detalye.
6: XFM Mindanao Reports.
18: Balhog na karon sa prisuhan ang usa ka residente sa Barangay Marcelina, Bayugan City, humana nakuhaan o gagituhoang illegal nga droga atol sa gipahigayon nga operasyon sa Drug Enforcement Group ning Baguhay lang. Giila ang suspect nga si Mr. Richard, kinsa nakuhaan og mga ebidensya ilalo mismo sa iyang higdaanan. Ang maong operasyon gihimo pinaagi sa gahom sa search warrant nga giisyo ni Presiding Judge Ferdinand R. Villanueva sa Regional Trial Court Branch 7, Bayugan City. Sumala sa taho ang suspect nag-atubang o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa pagronda, nakuha sa mga operatiba ang duhang kadagkong pakete sa gituhoang shabu, upat kagagmayng pakete sa maong illegal nga droga o tulo kanilikit nga fuel ang gituhoang gigamit sa pagsisyon. Bisan pa man sa mga nakitaan, hugtanong gihimakak ni Richard nga iyaha ang maong mga item aron masiguro ang patas o transparency sa operasyon. Gisaksihan ang pagpanghalughog sa duha ka opisyal sa barangay og usa ka representante gikan sa media pinaagi sa XFM San Francisco 91.3. Sa pagkakaron ang suspek ang anaa sa kustodiya sa Bayugan City Police Station samtang giandam ang pormal nga kaso batok kaniya.
19: Ginako abang apitaka ba? Gustong piyado na ganyan ang kuana ba? Sir, wala ka sila. Hindi lang tayo magkonsil. Binuang naman ang inyo, ha?
20: Sir, wala pa na habli yan.
19: Ano, kailan siya ano ba? Wala siya malalik. May inaong ka. Wala siya nandiyo. Kuita na, Andrea. Wala siya kita na, Andrea. Ah, sure, ano? Binuang. Ay, pagana, sir. Hindi na ako halagi. Wala ko na gunana. Binuang man ang inyo, ha?
20: Arsway.
19: Ah, gita ba? Ay, pagana, sir. Wala ka na gunana ng trabaho ka na. Na, magkadagdahan pag yun.
18: Ang tipik sa maong panghitabo, diin wala giangkon ni Richard ang maong item. Mga katropa, aron kanunay himsog ang imong kalawasan, inom kanunay sa santo na vitamin C. Alang sa rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alboro Alinton, XFM News.
14: Thank you so much, katropang Ray Alboro Alinton. Sa katapusang report, mga katropa, adunay patay ka lawas sa usa ka lalaki. Napalgan kini mga katropa, naglutaw-lutaw mga katropa sa Antulahon River sa lungsod, mga katropa sa Impasugong Bukidnon. Katropas balita, katropang Michael Carrato Recabo.
6: XFM Mindanao Reports.
0: Matagang naglutolutaw ang patayng lawas sa usa ka lalaki sa Antolahon River nga nahimutang sa sitio Kiudto, Barangay Hagpa, Impasugong Bukidon, pasado alas 12 sa Udto niadtong Martes, Mayo 12, 2026. Ang biktima na ilang si alias Leo, 30 anyos. Sa imbestigasyon na siren nga nag-anto sa epilepsy ang biktima, dugang imbestigasyon nga niadtong Mayo 11, mga alas 3 sa hapon, ang biktima na nangit sa iyang amahan nga mangisda sa Antolahon River samtang paingon sa lugar. Iyang gimitahan ang ilang silingan sa pag-uban kaniya apan nibalibad kini tungod kay aduna pa siya'y ginahimo nga abaka fiber. Sa sayo sa buntag, Mayo 12, namatikdan sa amahan nga ang iyang anak wala pa nakauli. Din hinagipangita sa iyang amahan uban sa iyang duha kay gagaw ang biktima samtang nangita daplin sa Antolahon River mga alas 12 sa udto sa susamang pizza. Ilang nadiskubrehan ang lawas sa biktima nga naglutaw-lutaw sa tubig. Ang biktima doon naghihapoy kuha nga mga isda ug alimango nga gigot sa iyang hawak sa diyang nakaplagan kini. Sa karon, gipahimutang na sa pamilya ang patayng lawas sa biktima alang sa paghatod sa katapusang kapahulayan ni ini. Mga katruparon, makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katrupang Michael Caratoricabo, X-IPM News!
21: Exciting Pilipinas!
14: Thank you so much, katrupang Michael Caratoricabo.
22: XFM Weather Update. Weather Update.
14: Alright, dito sa weather update, mga katropa, di ini kabuntaga, mga katropa, di Adlaw, di Davao Region, mga kaigsonan. Atong sayron, mga katropa, aron na doon kita giya, mga katropa, sa atong inadlaw Adlaw, usa mga katropa, nga pag-gimbuhaton o paglakaw-lakaw, mga katropa. Ayon, ato sa Lilion, mga katropa, ha, kining ato, mga tropang lakad sa panahon. Ani, mga katropa, pinakabagong update sa kahimtang karon sa panahon rin sa Davao Region. Karong adlaw, Biyernes, Mayo 15, 2026. Gilauman ang partly cloudy hangtod na kanyang katropa sa cloudy skies sa Dakbayan, sa Davao o kasikmit usab ng mga probinsya. Sama sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental o Davao del Sur. Posible usab mga katropa ang kalit-kalit mga katropa ng pag-ulan o thunderstorms sa ilabi ng mga katropa sa hapon o gabi. Tungod kini sa localized thunderstorm o easterlies o init mga katropa ng hangin ikan sa Pacific Ocean. Gipahimang noan usab mga katropa ang publiko ng magmatgon, bato-gato sa posible nga pagbaha o pag sa ubos usab nga lugar mga tropa sa landslide sa kabukiran kung adunay kusog usab nga mga pag-ulan. Ang temperatura sa Davao Region muabot nga to mga tropa sa 25 ngadto sa 33 degrees Celsius samtang moderate hangtod nga tropa gadto sa kusog usab nga hangin nga gikan kini sa Sidlakan ngadto nasab sa kadagatan nga Sidlakan mga kaigsunan o habagatan nga Sidlakan. Ang kadagatan usab sa Davao Gulf o kasikbit mga tropa nga kabaybayunan magpabiling kini nga medyo malinawon hangtod sa kasarangan nga balud labang atong maangkon. Oras pagsubang sa adlaw alas 5:21 sa buntag ug mosalop kini uni alas 5:46 mga tropa sa hapon. Busa mga kaigsunan, ayaw kalibot pagdala og payong o raincoat labi na mga tropa kun mogawas sa hapon o gabi. Magpabiling alerto og amping kanunay mga katropang tigpaminaw mga igsoon. Parte ko oras mga katropang panahon pa dayon sa nuhag ng tabil sa itong pagpanaguban ng gagusbat-gusbat o gagidlay-gidlay sa galas kita ibang versa sa XFM Network Philippines. Siyempre mga katropang gitimo sa kami sa mga station manager katropang Arnel Cortez sa XFM Davao Region, XFM Matic, sa katropang akin sa Asibido itong kaoban sa Master Control, masunod sa Express Balita o sa katropang Gab Alas mga katropang din sa XFM 107.1 Tagum City. Masunod sa mga katropang Express Balita ni katropang Lar Sanyol. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagaslabat, may buntag ganatong tanan, dalay ang labaw ang magkagagamba.

0: magdadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo, oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
3: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga, salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
8: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
8: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
8: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
8: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
10: Visionix, daghan ang natabangan.
12: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
8: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
8: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Mar, ali ba? Pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
14: Exciting!
15: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Detali karon sa balitang sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ko mga mister nga namati karon nga dili kayo maghatag kalipay kang missis. Murag namiligro ang inyong relasyon, mga mister ha, dapat inumi ka na og Turbo. Una ka mo labing-labing kang missis aron nga matagbaw. Makuanggid ba kanang ganing tagbaw. Mabuhong si missis. Basta naka-turbo si mister. Ang turbo doon ay sangkap ka maka-anklavo waska. O sa kadayatari food supplement for men. Turbo, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Nagpakusog pa sa ilang kampanya sa umaabot nga season Premier Volleyball League. Ang Capital One Solar Spikers. Kuman opisyal nga makakuha og duha ka mga most volleyball players nga sila si Vani Gandler o Erika Santos. Gipahibalo sa Capital One ang pagkuha sa duruha ka mga bituon nga players isip kabahin sa ilahang dako nga rebuilding program aron mas mahimong ligon o kompetitibo ang kupunan sa umabot nga PBL season. Nakipusab sa ilang nadugang si veteran sitter nga si Jaja Maraginot. Si Gandler, mga katropa, ang bag-o nga gila isip MVP sa 2026 PBL All-Filipino Conference. Nahimo kining dakong pwersa sa miaging season uban sa Signal Super Spikers. Samtang si Santos usab na ilang isip usa ka pinaka-epektibong offensive players sa liga o nakadaog usab o MVP award sa PBL On Tour. Matagpakang Gandler, nakita niya ang potensyal sa Capital One. O gusto niyang makatabang sa pagtukod sa usa ka ligon nga team o bag-ong istorya sa prangkisa. Nakusab ang pagsalig sa manager sa Capital One nga pinaagi sa pagdugang nila kang Gandler o Santos. Mas maligon ang ilang lineup. Kauban si Bella Bilen o kuman pa mga young stars sa kupunan.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Mga saktog barog. Kaya ni mga players sa volleyball, mga katropa, nga mga babae, no? Kay mga saktog, mga barug. Gusto din sila parisan kay mga saktog, mga barug. Mga, ang height, ano yung mga, na yung mga 5'8", mga 5'10", 5'9", nabag yung mga 5'11". Pinakamubo siguro mga 5'5". Kaya kita kay 4'11". Ipit, ano yung kalaki, matamakan, ano yung katropa, eh. Anyway, ang ato ang oras, katropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detali karon sa Balitang Showbiz, mga katropa, ato kining ihatunin ka nato sa Clear Skin Beauty Soap. Mga maring, sa mga medyo dag-o may ilang mga pamanit, medyo gaspang, medyo di kaayo ganan si mister, kay murag ka ng buko-buko sa buaya. Nos-nosi ka na, mga maring, og Clear Skin Beauty Soap. Walay pili ni adlaw gabi, adlaw udto gabi, una ka matulog. Nos-nosi ang imong tibok kalawasan sa herbal nga sabon. Kining gitawag og Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, mga katropa, gigama siya sa Yes to Health o sa herbal nga sabon. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, pipila ka mga celebrities nagpadayag sa ilang reaksyon sa natabong gubot sulod sa Senado. Kinsa kani og kinsa kani mga pipila ni sila? Ato kining siron pinaagi sa to ang Showbiz correspondent Inday Erica.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Yes, maayong adlaw nga Biyernes, mga maring. Thanks God, it's a Biyernes. Ay, nako, mga maring. Ay, mainit-init nga balita. Init pa ni Sakigol sa Kabaw. Hoy nako, mga maring. Nagpadayag sa ilahang reaksyon ang pipila ka mga celebrities human sa nitabong kagubot o pagpamusil sulod sa Senado ni adtong Mayo 13. Nga dali nga ni trending sa social media og nakadani usab og dagkong atensyon.

0: ang mga fans usab ana padaya sa ilang reaction online og gitawag nga walay respeto og gibuhat nga gubot sulod sa Senado. Ay nakuha ko ganahan sa reaction ni Kim Chu Ai. Ay na ba yung ganahan ko kang OG Diaz kaya ako bilang kumari dahil. May na mga mari, usap ay mahitabo sa Senado. Oy, uyuta namang gihapon ta, oy. Ay baka tato ang showbiz balita today. Ako lang si Maring Inday, Erika de Leguapa de Leven Stensa. Apan ayaw ko piyansa, basig mga pohon, maako na ka, bye-bye! Daga salamat, Maring Inday Erika sa detalye sa report. Erika, mura gustong sa detalye ni Maring Inday Erika, mura gusto ni Kuan, mura gibasol ni Maring Kim Chu si Kuan, si Bato, nga wala mo surrender, kakaon ni surrender pa, wala unti kagubot. Ay, nako. Daghan siyang mapiktuhan ang ikatropa. Mura dako, good po din sila kakaon po. Kining mga kanhimanggod nga mga kuan ba, kining mga artista sa kanaganing usa ka kakuan, ka Panyas TV nga itong ipasira sa mga kanhi Presidente Duterte. Ligi na mawa sila ang kasuko, mga maring. Kay nawadaan sila trabaho itong higayunan eh. Kulob galit ang ilahang mga kaldero ato. Gimingaw ko sila, kaya wala na ko makita sa TV. Kaya karo, kaya naanaman sila. But anyway, sa akong gikaingon nga lisod gud malimtan ilang kasuko po. Oras, katropa, alasays, 33 na sa buntag.
1: Sa buntag.
0: Good morning, salamat sa mga nagtanaw sa Facebook o sa YouTube.
2: Good morning!
0: Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 15, 2026. Swildo ron! Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa technical side, katropang Gab Alas. Ito ang station manager, katropang Arnel Cortez. General manager, katropang Edwin Garing. Aighawa, katropang musunod na ang programang Bullseye. Ito makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyon. O kini ang Express, balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Say, gusto niyo mo soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft-soft pa yun.
4: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
5: Kuha na ako, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
4: Saan ka Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay?

0: FM.
1: XFM.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto.

0: kaso o panginahanglan ang ilang espesyal na serbisyo. Naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Punta kayo na ta karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa mga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya nakan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Ako kung harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health. Santod Blast Gold.
8: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o migawas niya ang Santod Blast Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Nakuna siya kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
7: Santod Blast Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Blast Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The Secret of Health.
12: Santon Plus Coffee Mix user.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis santud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
15: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
16: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
14: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
17: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
18: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
17: Ngano man?
18: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
17: Mali na nga kape ang imong giinom.
18: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
17: Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
22: Available sa mga butika.
23: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
24: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
25: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa jud kini.
24: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
26: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
27: Kung maminaw ka sa XFM.
28: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
27: Kung maminaw ka sa XFM.
28: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katang. Hello? Isa na eh? Hello, Roel? Bang?
1: Exa.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Good morning friends, sikat ako mustog maing buntag kani nyo tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, may galang sumbag para kumunuban sa tulumanong Bullseye! Bullseye! Adlaw karon may galang Biyernes Pizza 15. Yaw ano, Biyernes niya 15 pagyod. Sweldo ninyo. Oh. Kaya ang amo may gala at orang 13 na hurut na. Nangi problema na may gala, gusto ming manguli, di ba may kauli. Usaho ni Alaos naman. Bitaw, may buntag, ganyan tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome. Dahil ka mo may gala, sumbag para gumanuban sa Tulumanong Bullseye Friday Edition. Bullseye! Sangan may galas kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM. Tagom, mayong buntag, ganyan tanan. Ako gyapon ninyo magkauban, ako si katropang Arnel Cortez. Hangtod ta alas 9, imidyan, tagdas buntag. Alas pagtunol, ganyan may gala sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyu, giskutanan. Din ikaw ako igso na dunay dakong kalambigitan. Apan sa dili ba mga igalas po aginod sa unantog titas pagtunol. Sa ato may niton nga pagpanimbaya sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilapinagyod sa ato mga katropa, dini may galas sa dakbayan. Bullseye! Sa 23 ka mga barangay ka naglangkob nini kaninyong katanan mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa atong mga katropa niya. No, sa Talawigan may galas sa Davao del Norte. Yeah, may galas sa may Island Garden City of Samal. Pura gani, lain lagi nagam. Bullseye! Katulugon ko anak nga ako. Sa ito mga katropa, diya sa may Panabo, no? Diya may gala sa may Santo Tomas, diya sa may Carmen, diya may gala sa may Asuncion, Kapalong, Talaingod, New Corilia, Braulio Duhali, diya sa may Sawata. Good morning! Good morning! Maying buntag sa ito mga katropa, diya sa lawigan sa Davao de Oro, diya may gala sa may Laak, Mawab, diya sa may Nabunturan, Montibistag, Mungkayo. Good morning! Maying good morning, kini nyo tanan sa may Compostela, New Bataan o Maragusan. Good morning! Huwag okay, mga higala diya sumay Mako, Mabini o Pantukan. Mayong buntag sa ito mga katropa diri sa lalawigan sa Davao Oriental. Bullseye! Bullseye! Ang ato mga katropa. Ang ato mga katropa diri sa Arias Bukidnon. Good morning. Good morning. Yung mga katropa usab din mga igala sa area sa Agusan del Sur. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Tamay ka na lang maginawat niya. Gracias, banalangin sa tulabaw nga magkagagaho. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ning laing adlo na usab, laing manin na usab sa itong pagpagabuhi. Babaw, ning madanlog tang kalibutan. Kabisayan og Mindanao. Welcome sa Busay.
0: Katropang Arnel Cortez. Busay. Busay.
1: Sa ito mga kaigsunan ng mga Bisaya, maayong buntag. Sa ito mga kasimanuwa, kauturan, mga Ilunggo, Kagilongga, mayad nga agas nyo. Maraming mga salamat sa inyo ay undad kasuporta sa ito nga pagpangalagat.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ito mga kaigsunan di ang mga Ilocano na imbag na bigat, kaya na kayo, agyamanak katropa. Sa ito mga kaigsunan, mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Ito mga kaigsunan di ang mga mansaka, mandaya, kamayo, madayo na timbrano, madayo na kamdag, madayo na buntag, kamayo, ubus, lumon. Salamat again sa pagbaningag mayo at ikanatan program.
2: Good morning!
1: Sa ito mga kaigsunan, mga Tagalog dyan, magandang umaga po sa ating mga giliw na tagapakinig mula sa area ng Luzon at sa ating mga OFW na nakaantabay na ngayon sa ating palatuntunan, ang Bullseye. Ako pa rin yung makakasama. Ako si Katropang Arnel Cortez.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Alas 7 na may galantag na sa itong pagpanagumanuman. Mayong pagbalik ay sikay sa itong mga katropa diyang si Danny Boy Kimada.
2: Good morning!
1: Michael Riquelme Riobal.
2: Good morning!
1: Diyan sa may Tacloban City, Leyte. Good morning!
2: Good morning!
1: Si Antonieto Tolero, Maing Buntag.
2: Good morning!
1: Wilflor Masaudling, Madayon at Temprano, Kanmo Boss, Katropa.
2: Good morning!
1: Si John Weiner. Sir, naka-move on ng taga Davao del Norte kay i-explain naman ni ang pag-yes ni Kong Uyo versus BP. Building yun si BP sa Del Norte. Matawag na itong pildi kaya wa pa may eleksyon. na may mga rason ng ato mga kongresista. Mukha ni mo ingon ko nga, depende na na ninyo. Inyuhan na mga katropa. Si Ismaela Sabiliano Asuncion, katropa Arnel, morning, mas ready ta sa ato ang Santon Coffee. Kay ang issue para dili ma-stress, mawab forever. Salamat. Ay buntag ni Muria, ma'am Ismaela Sabiliano Asuncion. Park Jin Lee, mayong buntag, suko si Trillanes ngano, nakasibat daw si Bato. Di man na matawag og sibat mga igala kay wa man say warrant nga warrant sa Pilipinas, no? Kanang iyang warrant sa ICC ginalalisan pa man. So kung butso ba yon technically based mga igala sa ato ang kaugalingong balaod sa Pilipinas, di man na siya wala man say dapat say warrant of arrest gigikan sa korte sa Pilipinas wa man tingali. So tama tingon ni Kaitano nga he's free to go.
3: Bullseye!
1: Nga no lagi katropang ano, mas nilakaw atong ni Agi. Usaw baglakaw nga naamay mga NBI may gala nag-atang-atang sa gawas. Makalakaw dahil ka may gala mag-checkpoint mo ng NBI o tingkayon magkisay mo gawas. Eh, gani nga. Bakakon gani kayo ni atong mga kuan. It was not the government matod pa mga gala ni BBM. Dili ko no ang gobyerno may gabuhat nini pero mga miyembro sa NBI karon ilan na pong gilaglag may galang driver. Sos, ginuog ko kalooy ni Mudo. No? Pwede luuyan yung driver mga igala, mora gipaon. Uto o ka mo? O sa may atrasos driver? Dobe? O sa mga kumbaga mga igala, iyahang rason dito. Nga, siya mga igala mo makigharong o naguna mag-warning shot ang mga miyembros usaa. No? O sa may iya mga igalang rason? Pasig, wak maswildo itong drivera, may gala. Kung nga nipakita, bayang taon, mga igala, ang asawa sa driver, nga, sus, ginoo ko dito, nakabalo mo hawin, pusil, may gala ng, kung saan naman yung istoryahan ni mga kaigsunan. Sige, maminaw ta karon sa ilang mga ipanulti, mga igala. Gisulti na nila tanan, gawa sa tinuod.
4: Pinawa!
1: Matod pa ni Kaitano nga, sa unom nga, sa lima nga gisulti, o sa lima nga isulti ni Matibag, unom ang di tinuod. Lalimang kaana, wa di tinuod. Alas 7:04 na may galadag na sa buntag. Si Danny Barosa, maying buntag. Naminaw, pa-shoutout sa akong mama Anding o sa ako ang manghod nga si Ella May. Minyo diya sa Suway Baguio District. Barangay Magugpo, North Tagum City. Good morning.
2: Good morning.
1: Si Jairo Sentish. Good morning, katropa. Nabulabog na si Matibag ng atik. Dili ng atik. Kaya ng atik, mura gamay ra. Mura gaan-gaan na ng pong may gala nga. Nang atik, mangka. No? Mas ka bugat yun tong pong may gala nga. Namakak! Oh. Mas bugat yun tong bakakon! Kaya ka ng atikon, pwede bang kunang bulero na ka ng atikon? Mga, kami mga laki ba yan? Basta, manguyab mi may galag, ganahan mi bae. Mga atik, bayag yun mi? Oh. Atiko mga kadayon nga. Ay, ka nang nakaparking di aga. Kwan ako na. Atikon magyug ka. Para musugot ka. Ka nang bak, ka nang namakak. Lahi sa na, bugat, medyo bugat na may gala. O, ka nang namakak. So, dili. Dili may gala fit kang matibag ng word ng atik. Namakak. Na. Katropang Den Luna, si katropang Edward Lara, isa may ni Adri. Yung pa si katropang Bong Algabri, morning people. Lotsky Jampon, morning attorney. Ayay. Ulbaan na punta ba? Pressure na punta ng inyong attorney. Leopoldo Safra Pardilio, mayong buntag. Mayong buntag, kanimo katropang Arnel, pa-shoutout sa kuang mga higala nga namiesta sa Barangay Libuton. Kay piyesta karon kinahanglan nga unahon ang pagtambong sa misa, dili sa lamisa. Ah, hubog, ganing uban gabi ira. Imsol Duitish, good morning katropang Arnel, pa-shoutout sa tanang mga nagfiesta. Patron, Senior San Isidro Labrador. Oh, patron sa tibuok Pilipinas, labi na sa Republic of Bohol. Mayong bundang sa mga bulano, no? Siguro kayo naminaw taga Bohol ron kay piyesta man mga igala.
2: Good morning.
1: Ay, buta kapipiyasta ka rin yung tanong sa mga nagsaulog na may galag. Ah, kapistahan ni San Isidro. Sundog mong San Isidro nga manghatag og abot. No, sundog mong San Isidro nga bisan mga bisan ang mga langgam iyang hatagan may gala iyang abot. Iyaharang ibilin sa gawas sa iyang kamalig. Ablihan kay may nalang makakaon may gala mga kalapati. Oh. Manay kuan mo manay pasabot anang kuan. Adi man na mga igala Ginoo na si San Isidro Labrador tao man. No. Ya ang imuha dia kay kuan man na siya maayong panag-ignance pagtuo ba. Nga una siya madtog uma mo adto sa simbahan. No. Mo magampo sa. Ya kamo dia una mo adtog uma mag-away sa mo si mong asawa na usa. Pwede di ay na. Sundog ko na ito ng panag-ingna ni San Isidro Labrador kay Shurbol yung kamalangit, yung kaana. Masa man dahi yung binuhatan dahi katropang Arnel. Pag si San Isidro Labrador, una na siya may gala mo at to sa iyang uma, suod siya na siyang simbahan, mag-ampo siya na siya mga isa kauras. Muluhod na siya dito, mga liupo sa Ginoo. Nga, una mo trabaho. Unya, pag naanay abot, naanay kini may galang makaani na siya, pati langgam, hataga niya, iyang bahinan. No, ablihan niya, sagda niya ang iyang isa kasakong ani diya sa gawas, ablihan lang niya para mga langgam, manuktok. Ya, katong mga, usan eh, mga taong way gipangkaon, ewa sila'y uma, no, iyan ang hatagan mga higala, og, iyan ang bahinan sa iyang abot. Oh, karon kay, may umanta nga, di lang kumamahin kay, nag-spray ba yakog latimgas, ani ako ang... Ispray ba yakog latimgas ani ako ang tanong boss amo no kuan man ni kanang bugat man ni akong kuan di lisod kayo ihatag ni kay maglumalugi ko una ginaingon kay lisod gyud magpakabalaan so kay namay nakahimo ana pwede pong mahimo sad nato na mga kaigsoonan example ra man na mga kinabuhi may gala ng mga patron ngayon yung gisunod sulundon ang tawag ana no sulundon ba. Example ba sa imuhang kinabuhi, mag-uuma ka. But pasabot nga ang pagkabalaan, di lang di as pare. Idagag pare, balbahutog. Bisan di as pagka mag-uuma, pwede sa kamahimong balaan. Basta iuban ni mo kanuna ang Ginoo sa imong trabaho, mga katropa. Alas 7:09 ng dagdag, may galas buntag. Nagwali, mahinunta din. Kim Armonio, maying buntag. Danny Barosa, Osilito Pantonial. Good day, M. Sir. As unta ko pila ang pliti para sa Manila kaya tuon ako sila tulpo. Nga no, wala man sila tingog-tingog diha sa Senado. Naamang naman na sila. De, wala gipay isyo karon. Pagita mo, silingan ninyo diha. Nga, magtiayon nga nag-away. Unya, kabit-kabit ang iskutanan ka na. Kaya mo, tingog na sila tulpo. Ingo mo po ito, igsoo nila mga igala nga hungog. You want war? Kisa ganito, Gab? Si Bitag, Babitag. Oh.
3: I'm telling you right now.
1: Oh, maana dai na. Okay, itom dia nga kuan kay sundog ko na ko siya. Ha? Oh, pagita ko ato be. Namo ko toy kuan niya ba natoy siya ni. Sa toy iyahang natoy post siya. Oh, Sulaiman Maliawaw, mayong good morning.
2: Good morning.
1: John Flores, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Mayong buntag, sir. Naminaw, may diri karon sa Manga, Visayan Village. Sila Alexa, naghiwa sa lamas kay birthday ni sa iyang lulo, John. Ha?
2: Happy birthday!
1: Pwede tama birthday di alo?
2: Happy birthday!
1: Birthday ni mo di lulo, John.
2: Happy birthday!
1: Richard Miano Mahusay, good morning.
2: Happy birthday!
1: Sweet Caroline. Uyawa ni may kailang panganan. Oh. Kanta man kay pangan gisulti na tanan gawas ang tinuod. Boy Juan Sanchez Laguras, good morning sir, watching from Bansalan. Kanao kana nang isa kana tidamo anti para mo ba? Si ako si Ami, si Bintoplok. Ah, si Bintoplok na ito. Pangitara ko itong natoy ko niya ba katong iyang statement against ba to? O, pasi makita ni mo. Kaya basahon ako. Juni Sinday, mayong buntag. Angela, Angela Dilish. Good morning, Kuya Arnel. Shout out akong lola. Inday nga nag-birthday karon.
2: Happy birthday.
1: Oy, happy birthday sa mga ka-birthday ha.
2: Happy birthday.
1: Cleo. Patron sa bangag, kisa may patron sa bangag. Si BBM. Reste Dalmento, good morning. Boss Ardel, happy fiesta. Malaybalay City, Bukidnon. Happy birthday naman on, happy fiesta di ay. Si Arnold Tiro, good morning, Dol. Listening here from Cantilan. Good day to all fans and listeners, Dol. Salamat.
2: Good morning.
1: Good morning, Uriala. 7-12 na tautod, ha? Mga headlines na to.
2: Good morning.
1: Si Jen Muragas, sakto jud tong ingon nimo katropang Arnel. Mga Duterte ra jud ilang gi pakasala sa kagubot sa Senado. May lain pa ba ni ay? Basta mo tingog na si Anticler mga igalak, alam ka na nakin. Oh. Bisag si Bibi Sara nga tuara nitos gawas apilon. Oh. Amo na mga igala nga. Kining kadaghanan karon mga igala sa mga giingon nila nga anti-corrupt. Dili man mo anti-corruption. Anti-Duterte lang yun mo. Kaya ko anti-corruption magyug ko. Ma-corruption man na sa mga Duterte o ma-corruption man na mga igala ni bisan kinsang politiko. Masuko man ta ana. Pero kaning uban, dili mo anti-corruption. Anti-Duterte ra yun mo. Ngano man, di man lagi mo masuko anang corruption anang uban. Mulaban pa man gani mo. So, dili mo anti-corruption. Anti-Duterte lang, plain.
2: Bullseye!
1: Oh, Nancy Camilo, maing buntag. Eman Moreno Sirado, day office sa Senate call. Magsulisit on dako sa pampremyo sa basketball? Ayaw lang sa kay Sirado pa. Gomer Diaz, good morning, Sir Arnel, watching live from Lapu-Lapu City, Cebu.
2: Good morning!
1: Bill Bulit Hamito, ganahan good me, mukomentaryo ka, sir. Kuya Buyag, salamat, ha? Oh. Dudes Amar, Kuya To, Villanueva, mayong buntag, si J.R. Pait, basa ni Ingon siya din nga, Kuya Arnel, pwede ba ni mo i-greet akong lula nga nag-birthday ron? Pag-shoutout, huwag man ni mo gibutang pangan si mong lula. So, na doon na pag-birthday lula. Happy birthday, lula.
2: Happy birthday!
1: O, ibutan ang pangan lula di akin para ato nang mabasa, no? Ako sa ningo sa Osondres YouTube na to, may bunda ganyong tanan. Helen Tiongson.
2: Good morning!
1: Sa Davao, Marcel Santos from Asa Manidapit. May buntag.
2: Good morning!
1: Si Joby Ustosos, Ustos Armudia.
2: Good morning!
1: From Agusan del Sur.
2: Good morning!
1: Si Fernando Ligaspe from Panansalan, Tangub City.
2: Good morning!
1: May buntag, Koreanong Hilason from Korea. Sa basta niya. Ako ning avid fan ato ni mga katropo. Ay absent yun eh. Si Koreanong Hilason.
2: Good
1: morning ninyo diha. Danilo Albino. Mayong muntag XFM katropang Arnel. Wala pa maghulga ang musang ni Layat na Jud naghilak si BBM.
2: Good morning.
1: Spearhead 250. Good morning katropang Arnel. Watching from Digos, Davao del Sur. Timbaya na ko si Junwin Flores nga nagluto og pamahaw. Salamat sa pagtimbaya.
2: Good morning.
1: Maing buntag diha. Thank you sa pagpaminaw.
2: Thank you.
1: Robert Camiging, Tisi Bangkore. Ako si Ami, idito Alabat, maing buntag. Glenn Unguria, good morning.
2: Thank you.
1: Benji Lee Feliciano, ma'am, maing buntag. Siya, good morning, Katrobang Arnel. Pa-shoutout sa ako mga batchmate. Diri sa Mawab, ang mga kwaknit, pangit. Uy, basta-basta ni. Pamahaw ninyo. Ang Benjelicious Ice Crumble kay Mamiesta ta sa Malinaon. Oh, Jen Morgas, sakto jud yung ingon ni mo katropang Arnel. Oh, nabasa ko na. Si Arnold Tero, Retsi Dalmento, Bivert, okay, isa may niya. Kuya Cards, mayong buntag, daskawa-kawa, mental.
2: Good morning!
1: Si Jay Promising, guwapo kaayog ininglisan ang mga tulpo. Paisog-isog pero talawits. Henry Wood. Good morning, katropang Arnel. No, si Ruel Dacquio. Mayong buntag. Shoutout sa mga kauban Minaron. Nila Lianasha Ogsani. Boy from Camigin.
2: Good morning.
1: Adelina Bituin. Maing buntag, sir. Kada buntag, sir, nanonood sa imong programa from San Mateo, Rizal, Lina Bituin.
2: Good morning!
1: Si Maria Eleonor Yap. Good morning, katropa, kagubot na bas Pilipinas. Basin na ay biyahe, paingon sa Mars doll, ilista niya ako. Lagot na kaikos gobyerno karon basig, mahayblad yung ayaw. Santon Gold diha. Pag Santon Plus Gold capsule diha, kaya para di ka mahayblad. Oo, si Saim Lumutos. Good morning, sir. Pa-shoutout ko sa kong mama nga si Yagaluto, si Mama Merly, nga nag-inom og Santon Gold Coffee. Salamat. Armando Cabido, Jeffrey Biolango from Madalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte, Naminaw, kuno karon. Mat salam kaayo.
2: Thank you.
1: At salamat. Yan yun yung may galas 7:17 na dag na may galas bag ba na gumanuman. Edgar Ayawon Mahag, Mayong Buntag, Christ na lasa, kuya, wani mo pangaan ba? Yung pangaan mo sa Ginoo. Pa-shoutout, yung katropa from Malaysia.
2: Good morning.
1: Si Mario Baldo, Mayong Buntag from San Salvador. Prosperidad, Agusan del Sur. Yan ang i-greet ang iyong grupo, Stresigel nga, Pistuda.
2: Good morning.
1: Og mga officers, members.
2: Good morning.
1: Mayong Buntag, nito niya, may gala, Ann Mendres. Duds Amar, mga katropa, alas 7:17 ng dag na may kinasubag panagubanuban. Kabahin gyapon sa itong tulumanon ang bullseye. Of course, mga katropa, dili kompleto, huwag tayo pag-ampo. Kinanglang yun gyapon, mga igalato, gining mintinon sa itong kinabuhi. Unsa man ang atong ginahimo, mag-ampo, yun ta, mga igala. Kung aron nga di tama na igala, dali ma, dali nga, kinibang mahulga ani mga panahon karon. Rene Sobrevilla, Maing Buntag, Fernando Inhada, Kiben, isahan sila nato, dol. Elmer Villanueva og ni Rene Ann Mendres. Mayong buntag diha mga kaigsoonan.

0: Uban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Alas 7.20 na may kalantag na sa itong pagbanag Uban. Dito tayo may kalakaroon sa naguna mga katikaran mga balita ng atong hatag pagdagan sa tulumanong Bullseye nining Friday edition. Mga balita may kalanag po nga siya mga balita nga nakapatayo og sa atong nasyon.
0: Bullseye.
1: O mga balita may kalanag hatag o kalambigitan sa atong katilingban. Inikaw ko kuigsoon kabahin ni ini.
0: Bullseye.
1: Sama ka sa paadlong Biyernes karon. Adlong Biyernes pizza 15 bay sa bulan sa Mayo 2026. Nanong atunga na ta sa bulan sa Mayo mga katropa. Pero nagkadugay nga nakalisod nga nagkalisod. Og nagkagubot nga nagkagubot may galang atong nasod. Murang ato ni mga igala gyapong tabangan atong ampo ni atong nasod may galang di intawon ma. Ha? Dili mga igala ta masuod sa laang aning mga tao. Nga ay gusto mga igala nga labi na. Kaya ginaingon nila mga igala nga way katagbawan sa gahom.
0: Bullseye!
1: Una mga igala sa ato mga isgutanan sa Bullseye. Senador Bato, wala na sa Senado.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ingon mga igala si Trillanes nga pangitaon yun. Problema magkagbato, kanagagbato anang karsada. Problema magkagbato, ato anang sapa, na bato, na puti, na itom, na brown. Oh, pili lang mo. Ya, kani karon mga katropa. Matod pa sa balita nga imbestigahan sa PNP o NBI. NBI pa gyud imbestiga. Dapat amo imbestiga di mga igala independent.
0: Bullseye. Bullseye.
1: PNP musugot ko PNP. No, ang mo imbestiga diha dili NBI di pud ang usaa. No, ang NBI mga igala kay maka, mga bakakon man. Di ba? O mangani daw sila ito panahon na diha. Kaya nanihapon sila mga igala dito si Kuya Hotel. Nangaon. Nga sila mo imbestiga karon mga igala. Nga kauba nilang na-involve. What do you think?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mamahimo bang pata si Matibag mga igala? Nga giusab na gani ni Auntie Claire ang apelido ni Matibag. Itawag na ni Auntie Claire mga igala nga Matibay. Ha? Matibay murag atop.
2: Pinawa!
1: Alas 7.23 na may kalantag na sa itong pagbanag-ubanuban. Samtang dugang pa mga igala sa tuwang mga balita o giskutan ang dinibigal sa tulumanon ang Bullseye. Update mga igala sa shooting incident sa Senado. Suspect nga nadakpan by nga si Uragon. Sus, driver na daw dito, volunteer. Oh, abagutan na, driver man siya kisa maiyang gidriban. Mga taga-NBI. Ang pangutana na saan, anong naaman mo dito? Nag-usa man mo diha. Nga, nahog na magbakako ni Noos BBM, ane. Gilaglag ni Noos BBM, kay Noos BBM, wala ko na'y taga-NBI dito, giila din Noos BBM di ay. Ha, giila din Noos Marcos. Announce, ito Noos Marcos, mga igala nga. Asahan nyo na hindi ito kagagawa ng gobyerno. Kay nagtuo man siya may gala nga wa lagi kuan dito why kay kinibang agent of the law or of the state mga igala. Why NBI na edit police may gala pero lahi ang tumong. No dili na kuan dili crowd control sila. Or kinibang igalang anti-civil disturbance.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Mo na ila may galang dili ang pagdakop. Pangutana, gipa-withdraw man ka ng NBI. Gipapahawa man kayo na mga igala sod sa kinibang building sa Senado, nganong naaman mo sulod? Kung sila nga, giunhan man gud mi sa usa ang pabuto, bisan pa. Bisan pa. Ang pangutan na ron, nganong naamo sa sud? What are you doing there? Sa panahon nga, ang inyong mga kauban nag-inom-inom dito sa Sequoia Hotel. Kamu na amo dia unsay inyong tumong og tinguha. Tagbaw man sila pamalibad rog pangulipas og pamakak. Kay matod pa di wala daw sila didto may gala para mo dakop kang bato. Gaon sa di ay mo diha nga diin bitaw mo kayog dakpa. Gaon sa di mo diha. No? Oni akong ang driver ang inyong iduot karon, no? Dili man mi katuo ana. Unsa may atraso anong driver dito Senado? Nga makaingana siya mga higala. Wala tingali oy. Kining driver karon mga igala, another full guy. Kining administrasyon na daghan ganahan gyud ni may galag ka ng mga tawo nga ilaglag nila ba.
0: Bullseye.
1: Full guy. Alas 7:25 na ang tagnas buntag. Samta dugang pa dinhi may galas ng iskutanan. NBI, wala kuno mga higalay gihimong assault. Sumala may gala ni Auntie Claire. Otro buning bakakon. Sa napulo wag isulti ani mga higala. 11 ang bakak. Oh, nasulti na nimo tanan Claire. Gawas lang yun sa tinuod. Diyan mga katropay, comparison karon sa unang pamahayag ni Matibag versus pamahayag ni Auntie Claire. Awa na ba? Tanawa na ito na sila karoon. Nagkasinabot pa man yung mga higala, mga hinampak ni. Ha? Tanawa na ito na nagkasinabot pa ba? Samta mga higala, dugang pa sa mga kadikaran, huwag itong iskutanan, apasumpay gyapon ni mga higala ang update sa Senado. Grabe ko din nilang shot-shot dito mga higala sa hotel kay sa diya kag-interview mga higala si Matibag. Madungog sa iyo po ito may gala sa crew sa TV Gab. Nga nung gi-on-air dayon iyang tingog. Na na-appel na noon tong, nasap na hinoon tong, pag-ingon ni Matibag, itago nyo na muna yung buti.
2: Pinawa!
1: Galala na mo itong panahon na ha. Oh, bantog lang isog kang makatubag sa mga senador. Oh. Nga, maingon niya, anong magagawa ko? Pinalis mo kami dyan. Bantog na kay, nakapainit na ikas dalonggan di ay Matibag, ha? Nga, lamurok na ng agi ni Mudo. Alas 7:27 na mga igalang dagnas buntag.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Samtang balikan na to, bibila ka mga rallyista at all mga igala sa ilang mga gipahigayon ng mga protesta, protesta mga igala kay dahil usa ka nanay diri nga ni viral diya social media nga na real talk mga katropa pati ang mga media. Ato ning paminaw niya diya po'y usa ka rider nga ang naiapong nasugamak may gala si Father Flabby. No? Si Father Flabby mga katropa ang iyahang na naengkwentro na real talk gihapon may gala si Father Flabby. Alas 7:28 mga igalang dagnas sa itong pagpanagawanuban samtang kinipong mga labi na sa issues lokal na to mga katropa gab i-ready daan unya pang alas 9:30 na to katong interview na to sa DSWD kang Direktor Ruelo Aradanas no? E para madungog pod sa mga hingtong dan katong wa malista di ha. No, katong wa ma-appeal may gala sa e-city nga ayaw na muglaom. Kay ang lista nagsumikad sa barangay o dili gikan sa DSWD. Ang DSWD nagdawat lang og lista unya nag-release lang sila og kwarta. Kana. Alas 7:29 na may galang dag na sa atong pagpanagubanuban. Og kana mga katropa, mga butang atong hatag pagdagan inubanan usab sa mga reports sa mga kaubanan. On board garon may gala sa patrol. Sa atong pulso ng Pilipino, wala na si Bato sa Senado. Dapat pa ba siyang mupakita? Tubag! Kung di ka mo tubag, hawa! Tubag mga katropa!
3: We
1: hilom!
2: Ay!
4: Ay!
1: Ay! Sama! Banhan niya ako mga kauban. Kalapitirang agi ni mo. Alas 7:30 na may galandag na sumunda. Nakita na ni mo ito ingo ni Bintol po. Kita ni mo. Nato, naka-screenshot to. Inga. Suko siya kay Dilaro sabay. Siya initingog para sa mga igsuon? Oh, aba, magaling. Oh, kita ni mo? Ito na, basahon naman ako, no? Iyang statement, ako'y basa. Pedro Bailon, maing buntag. dali lang kay nag-ampo man ning ato ang YouTube dire. Nabilin sa ampo ang atong YouTube. Sinister Nestor Keron, si Kentrix Son Dadison watching from Singapore. May buntag diha si Jen Lundi. No, happy birthday katropang Arnel. Sa may nag-birthday, human naman akong birthday. Si Huawei watching from Agusan Sur.
3: Good morning.
1: Elizalde Barte inom mga NBI sa hotel. Charge sa public money ang mga hinampak. Oy, akong migo si Elmer Cañete. Mer, may message ka na, Mer. Basahon ko ganing message ni Elmer ba? Armando Cabino ni Nestor Quiron, pinaka dulas si Idol Bato. Actually, wag na gidot ang mga igala ni BBM si Bato. Ano man, mga katropa, si Bato manggod by PMA graduate na. Nagpahipi di ang iyang mga mista, mga kaigsuunan, nga anda mo mobilize. No? Kung kato'y gidakop, delikado. No? Ato ba mga general gagatapok, mga retired general gagatapok na sa gawa sa Senado?

0: No? Og lusobon naging ladakpon las bato, dakpan magain las digong. Di ba? Dakpan magain nila yung taon, may galang kanhi pang presidente, kanan nabang kanirang chief PNP o karon ka senador. No? Dakpan kong tuyoon, bay. Pero, aksyon lang yun silang kabalaka, mga kaigsoon. Oh, Elmer, wala ko kapangayo o katahuran ni mo kay naglagot ko sa Senado. Crisis, hoy!
1: Hoy!
0: Ay, ning katawa ni Marlo. Los Siega, maing buntag pa shoutout sa tanang mga magdomenios. Happy Fiesta sa tanan, karong adlawa, labi na ni Madam Tita Gabieres. Oy, pangimita siguro mo di at taga magdom, oy. Silingan ra bayata ninyo magdom. Arami diris magugpo north niya, di mo ka ba lumang imbita? Unsa man ni nga kuan? Oh. Ana ibutan na, makakuha na nga kuan.

0: Oy, oras natin magkatropa is 33 minutes past in the hour of 7. Sa mga naghahanap dyan, kasi alam mo, itong mga kapatid ko, si Irwin at saka si Rafi, ay nananahimik lamang sa Senado. Alam mo kung bakit sila nananahimik sa Senado? Kasi wala pang issue sa Senado, sa Senate itself, na dumating o inihain na issue na may mga mag-asawang nagkabit-kabit. You know, I'm telling you, mabibitag kayo. And I'm serious about this, ladies and gentlemen. You guys want war? What's up? You guys want war? Let's get it on.
1: Wait,
0: you guys want war? Let's get it on. Tahimik lang ang dalawang senador na tulpo sa Senado. Kaya ninyo binibira. Nakalimutan ninyo na may bitag, the Punisher at Equalizer. Murag mixer. So wala mga katropa ang sulti ni Ben Tulpo. Ngano dog awa nasuko na siya. Ngano kuno nga inyong gikalingawan may gala si ang duha. Ano kapila-pila daw lagi? Kuno man ang binuwa man ang kalaki ninyo kun. Ngano kapila-pilon man ninyo na si kuan daw? O may buntag nimo diha. Mamliya man na laysay. Ano kapila-pilon man daw ninyo ang duha ka mga tulpo? Kumano na sila? Kumano sila nang hilabot sa inyo? Kamo ba? Nananahimik lamang ang dalawang tulpo sa Senado. Ngunit binibira ninyo. Nakalimutan ba ninyo na may bitag?
2: Secret.
0: The Punisher and the Equalizer. Hey!
3: We...
0: Tumahimik ka dyan! Ay, nako, mga katropa. Muraga, ganing-ganing po rumagab. Okay na ko, mukanta na lang ko, gab. Ay, di ko kita ani ba'y? Yung ako ang ani. Tanggalon ko ni.
4: But,
0: ha? So, mautingon mga igala ni Ben, no? You want war? You guys want war? Let's get it on!

Ay, no como que tropa. Ahora salto. 37 minutos pasado a las 7 es Buntag Bay. Balik na ko na kung eyeglass, kaya di ko kita itong iyahang. Amo naman itong gihulman kang Ben. Oh. Alas 7.38 na kining bahina, may kalahatod ganinyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, o sa ka-food supplement, nga makahatag na ito may galag healthy nga body, stronger nga immunity. At doon ay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina, nga makatabang kais ng lawas, mga katropa. Kamu diha, kanang mga high blood nun diha, mga katropa. Ang high blood in town, wag yun ay pili. No, wadyo na, edad-edad mga kaigsunan. Munang priso, kamo di mga igala ayaw giyog kumpiyansa. Kanunaya nga pag-atiman sa lawas. Aron may igala nga di tama, mabulaga na lang taba. Mapariyatang suto ba? No? Maitbulaga nga, pulihan na dayta, no? Bata pa inyong partner. Ayaw in town, og ko andi ha. Atiman na ang lawas, magpalit may igalang Santone Plus Gold. Mapalit ka na bigla sa nakuna mga butika sa inyong lugar nationwide. Bullseye! Alas 7.38 na may galandag na sa buntag. Update ta, mga katropa. Kalabot ni ining sa Senado. Si Senador Bato, Ronald Bato de la Rosa, mga kaigsunan, sumala sa balita o kompirmasyon gikan mismo no sa kang kini mga igalang wala lang audio na agab, ilang gabi tag audio video lang no confirmation mga igala gikan mismo kang Senate President Alan Peter Cayetano o numero sab mga igala sa Senate Secretariat kumpirmado nga alas pakadlawan pa baga katropa ni sibat na ni hawa na ni nilakaw na di ba na nato matawag og sibat kay di wa man na siya presuha no nilakaw na mga katropa o ni hawa na sa Senado, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Bullseye! Sila karon nga. Ngayon sila karon may gala nga. Dapat yun daw dakpon. Kung saan ni mo pagdakop, nga wala may warrant of arrest, nga iyas Pilipinas. Una standard may gala, ang sulti sa Korte Suprema, pwedeng isurrender sa Estado, mga katropa, si Senador Bato. Pwede na siya may gala. Either surrender, voluntary surrender, uniya i-extradite mga kaigsunan. Pero bagay yung nag-extradition process, mga kaigsunan. Kay kanang ICC, no, mamanay, ang dako nga question magod karon ang enforceability, no? The enforceability sa warrant of arrest, mga katropa. The warrant of arrest mismo, mga higala, dili na pwede nga i-serve basta-basta mga igsoon. Kinahanglan na nga masunod tong ginatawag may gala sa Rome Statute Article 59 may gala sa Rome Statute nga muagi sana may gala sab no sa local courts. No muagi sana may gala sa atoang proseso sa Pilipinas ug masiguro nga ang tanang katungod sa kini may gala ilang dakpon mahatag. Amang utana karon bisukun saon nato ni mga igalaga mag hisgot pa tadirig mga balaod o academics may gala nga mga hisgutanan pero isa ra mangi matuod ron nakasibat mangi us bato or wa na mangi us bato kun sa bayan yung gibati mga katropa oh para ninyo saba angay ba siya nga mupatima mo pakita o hulato na lang niya may gala nga mawa ning administrasyon na ha. Hulato na lang niya may gala nga mawa ning administration. Then after that, pwede na ka mo pakita. Total, sa sunod nga administration, sigurado nga di man mo cooperate anang hinampak nga ICC. May buntag diha ni oy akong migo, si Harold Chris Estrada Plaza. No, gikan diha sa may Tandag area. No, good morning. Good morning. May buntag ni mo diha, migo. Good morning. Kumusta mo? Pariyara ba miyan sa una may gala mo kila o atay? Baja-baja ka dyan din na bata. Migo, musta na? Bullseye! Bullseye! Si Bong Pedroso, good morning, busing. Nabusing may yung taan eh. Mura man tag nagpa-skill o palkataan eh. Good morning, busing. Idol Arnel, shout out from Barangay 1, San Francisco, Agusan del Sur. Habit na ang opening sa Palarong Pambansa. Welcome, NCR Region. Oh, pag binuotan mo dyan sa Agusan del Sur, ha?
Kay gipatag ba yagi rin taon ang atong dalan mga oh, uli kong 30, medyo hayahay na kay okay ah. Aspaltado na. Karo sa pagka na masigundahan. Oh, Inday Mendez, nalingaw ko ni mo sir. Gimo ra ko ninyong kalingawan diri ba. Olympia Madom, ayong buntag pamangkin si Tita Gabiris Madom na imong iyaan. Anak ni Mitsu kay Juka Madom. Mamista ta diha karon. Shout out sa Beer Kilid sa NFA sa dapit. Kaloy Madom ni. Mura gab. Uli ka gab. Unya na ta mo uli mamista sa ta. Oh. Kay ako ning suruyo ning mga kung mga kuan ba, mga karon pa may nagkaila bito nga mga uyuan, mga lulo, no? Mga madom diri sa Tagum. Kay katong akong lulo manggod, kwartahan ta na to. No, kwartahan man ta na to mga igala kay mo toy pila ka buok tunnel adto maigsuon diri sa pantukan sa una kaya lang chicks tirada lagi. Wajud mamao ni baludo yung may galagdala. Alas 7.43 sa may katropa ang tag na subunta. Kung sa may tanaw ninyo, sa may mayang buhato ni Bato mo, pakita pa? O ako sa kong kabahin may gala, dili lang, no? Kay basig mo, ang ako bangod, o dakpons Bato, no, mga igala, basig mahog pagmitsa sa kagubot sa Pilipinas ba? Kaya mga supporter ani, gani mga igala sa Senado, sa gawas, na anay nakilampag atong ngingon, nga di namin mo sugot nga na pa isa dakpon, no? Gidakob na ninyo si Digong, di namin masugot nga masigundahan pa. O niya, kay tuwa man dahil mga igalay, mga mista ani, no? Mga retired general pod, nga naa sa gawa sa Senado during that time. Na ganito si retired Brigadier General Simoy. No? Ni kuan dito mga igala, ni Tambong. Niya nanawagan. No? Premier good ni. So, minun ka may galag network. Lapad pa kayo nagyapon silang mga ko-impluensya. No? Mura nakaamoy po siguro mga igalas BBM ana nga mura og mamiligro sad mga igala iyang buhay og iyan na may galang buhaton, no? Og iyang termino mga igalas Malacañang. Oh, alas 7:45 na ang tagnas buntag sa may buhay buhaton mga igala ni Senador Bato. Mopakita o di na. Ako mga igala ay istoryahon kung balaod sa Pilipinas at tubangasin. Pero balaod sa ICC ayaw na. Elizalde Barte, originally from Compostela, Davao de Oro. Maing buntag. Maridet Fajardo, good morning, sir. OFW from Hong Kong. Salamat og amping mo diha. Good morning. Joey Bindo, good morning, katropa. Robert Camiging, hoy! Asa naman si hoy niya? Hoy! Oh. Elizalde Verte, barkada na ko si Bato sa MSU. Man nga Bato. Si Tanaw mi laban ni Pacquiao sa Vegas. Oh. Good morning, Dol. Si at least SG sir pagtapos si BBM sa term niya, pwede mo ipadala sa ICC kay walay klaro ang iyang ginahimo. Depende na sa musunod nga presidente kung saon niya na. No? Okay, nabasa ko na ni uban mga katropa. Anyway, alas 7:46 na. Now, abasumpay mga igala sa atong iskutanan, agig update. No, kalabot na sa nahitabo may igala nga shooting incident. Suko ba ya si kuan? Pero ting sukuan ni kuan ba? Kaitano, no? Gab, na pasa ba na ko itong video? Nga, atong na inakabutang, adailang gab ha? Na-download ba ito na ako, gab?

0: Kajot lang kay na ako'y ginapagita mga katropa nga importante nga materials pod. No, wala ako to makuhaan kajot lang yung kayo mga katropa. Dahil lang ha. Huwag yun eh, Gab. Wala ko ito madanood. Ganong nanukdok o kuan? Nanukdok o lamisa si podium si Caetano ba? Nagipangutana sa media. Pero ayaw, kira to. No, ang punto mga guda ito nga. Under attack ang Senado. No? O niya, ang ginapagawas nga pangutana mga higala sa reporter. No? Nga, morabag, wa man mo giunhan. No? Nganong, kamo mo gina ngunag pabuto. Yang rason may gala ni Caetano o yung katarungan nga, kaya ba, ako, kawatan ko, sudlon ta ka sa imong balay. Mupabuto ka, mubalos ko. Unsa ba ti, unay mo. Unya mo ingon ko karon nga, ako'y kawatan, ako pag mo ingon nga, wala man mo gi-under attack. Oh. Kini o, paminaw na to ni mga igala, although di kay maklaro, pero mo ni video, no, sa ipagawas ni mga igala sa NBI. Sige. Bullseye. Atong balikon, Gab. Sige, paliog ko. Kana pinakaso sa pinakasugod, pinakasugod. NBI niya, sa NBI niya side.
1: Dunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, makita nimo mga higala ang kining video nga gipagula sa NBI nga sila daw ang giunhan mga higala pabuto. Yan kun masagina sa usaa ni Mau Aplasca, no? Kay mato ba mga higala Retired General Mau Aplasca nga gisita sila. No, verbal warning. And then, wa man mo to. Oh. No, instead ko na may gala nga, i-lower nila ang ilang ang armas, gitaas naman ko hinoon. So, gibabuthan. Human may gala nga gipikahan o warning shot, ni balos man pod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Ni balos man pod mga katropa. Karon, nagkaputukan yun. O niya, ang pinagkakuan din kay ilan ng imbestigahan mga higala nga stage ko nun eh, no? Tinuyo ba? Ingon si Mau Aplasca, no? Gatong USAA or Office of the Sergeant at Arm Member nga unang nagpabuto, ingon siya dili ni pwede nga stage lang mga kaigsuunan.
2: Bullseye! No? Bullseye!
0: Gikompirma man mga katropa ni Bali, ani kisa ni Matibag nga kining volunteer ko no to katong kuan driver Kato pong na, nagbangag-bangag ba? Nag-drilling. Oh, i-confirma po ni Matibag nga NBI to sila, pero wala ko na naka-full battle gear, pero may mga armas, God. Sige. Ang pangutana karon, nganong naamo diha sa sulod?
2: Pusay!
0: Oh, ang pangutana karon, nganong naamo diha sa sulod?
2: Pusay!
0: Nga matod pa ni BBM, wala mang kuno mo diha. Oh, muna, Matibag. Diri na... Na natitibag imong tirada diri Matibag eh. In an interview, no? Prior pa ng inyong official release. Sa interview nimo o sa interview sa imo, ingon nimo, paano magpaputok yung mga tao ko, ma'am? Eh wala nga sila doon.
3: Pinawa.
0: Ngaman lagi. Ang video nga inyong gipagawas, mora say nag mora say niguba sa inyong unang katarungan. Nga, wala mo diha. Ang pangutana. Kinidi ay. Oh, inyo mang giangkon nga naa diha.
2: Bullseye.
0: Katong nadakpan driver. Oh, ay kung inag ang driver, nagsulo rag lakaw. Ay kung inag may galak ang driver. Siya iyahalan to, nga lakaw. Binuang. No? Kung driver man siya volunteer lang, so naa siya ay, gidriban. Masabi ang gidriban, sakyanan. Na kung iyang gidala ang sakyanan, nagod siya mga kauban. Oh, ni ay video o, NBI lagi. No? So, naon sa maning hitabua, Matibag. Di ba, ingon man mo, nga wala mo diya sa area. Naraman mo si GSIS, mori yapon ang istorya, sumpay man na silang building. Agon. Mori yapon ang istorya, hagiilad yapon ninyo mga tao. O, kabalo kag kasi nahimong pinakabakakon karon panahon na, si BBM. No? Ang presidente may galang nahimong pinakabakakon karon mga panahon na. May buntag ni mo dia partner, Attorney Emmanuel Mahipos, good morning.
4: Good morning.
0: No? Kaya hindi mo si BBM nga gitawagan ko daw niyang direktor. O niingon nga, wala gid kuno dito mga higala sa area. Gab na pa to, ma-retrieve pa ni mo diya o na hinlo na to ni mo. Katong ka-BBM. Paminaw sa na to ka-Jot si BBM be. More na pa man to diya. Kaya wala, i-resend ako. Ito iyang official statement. Nga niingon siya, wala. No? O dili ni kagagawan sa gobyerno. So kang kinsa ni kagagawan. Umunang ilang ginapagawas karon ko ani. Kana bang stage ko no, may galat tinuyo. Para lang yun makasibat si bato. Bisag ako na may bato. Kung maingani naman lang ang Senado o niya na ako diri under custody, musibat na lang ko. Muhawa na lang kung ano man. Una, mamiligro akong kinabuhi. Ikaduha. Makadamay pa ko sa uban akong mga kaubanan. Dili option ang pag-surrender. Kaya mo yung mga maigala, labi na ni mga progresibong pundok, musurrender na si Bato, kaya naman siya warrant. Naba na siya warrant maigala kagikan sa korte sa Pilipinas. Nakahukom na ba ang Korte Suprema mga igala nga dakpon si Bato? No? Pwede lang buhaton ang gihimo nila kang Duterte nga ilang isurrender. Pero pagkakabalo may galag unsa kalapad o unsa kadako ang posibleng mahimong epekto ni ana may gala sa atong peace and order sa Pilipinas. Ibasig mga suko na pud mga igala na mga supporter, kalampagon ang Pilipinas, magka civil unrest, mupalag ang administrasyon ug mudeklarag Marcelo Simbaco impasta. No? Alas 7:56 na. Aminahon sa nato may gala ang Pangulo. Kay siya man mismo niingon, walay NBI dito ha. Hupta na to, nadili na pwede may gala nga maglain-lain nila mga pamahayag. Mura man silag mga adiktos. Wa, may gala, saktong panguna-una. Sige daw. Gab.
5: Magandang gabi po mga minamahal kong kapabayan.
0: Mm.
5: Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa okay loob, na sa mga...
0: Okay na
6: XFM Katropa!
0: So at least established na ito, bay, nga si BBM mismo nagkonfirma nga ito kang matibag nga wala ikipasulod dito, wala kayo, wala kayo instruction daw. So, nahitabo din ni Bong, Mr. President, nahitabo din ni without your instruction. Unsa ka nga klase nga Pangulo? Gitalo-taloan lang ka ng mga tao nga naa sa imong palibot. Kamu mo tuo mo mga higala nga why kalambigitan yun si Presidente ano? Ba, ayaw ninyo sabligi among matag balas. No nga, di mi kita sinuod. Kay, lisod kayo imagino ni. The only thing that you can do is mamakak. And the only hope you have is muto umi sa inyong bakak. Itawagan ko nun niya si Matibag, wala dito. Wala itaw, dear sir, wala kang instruction. So kaninong instruction? Dahil kumpirmado man na NBI ito. Based sa video na pinalabas ninyo. Wala lang mo nag-release karong mga pangan. Ang inyong gilaglag karon driver, si Uragon. Karon mga igala, unsay masamang tinapay ni Uragon sa Senado, aber? Nya kaya niya may gala, o si Uragon malay gabuhat, ani tanan? Siya rin ito nag-wisi-wisi dito, kwan? Kaya di ba na mudugay ng exchange of fire, gunshots or fire shots mga igala kung wala mo baos. Namay ni baos. No? Di ba pwede may igala iingon nga puro gikad lang sa usaa ang mga armas na kipabuto.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba?
2: Bullseye!
0: Namay taga-suko niya. Oh. Sabi ni gawas may igala sa ilahang ballistic examination.
2: Bullseye!
0: Hanggit sa man itong mga bala, tanan. Pero kani may galat ako na kayo nangabutang makaingon ka, binuang giniimuhabong. No? Siya mismo niingon, may galaw, walay taga-NBI dito. No? Kay iyang gikonsulta si, iyang gibangutana si Matibag. Wa ako na, wa maka instructions, so wala. Nga kani, unsa man eh. Kinsa man ni sila, NBI man ni sila. Katong ga-drilling, kinsa man to, giangkor man sa to, NBI sa to.
2: Bullseye!
0: Ang rason ni Matibag ato, ni ato na to sila kay gipatawag. Naara lagi mo dias palibot. So ayaw kaya na nga, wala, gipaalis mo diha. So na to paminahon mga igala. Kining suspect nga nadakpan, mga igsoon, volunteer lang. So another full guy ni. No? Sige daw, paminaw na to ni Gab.
6: XFM Katropa.
0: Video kuan. Nakabutan dia nga video, video 3 na ko. Video 1 pa, video 1. Video 1. Ubos sa topic to na video 1. Para nagkalibog-libog na akong line up karon na. Oh, ubos sa topic to na video 1. Kaya ang topic to doon ay duha ka video. At tulo gani de tulo. Kana.
7: Well, sa ngayon po when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po nung mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
8: sir, sorry, panghuli na lang. So kasama po siya nung mga
7: as a driver
8: na nag-assist sa GSIS?
7: As a driver po nung grupo po.
0: Kana noon, Gab?
7: Yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, mayroon po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
8: The driver, if that's the case?
7: Well, sa ngayon po, when...